0: inyong mga lugar.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato balita sa sports, yatod karon sa ato sports analyst ng international boxing judge. Kasi kasama ng Edward Ligas. Kasama ng Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports, yatod kanyo sa DTX 500. Nagpaabot na lang si Reggie Suganob no, sa iyang world title fight. Kung kinsa mudaog nila ni Tanumsak Simsri, nga mo ay defending champion kontra sa Cebuano nga boksidor nga si Mark Biselius karong nga September 26 o karong buwano no, sa alang sa usa ka world title fight dito sa Japan diin na si Sims Reggie katakda nga mudipinsa human midaog impresibo nga midaog si Suganob ni adtong adlaw nga Sabado dito sa gymnasio no, sa Wisdom Gymnasio sa Tigbilaran na City si Suganob midaog kini pinaagi sa fifth round knockout apan kulbahinan kaayo og daghan kaayong gikuyawan sa mong away tungod kay ang si Suganob sa first og sa second round iya kining klaro kaayo nga iyang gi nakuha among rounds apan sa third round no agi sa 10 seconds nga nabili na igo siya ga duha ka combination samtang nag-atras kini og naigo siya sa na outbalance siya og naigo siya og kumo og diin na-atras siya og na natukod gid niya ang iyang glove sa canvas maong giipan siya bisan pa magnibagting na giipan siya niya referee Tony Weeks human adto nibaw si Suganob sa fourth round ug gadto sa fifth round diin iyang gikulata sayop usab si Nunsinga tungod kay ang iyang coach nga si Colin Nathan nagsigig-sagit nga dili siya pasagulon apan misalog sagol kini ni Suganob diin didto usa ka kusog samtang napaluhod kini ug naigo kini sa left hook ni Suganob diin nawad-an kiniga kanang halos na kuyapan no sa pipila ka segundo og una pa kini nakabangon og nahuman sa maong away apan napildi siya pinaagi sa knockout. So kung kinsa ni Mark Biselius og ni kung mudaog usab si Simsri sa iyang pagdepensa si Suganob na unya no ang iyang sunod nga makontra og ang PMI boxing promotion pinaagi ni Attorney Floricel Echavis Pudot gusto nila nga anha gyud ipahigayon sa Tagbilaran City no ang maong world title fight tali ni Simsri kontra ni Suganob. Gawas ni Suganob midaog usab no ang iyang mga kauban sa maong promotions midaog si Leonard Porres pinaagi sa usa ka fifth round no technical knockout human may undang ang Indonesian sa pagbagting sa ikalimang rounds wa na kini pa mo adto sa tunga sa ring o gami sinyas ang iyang corner nga di na kini mo padayon og away samtang ang pinaka kulbahinam nga away mao ang away ni Rimar taga Kanaw nga taga Consolacion Cebu o taga Karkar Cebu unya yang gikontra ang taga China nga si Chunlin na Kuang diin paghuman sa 6 rounds nagtabla kining score ngadto na sa paingon sa 10th round may na lang kay nakabawi ang taga Karkar nga si taga Kanaw og iya yung napildi ang Chinese no pinagi sa usa ka split decision aron makuha ang IBF Junior Bantamweight title na midaog usab si Dato Adam no pinaagi sa usa ka technical knockout sa 7th round human naigo sa iyang kutokoto si Oki Akbar no sa maong away aron makuha usab niya ang IBF Asia Junior Featherweight title. Sa boxing gihapon nagpabilin nga hari sa welterweight division no si Ryan Garcia human niya gipakamang o gipaundang sulod lang sa second round no si Conor Bean sa ilang away kagahapong adlawa sa first round nakapakita pag maing labok si Ben apan dito sa second round. Usa ka kusog nga right street, no? Ang mitog pa ini sa apapangig diin na napaluhod kini o giipan sa referee, may bangon o mitiwas pa apan gidabu-dabuhan na siya ni Ryan Garcia maong gipundang sa maong referee ang away o midaog si Garcia o iyan na dipinsahan ang WBC title pinaagi sa ka technical knockout. Human sa maong kadaogan sa diyang gi-interview si Garcia, iyang gihagit no ang WBA welterweight champion nga si Chupimo Lopez nga nausab sa ringside nga mitan-aw atong iyang away di naglungot-lungot kini nga gusto mo sa ka aron makigharong ni Garcia. So posible ang sunod nga makontra ni Ryan Garcia mao si WBA welterweight champion na Chupimo Lopez o ang WBO welterweight champion nga iyan ang napildi apa na gininulify kini nga si Devin Haney nga diha usab mitan-aw sa maong away. Arita sa basketball, human sila nga nakabaos, no? Human sila gipildi sa Bahrain ang Gilas Pilipinas ni adtong adlang Biyernes 89-85 ni adtong adlang Sabado gilubong nila ang Kazakhstan pinaagi sa score nga 109-78 lubong yun kaayo, no? Og namunto si Jinrik Haminise, no? Og si Robert Bolick sa maunga duwa. Karong odto, alas 12 sa odto, ilang makontra ang ligon kaayo og wapay pilding nga China, no? Og tag-as og dagko, posible maglisod, no? Ang Gilas na mao'y defending champion sa Asian Games, no? Sa basketball. Pero bisan pa man ana, daghang gyapoy naglaom nga mudaog kini tungod kay liin ang bola. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 din dutosab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog Radyo Man Edward de la Serna Ligas DYHP Tatak Arimen
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Agato balita sa sports, may nakompleto sa ato mga balita sa nini mga orasan. Yes, standby lang karon taon-taon para sa pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banio. Ipadayo ang mga isyu, mga komentaryo, uban pa nga mga balita. Uban ako diri sa control kasamang Cases Mania, Nems Quiñones ug Gerald Albios. Ako sa inyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras karon, alas 8:10.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, arumalikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
2: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
4: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon in Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak na mga kaigsoon na alas 8:20 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Lima oras sa mga kagalaan at usang tagad pagtagad, no? Dili patang padayon sa itong mga iskutanan na butaga. Balikan tani kay maghiring ron mga higala sa Senado. Kinini ang arin na sila yung article, no? Proceed na sila yung article mahigala. Pero ato tagaag benefits of the doubt ang prosecution, ha? Basin og doon na sila yung mga witnesses sa lain niya mga articles, ha? Basin baya, no? So, but ang atong evaluation magod, kutob lang tanag evaluate sa kumusta man unsa may naitabo so far, ha? But sa umaabot, wapata kay bao, no? O unsay sunod ng mga, doon na ba sa mga ebidensya nga mapresentar, muna atong tagaag pagtagad mga sugit ni Paminaw. Pero sa dili pa, ito sa itseks ka sa mga Laylin Rabanis Aligadas, be. Natay mga winners karon na mga nasakpan na minaw sa DYHP busa makadawat ng mga pahalipay. Gikan sa atong Sibianan, destuli niya ron si kasamang Laylin Rabanis Aligadas. Yes, kasamang Laylin.
1: DYHP.
4: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufilo, mayong buntag ka sa ng soaking take paminan na itong stasyon, DYHP. Live dito ka ron sa Cebu City South District, nilalang sa Metro City makadawat sa itong mapahalipay, nga bugas sa Ocho. Isip pa salamat nilang kanilang pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Petrolina Mendoza.

Okay, selamat Lailin Ramani Salagada sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department o salamat sa mga nasakpan nga naminaw karon sa atong tulumanon. Arita mahigala sa mga atong exercise sa kabuntagon. O ba ni Julius Balili o ni Idol B? La kumbati Julius. Kana exercise sa kabuntagon. Sayaw-sayaw dang exercise.

0: Okay, na salamat Julius Balili o gayuman Lailin Rabanis Arigada sa inyong mga report sa Sagawas o gayuman sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Busa na kadawat ng mga pahalipay gikan sa itong sibianan ni ining mga orasa. Askang ilngiga. Okay, standby mahigala alas tungduga mga iskutalan karong ato taod. Umalamang sa mga higala sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinumdom o standby. Alas 8.25 na.
1: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
2: Hey! Kidney Care Time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Antod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa Kidney Care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galala sa 8:29 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Alitas, tunduga, mga isgutanan, rubutaga, mahigala, pasdili pa kini nga portion ito, gilato, mga kagilaan, sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpalikon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa tundugo, makafunction sa bumayo ato mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa ato mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% yung ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting nga Jollibee.
2: Straight to the point.
1: O gakinisad niya portion to ginato may gala sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinaing o kulon. Kinero malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ano mga kulon polyps o naimong tubo sul sa tuntinaing o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o braha ang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawa sa tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kinis sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkuhala kayo sa kasasye, imang isagol sa kabasong tubig, imong isye kumayo, kutawon mayo, o gunya imong imnon. O gunya, mas maepektibo pag-iol mahigala kung atong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
2: Straight to the point!
1: Alas 8:31 na sa pag-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Now, atong balik-balikan ng atong mga isgutanan robotaga, samtang atong pabuton sa sa kasamang Jane Gallardo o kasamang idol tweeting nga muhatag na itong dugang pa mga report sa field. Ang dugang mga isgutanan, no, labot ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang ako rang ikaingon nga ang atong ma-evaluate so far, ang katong mga ebidensya o witnesses nga ilang gipresent. Di pata kasiguro so maabot. Basi doon na sila ika-present ang prosecution. No? Nga, kinini ang tuyo ba nga makahatag o pag-convince sa publiko, dako magun mga higalang factor ang publiko nga mag-convince siya. Kay kini mga senator judges god, di ni basta-basta mahigalang mo decide because they cannot afford to swim against the tide if in case ang bulog sa katawhan na agyong Sara Duterte. Because these people, the senator judges, are also thinking of their political future.
2: Straight to the point.
1: Muna importante nga maka-effect, makahatag unta, o bandwagon effect, muna importante.
2: Straight to the point.
1: Pareba itong panahon ni Irap nga, nagka-impeachment niya, pag-trilling na day, nakahatag man itong bandwagon effect, kasad ang yus Irap na, sad ang yun day, pag-ingon pandili, ablihan ang a brown envelope dai pag ingon pang sikat envelope dire abrihan wa na pag walk out prosecution diretso na ngano man nakakreate naman sa bandwagon effect nga ang mga tao sa diha maigalang nagsiging impeachment ang mga tao nakarealize na nakamonitor ang katawhan og nakonbinse ang mga tao nga ay na ang mga gida ebidensya batok ni Irap.
2: Straight to the point.
1: So ang kantong mga tao nga neutral, di mo na malikayan, mahigala doon na mga tao, mga loyalista, na lumalaban, doon na po'y kontra yun. But doon na mahigala ay silent majority, anak. Katunog, hilom-hilom lang ba? Pero, kadaghanan, anak, nga tarong bitaw, kadaghanan magiging tarong tao, na tanaw lang, paabot na og usagi ko. So, kantong kang Irap, naka-create yun siya bandwagon effect, nga na-convince ang mga tao, uy, sadan mga dini, pag-ingon pa nga dili ablihan, ang second envelope na kin. Katong brown envelope nga, gusto pabalihan mahigalang prosecution, ibabag ang dipinsa. Pag voting pas mga senador, daog mga higala nga diablihan, na walk out mahigala ang kwan. Ha? Walk out mahigala ang prosecution, asunod na dahil ang mga tao. nya tiniksanay na dayon adito rin idsa ha. Kay nabalaka to sila higala nga naa daw toy account ni Jose Velarde nga matod pa kana si Jose Velarde mo na sa Irap.
2: Straight to the point.
1: So nakakreate siyang bandwagon effect sa mga tao. Ang karon mo kang sara kung imong panidan, kini klaro lang ha, but we do not know yet what will happen in the next article of impeachment. Kaya prangka-prangka ng akong pag-istorya, kaya punta kasabot, basig doon sa ebidensya sa sunod ng article. Basta kayo itong article 1, wa, article 4, nga ilang giuna, wa, giyod, kuwang giyod. Confidential funds, wa, sa giyod. Ha? Karon kay ang mga tao, imbis kay muingon, ah, sad-an din si Sara, sad-an giyod. Ang mga tao dahil kayo man, uy, wa, man giyod ay sa ha? Diha nang laay nang dapita. Awang mga tao god. 22 days na no? Ka 22nd karon, ika 23rd day na sa impeachment trial. Sa to pang gasto na ang gobyerno 575 million ron. Ika 23rd day sa trial. Tanaw, kini na ni mga pictures. Manila pa gani na ha ang mugakos mega lang Sara Duterte ang masa. Ha kanang yung nigakos gyud niya ba ang higala nga murag nagtuog yun nga konbinsidos na way sa Sara. Og mo ni paglaoms nasod. Lahi maguna mahigala unta kung ang prosecution or kadribol sa maayo. Unya mga tao ron kwa na wasad an magdi ay. Tanaw ra gud paminawon nimo ang feedbacks publiko. Pila ka tao ang maingon na sa siging impeachment hibaw ana gidto nga sad an gidi ay. Pila ka bok ang maingon na og pila ka bok ang maingon nagsiging impeachment ana hibaw ana gidto nga wa gidi sa. Ika 24 kaadlaw na dayron. Uy, 600 million na. Ug maoho na. Aha. So mo na ni mahigalang mahitabo. Nga kini bang daghan ra bag mo sugat ni Vice President Sara Duterte, Manila pa kay naha dito pa sa kaluhan wa pa ilabot ang Bisayas ug Mindanao kani oh. Ang sa Manila ng katuning paghuman ng piyansa sa kuno. Kani oh. Ato ko nang ikuan ang kwandong. Ah, natay audio ani. Mo na ito po kyan sa. Ah, kani. Ah, tukar ba? Tukar. Ah, kani, kani. Oh, pag yan siya niya ni. Ano, pag arrangement. Arrangement. Itong business. Moni ang pag-kwan niya, arrangement? So pagawas ng skorte, pagawas skorte. Kana o, oh, mga taong sugat. Tanawa. So,

0: awa mo na ni o. Isamot makadaghang tao. Amo ni pagsaka niya dito. Unya paghuman ani doon na sila'y speech ni gisulti si Sarah. Ako lang ipabati ni usama ni iyang speech mga kagilaan kay doon naman ko'y mga tao nga maingon dahil nga kuan. Kinini ang nagpabuhagay na po siya dito sa iyang gibati. Sa iyang speech mga higalas di patabo at tos teknikalidad sa impeachment ha. Amo ni nahitabo ito pagkabirnes kay ilang arraignment gipostpone mga sukit di paminaw. Kay doon na pa'y motion ang dipinsa. I understand, i-appeal ganag question to mga higala o doon na ba jurisdiction ang korte sa pagkakaroon. Labi na mga higala nga impeachable official ni si Vice President Sara Duterte. First time ni nitabo sa Pilipinas, ha? Nga doon ay Vice President mahigala nga gipasaka ang kaso bisag impeachable official nga naabot sa korte. Nga na-issuehan yung warrant of arrest.
1: Straight to the point.
0: Sumone mga higalang na hitabo. So, humanana, doon ay speech ni si Sara at ang paminaon. Doon naman kayo mga tao nga maingon, indekin nga, kana na ang, kuan ba? Kini kuno Sara Duterte, dili kuno ni kamaong musulti, day? Murag, ilang pintalan si Sara o di kamaong musulti, dili nalang taana siguro. At ang paminaon, ang iyang sinultian, unya, ang mga tao may mahukom o kamao ba sa musulti, di ba? Kaya mo man ilang ipaint kaya ni Sara, di magina kamao manulti, Sara. Moy ilang ipaint unya katotoang do na pa mahigalay giingon nga sa attorney Pua ko nang gilabay tug laptop. Ano ba attorney Pua di ita na tinuod ay kwan tao na. Kini ni ang fake news na. Ito attorney Adam ko to dai ketong interview ni attorney Pua di ba? Apil na sa kanang gilabay sa laptop, apil na. Lahi pud to. Oh, murag mauna siya niya, ano nagpabilin siya ni VP Sara. Sige ko na, tokono ko na. But before anak, kining sulti ni Sara Duterte, ane, napabuhagay man siya, may gala. Daghan naman ko ni iya mga speeches nga gihimo, labi na nga ito sa gawas nasod, ang nag-speech siya. At ito sigurong paminaon, kanan dili lang siguro, kanan na ang, kuan ba tayo, dali naman ma-check na kung kamaoba si Sara mo sulti o di ba? Kay naman ko yung daghan maingon, daikin, katotoang mga suko sa mga Duterte, nga kanan Sara di na kamamunulti. Ako mo, with your respect, abogado man, maingon ko nga, kamao na, kay abogado ko na. Pero, ato paminaon, ang iyang sinultian, o mantigo ba siya musulti, di ba? Kay lisod man kayo na nga, na ay maingon niya, di kamao nang manulti, Sara? Ato ko na paminaon, ang iyang speech ko na may kanipan na. Sige ko na, dong names.
1: Straight to the point.
2: Bayan. Mga kaigsuunan ako, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat. Marami sa inyo ang maaga pa nandito kaninang madaling araw. Upang tumulong na ipakita sa administrasyon ni Marcos na sila ay abusado.
0: Okay, pause ano. Mura magbungol-bungol na yung kwan, dong? Ang kining iyang kwan, microphone ni Sara. natay tinatinaw diha. Akong gikuan lang ha, kay doon naman ko'y mga tao uban, nga mingon, kada sara, di mga kamamanulti. Pero tanawa dahi, huwag kamaubang, ang mga tao, gimuhukom, dili mayo nga, kwan, di kumingon nga unsa. Isip abogado, muingon ko nga, ang tigo na, oy, bugado guna. Pero, aron nga, ang mga tao, gimuhukuan, siya may atong pa istoryahon. Nga atong paminaon, o ang mga tao, pumuhukom kamaubas sa mga istorya, o dili ba? Actually, bisan si Lini Robredo, ila pong inyo nga, si Lini di kamao, para nakuha ka, si Lini kamao sa istorya. Si Lene Robredo, kamaong maistorya. Kini si Sara Duterte, kamaong maistorya. Kana fair na akong evaluation, ha? Kaya listen mga kayo, may gala nga binuangan sa to si Lene Robredo, kanyan to. Kana mabinuang ba nga mga foul ba? Para na ko, dili sad. Issue for issue lang. Pero imong inong si Lene nga dili kamaong maistorya, actually maminaw ka sa speech ni Lene Robredo, kamaogi sa mga istorya, sad. Kapila ko man na ma-interview si Lene nga muari na to sa tong istasyon. No? Og mingkag si Sara di kamang istorya, in fairness may gala, kamaosang istorya. Kaya doon naman kayo mupintal, ingon niya di kamang istorya. Ako ay pabor-pabor si Lini Robredo o Sara Duterte, pulos mantigo mo istorya. Pulos sa mga lawyer sila. Pulos sa mga bugada. Mamasar bago nag-bar exam mo din na magkamao na sila. Pero ang mga, namang kayo uban nga mingon, dili yung kamao. Sa ato paminawan be. Niya ang mga tao may musulti, ang mga tao, kamo dihang naminaw, kamoy muhukom og unsa man ni kamao ba sa istorya or dili ba? Sige kuno dong. Padayon dong.
2: Adlaw kaninyong tanan? Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat. Marami sa inyo ang maaga pa nandito kaninang madaling araw.
0: Okay, pause. Kini, tanawin mo si Sara, kabantagadungog mo, anay may nana nga, kwan? Doon ako yung mga masugatan ba nga kanang suko sa mga Duterte, maingon nga ka na, Sara, di mo ginakamamanulti. Kung ato ko pintalan nga di ka maumanulti, basin o bias tingali ko ngamin ko ayaw manulti basin bias ko mayon akong i-play niya ang mga tao may maka-evaluate atong tabangan itong evaluate o kamao ba mo sulti di ba ha bisan si Lene Robredo

0: Kuno. Aso atong tabangan og paminaw ha og kamao ba mosulti di ba human lamang sa pipila ka mga pahinungdo. Alas 8:46 na.
1: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
2: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
1: Vertigon! Balik ka-uptick adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
3: Kidney care time!
4: Sakit yun akong kilid, maglisog kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka-kidney stone mga ka-UTI?
4: Sa singin ako ka-ugparat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
5: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po na nga akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
7: Mahal ng paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
2: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
9: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney

0: Phil Fernandez Bayoc, sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas 8:51 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: O kini nga portion may galatoy ka na to sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa papaligon sa itong panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sabi sa mga ingredients ini ang ginseng, kamunggay o ingon ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company, gidistribute kini sa Belgian marketing, and of course, FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini, nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
2: Straight to the point!
1: Okay, atong tagay pagtagad, may galatong dugang mga isgutanan ng rumbutaga. Ato balikan ha kay mo lagi dunay nakasulti nako nga kini ni ang sukot sa mga Duterte ya gyung gipamugo sa dili gi ka mausara manulti ikaw mo balahi man to ko nadunggan nga kuan wala ko makiglalis kay ato lang paminaon niya dayon total maka evaluate man ta ka mao mamusulti di ba so kini og imong tan-aw na ba wala ba script sa sara pag istorya ni day ha wa may script sa pag istorya so mantiko siguro mo istorya, Sara. Pero in fairness, ha, ako, umingon kag atong ibaliton sa istorya, pareho maayong istorya na sa Lini Robredo, Sara. Pero ang mga tao, atong i-evaluate ni Be. Kay, mamailang yun niya, di ko nung kamamunulti. Atong balikan ko nung si Sara Duterte, Be. Atong pag-birnes, mauna iyang gisulti, may higala. Ah, labot, may higala, pabuhagay sa iyang mga kayubos. Ah, labot sa administrasyong Marcos o gani, humani sa supposedly iyang arraignment na tumilabay ang birnes nga wak madayon. Okay, atong balikan, Ems. Okay. Sa gamay mo rin iungot gamay.
3: Ernie Michael Po.
4: Karen, thank you very much for having.
1: Asa wa pa asa ay konsa dong. Kanisa atong unahon ni Kang Sara, gamay lang. Sige, i-prepare na sa kadali na dong unsay ko ana. Pero ang ato ron mga higala ang ari sa kang Romaldis kadali.
5: Tumulong.
1: Asa isa. Update ni Romaldis asa kay kinini ang si Romaldis gikan mahigala sa Cardinal Santos sa hospital, gibalhin ni sa PGH, kinini ang Philippine General Hospital, gumikan mahigala kay maol na gustong ipa-evaluate sa Sandigan Bayan, gustong ipa-confirm sa mga government doctors kung tinuod ba ang findings dito sa Cardinal Santos hospital sa San Juan, no? O niya ang mga doktor karon sa PGH, kay ilamang gi-evaluate si Romaldis, niya ilamang higala nga gi-kuaag mga laboratory examinations. So ang mga doktor sa PGH na nakaroon sa Sandigan Bayan, Roma Orasa, aron mo explain sila sa ilang findings o recommendations sa health mahigala ni Romaldis.
2: Straight to the point!
1: Atong paminawan na ikusay resulta sa mga doktor sa PGH, ha? Ilabang i-confirm ang finding sa mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center or maghimo sila ilang kaugalingong nakahimo sila ilang kaugalingong findings. Duhara gidagan ani day. O panalitan ilang i-confirm ang finding sa Cardinal Santos Medical Center malagmit magpabilin nga hospital arrest kini si Romaldis. Pero buingon ang mga doktor sa PGH nga wa man di man masakiton si Romaldis. Wala man. Dili man ko ang iyang vital signs okay man. Malagmit mo order ang korte nga i-transfer na gyud siya. Ngadto sa bilangguan tungod kay naa naman mahigalay order ang husgado nga gikan mga higala sa kustodiya sa CIDG PNP gibalhin na siya sa kustodiya sa BJMP. Bureau of Jail Management and Penology. So malagmit, duhay madangatan aniron. So hearing na po na another hearing karon indekin sa Sandigan Bayan. Nanatay mga pictures ani Sandigan Bayan ron. Wala ra. Okay. But doon na rin tayo mga kwan. Ito lang i-acknowledge kung asa tayo magkakuha picture. Ha? Sige. Kay ang atong Army Manila, kasi nakakuha sa mga pictures. To aron ang mga doctors mahigala kay ilang kwan. Kay kinimagong mga sakita, you know? Findings ni sa Cardinal Santos Medical Center, hypertensive, mga higala, atherosclerotic, cardiovascular disease, unstable angina, angina ba ni? Angina? Coronary artery disease, post-percutaneous coronary intervention, naghana ini mga sakita. Cerebrovascular ischemic disease. Huwag na kailan yung mga sakit. Type 2 diabetes mellitus. Kanina ang mga diabetes, kaya ilataan eh. No? Hypertension, kini mga high blood eh. Hypertension, kini mga cardiovascular, mga heart ni. Mas kasing-kasing. Dyslipidemia. Isa man yung dyslipidemia nga sakit. Napay primary hypothyroidism. Sumurag sa thyroid niya nga sakit, no? Daghan kayong sakit-sakit sa Romaldis. O niya, makapangutan na tayo, sa una, maingon mo kung sa may cause anang masakit o diabetes. Maingon sila nga, kanang hinamis, muna'y masakit o diabetes. Kanas kasing-kasing o kanang kuan, kanas gigka o tambok, o niya, why exercise? Kaya mo baraman ang mga tambok dito, kolesterol, ana. Muna'y ilang ingon. Karon na usab na niya unsa may hinungdan nga nang ma-diabetes. O basta kay magawasan og waran. Unsa may hinungdan sa cardiovascular disease kaniadto may human basta kay sigka og tambok eh, ha? La sigig ka og tambok, sigka og lechon mo nang kabantay ka. Inig abot sa December kinananay daghay mga disgusya ni ka kana mga December January. Udana gani ka nang inana nga delikado ka kay kolesterol, pwedeng baga anim kolesterol, hinahinay gyud ka kaon na makarne. So mo na ilang kwan sa una, nga ano magkada kolesterol man ay, ah, hingaon magkarne. Kung na high blood man, grabe kay kaog kwan, mga karne man, ah. Pero karon nga, nga nung high blood man sa Maldis, ay, nagausan magwara. Kung sa may ko sa iyang diabetes, type 2 diabetes. Mingon niya, hinamis man. Karon lahi na. Kung sa may cause yung diabetes, ano, nalutsan magwara. Bantay mo mga higala, o kwan? Medyo kwan na karon, ha? Na ay common nga lason iyang tanang sakit, ha? Kino, hay, kani, o mangutana sa unsa may hinungdan anang hypertensive. Tapi la kabuk ni sakit ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kabuk yung sakit? 8 or 9? 9 eh. Ah? Hypertensive atherosclerotic. Kana? Nya, waman kasabot kay mga tao ani. Usahon ta lang ni. Pag mangutana, unsa may hinungdan ang sakit ni Romaldis? Kani yung hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, unstable angina, coronary artery disease, post-percussionous coronary intervention, cerebrovascular ischemic disease, type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia, primary hypothyroidism. Kaya kung sa may hinungdan na nang nakasikit-sikit siya na, simple, nag-ausagwaran. Pero mo lagi niya pangutana ni Ron, paggawa sa warrant ni Romaldis, daghay nakapangutana on sa mani, big fish na ba ang nakuha or big drama? On sa mani, dakong isda o dakong drama? Kay kini mga higala og mapabilin sa hospital ni Sir Romaldis dito ro bas Cardinal Santos Medical Center, private hospital man na. Usa na sa mga social nga hospital, ha? Nakaron gibalhin sa PGH, kanang PGH sama na og Vicente Soto Hospital, Philippine General Hospital, but kanang mga klase sa hospital nga government Naa po diha may gala air condition room. Naman dahi, na may private rooms na naa. Ha? Musamot hinuog ka-emphasize dito kauban ni Romaldes ang mga pobre nga tuwa mga higala sa hospital bed nga ang uban ganit nag-share na lagbed. Unya si Romaldes, tuwa dito ron sa private room. Ma, magiging mahitabo dahi. So, tanauno ni og unsay recommendation sa mga doctors dito sa PGH. Og maingon ang mga doktor nga sakto ang finding sa Cardinal Santos General Hospital, kini mo ang mga sakit ni Romaldes, busa pabilin siyang ma-hospital arrest. Di ko katilaw presuhan Romaldes tingali day. Kay samtang naas presuha na sa hospital, air condition ang room, mufile po sila og motion to post bail. So magsigig hearing sa motion, wa patakasabot og unsay sunod niya dangatan. With due respect, mahigala sa mga justices sa Sandigang Bayan nga mo'y nag-handle ani. Duha may mahitabo ani. O muingon ang justices, di pwede makapiansa yun. Kay ang ebidensya batok Romaldes strong, busa pabilin siya nga under detention. Na magpabilin siya mahigala nga nasa hospital. Pero pananglitan, o muingon mahigala ang justices sa Sandigan Bayan, ang ebidensya sa prosecution is not so strong. Ha? Makapiansa sa Romaldes, di katilaw prisuhan. Makagawas ni talawa. Hindi gawas, ano yung mga higala? Update niyo na yung gawas. Ako yung agi ka to katawa, mga kaigilan. Malagmit, mga higala. Sa kaisakan, sa jet, pila kabok, helicopter, duha kabok, private jets. Pila kabok iyang helicopter. Ayahayan ng klasiha sa tao, mga sukit ni Paminaw, no? Mo nandi ni maka-feel o ba-baha kay total po, hindi man mag-helicopter. Pero, thrilling kayo, unsay sulti sa mga doctors sa PGH? Ha? Musulti ba tinuod ang mga doctors sa PGH? Nga si Romaldes, masakiton? O tinuod nga masakiton, isulti na. O tinuod nga dili masakiton, isulti po. Ayaw niyong ibaylo inyong prinsipyo o ang inyong profession isip doktor sa pagtipiuns kamatuoran o kung sige kamatuoran. No? Moni mahigala itong hatagag dugang pagtaga doon taon-taon. San bay human lamang si Pipila ka mga pahinom doon. Alas 9.04 na.
0: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic. Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
6: Magdadala ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang damot sa anumang ulan ng sakit.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Kidney care time.
2: Wala na ko mag-dialysis. Oh, mayon danggo. May tumar ko, di pa tumar akong asawa in kidney care. Oh, naayo man akong kuhan lawas ng balik bang pag-kondisyon.
3: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na si jamag dialysis.
4: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may galala sa 9-8 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kini nga portion mga kagilatod-galato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sab aron reviewhan ang sakit tatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila og bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
10: Straight to the point!
11: Okay, atong balikan mahigala. Kanong adlaw? Ilan ang tanaon ang articles of impeachment sa article kung ana katotoang unexplained wealth kuno ni Vice President Sara Duterte? Basin, og naa sila makuha. Basin, munang di ko muhukom sa tanaw na ko ang prosecution mga higalawa pa makaprubar og ego nga makakonbikto ni Sara. So far, matwa tamasayod sa sunod. Pero mga tao magun mga kagilaan niya na minaw aning impeachment, mayingong magun unexplained wealth. Unsa may ilang uting kayo ni Sara? Labundes, Romaldes, oh. Huwag nila imbisigala. Ang kang Romaldes, mahigala pila kabuok iyang jets, duha. Duha ka jet planes. Pila ka helicopters, tulo. Pila ka yate, tulo. Huwag yung investigasyon niya, unexplained wealth ni Romaldes, day. Nakaroon, plunder case ni. Ha? Plunder niya ang gatubang. Asa man sa aning maong mga, kining maong mga, kwa no? Mga, iya mga higala, mga gamit. Iyang mga assets. Limang ka ng duha ka private jets. Laliman ka ng tulo ka helicopters. Laliman ka ng tulo ka yate. Kung sagot ng klasiyas, kinabuhi ka inday. Muna ni kaninig itong giingon nga, pubring milyonaryo, mamasol magdi-auto, mamusil maghelicopter. Naibalay sa Forbes. Sa US, doon na magandang ibalay? De Cebu doon na. Kaning asawang Romaldes, mga taga Cebu man eh. Taga Liloan man eh. Si Yeda. Yeda Mendoza mo na no? Sipa na bata ng Liloan. Ha? Inana kang ngilngig mahigala ng Romaldes. Duha ka jets. Tulo ka helicopters. Tulo ka yate. Pagkagabihang assets mahigala. Naay balay sa Forbes. Pati naghana mga balay. In fact, doon sa Cebu, gani. Doon ay nakasulti na kup. Nakapamalit o yuta. Doon ay gato mga prime ng mga lats. Ngilngiga, eh. Pati ngilngiga. Unya, kining ilang Romaldes, sa budget mas gobyerno, sila magun mahigala mo, oy. Katos na saldi ko, sila man ang kuyuga niya nga nag-maniubra yung budget. Although, doon na po'y puntos Romaldes. Ikaw sa Romaldes, nga di man gano'y akura, anak. Gikan man na sa executive. Ang kadelikado ini mga higala makaingon ta kining kang Romaldis. Tinuod na baka ni og dili makatilaw presuhan ni magduda ta nga kini atik lagi ni tanan. Kay malagmit mga higala nga ang administration di po nila palabian si Romaldis. Gikan sa Cardinal Santo City mingon nga sige lang og ipriso gyud ka mas maayo ipriso gyud ka para makatuong mga tao. Unyag mingon si Romaldis bisag hospital lang ayo lang na priso-priso. Nya kay high-end man ang San Juan Hospital, ari lang kas PGH, babita-bitaha ba lang? Nga, government hospital ba? Aircon gihapon. Kag-imo na yung palabian, mga higala sa Romaldis, may ade, adto gyud ka, transfer gyud kas prisuhan. Delikado mag-uing Romaldis, og maoho na, da, dili, po, di, kumusugot, og akuray may inusara ini, iuban tamong tanan. Kay damor mga higalang di masuod sa prisuhan ni Romaldis, damor nga mga tao magduda man nga atik lagi ni. Drama lagi yun. Aron nga mahibawa mga tao nga dili ni drama, na ang maginang warrant of arrest nga mapriso yun. Sama ba nila Marcolita na nga priso mga sila? Si Marcolita, si Jinggoy Estrada. Nga kanang ilang pangidaron ni Marcolita ni Jinggoy, na naginay mga gipamati. Katubi to Jinggoy na eh. Di ba? Nadaman to sa hospital kaya iyan tuhod sa doon ay problema. Ha? Tanaw na ko, kanas Marcolita, mausada, kanang mga idaray na na ba? In fact, mas maguwang pa na sila ni Romaldis. Ha? Kung sa magklasiya, sakit ni. O na ko gingon. Katubi to si Digong mga higala, pagdakop ni Digong na eh. Yun nga, ipadasa sa hospital kay, ito sa airport ba, ipadasa sa hospital kay, kita ka ng sugar anak nga taas man. Masakito na sa digong namay, matambal lang ginom dyan, namay mga maintenance. Wa, sila mo sugot eh. Wa, mo sugot. Kabantay ba mo nga, nihangyo man to nga, pwede ba nga dadon sa siya sa hospital para ma-check? Wa, yun. Dakop yun, ah, karga sa aeroplano, ato ah, ana sa dahig. Katilaw to, priso yun sa digong. Pero kasi Romaldis, may gala, nagbutbuot lang siya kagalingon o admit. Lalim ka na ang doktor mahigalan ingon man dili man ang emergency kanang maong admission. Kisa may nag-ingon ana ang doktor mahigala sa Cardinal Santos Medical Center mismo nga si Dr. Kurt Allen Sibayan mo giningon nga kanang kaso Romaldis dili na sa emergency. It's not an emergency case. Laliman ka nagpa-admit sa hospital. Kung emergency gani mga higala, admit ka sa hospital, dadoon kang ambulansya, agi kag yung emergency room. Agi kag yung emergency room. So, kay wa man mo agi emergency room, nijitso man sa room ni, unsa mang klasiha sakit, unsa mang klasiha connection. Kay kala mga higalang protocol sa hospital, og dunay dinalian nga nung dadoon ka sa hospital, iagi kag yung ER. Nagkabay, naminaw na itong mga medical practitioners nun. Normal na. Bisan gani, panahon sting COVID, mahigala, butang nga nag-ER nga, clean ER, o niya, di ay para COVID. Butang nga na. Kay i-evaluate man niya sa ER, emergency room, kung kiniinig, hatag sa treatment, pwede naman yung ma-discharge sa yon, pwede na. Sila man may mo evaluate. Ang mga doktor sa ER, pwede na yung ma-evaluate, pwede na yung magkagawas na yon. Pero ang mga doctors po sa ER, pwede sa maingon, kinahanglan ni siyang i-admit. Dugang observation, i-add to ni sa regular room. O usa pa ma-add to sa regular room. Pero maingon po mga higala ang taga-ER, o kinahanglan mo ni operahan, o kinahanglan ni ICU. Muna, sila may mo evaluate diha sa emergency room. Ang kanarang maditso sa room mga higala, kanang doon na plano daan nga i-admit, kaya doon mga operation baka humana na evaluate sa doktor. Or kanana ang dunay liter sa doktor nga i-admit nga iditso na sa room unsa mga kay dunay doktor mahigala nga naka-evaluate na anak mo ni muna po dili na sa emergency kanang matawag ni mog emergency moagi gyud emergency room kay Romaldis ni shortcut oy ha ni shortcut mo na itong ingon og kanang PGH daghan na ba kay nag mga pasyente. Nagka-pasyente, para pasyente suto ba? Na kay masakiton nga naanay mo ibutang sa private hospital, kadugayan kung masakiton na yung mga masakit ng kadugay, madrain ka. Anto, madugay ang tanaw mo, kuha na kay budget, balhin ni mo ito sa government hospital, inigbalhin mo ito sa Vicente Soto, muingon na yung akuan. Kanya mo rin plan ka ang pag-istorya. Ibalhin ni mo pasyente gikan sa private hospital, labi na kuha na kay kwarta taon. Balhin kag Vicente Soto, muingon, sir, ikakurinta ka sa linya, sir. Mora na day. Kinulbitaw, muingon nga, ikakurinta ka sa linya. Pwede na kadaghan ang mga hospital sa ang mga pobre mahigala nga masakiton. Mabitala kong ingon, nga naman nga ilang mga i-declare nga doon na kunoy saving sa PhilHealth. Nga na may daghang mga pobre in town gani na nga galin niya man ang hospital gani. Nama ito mga hospital beds gani nga nag-share na ng mga pobre. Nga naman na pamalitig dugang hospital beds sa kay saving sa PhilHealth. Uno sige mga binuang. Nga karon o naglinya ni mga pasyente dito sa PGH, yes, Romaldis, ni una yun, nang overtake na po ni dito dugang mapasyente na sige lang, pang-overtake siya, Romaldis. Ah? O, oh, kani o, oh, nabutangan ko sa kwan. Pero mo, lagi na, nara na sa ospital. Kinigo, magkatilaw ni prisuhan. Ang kuyaw ani kong kani magduda mga mga tao na damar man na hospital arrest lagi kutob kana ipriso gyud pero mo lagi na og ipriso ni Mas Romaldis basin unya mahigalag mga among ni may normal ayo ko palabi iya kini aton drama drama og drama ba ni ba kana ko tinuod ni with all due respect nya tinuod nga sakit di hatag na to niya pero dili tinuod og drama drama ra ni og drama drama ra ni lantanan. Mo pina po sumal dito nga ayaw palabi ko ni atong drama-drama ha kay masobraan gani ni Rona. Musulti ko ani kun sa magaling. Isiguro ala nga hospital arrest na kukutom inyo gani kong palabian gani ipanulti tamong tanan. Paparihan ni ba sa kanak bitong Ginoong Hesus Kristo bagi papasan sa cross atol sa Semana Santa. Gilatigo sa mga Hudiyo, gilatigo sa mga sundalong Romanhon. Niya mag-uban mga salbahis po ning uban kay, ha? Nagsabot mo daan, ikaw may asayan Jesus Christ. Kanas pambinain, asayan man na Jesus Christ kan ito. Ha? Ikaw asayan Jesus Christ, ikaw may mapasaan sa cross. Niya kamo, kamo mga Hudiyo, kamo po mga Roman soldiers mo, kamo yung mulatos. Niglatos na, na may uban mga higala, niglatos na, hinahinay lang kay drama naman ni ato. Ha? Sus na uban anak nga, pakusgan yung latos na eh. Mugara masagun, labi pa ka ng mga batanon. Nga ikaw may nasayan Jesus Christ na palabian ka o hapak ron. Manikamot pagkakantos ang sakutong sumantos imo. Nga magiging mga salbayas, uban mga tawa po ni mga ay, kita ko'y Hudiyo na science sa Hudiyo. Ah, kita ko'y na science sa Roman soldiers. Hapakunin mo nag-kwan. Ah, para ma- hapakunin mo. Ayaw pala bihapak kay drama na ni ato. Ah, para ba ma-realistic mong tanaw? Ay! Tabo, bitana, mahigala nga. Di pala biag hapak mahigala tong Ginoob. Kipusdak bita ng cross, kisubagay bita, okay? Ay! Daan na ko ito nireklamo itong nasayan ng Jesus Christ, pasan sa cross, ngilatos niya, ayaw pala bi eh, ha? Hinahinay lang niya, brad. Ay! Agi pala bihan magiging pusdak ang cross, sumbagay, ang mga tao na nanaw, na makpaka, kana-kana may Ginoo mo sukol sa tao. Ay! Kini Romaldis o drama-drama na ni Ilani, di kini palabian. Tanaw na ko na Cardinal Santos Hospital. Ay palabiig tood ha? Inyong itood si Romaldis. Mingon, ah, sige, kuwang pa na, di na Cardinal Hospital na. Ah, sige, ato sa PGH. Tanaw na ko ini tanaw to, ibalito na to ako, magpabili ni sa PGH, maduda ta. Pero buingon mga higalang sandigang bayan nga, okay, ma-order ta nga ibalhin na yun si Quezon City Jails Romaldis. Kana, bita-bita, makingon ta, tinuod yun siguro. Ha? Di pa po ito kasiguro yun ha, kay basin mo niyang maingon ng abdan o pila kabuan makapiansa. Ay! Eta bo, nabayan ang mahigalan. Bisa hibong rebilya bitay, nakapiansa man. Ha? Ya katos bunuan, nakagawas. Ang gigamit nila mahigalang, ngano nakagawas to si DPWH Secretary Manuel Bunuan? Kay matod pa, gihimo nilang state witness. Atong paaboton, o kini sumaldis mga higala, daan na ba ito ni Ingong Sumaldis, nga dili ko mo go alone, go down alone. Ha? Ang kuyawan eh, kung palabian ni Sumaldis, mga higala, mupiait ni. O, kuhan yun ni daan dito. Mohonghong yun dito, daindekin nga ka na ang ani ako dili, pero ay lang kung palabiin ninyo kay palabian gani ko ninyo ani na maamong gitantanan ani. Warningan tamo ha. Gikan ko sa Cardinal sa Santos Hospital Kutob Lagos PGH sa inyo gani ko balhog prisuhan gani pantay lang mo. Delikado man humaldi sa mga mong na. Ha? Kay sa iya nang gipamahayag primero daghan kong nahibaw-an. Ingo ba siya? Dili ni kay igo ra kining budget kining mga anomalya diha. Dili ba kay mahimo og usa ka tawo ra? Mabutog yung normal dis. Di ni mahimo og usa ka tawo ra. Unya kining mga budget gikan ni sa executive department. Kining NEP gikan ni nila dito. Kinsa may head sa executive Marcos man. So kining kang normal dis ron og kining og drama-drama ganin ni i-calculate kini mo drama-drama ay gipalabi eh. Ha? Ay palabi eh. Kaya mo na kung ingon katong Jesus Christ na pugos o pusdak sa krus dukong subagay sa mga hudiyo. Ay, Romaldes, ayaw mo paninood ha kay wabay ako nag-inusaraan eh. At tanawang sa'yo nahitabo, wapak ko kadungog nga si Luistro ni bisita niya. Si Jirby Luistro ba? Nga nung di man mo bisita Jirby Luistro nga naaraman sa Manila sa Romaldes. Unya siya mga higala, bilib bang isang Romaldes, ang pinakangilngig ko nung speaker sa tibuok Pilipinas. Kaya may AX dahil kay speaker. Pilti niya nga bila niya, nga nung karun wamay nanuol ng mga congressmen. Ha? So palayo sa Romaldes nun. Ha? Nanimaho sa Romaldes noong panahon na. Muna mahigalay mga panghitabo. Unya, nagawsa gwaran sa Romaldes ang mga congressmen nga labihan kasip-sip niya wa na mapaduol niya. Ha? Nakadungog ba mo og dunay mga ni hugop ni turon nagvigil ba kasa sa hospital nga way sa Romaldes. Akong gipaabot unta sa Luistro og kana bang inamigo ba inamiga ba kanang tunay na kaibigan bitaw nimo bahala og naas ka sakit og kalipay amigo man ka mo. Ha? Karon panahon na nga si Romaldes na anak karon sa iyang kahimtangan na hospital magana di ka mo bisita og masakiton imong friend nga na masakiton din og bisdaon. Ha? Nga pilti pa ingon niya kaya may AX dahil kay speaking. Kaya may tupad dahil kay speaker. Nga karon, kining imong amigo nga pilti nilang amiguha nga ingong sa best speaker ever sa Republika ng Pilipinas, Speaker Martin Romaldes. Kani tawa na ka no? Mura ko sige gidong. Gana.
12: Speaker of the people, the best speaker of the Philippine Congress, pinakamalakasan palang pangasigawan, Speaker Martin Romualdez!
11: Pause gamay. Limang ka na, ang iyong bulubul mo na gugma. Kuan god? Lupig og MC si kuan ani? Kinani ang Idol Mikey aning kalakihan? Sa Idol Boy King, mga Alcansis na ane. Ha? Huwag mo, grabe ngilngiga. Best speaker. Nga karon, naan nagmasakiton Og tinuod magaling niyang masakit na naas ma lisod na kahintang si Romaldes, di mo mong bisita? Ate, padayon ito tao naman lamang sa pipila ka mga mahinundanong ang pahinomdom. Alas 9.26 na.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
19: Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somyox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Somyox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somyox. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasip-on. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na og simptomas sa sip-on, Mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang senyales sa sip-on, Mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayo sa sintomas sa sipon, sud sa duha nga to sa tulo kaadlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: NeoZep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
23: Fix it with Alnex.
24: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
25: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
23: Fix it with Alnex.
25: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
26: Unilab quality yan.
25: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
27: In 5 meters, turn direct.
28: Ha? Asa ko no?
29: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
30: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
31: Usa ka si manang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
32: Pwede sa Actimed. Actipit man!
31: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
32: Actimed! Actipit!
31: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
32: Actimed! Actipit!
31: Unya ang quality.
32: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka si manang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
34: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
33: Worth it?
34: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
35: Glow Pond's Miracle.
0: Ang galing! Pangmatagalan!
1: Parang tayo lang han, no?
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Kailangan kong mag-withdraw.
4: Himala! May BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang himala!
6: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: It's Mele Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
4: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
3: Worth it?
4: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
5: Glow Pond's Miracle.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
10: Atong atak na mahigala alas sa 9.33 na sa atong pabanoban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Ipatampadayon mga pisa tagamay. Ari ka may galas tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa banalibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas mahigala sa Rosehip. Doon na po kini mga kaigala ay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point.
10: Sa ating recommendation sa kwan day, PGH day, asa tong kwan, si Dr. Kwan, kinsa ni ilang giingon? Nga matod pa mga higala ang update na to, be? Si PGH spokesperson Dr. Del Rosario. Miingon may higala nga kini si House, former House Speaker Martin Romualdez is not confined in a presidential suite at the hospital because they do not have that kind of suite diha sa hospital. Doon ay mga private rooms, doon ay nindot ng mga rooms sa hospital, pero dili ko no presidential suite sad. Pero definitely, tuas siya sa private room na ang maong hospital. Si Dr. Del Rosario miingon, nga ilan ako nung gisubmit ang report on Romualdez's health situation and that the PGH director will be appearing at the Sandigan Bayan today, September 14, to disclose the findings in court.
9: Straight to the point.
10: Sa director na may mo-disclose. Pero kini ha, tanawa na to ha, i-disclose sa director. Unsa may honest to goodness nga evaluation sa director. Sa PGH. Ha? Una na dito, oh. Tanawa na yung mga higala kung sige may tabuan ni Ron. Basta kay nga itong nahibawan. Kanina, no? Ang kining iyang mga sakit, o mismo si Dr. Kurt Sibayan, mayon dili ni emergency case. Kay tanaw ni mo mga higala kini mga sakita, di man ni in pain nga, in pain si Romualdez. Kana bitaw na doon ka sa hospital kay nagkalit ka mahigala, nagkatumba, nagkalit ka karon o ka, kwan, doon ka sa hospital. Emergency na. O kana mga vehicular accident, siyempre emergency na, agi ka emergency room. O kanang mga, kalit kasug kayong sila na taas kayo, dadoon ka dito, ato na emergency case na sobra kataas, di ba? O ka na may galang lipong kakalit, dadoon ka dito. Pero kining maong mga sakit ni Romualdez, unsa man in pain sa aniwa, may in pain ani day. Kay panalitan kining type 2 diabetes mellitus. Di ba na masakit yun ang diabetes nga kanang kuhan yun? Na ka na, panggang kining iyang cardiovascular disease. Unsa man din siya? Naglisod sa ginhawa na panahon na? Kay dapat kini ni ang nikabot sa ospital Mukuan po siya, inartista po siya itong naglison sa ginawa. Nakaingon, Tito Soto, ini may gala, ikaw, Romaldez. Murag malupigan ako ni mo sa pag-artistahon. At ang lagi katawa, mga sugintig paminaw. Sumuha na dito sa PGH, mga asito sa Sandigan Bayan. Tanaw na ito ha, kung sa recommendation sa Sandigan Bayan. Kaya pwede mamaingon sa Sandigan Bayan. Ang finding sa Cardinal Santos City, among i-confirm. Umiingon ganit, dahi, malagmit. Di ko katilag presyon sa Romaldez. Kutob lagi sa hospital. Manya delikado nga makapiansa, adik yung katilaw prisuan. Kana ako makapiansa. O ba't tamo orispital, tas korte on sa i-desisyon. Ikaduha, pwede mo recommend ang PGH, kamaingon nga di man to tinuod tong sakwan. Amo na confirm, dili ini emergency ng iyang sakit. So i-add to, gud sa prisuhan. Ang kuyaw ani day, kung ingon nga ipabilin sa prisuha, ay ipabilin sa hospital, labi na muingon nga among i-recommend nga ibalhin ni St. Luke. Kaya sila mo i-donay kumpletong facilities. O kuya o dahil maingon nga among girecommend nga i-balhin sa hospital sa abroad. Astilan mahigala. Pero muna kung giingon ha, ang mga tinuod bang higala o higala sa lang Luistro, nga nung hantod ron, wak man ko kadungog, nga nibisita sa Luistro niya, ha? Musipatiya ka sa imong amigo, nga nagawasan o warrant of arrest, unya nasakit pag yun. Hay man to mga congressmen, yan naman mong bisita. Or kato mga congressmen, sari doon panalitan, amigo man sari, speaker, labi na lagi sa Luistro, amigo kayo. Mubisita ka sa imong amigo masakiton? O sa imong amigo duhagun eh? Kanay bitang Biblia bitaw na amanak mga kaigalaan nga kana na ang unsay inyong gibuhat sa labing ubos, inyong gibuhat kanako. Muna igikwan eh, pagtulunan ni Jesus Christ banana sa libro ni San Mateo nga nagmasakiton ako, wala ako nyo duawa. Nabilanggo ako, ako ninyo duawa sa bilangguan. Ha? So muna ikaw, amigo ka, imong duawon. Kay kana magod mahigalang ato mga kaigsunan nga labing ubos, unya, nagmasakiton ako, apan wa ko ninyo, mo man na nagigutom ako, wa ko nyo pakanagi, waho ako, wa ko nyo paimna. Nagmasakiton ako, nabilanggo, wa ko nyo bisita. Dagway man ni Jesus Christ na kanang tinuod niya na masakiton. Pero kanang dili, dili po. May nga po gag, mabugan ni dagway ni Jesus Christ, Romaldez lahi. Akal ni Agi kato katawa mga higala kay Molag yung gingon ang mga yanong tao sa dihang si Sara Duterte nagaw sa nugwaran to waris ni Rally Mangiba. Ni rally magin ang mga tao nga ni laban bang Sara. Ipakita yun, ni hugop yun ito. Pero Romaldez, wakman, bisa mo ang iyang mga suod, tungkol-tungkol pa iyang mata mahigala sa dihang giinyan sa dahil kay speaker, balik ka na itong kamay dong, gamay lang itong ang Juan Luistro. Sige ko no, be, asa man to? Oh, kana. Oh? Ah, be, asa may sound saan eh? Oh.
5: Correct me if I'm... I'm well sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya.

0: road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
1: Normal isa, tingkol-tingkol yung mga mata. Unya, sa to padakog na tabang si Romaldes anang imong distrito, karon nga nagmasakiton si Romaldes, di ka kabisita? Laliman ka na. Bisa siguro, narama mo des kauluhan. Bista o ni mo na kaimo manang higala. Wagit, nagpalayo mahigala ang mga congressmen. Dili siguro sila gusto mahigalang ma-associated sila ani. Palayo sila. So atop abuton unya, unsay recommendation sa mga doctors, labot ini mga higala, og unsa bagay mahitabo ani. Maduda ta mahigala kung sagi ka, no? Matriling ka ini. Umingon doktor sa PGH nga, angay gid sa ipriso. Priso, sila gyud magkakwana ni mga doktor sa PGH kay kining mga justice sa Sandigan Bayan nagpaabot man ni sa expert opinion. Nagpaabot sa expert opinion. Ubisa kun say isulti sa PGH ani mo, kuha na Sandigan Bayan. Humanitarian reason ba? Ang problema ni ang mga tao kung kumbinsido mga tao may mga tao gyud ay. Ha? Nganong kalit mo? Itatatuog ka ng naspital na daan sa Romaldes, ang igawas ang warrant, may naspital naman ang daan. Kana yun kay kanang adlaw nga mo imugawas ang warrant, maugi pa ka hospital. Unya siya rin nagpa-admit sa akong galingon, niya siya po ni Ditso sa room.
2: Ay!
1: Wa mo agi sa saktong protocol sa hospital, kisa may nagsulti na, si Dr. Kurt Allen Sibayan. Wa mo agi sa protocol? Diritso. O niya, ang iyang mga vital signs ni Romaldes, normal. Tanawon man ang mahigala ang pulso, ang heart rate, ang iya mahigalang oxygen. Tanawon. Pagtanaw pa mga higala sa tanan, normal si Romaldes. O sa man sagi, taulan mag-oxygen dahi, wa? Naama, no? Iyan, ipaandar to, kwan, basig picture to. Tama dong, names, talawa ko dong. Basi, ipasulot-sulot na nagkuhan niya for picture taking, ra. Nga nung man dikslus eh, asa mga, idikslusan na. Idikslusan man eh, dahi, talawa ko dong, kwan. Huwag man lagi tusok sa kwan eh. Nga, kanabang, nung nabay eh, para magkuhan ng taba. Why dextrose, no? Wala. Tanawa ko nung nabay. Why may dextrose? Oxygen lang na. Niya, nagkana oxygen, pwede man ang pahinayan na. Or pwede po, picture taking na. Ato lang yung agig ato katawa, mahigala. Pero tinuray lang, kung tinuod yun ang masakiton siya, maluoy po ta. Isa pa, og, mauna iyang gibuhat, mahigala, malimalitang kwarta, matod pa sa aligasyon. Pero kung panalitan tinuod niya nagmasakiton yon, para nako ilahit lang nato ni hukman siya sa iyang kasong plunder. Pero kani iyang pagkamasakiton tagaantala sa pod og higayon yon ay nga ma-admit sa ospital kana kung tinuod niya masakiton. Pero di gani tinuod masakiton nga daghan ba mga tao magduda nga matay, ha? Kada daghan mga binilanggo dito, daghan mga binilanggo masakiton, ay wagin tao mga ospital day. So special treatment ni, ha? No, kana gano, gipasulot mahigalag kanyula, si Romaldes, gibutang si Ilong. Ang pangutana na, kay picture man ni ato, og gipandar ba ng maong oxygen, nga na ay gibutang siyang Ilong ang kanyula? Pwede mo ganang picture taking na, day. Oh, gibutangan na iya, kwan, naman siya, kwan, so, yang Ilong naman hinoon, lawa na God, na ay gibutang kanyula sa Ilong. Apan kung ang pangutana ana og nag-andar ba namong kanyula og wa, na mao na iwa na to may bawi. Tanawa o. Naaoy. Oh. So, mo na iyang kahimtang mga sukit di paminaw. O ka na. Sige, kwan siya, paubos siya o kwan. Police booking. Police booking man eh. O ka na siya. So, og mohon eh, gipa laboratory examinations Romaldes dito sa Kuan, PGH, tanawon to sa resulta. Mayon tatong ipakita ng result. Para ba nga mga tao masatisfied ba? Although, ato respetaran mahigala mga doktor o usay ko na na. Ha? Kaya basin ba o kanana ang atong kung ane, kung inikabot sa panahon nga magkapiansa ni, paminaw ka ni mo, pali mo drive ni guli sa kinaniya.

0: Awa. Kining iya mas gabi-gabi kay duha ka jets, tulo ka helicopters, tulo ka yak. Ah. Imo kagawa sa ospital o ana? Yahay kini magyati-yati pa ni dayon day. Kalay pa dayon ato taon, standby na sa alas pipila ka mga mahimdanong pahinomdom. Alas 9:47 na.
1: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
2: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Sed Liniment Oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
6: Oh, katalit lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
7: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
8: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimogikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
10: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, Consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok. Sa

0: straight to the point.
1: Atong attack na may gala alas 9:52 na sa atong uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Okay, ning portion to gala to may gala sa sugar troll daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood inguman diabetes. Kung ikaw na ani ni dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sila mga dahon nga gigamit isip herbal medicine. Mao mga higala nga makatabang kini, epektibo alang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag sugar troll.
0: Straight to the point.
1: Alas 9:53 na mga higala sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Now ang duha pa gyud kalaing angulo nga atong hisgutanan nga wa pa nato matik up gyud. Labot sa impeachment ni VP Sara. Daghan-daghan ng mga angles sa itong tagay-pagtagad. Kaya karong adlaw magsugod naman ang laing articles of impeachment. Ilan ang biyaan mahigala ang article 1? Ang confidential funds? Mutabok na sa laing article. Kanunay nabitin kining ilang presentation sa prosecution. Prangka lang pag-istorya, ha? Kanunay nga matiwas. Ang article 4 labot sa grave threats o inciting to sedition sa 11 ka mga witnesses. Ang ilang na-present tulora, undang sila. Adto sa laing article. Pag-abot sa laing article, karon confidential funds, 27 ka-witnesses ang na-present mahigala. Do sila. Napo na ka-witnesses dahi, ang duha under kwan, stipulation. Naapay 15 unta nga ilang mga higalang i-present pero di na nila i-present o tiwas. Ha? So, mo-proceed na sila sa article 2. Kaya ilang kong presentation, wala nila i-sunod nga article 1, article 2. Iuna nag-present ng article 4. Kaya mo to ang tanaw nila nga mo ikusog unta ba? Kaya siya gagduray, kanabang, ano ba unta nga maka-create o bandwagon effect sa mga tao? Nga, ang mga tao nga makaingon ba? Karon ikapila na maadlaw, no? Ika-24 days na. Sa 24 kadlaw, makaingon mga tao ba nga tinuod yun ay? Naagi ebidensya ba itong Sara? Karon og pangutan-o nimo mas majority sa mga tawo mingon wa gyud ay ebidensya. Pero mo na kong gingon ha, in fairness may gala sa prosecution kadtong atong evaluate honest to goodness ka evaluation sa article 4 o article 1 wa gyud. Hungaw pa mga higala taon. Na og moaray ta may gala sa article 2 di pata ka siguro. With your fairness di pata ka siguro. Kay basin di ay duna sila ilang witness. Basin lang. So atong panid-an pa nato na, pero ang katuuban gilaay naman yun, naay na lang yung ipugos, ang gilaay na mo, ha? Na, ang article 1, nga 15 ka mga witnesses, di na nila i-present o dayon, tanaw na ko, sa kong evaluation, dili na i-present, wala na may laing unod to na itong uban, kinsa may lang i-present laing, katapusang i-present ang taga-PSA, ang Philippine Statistics Authority, moto yung katapusan nilang i-present, pagkasunod wa na sa president, wa may impact ang taga-PSA. Kaya nila kung tato mahigala nga mo, makakreate o bandwagon effect ba nga tanawa? Wa lagi dae. Wa lagi. Ang ilang tuyo rin ito nga, why birth certificate si Mary Grace Piatos? Why marriage certificate? Wa mahigala record sa PSA.
0: Straight to the point.
1: Ha? Unya, ang tuos na nga, ni Anang Puntuha, makakreate sa bandwagon effect nga mga tao, muulbo ang kasuko. Binuang gani Sara? Makaingon mga tao, binuang niya. Ang kwarta sa mga magbubuhis, gihatag nga doon yung mga tangway klaro. Wala may birth certificate din eh. Why marriage certificate? Why record sa PSA? Pero unsa may effect mahigala ni ining maong sitwasyon. Okay. Ang effect may gala pagkaugma, pagkahuman ng present, wala yun, nahilom ra. Abi na toog mo, kwan ba? Mubanwigon ba siya ba nga? Tatanawa. Masa ako nagisa ko nang gingingon, kini ko Mary Grace Piatos, dugay na maguning, usasalida pa ni, dugay na ni Nigawas. Dito pa squadcom, Nigawas na ning artista ha? Ha? Kaning pangana, Nigawas na, sa House Committee on Justice, Nigawas na. Niya pagkahuman, impeachment, igawa sa pod. So mag-testify pa mahigala ni Marisa Grande, ang Assistant National Statistician, dili na inana ka kusog ang impact. Mao naman to ilang ipaukyab gyud unta mahigala nga ang kining mga tawhana nga way mga clerics ni, wa man sa record sa PSA. Agi ka usa lang sulti, wa lagi na sa record kay alias Mangguna. Di walay impact kay ang mga tawo manggod. Dili ni mo ma-underestimate ang understandings katauhan, oi. Muna nga way effect. Naka-impact bagod pagkawan, wa. Katong doon ay giingon nga, hala na may 3 anyos day. Napoy dugay nang namatay. Nakana magod. Muna kong giingon ba, kana magungan o apelido, labi pag mga apelido ka nga Fernandez, Reyes, De La Cruz, unya magngan kag Romeo, Alex, kana may nanang magngan. Ha? Limuel, Nimuel, ina na mga ngan. Daghan yun anak nga magkapare-pareha o mga ngan. Mabitaw na nga sa NBI, magkuha kang NBI, usahay mo hit ka. Di ka maisuhan na yun. O kinini ang NBI clearance, di ka maisuhan na kinihit magka. Nga naman, ang imo ngan, doon ay laing ngan nga kauban ni mo pareha mo ngan. Kanang magkasangay ba? Sangay. Nandun ay sangay, nga hasta ang apelido na sangay. Ha? Kay og mga apelido ka og mga apelidong common kana mga De La Cruz, kana mga Sosminya, ha? Kinyunis, nga mga ngana, ang mga apelido ha. Unya ang imongan common pod, mangan ka mga Romeo, mga Juliet, mga Alan, nga nga mga ngan ba? Unya ang apelido mo common pa naan, malagmit, inikuha ni mong certification sa NBI, mahit ka. Ay sa asil ha, kaya di pa ka mataga clearance kaya di aman hit magka, di aman na kay krimen dito sa kwan. I-check pa na, oh di man din ikaw. Balik ka lang after 3 days. Kaya mo ito ilang ipa, okay, abuda ko, nga doon na may nga din hinga na kadawat confidential funds nga 3 anyos. Di bata, di ay hikuan, anak. Di ay namatay na, dugay na namatay. Yan sakay ba mga tawa? Wala, kaya nakasabot naman mga tao. Dili gibugo mga Pilipino, hindi ka kaingon, dili bugo mga Pilipino eh. Kasabot sila nga alias na ginaon sa man pag wala ginay birth certificate ka alias. Nang ka nandunay 3 anyo sa dili na mao. Kay ug wala kay birth certificate, it doesn't mean nga wala mo exist ang usa ka tao. Ni exist siya, pero ang ngan nga gida kay alias man di wa mo exist. Ha? Wa mo exist. Ha, kinibita siya kasamang kin gali niya. Og mingong kag Caroline Rillian, a Caroline Galinia, dado na nai birth certificate. Pag imod kin, kin Galinia, malagmit way birth certificate na. O doon na nai birth certificate, lahi na, nga kwan. Nga kin, kadi man ang maoy, narehistro ni Inday Kin Galinia. Simple naman na kay Sabton sa mga Pilipino, taka ha, pag human og present at tong taga-PSA, doon na ba'y, ni Banwigon ba siya, day? Wa, nakasabot mga tao, hindi pa ukyab nila talawa. Ah, wa day gi birth certificate si Piatos. Wa day gi birth certificate si Kwan. Andilim, ana. Ang mga tao, mingon, wa, bitaw. Ang mga tao na anak kayo mo, kay wa, lagi kay alias, manggod na, kamusad, oy. Wa na, medyo na, Kwan ba, kanana ang wala sa effect. So, pagkaugma, kay tanaw na PSA, wa naman mo, wa naman kita maka-effect ani. So unsa ilang gibuhat in rekin? Ingon sila, wa nami witness, di nami mo present a witness. Ah, yang ilang lang kuno mahigala ilang i-compel si Sara Duterte ilang pasupinahan. Ay! Aligriha na ang istorya ha, mahigala eh. Dili ba na siya mahimong violation sa constitutional rights against self-incrimination? Ah, gawas dahil mahigala mga opinions lain-lain nga mga kwan, lain-lain mga sektor, lain-lain dahil nga kwan, kaya dili man kay criminal case naman na, kini dili man na criminal case, sui generis man, daghan lain-lain mahigala mga opinion. Pero tinuray lang mga sukid di Paminaw, klaro-klaro ba? O sa kwan pa ni, sa kanang basketball pa ni dito sa barangay bitaw, okay? O sa sityo ba nga, why referring niya? Kini ato why referring niya, anisay lang ha, anisay. Kana mga kaigsunan, wa pa ginhinuoy jurisprudence labot anak kung impeachment may basihan. Pero kinay magod mahigilang rules of court, applicable magod sa impeachment. Ang rules of court. Unya mga higala ang ginaingon magod. ah, which is usa ka constitutional rights sa usa ka akusado. O kanang constitutional rights ma-invoke man na sa bisan unsang klase sa kaso nga nag-involve nimo nga makuyaw ang imong kahimtang mahigala nga man og i-deprive ka sa imong constitutional rights. Ang atong constitution, mga sukid ni Paminaw, naglaro man yun. Diyan sa Article 3, Bill of Rights sa manghigala, nga napatik mga sukid ni Paminaw, under Article 3, Section 17, nga no person shall be compelled to be a witness against himself. Karon, dili ni mo pwede nga ipatawag si Sara Duterte nga mao iyang pawitniso ni mo batok siya ang kagalingon, aron matangtang siya pagka vice presidente. Kanang hostile witness, ang mapatawag ni mo hostile witness, ang dili ang mismo ang akusado. Pero ang dunay option, panalitan kasos korte, i-present ang akusado, ang dunay option na ang defense. Depende nila may isang among i-present or dili ba. I-present yan as defense, meaning, iyang gi-waive ang iyang rights against self-incrimination. Because the moment you present the accused in court, that means that he will be opened. Ah? Meaning, imong gi-open siya for cross-examination by the opposing counsel. So, ang option na naa sa depensa. Muna nahitabo may gala kang Renato Corona. Actually, kato kang Renato Corona, naa to sa option sa defense. O ila bang i-present or dili? Pwede itong dili nila i-present dahi. Pero ila man mga higalang option, niya si Corona, may higala, ganahan man saan niya mo, appear, mo ito naka-appear siya. Kaya ka na kung respondent, mga sukit ni Paminaw, lalaman kang, ikaw may, di man na pwede, patistiguhon ka batok sa imong kaugalingon. Masa mo, na ganyan mo ilaing testigo, kaya nga nung nga ang akusado, mo na may patistiguhon batok sa imong kaugalingon. Ningon mo, malakas ng ebidensya, kumplito ng ebidensya, malakas ng kaso. Ya, karon. Now, kung ila yung i-compel si Sara Duterte, ato paabuton, kay mingo man, aso, generis man eh. Hapit, tanan o sa ilang gusto, mahimo lang eh. Ya, inigbuting anak, pila ka sa mga senator judges, mas daghan, mahiga lang na sa majority black. Ah, ato pa abuton sa gyud mahitabo ha. Inig abot sa panahon mahigala nga ilang pugson si Sara pagahimo nga hostile witness. Kana ko pugson gyud nila. Dili na option nila, option as defense. Ilang pugson nan karon dai ubo testigo si Sara og kamo may dili pud hinuon ready. Ako, bantay mo ha, kay masinog ka na sa defense ba? Wata ka sabot sa defense, strategy po nila dahil nga, dili pwede kay self, tinuod ba sa nang argument sa defense? Nga, we will invoke the rights of the respondent ah, sa iyang constitutional rights against self-incrimination. Pwede po na nga, ilang gi-invoke, ana, niya, lalisan, ana. Pero wata ka sabot, strategy po na nila dahil nga, ana, ay, pakunyo sana. Pag-ingon pa, okay, i-present na mo sana, niya, kamo hindi rin. Mabitay ni Tabo Kasulay Kalupis, ilang kuhaon, may galap. Ha? Gininiang niya, hostile witness, o hostile witness, Kasulay ka. O, abot Kasulay ka sa Senate. Pag abot Senate, interview sa mga media, sa bantaylan mo ni Bagyong Inday ron. Paman lang idayon o presen Kasulay ka. Kay so far ba yaha sa mga hostile witnesses ngayon lang i-present kinsa mga tosi? Si Acosta, si Ortonio, si Pua, natutyo sila ni tulo ka ba? Hostile witness. O ilang ipugo Sara pagka hostile witness yun? Doon ay rights against self-incrimination, Sara. Pero wak man tamasayon mahigala ba sa kininiang inig-voting ana, daghan mago sila ang majority black. Di man ay wala man ta na majority minority black impeachment ko ni. Pero let's talk of reality. Umunsa nga amo yung patistiguhon na i-compel yun. Anya, mag-voting. Although, kana siya, og imong ipugos, mabot Supreme Court niya po na nga pangutana. Mabot niya po ng Supreme Court. Kay constitutional rights mo na. Another question na po na nga mo abot Supreme Court. Asa ning voting mahigala nga 2/3, abot ni Supreme Court ni. Kay ang mo mo dunay power to interpret the law ang korte man. Ha? Ang ako na tanaw ani, munang di ko mahukom dayon aning kalakiharon nga dili ipresent sara, tinuod na nga ang prosecution gusto lang ipresent. Ang defense po bingon nga dili kay na ay rights na sara, tinuod sad. Pareha sa tinuod, pero ilang ipugos, unya may ngon, sige sige, ipresent na sana. Ipresent niya kamo may dili. Masamot, kaligre ng kalakihay noon. Pero asa ha, aril sa tagalay sa itong mga winners dekin, kay bida, na ano itong mga nasakpang na minaw sa DYHB. Kini nga portion to grato may gala sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay, may balita gikan sa pait, kana ang seed liniment oil nga may muhataw ko kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmeng mananap o mga insekto, bisan lamok, dili makadulog, dili makapaak. Ang sakit nga ringgay, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong kaptambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil mo ginama sa seed pharma o gyapon na po sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling. At sa check sila ilin naman sa aligadas. Oh, shout out nga to ni Sir Mitty o Ma'am Lorena Soriano diha sa Barangay Bangkugon, Uslob, Cebu. Good morning o good morning tanan sa ato mga staff diha sa Bangkugon Resort and Restaurant. Mauna ang stilo nga gusto sa katawan. Dito ta mahigala nakapahigayon sa tong team building. Ay mo kanta pa para malingaw ang mga. Kanya nakapahigayon ta sa atong ika 63rd anniversary sa DYHP. Dito na mo gi hailed mga higala. Salamat sab nga ito kang Father Glad Niri. Na mo ay atong pare dito nga may itong ipamisa mahigala. Pasalamat atol sa atong 63rd anniversary sa DYHP RMN Cebu. Okay na mga oras sa mga ito sa i-checks ko sa mga Lailin Raban sa Aligadas alang sa mga nasakpan na minaw sa DYHP mo sa mga dawat ng mga palipay gikan sa Sibianan. Yes ka sa mga Lailin. DYHP
2: RMN Report. Mayong buntag ko sa pa sa mga regimen na Tony Rufil. Balik rin sa Cebu City South District. Nilay grupo ng sabi mga dawat sa mga palipay nga bugas o chorizo. Isip ko salamat sila kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Maria Enriquez. Leticia Bano, Ilia de la Peña, Emmy Alibiran, Leticia Pat, Rosie Labot. O karo na sa ikasinggit ninyo sa DYHP. Sabi na kung sika sa mga Julius Baliliki, ni sika sa mga Lailin Rabani sa Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
1: Okay, salamat Lailin Rabani sa Arigadas sa mong report. Salamat sa kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Busa na ganoon at mga palipay gikan sa itong Sibianan. Shout out Attorney Paul Ligorio. Good morning. Og Attorney John Cagulada nga kanon ni naminaw sa itong tulumanon. Attorney Rani Montesclaros. Og uban pa no nga tagba naminaw sa itong tulumanon. Naminaw diha sa Santa Fe, Bantayan Island, Cebu nga to ni Juni Fario Lynn Trias. Unya, happy birthday sad ni Lynn Oriendo from Rex. Okay, mahigala, wala naman tayong oras, mga sukitig paminaw. Sa nga nalang skinitipo kang puwersa sa DYHP, Arimeng Sibokos, kasamang Rufil Fernandez Banyok, magtiwas sa ubang adlawa. Alang sa tong dugang mga hisgutanan, mga kaigalaan. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay gunang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tata. RMN.
3: Not just number one, simply dominant.
4: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tatak RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tatak RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tatak RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
10: Kuin Ako'y Pasul Tihon. Ako moingon nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa babusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-26632 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. O kikiyod ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
7: Yun sa maninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
11: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Enescario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, dunay kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
12: Mga kasama, nakasinatin na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenal acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa uyan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga na sa uyan na. Paspas relief nga na sa uyan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mami, makahilom-dum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Restime Drops. Restime ang most apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
15: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: May mga nakadaog na sa Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
16: promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
18: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
20: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
22: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
23: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
24: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
25: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
26: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
27: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Benzig, kauban sa kong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kaisunan ng mga kasama, awagong kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga tuni. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya galaan, ato magtatampo si Tuni.

0: Kinaka problema bahay na isa kong suod nga amigo, manahimo na nakusuod usab nga kaaway. Pero aron ninyo isabta na akong sugilanon, inong ko na ipagsugod.
1: Ako ang mga ulit.

0: the army.
1: Idol, idol di kita kahas kang, bini pa na kuni mo idol, oi. May pa mo basketball, may pa mo kanta, hasta wag.
0: Practice ko ako.
1: Ha?
0: Practice sa ganito ako. Natin mo di, klaro na kayo eh.
1: Mawalagi eh, wala.
0: Mabugan may mawa.
1: Wala mo, wala mo may bibugas, dol.
0: Ha? Ang pagkakit ko? Wala sa misod, ano?
1: Hello, nakatakan lagi ka, idol. Katakan lagi ka. Wow, hurot. Hurot yung tanan. Hurot yun akong bilib ni mo, idol. Kikatakan lagi ka.
0: Ibawan na, dol. Ibawan na. Kualaan dito, tindahan na. Ayun na nga. Ako, palistaran.
1: Tinol ka, idol?
0: Lagi ba ko dito? Inas ng salon nga. Ako rin mo bayad, ha?
1: Salamat, mo, idol. Salamat kayo.
0: Yes, magkakito.

0: Ito na eh.
1: Uy, pilipin yung. Ako sa mga pre.
0: Ako, pre. Misita ko ila iba na.
1: Uy, parehas eh. Ako saan mamisita, saan ko? Ano nga nalang ito?
0: May pa, may pa. Ata na, tara. Magdaham ka kasukyan yan.
1: Oh, ah, oh, magdaman ikaw. Ikaw na, hindi ka magdaham. Ayan ang pagdaan eh. Diri na sakay sa kong sakyanan. Arot magdungan ta ba?
0: Ah, sige, kan na.

0: Nenta sila iba na pe. Masipun, makadua tang duha din pe.
1: Ah, sige, sige. Andin do, labi nagdaan si Bana, kadua tao.
0: Ah, siguro do, ginapri. Labi nagdaan tang duha nga mga ah, di, giyon mapal ta.
1: Kat na, mo na. Dali, dali, dali. Gayar.
0: Okay, tara,
1: na, ulit ta.
0: Tara, tara.
2: Alay! Alay, mga pre, sulit. Pikat, pre, pikat, pre, alay, alay. Pikat,
1: barangay, pre. Dali, dali, pre. Kaya na, abog ka, pre.
0: Oh. Ikto mo yung kagubta na din nila, pre. Dito ako. Ako,
1: pidab na hanga ko.
3: Uy, hala na alaki mo din.
0: Ha? Wala ka kibaw na yung mga ni mi aron mamista mi?
3: Nisulti di ay mo nga mga ni mo. Laina ninyo, uy.
0: Oh, abin ako nibaw ko na ka nga mga ni mi. Ingon mago ni pripunyong nga nibaw na ka nga mga ni mi aron mamista. Ah, kasan mo, pre. Uy, mut-mut bang ka?
1: Ha, bida. Limot na siguro na siya, bay.
3: Saba ka dia po niyong, uy. Limot, good town. Pero sige lang, mas maayos sa doon nga ni amo. Dali, arita sa bay. Huwamang kahay, kuan. Huwamang kamoy laingian ni, ako raman ka ha.
1: Huwag yung taon, day. Ikaw rin yung taon.
3: Anahala, sige. Tanam mo.
1: Tanam!

0: Ay na, pasensya na gid kaayo mo ha, kay wa gid mi ka pangandam. Wa man gud mi magda home good nga naabad day bisita ruin, mo nang wa kami maghikay kaayo. Pero dili pa man sugod karon ang fiesta, karon pa mang Sabado.
1: Oh, karon pa ning Sabado dai.
2: Balik na yung Sabado dai.
0: Ano man, mangulit na mo?
1: Ha?
2: Ah, parang pagkani yung mga buti, yung pabuliyon na yung minimo na yun.
0: Ay, wa, uy, dili, uy, pataka malang ka po niyong, uy. Ano sa man, mag-inom mong tuba, magpalit kong tuba.
2: Oo, oh, ano sa man? Pre, ikaw,
1: kopre.
2: Minom kang tuba, girl.
1: Kopre, minom kang tuba, re.
2: Oo, oh, inom kayo, yung nga tao rin minom na. Ha, tuba, inom kayo, ana. Inom galit ang buryatik.
1: Ha?
0: Kanya, buryatik lang akong ipalit ninyo para imno ninyo. Magpalit kong buryatik, ha?
1: Tumalay ako rin, tumalay ako dahi. Iyan ang buryatik.
2: Pagkakidod.
1: Nakapamisod yun sa Ivan, ha? Niya, may laing duwa sa nga Osaka Championship game. Uglipay kayo, may kay na sila si Ivan, ha? May tanaw sa mong duwa. Unya to. Manalang na shot ang last name mong atera, punyong. Hapit kita mapaldi sa kontra ganina.
2: Malaki, murang swerte rin yun to.
1: Dili ha, marilan yung kamudua. Nang Mirna, wapa mong order nang?
3: Ni Ana, bugnaw kayo nga San Miguel Pel Pilsen. Libre na nako nag-usa ka butelya kay midaogman mo. Dag ana po dinyo sunod ninyong duha ha. Aron do na napod mo libreng usa ka botelya gikan ako.
2: Kana, the best you can ang Mirna.
1: Mga ikala, dali na mo. Sugna na nato ang selebrasyon.
4: Lami agin makadaog oy. Do na bigyo bugnaw kayo nga San Miguel Pilpilsen. Kada mo man sa duha.
2: Oh, sige na. Pag-abli na og usa ka botelya sa San Miguel Pilpilsen.
1: Oh, mga bay. Saan ang bugnaw ang San Miguel Pilpilsen? Oh, para sa kadaugan sa birkada. Cheers! Sukad sa una hangtod karon, San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Cheers!
2: Cheers!

0: drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Isulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa. Majuni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Memories.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya said liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
2: Eric Ko, yan ba sa nang gani?
0: Living testimonies.
3: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic binibit sa swerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
5: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sarang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule!
7: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
10: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
17: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwaitsurgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bio-Trop Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bio-Trop bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bio-Trop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Bio-Trop Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa kuno?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
12: nga naman, Marie.
11: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
11: Yun sa man ninyo, Marie.
12: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifis?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
16: Tony, congrats ninyo ha! Marker ninyo pagkaduwa ay!
17: Salamat kayo na, salamat kayo!
16: Basta naalagi mo, Ton, sigurado na kid mong daon!
17: Good boy, boy, naswag!

0: Ay, mira, na kay naunhan may no kung tunay diskarte. May diskarte sa din yung kanahan ni Bana di ay. Marag, di ni may mo da. Di may mo maunhan ko niya. Alam ni, ako kay pahiyong ni Bana ni Tony da. Bida. Baya no. Pag nakauyong ni ay. Bida. Kuya mo, one ni ko ani da. Kinahang lang makauna ko. Mangita ko timing nga maunahan ako sprito ni. Gusto. Mauna akong baton.
1: Abigyan ako mapil din mo ito. Layo nung kayo bigbiya sa atong kontra ba. Pero sa dihang may abot ka, uy, may tanaw sa mong duwa. Murag, minindot man ang duwa na mo kay naakan tanaw na mo.
2: Saba ka diha, uy, atik sad ka da.
1: Lagi-lagi!
0: Pre, ato na ta. Kaya murag, naglain mo na ko lawas, pre.
1: Saba na yun ko?
0: Ambot nga nung ako, murag kalipungon ko da. Sakam siguro akong high blood, pre.
1: Oh, ha?
0: Sige, akong blood pressure. Delikado
1: na.
3: Delikado na, uy.
0: Masaban, dili pa ka, mauna lang ko din mo.
1: Oo, yan, sa may sakyan mo muna ka.
0: Sakyan ako, balabal.
3: Ayaw, uy, basi maunsa ka. Pahatod na lang ni Tony sa inyo.
0: Ayaw, sige lang, maikog ko.
3: Sige na, Tony, ihatod na lang sa ila si Ponyong. Sige na, kay basi maunsa na siya, naglain na bang lawas na niya.
1: Unsa? Sige.
3: Tony, ihatod na si Ponyong sa ila, uy.
1: Oh, pre, dali, pre. Ito to kasi inyo. Dali na. Dulo sa may day, ha?
3: Sige, amping mo, ha?

0: Sunod, pre. Iya, iya lang daw. Sekian lang, pre.
1: Ha?
0: Eh, ba't ako diskarte ni mo, eh?
1: Oo, ha?
0: Pagpungpungon ka na, hanay. Ah, kung tawa na, eh. Pero sige lang. I have to call in this ilaw na.

0: Oh, nene natin sa inyo, ha? Sige, pre.
1: Ah, sige, pre. Salamat kayo.
0: Bahal ang maputol ito pa nag-amigo, pre Punyong. Basta kay mahal na ko sa Ivana. Ah, mampit ko sa bahay ka diyot, pero karong gabi eh, mumpalit ko sila kay Ivana. Karong gabi eh, mamisita ko sila kay Ivana. Kinanglan nga, madigahan ako sa sakong kipati.

0: Unya may uli kusbahay o nangandam ko sa kong pagbalik sa ilang iba na aron ng diskarte ba? Diskarte ko sa kamatuuran na mahal na ko siya. Unya to.
1: Boss, daray mong i-order na buwak. Boss, huwag chocolate.
0: Salamat. Salamat ah.
1: Uy, problema boss. Murug puting may karunda. Murug doon na may gipanghandaan.
0: Tural, sama di ay.
1: Good luck boss.
0: Salamat, sige. Arigo.

Bahala na ka po niyong. Iyayatag sa karte, oy. Basta kayo ko, seryoso ko ni Ivana. O nga ikaw, ay nalala pag apel-apel. Doon lang ko lang, Ivana.

Nee, niks lui van. Oei, ek gaan kop hom op. Ah, die. Yes. Humuta kayo. Uy, ang akong buhok. Medyo kalkag manigang mayra. Asa na ba itong gel na ko? At yan. Okay, kumpatin ni. Manawag na ko sa kinan. Huwag mo antin ko sa ilang bahay na ifanan.

Niya na kuntong sa inang bahay. Manuktok na ko. Kulpaan ko ta. Sukto baka kuan ni.

0: Zen Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Zen Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pupukso itong ako.
0: Living Testimonies.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oh, hindi. Hanggat sa

0: lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3 for longer life.
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: In 5 meters, turn the right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
5: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo.
3: Uh-huh.
7: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
3: Ah,
8: asin.
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako, tulay ni Sman pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
8: Oo.
3: Aha.
7: Kay tikos man ako, mao may kuan sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Uyala.
1: Hi. Pwede ko mamisita?
0: Daan pa lagi ko. Mamisita gid lagi ka. Kay nagdamang kag buwak.
1: Dili ba ka bawal day?
0: Dali kami sa suit.
1: No, di kayo lang yung bisita day.
2: Pre!
1: Ikaw na? Pre Bunyong?
2: Pre, ako taon pre. Ikaw na?
1: Nagunsam ka nga ni?
2: Ngayon naman eh pre. Ikaw nagunsam sa kanini.
1: Ikaw may kong pangutana. Magunsam ka nga ni?
2: Di na ni pamista, mamisita rin yung ko pre.
1: Usa?
2: Ikaw kung sabi na ka nun eh.
1: Mamisita po.
2: Ha? Misita? Pre, as dito?
1: Di ba, naglaim rin mong lawas ka to, kanina?
2: Kanina rin to, pre, kanina rin to.
1: Adios. Bidan mo, ay kuging na nga.
2: Onsa ha?
1: Nga, makigribal ka na ako?
2: Dili ka gusto makigribal ta. Undang na lang.
1: Kuya, wag ko mo.
2: Saban? Surrender na lang ka! Ayaw lang paglaom, parang iba na kay murag, wagir
1: kayo. Ayaw lang, boy! Kulutang ko na nung hukam, ngayon doon
0: mo. Pag sure mong duha diha, oy, magsukbagay mo? Nga no di ay, nakasiguro mo nga usa din niyo akong sugton?
1: Kana siya, day. Moy ayaw nagsugta. Ayaw yung nagsugta kay gawas nga. Maro kayo na. Tikasan pa kayo na.
2: Tikasan? Ikaw may tikasan?
1: Mama ba? Tikasan niya.
2: Sakit ka na.
0: Hoy! Nag-away na maninoon mo. Luhan na puno na din gabi. Sato na puno na.
1: Ay! Kiniin mo.
3: Nagubagyo ng papanag-amigo ni Pripunyong tungod lang sa babae. Magkauli pa ka mong tandem sa basketball? Kasi buhat to na ko. Kalihog tabagay ko niyo. Pusaman ko ang kamong pasultihon, Tony.

0: salamat kayo na ito tanan. Thank you sa pag-ampok mo, Mary. Sa tanan na ito, makikigunan nga naman atin na ito karun. Ate Press, good morning ni Budia.
1: Morning.
0: Oh, good morning, Onya. Dong, Pedro. Kasi may greet mo dito.
2: Uy, good morning ni Dibnir Castro. Na, konsiyar sa Talabira, Batabatang, kuya nagpipito, labi ni Gerd ni Jabar Alpires sa Poblasyon, Toledo City.
0: Oo, Onya, pasal daw ato. Okay, sige.
2: Og ni atong konsiyar niya sa, kuan, sa Lutupan, si Regine Cabrera. Ah. Si Konsiyar Arnold Galiste, og labi ni Stol Presidente, Senior Citizen, walay rin si Boy Prahinog.
0: Okay, Onya, salamatan sa nako si Mami Claudia diha. Og si tatay Raul Makaluwa. Kumusta mo diha? Mi. Excuse me. Sa tanan to makaigso na namatin to karon. Labi ng giyod sa mga tao ni o mga bata ni Ate Jijin.
3: Mga bata, mga mama, thank you kayo sa inyo padayo pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tasag Energy. Happy, happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko. Happy na sad kayo sila kuya Alan kay naano may Don Pepe Dark Chocolate. Unya kunway lingaw ang baba ugum-ugum sa Riyamon Yema o BM Special. Palit sad mo kunay tapok-tapok sa pamilya. Tasty fish cracker og Paulitos Macaroni Crunch kay kagubkub kaayo. Palit mo ha!
0: Nana, hurot na! Salamat kayo! Thank you kaya, DJJ. Ano niya? Sa tanong itong mga kagsuna, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos ang ganabuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer sa Eagle Game. Kumusta mo niya doong lando sa imong mga kaubana niya? Og sa tanong mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine? Niya sa tanong mga tao sabi ni Sir Raul Alibiso to sa tanan niyong mga iso Sir Rene o Sir Apiot sa tanan niyong mga anak kumusta mo niya Dodong Kevin Dodong Kate o si Indray Kate kumusta mo niya sa tanan ngayon. Okay, salamat sa tanan itong mga kaisunan nga may gamit sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan coffee mix sa mga opisina nila ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito o ni Inday Shin sa Brumits PH Cleaning Services. At augan na nyo kung unsay gusto ninyo sa inyo ang panimay nga buhato na ng kaning Brumits PH ni Inday Shin nga naa sa Facebook, tayo pala ninyo sa Brumit Space Cleaning Services. Makita niyo ang number, tawagan ninyo kung unsay gusto ninyo nga ipabuhat sa inyong panimay, limpihan o unsa pa na niya. Sa tarang mga tao, usab ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Kasmer Araraw, nga gilang opisina, gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglabar ang Sed Panyawan Coffee Mix para mahuman ang ilang mga trabahoon diha. Kaimportante kinang trabaho sa opisina, guys. Daghan kay nag mga busy, daghan kay mga importante niya Sir Ryan man may lead ha. Mao na si Ma'am Customer san may lead sa iyang staff diha. Mao na nga kinahanglan nga di gyud ka magduka. Inom gyud ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix sama sa opisina ni Kunsyal Lester Daan di Astalisay og ni Kunsyal Francis Espares diri sa Cebu City. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang ilang gipainom. Ate Press.
4: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaan sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol dato sa itong lawas, ato nang imna ng Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kadlaw inom. Sa buntag, gunay ka mag-counsel mong pamahaw, inom daan ng isa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaliunto ni mo mag-yapon, sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imang imnon una ka mag-counsel mong paliunto. Mag-yapon, inigpalihapon ni mo, inom na po daan ng isa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o beauty ay ayaw na magkahadlok. Tungod kay yun na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o beauty ay inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Og kada okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidyo UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: O sa tanan po datong mga kaigsunan nga migamit sa tuang number one nga plus ang Sed Liniment Oil, salamat kay ninyong tanan. Sa paghimog number one sa ato ang haplas nga tinuon mo tabang na to. Tinuon mo wagtang sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan. Barikos bens, katol-katol, kuto sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kung mang haplas ta sa ato ang Sed Liniment Oil nga anara mapalit sa butika. Di ba, Dwin?
5: Tinuon na sa butika kita mga palit. Pero na, gay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal niya. Makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukira lang po yun, pwede rin kita maka-order Shopee.
0: Shopee na lang, pariha nga kanisya din noon sila nagamit sa ato ang mga produkto sa Sed Marketing. Tula ni shout out ang taga Mukabuk Island, Tubigon, Bohol. Ug sa tamang taga Puok, Talisay, sa Puok, ilarang ipadeliver sa Shopee. Kay doon raman niya, doon sa butika, na may butika diya sa Puok nga manamaligya sa ato ang mga produkto sa Sed Marketing. Gikanin ni Uwid Mangkanor Bilarmino, mayong adlaw kadatong tanadiha. Bam!
6: Magandang umaga, Pilipinas! Sed Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Para magpawili ka mong batanon, younger looking, cutis artista, cutis porcelana. Ilumina din sa itong mga garden duties sa Osaka Mall sa May Suho, Eblocas, Berlos, Gabito, Dublin, Trinidad, Cantutay, Pelegria, Jubilin Espanyol, Winston, Oliamot, o Israel Deslisa. Ayun ka magalimut, ha? Sa iyong buntag sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap, ano na sa kinay natural moisturizer para dali mag-drying yung skin. Ano na ipugis-pugis itom-itom blackheads or whiteheads sa iyong naong ang Sed Celebrity Kojic Beauty Soap direto mao gamiton. Mangunta na naman sa butika ha para pure ang inyong mapalit o dili fake nga products. Mas maayo nga magkita ni mo ayang tatak sa iyang sudlanan, Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam ug sa tanan tong mga kaisunan. Kita nasayod kita. Nga kining toxin grabe kay nimo patay na to. Kay mauman nimo daot sa atong blood cells. Atong blood cells importante, tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot inang atong blood cells mistake mulapot atong dugo kay ang cover o putos man sa blood cells. Mao'y daot na ni ini ka sticky sa atong dugo. Asos. Major nga masakit ang mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, guman pa natong balatian, constipated ka o ingon man ang kining atong kidney problem. Maunang kinahanglan yung kaminom o G-Detox. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, kay daggan mga G-Detox na ba? Kining G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kining nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients kung mga makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usak kapsula, usak oras sa di pa kamukaon. Unya, kung doon na kay balatian, kinahanan katulo kainom buntag unto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon, imna na to, walong ato sa dosi kabasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
4: Okay, ang sender na ito karong adlaw, Guliat.
0: Si Dudong Tony, Ate Pres?
4: Aha.
0: Chris Tony, marag, nahuog ni siya ka ng ni Silo sa taon siya barkada. Baka yung barkada, padili-dili ko no, niya pa, wow, unsa to, Dongro, unsa to ni Tabo nila.
2: Nag-rival na sila ba?
0: Nag-rival sila nga, sa nga, babay.
2: Kanas Tony, wak may sakyan naman, sakay naman rin ni Kwan.
0: Oo. Naisakyan nun si... si Tony mo ay nasakyanan, si Punyong naapoy sakyanan, pero wa makadaa atong igayo na. Mo to nga atik-atik niya nga lain ako lawas, pre, kay nanguyab naman si Tony ni Ninday Ivana. Lain ako lawas, pre, manuli. Pagbalik ni Tony dito, wa nagaon na nas Punyong. Dito na. Explicar na ito ba yung Punyong kung saan i-explicar, pero niingom sa si Banner, nagtuo mo nga, basig nagtuo mo nga kamo, suduha, sugtuta mo.
2: Namo'y sugtun yung usap.
0: Ay, why, klaro. Tungod na to, siguro istoryahan. Kainit sila, sumbagay sila, Ate Pres. Naguba ang ilang panag-amigo, Ate Pres, ni Punyong, tungod lang sa usak ka babay. Iyan panghutana. Magkauli pa ka ang among tandem sa basketball? Hmm. Unya, unsa may akong buhaton. Paliog, tambagi ko ninyo. Bam! Ate Pres. Hmm. Kung kang episode yun, Tony. Mauna, Ate Pres. Ang iyang
4: kabalak sa babae, nagka-rival.
2: Rival sa babae, tungod na babae niya. Maundang lang basketball, nagtimbra pa kaya na sila.
0: Ano gun, bitaw, ma... Dong! Tony, Punyong, para na ko, no?
4: Ano gun, maguba ang ilang team?
0: Kanang, may the best... Kung sa nang antipres, may the best man win na lang ninyo. Ayaw mag-away-away na babae. Taggan kay babae dong. Taggan. Pedro dong, pagkataggang babae. Inigada salida, aning Pedro. Bam! Birada rin. Birahan mo litong anay sa kilid. Basta babae lang. Bira. Unsa, mag-away mo anak. Unsa. Nya, yung tandem, sige na ba mo ka-champion? Ano go na? Makakwarta pa mo anak inyo ang pag-player sa basketball. Sabuta lang na ninyo. Ingnalas Tony, bay, Punyong. Ingnalas Tony or Tony, ikaw lang ingon Punyong, bay. Nanguya mo kita ng doha. Kung kinsa isog to na to, adawa to na to. Kay barkada
4: sport lang ba, no?
0: Oo, oh, sport lang. Ana na lang. Kay lisod kay mag-away mo, ana. Tungod lang sa babae, unya. Ano go na inyong team? Nga, sigir mo magka-champion? Unya, may talagi ka ng ma-champion mo nga. Dili mo ka nang maghago. Hago mo yun mo, kay param nindot inyong team. Bam, o sabi ko yung sulti yan, iba.
7: Dako, kaayo!
0: O sa'y dako kay Bam?
7: O dyan, iuko!
4: Dako, Murek uko.
0: Basta guli ka ako sila.
7: Dili, ang akong kuang... Dili, ang akong butasabot. Kining naitabu ka ron, no? Pareha nang magusto kang magpaliwat sa usa ka kabayo, Gulyat.
0: Ah.
7: Kinahanglan man nga magbutang kang babae sa tunga.
0: Ah.
2: Pero mag-away.
7: Mag-away sila.
0: Mm. Mm.
7: Magbutang usap ka ng babaeng kabayo sa tunga, mag-away sila. Murong, imaon eh, ito buha.
0: Mm.
7: Mm.
2: Ya, kami, butang imi kabayo si Gulyat, hindi kami mag-away.
0: Ah, puli-puli nga mo. Kami, babae. Ya, kada babae. Ba't yun siya, ang kabayo, butang ang babae para mag-away. Kami, Pedro, butang ang babae.
2: Mag-amigo na
0: mag-amigo. Mag-amigo na mag-amigo. Puli-puli.
7: Pero itong istorya nga yung nga ilogos ka na doon yung diferensya din sa kanang...
2: Asa, ba?
7: Dili, kanang sinultian ba? Kanang dili, kanang diwas.
0: Ano man.
7: Amang ko nga ilogos o lima katao.
0: Nakalito kong Dex. Urbida, no?
7: Ano yung pambit?
0: Okay, pambitin na ba? Kay, listen ka nilang kahit.
7: Kung ari ka sa Sirak size, verse 16, ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Siya, sila lamang nga mahadlukon sa Ginoo maoy magkakaplag sa maong matang sa higala. Tato pa, kining na ang inyong panaghihigala na daot lamang tungod sa usa ka babae. Apan, ano mag-uulma mo nga? Wag gani mo kahiba, wag gani mo kahiba, sugton mo magandaan ko ninyo ng babae. Nagtubong na ako, sugton yung doon, ha?
0: Bitaw.
7: Mm. Kaysa inyong gibuhat, bitaw nga, nag-away mo at tubangan sa babae, samut siya nga ma-discourage.
2: Ang babae?
0: Nga, mubara, ugara na ba? Mugara na babae na ano?
7: Diba? Samut siya nga
0: kanang... Ma-discourage siya ninyo doon, ha?
7: Oo, kaya kanang nagpagkita mo inyong kinaiya.
2: Si Ivana, no?
0: Oo.
2: Ang tina lang ni mo, Ivana.
7: Ang maayot nga na ito, Gulyat Kuntanga, tanaw ni Tone, nga nauna na si Punyong, balik siya sa agi.
2: Balik
7: siya sa agi. Tanaw niya, nilakaw na si Kuan, siya na sa'yo mo ato.
2: Apli-puli siya.
7: Kaya mahugman o ka ng inuta, dahil pagkasultin, mahugman lang binasos to lang ibuhat, nga nag-aawal sila sa tubangan.
2: Kaya maglungan sila explicar, di magiging siya natural, di siya sultos babae, kaya maglungan sila explicar. Tagsaksan lang yun.
7: No, di magkaingon sa tingnan ng babae nga, may butasas po niyong, tanaw niya nga na as kuwan diri. Kaya ba, nang limbong rin si Punyong, kayo siya naglain niyang lawas?
0: Oo.
6: Kuan ng limbong di kapunyong, ningo di kalain ng mula basen, hindi ka padong dere, tarawan, ni ulit lamas tunay sa agi.
0: Si tunay may butan.
6: Oh, sa ito, pagkong ibuat pa tuntun, well, siguro maluoy ang babae niya. Yes, pero nag-aaway mo ko silang duha.
0: Isumbag may nunay ang yung amigo, ako pare, piyot sila ko, no?
2: Nakabaus-baus, sinumbag kayo eh.
6: Mas ba? Oo, lagi niya. Mas mayong datog na ay usan ninyo nagpaubos ba? Dili lang usan mapakita siyang kainit siyang oo. Pero, eksakto tingal itong nabati na ko sa kapari bitaw nga kuanlan.
0: Ano sa ba?
6: Na guwali ka ng parting yung aning mga kaimtang yung ane. Gingon ay, never reply when you are angry. Never promise when you are happy. Never decide when you are sad.
0: Murag ang ibagilyo karon bam. Unsa ibagilyo bam?
2: Ibagilyo karon.
0: Ang kuan kanang ayaw buhata.
6: Wa pa man ko nakasimba.
0: Oh, ayaw buhata ang di ayaw buhata sa uban ang di gustong buhato di ang nimo. Kun pasayloon mo ang kasa nimo pasayloon ka usab sa imong amahan, di ba? Ina naman. So kun imo nang gipasaylo ang mga binuhatan sa imong amigo, dako kay kag puntos nga
6: to. Usab sa tawag ana kanang niper kanang gold, the golden rule and do not do unto others what you do sa paglito. Ang sa kuno lan.
0: Do not do unto others what do others do unto you.
6: Oh.
0: Na.
6: Sayop nitong ako.
0: Nga naman, gidoon mo?
6: Ni boss mong ko. Salamat naman dahil dito naman, no?
4: Kuna ko ang puzzle, Tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
9: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
10: Dili man kailangan mong hambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
11: Joe! Pabinaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
10: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
11: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
10: Mateo! Scammer?
12: Oh. Mana akong pagtanaw ni mo sa una. Og isang gamay. Wag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
10: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
12: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
13: Bisan ako?
12: Oh. Oh. Lola?
14: Lulas Boy. Sugilan nun sa gugma nga naumol, taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: kung katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, kung katul-katul,
2: i-DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties.
1: Nga makatabang sa pagkuha.
2: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
1: Ug katul-katul.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
2: DTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbana o. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
5: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
6: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang uwa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
8: Super Fiber.
9: Super Fiber.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig-maulian ka. Basta ang kainom ko, di nag-baglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
14: Oh.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
18: Send panyawan capsule with garlic.
17: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
19: Uy, 150 over 100 man.
20: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
19: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
20: Ay.
21: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
22: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
23: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
26: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
27: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
25: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
27: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
25: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
27: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Manila.
3: Yes. Gidati ka din eh.
2: Nganong dili man maliho kang akong tuong buktona.
3: Jo.
2: Unsay na hitabo sa akong bukton? Naunsa akong bukton? Mateo.
3: Ayaw mo panik. Okay na.
2: Unsay okay?
3: Niya ka sa pinaka the best nga ospital sa Pilipinas. The best nga medical team ang nag-handle ni mo karon. Di na ko itago ni mo ang nga dako gid ang damage sa imong bukton. Saon nga nagpakahiro makanakakot? Nalimot ka? Nga mahagbungan unta ko sa steel bar pero imo kong gikaviran. Paglinok? Sunod adlaw, tauran ka o titanium implant sa imong bukton. Mo-undergo ka o surgery. Pero ay kadlok. Niyan ko, Cho.
2: Ikaw, wara ka maunsa?
3: May mga bunog, pero padong nagkaayo.
2: Ang kahigayunan kita ang nangitag paagi nung dili mahinayon ang kasal. Nailang plano ang Ginoo.
3: Shhh! Cho, dili lang natin mag-iskot na. Okay? Focus lang na tayo. Si Mon. Ako sa tubago na.
2: Sige.
4: Hello, bro.
2: Diba sakto man ko, Lord? May lain kang plano. Kaya huwag manin mo ipadayon ang kasal tungod sa linok. Sa tinuod lang, Lord. Nagpasalamat ba ako? Kahit dili magkikuan dama. Pero, sa laing bahin, sad. Murag nag-uulsat ko. Aambot nga, no?

0: di ka makatusa.
1: Oh.
0: Pero karon lang yun, naka-close og million dollar deal si Gisa. Impressive, di ba?
1: Yeah. Good.
0: Dila ni mo i-congratulate?
1: Muna yung trabaho. I-notify ang finance. Throw her a party. Tagayos yung bonus.
0: Yes, pero...
1: Bye. Big deal ba good kung maka-close yung deal? Iyap yung gitawag na ko.

0: Hani, apay usa ka tambal. Tubig. Okay.
1: Natukan ko.
0: Yeah, easy, easy.
1: Okay na.
0: Gusto ka mong pagbalik?
1: Musandik lang ko.
0: Pwede rin ka musandik sa kundugan. Gusto ka?
1: Oh.
2: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa.
3: Fix it with Alnex.
4: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
3: Fix it with Alnex.
4: Source: IQVIA PMDI2S 2025.
5: Unilab quality yan.
4: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
7: Pwede sa Actimed. Actipit man.
6: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako,
7: Actimed. Actipid.
6: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
7: Actimed. Actipid.
6: Unya ang quality.
7: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atensyon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
1: Kay balo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Joke ko to eh. Kadira. Okay. Pero wait na. Dubliho na to ang unlan nga imong sadikan. Okay. Sadik na. Hinay lang. Ganahan ka mukha unog prutas?
4: Taod-taod lang.
3: Okay.
4: Dito lang lingkod oh. Sa couch.
3: Ang saan mo di ka pagbantay kung ato ko sa layo?
4: Layo din na.
3: Basta all man eh. Meron si mong kilit.
4: Pwede dili lang ka di ha?
3: Nga naman.
4: Lainan ko.
3: Nga naman laitan pa ka?
4: Basta.
3: Jo, inumdumi ha. Kung wa pa maglinog, kasal na unta ta. Honeymoon days na unta na to ron.
4: Oh.
3: Nakalimot ka?
4: Sula.
3: Gawas pa na. Di ko pwedeng magpabaya ni mo. Imo kung mag-save.
4: Wara to eh.
3: Ha? Kasi wara to. Apit maputol lang yung bukton tungkol na ako. Nya, wara to? Panita na taga.
4: Ha?
3: Panita na taga, prutas. Ano sa mga gusto? Orange? Saging? Apple?
4: Grapes.
3: Oh, okay. Nunin ng panitan. Here. Nga na.
4: Ako ra.
3: Di na kaliho kong imong bukton.
4: Ang usaraman.
3: Nga nga. Tami sila. Asa pa? Asa pa? Kaya ba baka nindot upor man yung mga lips? Uy, sorry.
4: Tupig.
3: Tupig.
4: Tupig.
3: Here. Ginilang. Sorry, good. Sorry, Joe. Sorry, good kayo.

Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng Laing Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Lugway mo siyagin! Haba! Lahat ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
5: Down the mascara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag gwanta pa.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Set Living Testimonies.
12: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
13: Pinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Set Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
11: Living Testimonies.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugay.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
4: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Ilo.
5: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
4: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Dr. Lim Willis Nidal, 23, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Hey! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 Inoy B.
11: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
12: Ingnanto ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 CT, taas na!
11: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
12: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Mahal! Maya, no? Pakita ikan aku apil. Kay tudasun tika. Nagyanungo ka! Tudasun tika! Kapatay ka na!
1: Okay, sultego. Karun da yun, anaunta!
0: Oh, anaunta?
1: Karun da yun, anaunta, sultego. Asa ka napita, asa!
0: Ay buang! Hanggaw! Tunto ka! Kasi pagturi ba ako, ha? Ugub! Ha? Kibawa ka? Ha? Ugun sa ang ugub! B-U-G-U! Bugu!
1: Ako bugo. Ikaw, bright.
0: Clarix!
1: Ano good lang imong pagka-bright? Imong gigamit sa pagka-bugo.
0: Oh! Osa?
1: Gusto ka man ka nga imong kung tudasun pues magkita ta. Asa ka nabita. Sorti ko. Kay karun da yun, anaon di ka.
0: Gano? Nagtugan mo, tugan ko ni mo? Ha? Kung asa ko karun?
1: Tugan ni lagi ko.
0: Ah, di ka mo tugan ay. Dili, tungod kay. Kung mo tugan ko ni mo, ano, klaro kayo. Sumbong ka sa kapulisan. O kung mahibaw na ang kapulisan, ah, mag-open sila na ako. Aron dakpon ako. O ikaw, ha? Ikaw ang makaangkon sa ganti sa kongo.
1: Wag mo magkapas niya na, Federico. Ang ako nga magkatabang ang takunin mo, nga dili ka mapatay sa mga pulis.
0: Uy, hanggaw, hanggaw nga, Abil. Ayaw kong ilara, ayaw ilara.
1: Brad, ano kung kayo? Ha? Sumusunod ka sa dagang pahandi ni Don Rafael. Unya, makiningon ka na.
0: Ah, ayaw ko, ayaw. Bayan, ay kong sulti, sama ano eh.
1: Kining ako, tambal ng yuri mo. Taas ang kamot sa baraon, Dudong Federico.
0: Uy! Gidudong pa ko.
1: Sa madugay si madali, masikop ka.
0: Ah, baya, no? Ila kong makuha. Nga usa ka patay. Nakanugog ka. Usa ka patay, Abel.
1: Karon lingi si mo niyo kay pasin na ana ang kapulisan lingi.
0: Usa! Buwag, buwag. Asa, asa, ang pulis. Asa, asa, marga, marga, asa.
2: Aha? Uwa, may pulis.
0: Uwa?
2: Uwa, lagi pulis.
0: Oh, shit!
1: Brad, nag-uban na yung marga?
0: Oh, osa? Oh, shit!
2: Get off ni mo?
0: Animal, animal, naibaw siya nga kita ang nag-uban.
2: Ang-ang, gisangpit mo ko ni mo. Ang utang na kag-asa ang polis mo, dito bago.
0: Oh, boy, shit!

nakuban silang marga ni Higayon. Sa ato pa, nakadool sa tinood ang akong pagduda. Kaloedit niyo, Rafael. Si Marga Bagyod, katong akong nabatik.

0: Bay, asa ka?
1: Ako sorry yun si ni Rafael.
0: Oh, maayo kayo. Doawa taon-taon. Uy, sakit guto tungod si Pilirico. Uwaw kayo. Milyonaryo, niyang anak, tulisa, kidnapper, kumplito sana, bida, uy.
1: Oh, baiting. Kuyog ta?
0: Oh, sige, may problema. Sige, kuyog ko.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang,
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette Sear, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtimer sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa balance nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Nanangin mong Sir Mangkaw?
0: Oh, nanangin me. Ako, nanangin ako. O gabi ni mo, misulto siya na ko. Nga muhatag siya ako ng 1 million. Isip reward sa makadakop ni Federico. Lion na rin sa newspaper.
12: Mau ba?

0: my God.
1: Señor, no lo lees muy bien. ¿Qué pasa en el newspaper?
0: Sí, sí, parin, malcao. Mahatag usa ka milyon ng kante para mag madakpan ka to si Federico, dead or alive.
1: Oh. Ay, dili ka magabaso niya, Nyor, tungod kay kuan, kanang na-establish man God nga agnaglapay o Grenada sa ilang solicitation ni Mr. Mancao, maon grupo sa kakibot diin ang panguan ni si Federico.
0: Oh, ola.
1: Samot na nga nahimong inutil karon si Mr. Manikaw. Dili na kumakalag kang in town. Ug nag-welter na lang tungkol sa resulta sa diyang gilabay o Granada ang iyang gasoline station. Ha? Siya mo'y nakakuan. Siya mo'y nakaangkot dako kayong kadaot, Nyor.
0: Doon na liabot ula. Kinsa ba gana?
1: Yun na akong sasyon niya na, ha?
0: Oh, kinsa ba ka na, ula?

0: Diyan ang mga tambal nga akong gipalit para ni mo, darling, oh.
1: Oh, salamat, darling.
0: Oh. Ngano naman sad ka?
1: Tungod sa kahimtang karoon ni Federico.
0: Kalimti na lang ko siya, darling. Kalimti nga imo siyang anak.
1: Barga?
0: Sobra na yung pagpakauaw ni mo. O karon lang, si Mr. Mangkaw, may offer of 1 million para masikop si Federico. Mirisi! Maayong tagbadakpan dayon.
1: Marga.
0: Darling, Rafael.
1: Oh, ano?
0: Sa gani ang yawi sa itong vault?
1: Ano lang ito, anak ka mo, Diana?
0: Maayong unta ko niyong mong kwarto para sa akong paliton.
1: Oh. O, sabay mong paliton, ha?
0: Gusto ko nga palitan di kag-wheelchair.
1: Ha? Wheelchair?
0: Aron ba nga, dili ka na mahago pa. Mag-wheelchair ka na lang. Og, ako ang permi nga magduot sa imong wheelchair nga manuroyta. Okay ka ba?
1: Oh, okay, okay, darling.

Mga igala tangi ang sumpay ning naginapustang sugilanon nga naguluhan, maskara! Sugilanon na sinuotagubo sa direksyon ni Francis Iliagais Paris. Spinner, Randy Nacorda Tayan. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Alduin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain na ako.
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tag!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Tag! Baka ko na!
3: Ha? Ngano ka, oy! Kunmawa ko, ma'am. Pangitaong basag ko ni mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana?
3: Ako kini Dennis!
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo! Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am! P.S. Love you!

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa swa kay estudyante nga hilom nga nigugma sayang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Kagan. Mahimo bag dili na ninyo din ibuhaton? Pamalin mo sa inyong kwarto, uy. O ayaw mo din ipaghimog milagro diin may makakita o makabati ninyo?
1: Day, aw, ma'am dines. Dili im nakapunggan, uy. Ay, lagi na sila dito buha din, he? Hala? Kaya nag-unsa man dahimi din, he?
2: Igo ko naman gitambalan ang samad ni Clover kaganina kay nawag manggod siya dito sa titirom. O, yun na akong gihilot.
1: Ha? Isi Papa Pay manggod ba? Kalit magugod niya gitok mod. Nahog na noong kugikan ko nga gisaba ko niya. O, mooning sakit ang akong samput. O niya, nasamad pagyod niyo. Ang kinipang dapit sa kong kigol, awa. O, mao nga kinahanglan nga, mobilag yud ko. Aron iya makita og matambalan.
3: Ay, nga nung kinahanglan pa man sa gyud nga, mobila nga, pwede ka raman unta tumutuwad.
1: Oo, di ay no! Ay, ang-ang, naglingkod manggug ko niya. Sakit man kayong ibalog.
2: Sorry.
1: Kugusag yung ko, paingon sa tong kwarto, ha?
2: So?
0: Mag-uban mo sa kakwarto?
1: Oo, ma'am.
0: Piolo?
2: Kasi tilayahin nga nung mag-uban man, mi.
1: Kay uyaban ta.
3: Bitaw. Kay uyaban dahil sila.
0: Bisa makapila pa mo mauyab. Dili kinahanglan mag-uban mo sa usa ka kwarto kung dili pa mo kasado.
1: Hala, si ma'am, uy, ka-conservative. Sa di mo, ma'am, uy. Uso na mag-una, mag-una-una ron.
2: Nag-una-una na ta? Saan siya?
1: Sa mga butangot nga buhaton sa magtiayon, nga nag-ana na ta. Ana?
2: Ha?
1: Sa una ra? Wala, nakalimot ka? Magsige, mag-ganig kag-atos amua sa una kay mag-ana ta.
3: Ay, hala. Kabulgar ba yung taon ni bata, oy?
1: Ay, tinuod man sab na!
0: Piolo, mato din mo nga higala na mo ugway na hitabo ninyo. Bakakon ka man di ay?
2: Ingon ko?
1: Uy, natural nga, dili siya makahinom do, ma'am. O, usap po, kalain sab no, kun manabi siya nga lalaki man siya. Nga, masuko pag ang iyang lula, kun mahibaw may relasyon mi. Mato nga, gitago-tago ra na mo ni. Pero, tuhoy ko, Piolo, in love kay kanako.
2: Oh? May problema ba din eh?
0: Paolo,
2: Usan ito ba din eh?
3: Ako, mabalik ako sa kusina kay may buhaton pa manday ko, oy, nalimot ko. Dili ko dinhi kay mapaga niya ko. Mataksikan unya ko sa bala. O sige ha, tabi una ninyo.
2: Clover, right? What happened?
1: Napiang ko. Nahog ko kaganina dito sa theater room kay natukmod ko og galit ni Piolo.
2: What? Wala ko tuyo ah.
1: Uuwa niya tuyo at tinuod. Kanang, gilkanon magugkaayos niya sa liog ba? O niya kaya ako maghihagan ang iyang liog. Mamato.
2: Ma'am, you know very well nga dili mahimong madakdak kay mabdos ka. O piligro alang si mong isabak.
0: Onsa? Mabdos ka?
2: Mabdos ka?
1: Mabdos ko, sir?
2: Yes, you are.
1: Oh?
2: Did you forget? Mingon ka na ako dihang nagkita ta nga nagsabak ka o si Piolo ang amahan?
1: Hala, mabdos man dahil tuod ko. Nagalimot ko. Gamay pa kung kayong akong tiyan, good. Mga nalimot ko. Mga pinapagat ini... sa pala ni Kapuan,
0: Mabdos ka?
2: Baby, wait! Baby! Uy, ikaw. Tarungan sa pag-atiman ka ng imuhiniguma. Mabdus ka?
1: Surprise! Na-surprise ka sa? Uy, ako sad!
2: Mabdus ka? Mabdus ka?
1: May umaabot na kunya tang anak.
2: Pero, ano man?
1: Kay mahal ko ni mo sa una. Og nagplano na tang magpakasal. Og karon nga nakita na tang pag-usab. Planohon ta pag-usab ang atong kasal.
2: Huh?
1: Gusto ko magkasal na dayon ta. Aron dili ka na mailog pa sa uban kikan ako, Piolo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Baby, baby, wait. Hey.
4: Buhay, ikaw, Paolo.
3: Hey. You're crying.
4: Wa kumakilak.
3: Yes, you are. Hey. Pahiran ako yung mga luha. You knew how I hate to see you cry. I understand. Kung sa pagkakagibati ni mo, alang niya, kalimti na ka na. Umaabot na siyang amahan. Dili ka gustong kuhaan o katungod ang bata nga magkabaton o amahan, dili ba?
4: Paolo, uwa may relasyon.
3: I know. But I also know ka may pagbati ka alang niya. Dili ka mo hilak ug mubatig ka sakit kuno pa.
4: Paolo, wa ko'y pagbati para niya. Na-disappoint lang ko. Mauna. Pero wa ko'y pagbati niya. Wa.
3: Baby.

0: Jalan may inyong ipadagsultihan kanina ni Sir Orlando dito sa iyang opisina. Nadugay ka man lagi ugawas gikan dito.
1: Ay, daghan.
0: Sama sa unsa?
1: Sama sa dili ka mahimong masayod.
0: Uy, kalain. Unsa ba, sultihin na lang ugo. Dili lagi ko manabi. Ato-ato rin eh.
1: Ay, santa.
0: Na, sige na lamang, oy. Dili na lamang kong mamugos. Ni unsa na si Sir?
1: Oh. Abi ko magdili ka na mamugos.
0: Oo, di ay no. Ay, may biya naman gusto si Ma'am Dines. May biya naman tingali, kay nahilom naman des komidor. Unya, wak na sa itong uyab makakato ni Sir Pio Lugod. Hain ka siya paingon.
1: Si Clover?
0: Ay, Clover na ipangalan na to.
1: Ay, daghang buta nga dili mahimong masayod ka pa, Santa. Alang sa imong kaayuhan. Busa, mas maayong dili ka na mangutan na pa.
0: Manay!

0: taiga. Hala, kanindo tinay ka ma, ha? Kahumog! O kadako! Humot pa gid kaayo ang kwarto.
1: Oh, grabe! Wala dili na ko ganahan aning mo gawas din eh. Lumluma na lang takang sugod ron. Alipi!
2: Clover?
0: Hmm?
2: Ay, dakang buta nga nalimot ako. Mga panghitabo sa akong kinabuhi.
0: Aw, oo! Kay gi-amnesya ka man.
2: Kabahin ka ba ginaini?
0: Hala, ha? Ikaw ba? Gisagitan akong sugodan ang inistoryahan ni mo, ha?
2: Hindi naman tamang kaila. Dugay na ba ta? Yun siya mantikas po panguyab.
0: Sa syudad ta mag-ila. Unya, dugay na tang uyab. O, wako ni mo panguyapi.
2: Ha?
0: Ay.
2: Kung mga ka na, dili tinawag na uyab ta?
0: Ay, dili kinalang panguyaban ko ni mo. Araw magka-uyab ta. Kay unang higa yun pala nga nakakita ko ni mo na in love na dayon ko ni mo. O sa kakidahat lang ang ikinahanglan. O uyab na to.
2: Unsa?
0: Unsa'y dugayon? Si imong kagwapo, magpadugay-dugay pa ba ko? Ay, kadagan sa nagukod ni mo nyo. Ali na pa, dali na. Higda na dirito pa na ako. Dali.
2: Ay. Ato na ko sa mong kwarto?
0: Ha? Ay, dili din imong kwarto?
2: Huwag ka masayod?
0: Uwa. Kay una pa manihigay yung anak-anay ko sa inyo. Sa siyudad na ta nagkaila o nagkauyab. O mag-atuan ra ka dito.
2: Mau ba? Kung mau ka na, mau na kinang imong lawak din hikaroon. Dili mahi mo nga mag-usa ta sa usal lang kalawak. Kaya wapata makasal. Magawas ako.
0: Ayaw na pagawas. Dinhi na lang good ka.
2: Clover.
0: Gusto ko nga naakaw ba na ako. Mas kampanti ko nga naakatupad na ako.
2: Di mahi mo eh.
0: Karoon na lang ang mabdos na hinuon ko.
2: Clover.
0: Dali na ma. Ani.
2: Kadya siya.
0: Dali na.
2: Mangihis ako.
0: Tay sa.
2: Mabalik ako.
0: Waka maibog ani. Hoy! Na oo. Waka maibog. Hoy! Shit, boy! Ay, mulong yapon. Bisag na amnesya, gusto lang yapon kay mo si Bat. Ay, kung saan ba na ako iniron? Nagpakaroon na pa kumabdos. O yan, kung saan ba na ako pagmabdos ini? Kung saan na ako pagmabdos nga tinungod, kundi di siya muhilabot ako. Lihay mga kaisiya. Kung saan may angay kong buhaton, ha? Kung saan man, lugusan ako si Piolo? Unyag dili madagugos? Ang iyang kaluha nga maldito. Iya maning ideya. Ah, pwede na! Kaya mauramang naunga! Siya na lang! Siya na lang ang muhilabot na ko aron mo mabdos ko!
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS! Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days.
9: Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
10: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaybaho ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita nasabtariha o maglingaw.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
14: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: mahal. Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal kagaban sa pagsa subo wa na makadawatong reklamo sukad gibali ng transfer station ni ini sa mga basura sa syudad. Tamtang agatapos ang adlaw sa bar exam kagahapon giglagway sa kapulisan nga hapsay hanay uga malinawon. Mga balita dito sa kauluan gitugtan sa Senate Impeachment Court si Kanis Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang nga mahimo nga testigo sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang ang medical director sa Philippine General Hospital ni testigo nga ang sakit o heart ang sakit ni County Speaker Martin Romualdez labi na gyud sa iyang kasing-kasing wala mo require og pagpadayon sa iyang hospital confinement. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar og sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy og sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health. Tamasa, unsaon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
11: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
13: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, Life Extension.
11: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
15: In 5 meters, turn direct.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
18: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
20: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS!
27: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
28: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
28: Max Alaga! Max Protectado! Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ECS.
2: At oras karon, alas 12:43 na. Sa dili pa sa Italy, sa ito mga balita, tas bomb prison, si Mandugo, ikabadunay hypertension. Basin tas imin sugar, nagbasin may diabetes, kanya wara ka mahibaw. Antas nga level sa blood sugar, makapagay ka na sa arterial wall, sumapalapot si Mandugo, nga sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, muresulta ka sa lain-lain nga mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki, busa. Ayon naga pabuta nga mugrabe imong kondisyon pag DTX 500 ang DTX 500 do na kini charantine gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katulog makapugong pagit hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisita sa bang klinika di Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na akini may mutang sa Media Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Namino na to karos Chacha Boyles, Nanay Eri, Vanessa, Amary Van Nicolette Ola Boyles og Minik Boyles gikan dira sa Ubay, Bohol. This is Dirdo Matidios, naminaw karon og happy birthday nga to ni Lily Cardillo Matidios diri sa Asinan, Baginbin, Palumpon, Leyte. O maing pagpaminaw ninyo sa nanina og happy birthday sa nag-birthday karon. Alas 12:45 na ukaros detalye na sa ato nga mga balita. Ang kagamanan sa nakapay sa Sugbo wa na makadawat og reklamo so kagibalhin ang transfer station ni ini sa mga basura sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Kining maong balita, hatod ka nato sa Life Extension, Vitamin D3. Wa na makarawat, ulit tamo ang kagamahanan sa Baisugbo. So, kagibalhin ang transfer station ini sa mga basura sa syudad. Ang transfer station gibalhin sa Block 27 diya sa North Reclamation Area na itong naging buwan. Kinitungod sa mga reklamo sa kabaho sa mga basura na rawat sa city government, pagpahimutang nini diya sa South Road Properties kung SRP. Ang transfer station gikinanglan sa kagamahanan sa Kbayan, isip compacting site sa mga basura sa di pa ilabay nga ito sa landfill sa lungsod sa Lugin. San. Iklaro hinoon sa labaw sa Department of Public Services kung DPS si Engineer John Paul Gilaske nga naatiman na paghakot sa service provider ang mga basura nga ibutang diya sa bagong transfer station. Nasairan nga kagamahanan sa dakbayan para namin pan-comply sa mga rekisito alang sa paghimong formal nga waste transfer site sa nasibutang dapit. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot na sabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal indecided recommended dosage ang Life Extension Vitamin D3. Mamahimong imnon sa usaka, tuig ga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penundum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butik.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
5: Malagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
6: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa IATSAN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugaw-gaw kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAN products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong IATSAN products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagis yung registered contact number. Busa, unta pa yung ihulat. Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: At oras karon, alas 12:53 na. Ya sa dili pa sa dugang pagabaga detalye sa ato mga balita. Atong ginahibion na karon ning tungura ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada sa atong linya karon. Sir Jonathan, maayong hapon ni mo, sir.
9: UNB. Hello.
8: Yes, sir. Maayong hapon.
9: Yes, Ma'am Ken, magandang hapon po sa inyo and magandang hapon po sa lahat po ng mga listeners ng DYHP dyan po sa Cebu City and sa buong Cebu Province. Good afternoon po.
8: Sir Jonathan, malapit na yung ating mid-month sale. Imbitahin natin yung ating mga listeners, lalo na yung mga users talaga ng Life Extension Vitamin D3 na mag-visit doon sa ating mga Life Extension Clinic, sir.
9: Yes, Ma'am Ken, this coming September 16 na po yan. That's...

0: Wednesday po, Miyerkules na araw po mga kaibigan, mid-month sale po natin dyan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. And ini-invite po natin yung lahat po nating mga listeners to visit yung clinic po natin para kayo po ay makapag-avail ng malaking discount sa mga science-based po natin advanced formulated na mga nutritional supplements and products na available lang po exclusively dyan sa Life Extension Integrative Medical Clinic branches. And meron po tayong dalawang branches, mga kaibigan. Cebu City branch, nandyan po tayo sa Cebu Doctors Building. Dyan po sa gilid po ng Cebu Gospel Church, and we open at 8 a.m. until 5 p.m. this coming Wednesday po, mga kaibigan. And meron tayong branch po, Ma'am Ken, dyan sa Consolacion City, sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion, nandyan po si Life Extension Clinic. And gusto lang po natin malaman ng ating mga kaibigan na yung mga nutritional supplements natin at products na ino-offer sa Life Extension Clinic, ito po ay mga products talaga, Ma'am Ken, na ginawa po na based talaga sa scientific research and clinical data yung mga ingredients, yung formulation ng products po natin. Kasi nagpa-partner po tayo sa mga credible companies abroad. We are the exclusive partner ng Life Extension Foundation sa US. Meron tayong partnership din po sa Research Nutritional. Isa po itong anti-aging and cancer research sa California-based na company. We also have a partnership with Extend Life. It's a New Zealand-based company. So we are proud to claim po, mga kaibigan, na pawang mga quality and scientifically validated lang po ng mga nutritional supplements and products yung kinikerry po natin dito sa clinic po ni Life Extension. The reason kung bakit even yung ating mga medical doctors are prescribing these products sa kanilang mga patients. So once again, this coming Miyerkules, September 16, mid-month sale po natin. Meron po tayong discount up to 50% sa mga selected products po ni Life Extension, especially itong ating flagship product na Life Extension Vitamin D3. At another good news po, Ma'am Ken, para sa ating mga pasyenteng mag-visit sa ating clinic, meron tayong free ECG or electrocardiogram test sa first 30 patients na magbisita po sa ating clinic sa Cebu City. Ulitin ko po, first 30 patients, meron pong free ECG this coming September 16, Miyerkules po na araw. Kasi we discussed po last 2 weeks po, Ma'am Ken, yung ischemic heart disease na pangunahing sanhi pa rin ng pagkamatay ng mga tao dito sa Philippines sa sakit. At sa tala po ng Philippine Statistics Authority, meron pong halos 5 tao yung namamatay every minute sa ischemic heart disease. So ano ba yung mga ischemic heart disease? Heart attack po. Isa po sa mga number one killer ischemic heart disease. Angina pectoris or chest pain. Heart failure. Arrhythmias or yung irregular na heart rhythm. So yun po ang mga medical conditions sa heart na kabilang po sa kategory po ng ischemic heart disease. So number one killer disease po yan. At yung mga predictors po, number one predictors, number one and number two predictors, hypertension and type 2 diabetes, mga kaibigan. So pag hypertensive po yung tao, yung chance na siya po ay makapag-experience ng ischemic heart disease sa kanyang lifetime pag hindi po matreat yung hypertension ay tumataas. At yung risk po niya to die of heart disease ay tumataas din po pag hindi matreat or ma-address yung hypertension. Number 2, yung type 2 diabetes, yung risk din po ng isang tao na mamamatay sa cardiovascular disease or ischemic heart disease ay tumataas pag hindi po ma-address yung mataas na blood sugar or type 2 diabetes. So yung problem po dito, Ma'am Ken, yung dalawang predictors po ng ischemic heart disease, yung hypertension and type 2 diabetes, wala pong symptoms or wala po tayo halos mararamdaman. So hindi natin alam na sobrang taas na po pala ng ating blood pressure at blood sugar, but wala pa rin po tayong mararamdaman. So yung bottom line po dito, mga kaibigan, ugaliin po natin yung regular na pagpapacheck up, at yun po yung ino-offer ni Life Extension Clinic, libre pero di kalidad na medical check up para sa lahat. At yung recommendation o yung campaign din po natin sa vitamin D3 supplementation, yung brand na Life Extension, nagpapakita po sa napakaraming medical na pag-aaral na pag tayo po ay merong sufficient na vitamin D level sa dugo, ito po ay makakatulong sa pag-manage po ng ating blood pressure sa pamamagitan po ng pag-stimulate ng production ng isang chemical po dyan sa ating endothelial lining, yung nitric oxide, para mag-dilate at mag-relax po yung blood vessel po natin. At based po din po sa napakaraming pag-aaral medical, yung supplementation din po ng vitamin D3 ay merong protective effect against arterial wall,
1: mm-hmm,
0: na hindi po ganun kabilis yung pag-accumulate or pagtipon ng mga fats and lipoproteins po dyan sa gilid po ng ating arteries. Kung saan, pag meron tayong type 2 diabetes, yun po ay nagtitrigger po ng vascular inflammation. So, ina-address din po yan ng vitamin D3 sa pamamagitan po ng pag-reduce ng inflammatory markers, at makakatulong din po yung vitamin D3 supplementation sa paglaban po sa insulin resistance para mas magiging sensitive po yung insulin ng ating katawan na ma-regulate yung sugar properly sa ating dugo. So that's why very important yung role ng life extension vitamin D3, and for how many years na po tayong nagkakampanya na dapat ugaliin po natin yung regular na supplementation po nito, Ma'am Ken.
1: Mm-hmm. Sir Jonathan, may mga sakit noon na noon lang natin naririnig, no, na usually matatanda yung mga affected, no? Pero ngayon, ito bang ischemic heart disease? Ano ba yung age ng isang tao at saka yung estado ng kanyang buhay, no, na magiging vulnerable siya to this kind of disease sa heart?
0: Actually, Ma'am Ken, yung cardiovascular disease, especially itong ischemic heart disease, before po kasi ito ay sakit na mga matatanda lang po.
1: Mm.
0: But recently po, Ma'am Ken, it's because ng napakaraming factors na nagko-contribute na tayo po ay makakaroon po nito.
1: Mm-hmm.
0: Number one po yung ating lifestyle, yung ating dietary choices, yung ating lack of physical activity. Karamihan ngayon, yung mga tao nakatutok na lang sa kanilang cellphone, sa kanilang gadget, wala na halos physical activity. Yun po ay contributory factor din po ng pagkakaroon po natin ng ischemic heart disease. That's why yung ischemic heart disease ngayon, hindi lang po exclusive disease po yan sa mga matatanda.
1: Mm-hmm.
0: Yung youngest patient po natin na na-experience po dito sa Life Extension Clinic na meron pong hypertension is 16 years old po na pasyente, Ma'am Ken. Imagine, 16 years old, meron na pong hypertension. So, pag hindi po natin ma-address yan, masisira po talaga yung ating kidney, masisira yung ating cardiovascular system, especially yung puso po natin.
1: Mm.
0: That's why kailangan po natin yung prevention. At doon po pumapasok yung role ng life extension vitamin D3. Siguro, napakarami po tayong mga nakikinig ngayon kasi I'm sure po marami pong listeners yung RMN kahit sa isang lugar, aabot po ito sa Mindanao. Bakit, siguro mag-wonder yung ating mga listeners, bakit always life extension vitamin D3 lang yung pinopromote po ninyo? Marami po tayong products po dito sa Life Extension Clinic po, Ma'am Ken. Pero yung point po natin, kasi hindi naman po lahat ng products na kinikerry po natin dito, ma-afford po ng ating mga kababayan.
1: Mm.
0: Yung life extension kasi, Ma'am Ken, this is very practical kasi yung every soft gel po natin is only 11 pesos per soft gel. And based po sa napakaraming pag-aaral medical, ito po ay safe gamitin ng lahat na ages. Kahit buntis, kahit sanggol, pwede pong makagamit po nito. That is tested and proven. Kasi binibigay po yan ng ating mga pediatrician, ng ating mga OB doctors dito sa clinic. And wala po tayong nakitaan ng adverse or negative reaction sa napakarami po nating patients na regularly taking this product ever since na nag-start po tayo ng campaign po dito sa Philippines. And we have heard a lot of good testimonies from cancer patients, hypertensive patients, type 2 diabetic patients, meron pong autoimmune disorders, HIV patients, at yung mga meron pong degenerative, lahat ng degenerative diseases, meron po itong maitutulong po talaga, Ma'am Ken. Kasi again, iba yung classification ng vitamin D3. This is classified as hormone, kung saan pwede niya ma-alter, ma-influence yung behavior ng genes po natin. And meron siyang kakayahan na mag-communicate directly yung ating cells doon sa ating via its receptor. Kasi may receptor yung lahat po nating cell ng vitamin D. So once na mag-increase yung level ng vitamin D sa dugo po natin, meron siyang direct connection sa ating cells. So pwede niyang ma-upregulate and ma-downregulate yung ating cell behavior, yung cell disposition po sa ating katawan. That's why napakalaki po talaga yung maitutulong po nito sa overall health po natin, Ma'am Ken.
1: Mm. Sir Jonathan, bilang panghuling mensahe, sir, kung isa lang ang ma-afford natin na vitamin o supplementation sa ating sitwasyon ngayon, bakit Life Extension Vitamin D3 dapat nating i-take, sir?
0: Yes, actually, Ma'am Ken, yan po ay recommendation din po ng isang vitamin D expert, isang medical doctor, si Dr. Michael Holick. Yun po ay kinote niya talaga yung message po niya. Sabi niya, as a medical doctor, pag meron po akong pasyente na napakaraming sakit, napakaraming medical condition at marami pong gamot na itinitake, sabi niya, as a medical doctor, I would insist na yung i-prioritize niya po if ever na isang gamot lang po or isang product lang po yung ma-afford niyang bibilhin, sabi niya, I have to insist na dapat unahin yung vitamin D3 kasi wide-ranging, napakarami pong benefits na may bibigay po sa ating katawan yung pag-supplement ng vitamin D3. That's why tayo po dito sa Life Extension Philippines, sa mga clinics po natin, we do not stop campaigning yung supplementation po nito kahit 15 years na po tayo nagkakampanya, yung bukang bibig po natin always is still vitamin D3. At pag sinabi po natin vitamin D3, mga kaibigan, isang brand lang po na yung ma-recommend po natin na we are confident po sa ating recommendation. Maraming brand ng vitamin D3 sa market, we have to choose the brand Life Extension kasi tested and proven po natin ito for more than 15 years or 15 years na po dito sa Philippines. And this is the number one doctor's prescribed vitamin D3 brand dito sa Philippines. At huwag po natin kalimutan pag magbili po tayo sa mga pharmacies, dapat may tatak na LE yung bawat soft gel. And don't forget po mga kaibigan, please take time to visit yung Life Extension Clinic. Again, dyan po tayo sa Osmeña Boulevard, sa Cebu Doctors Building, sa gilid po ng Cebu Gospel Church. Bukas po tayo from Monday to Saturday. At meron tayong branch sa Consolacion City, dyan sa tapat ng Jollibee Consolacion. And this coming Miyerkules po, Wednesday na araw, September 16, meron po tayong mid-month sale. May free CBG po tayo or ECG for first 30 patients na pupunta po sa clinic po natin this coming September 16, Miyerkules po, mga kaibigan.
1: Sir Jonathan, maraming salamat sa iyong oras ngayong hapon, sir.
0: Thank you so much, Ma'am Ken. Good afternoon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners po.
1: Inyo na bati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Yung kalimot ha, ang mid-month sale karon na siyang September 16 adlaw nga Miyerkules. Unya para sa inyong dugang pag-abaga pagutana og duna moy gusto klarohon ato kay murag wa kayo ninyo matarong og pamati. Dala kini moy tawga ha 4161655 ug ang 0917318161. Mo na siya mga numbers nato sa Life Extension Clinic. Maka-inquire mo dito labi na gyud sa schedule o sa inyo ang pagbisita sa Life Extension Clinic. At oras karon alas alauna 7 na.
2: TYHP Abroad ngayon.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
4: Padayon ang search operation sa mga Indonesian rescuers alang sa 140 ka mga tao nga gikatahong na missing gikan sa nanlunod ng passenger ship sa karagatan sa Java Sea sa Indonesia. Nasuta nga 103 ka mga individual ang naluwas gikan sa maong nalunod nga barko samtang dunay usa ang nakalas. Ang MV Virgo Transport 8 adunay sakay nga 243 ka mga tao ug kalit lang kining nawagtang sa radar ug wala na makontak taliwa sa paglawig ni ini bisan dili maayo ang panahon sa Indonesia. Ang maong barko nagikan kini sa East Java City of Surabaya paingon sa South Kalimantan City of Banjarmasin sa wala pa kini mawagtang sa radar. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen.
3: Katong maong balita ang hatod kana sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ang epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan garlic capsule. Ang said Panyawan garlic capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa said liniment oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan herbal capsule plus mangustin, said Panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon ala una 9 na ya tala ni isingit gyud kay bago ra kayo ning nakuha na to development pilagi pod sa atong sister station dito sa Kaulohan ang DZX sa Laramie Manila gamaton pa ang Saligan Bayan ni mando na kang Lady Representative o kani Speaker Martin Romualdez nga mabalhin na kini ato sa Quezon City Jail. Uy, ato na gyud sa regular nga prisuhan male dormitory sa Payatas de sa Quezon City. Kini human ang Philippine General Hospital kun PGH pinaagi sad sa ilahang medical director nga may niatubang dito sa Sandigan Bayan para i-explain tong ilahang findings sa ilang paghimo o medical evaluation sa panglawas ni Romualdez. Nagkarayon nga clinically stable, mahimo na siyang ika-discharge. O goldo doon na siya ay medical or a heart condition, apan low ang risk nga makasinating ng heart attack. O dili po required nga siya magpabilin sa hospital confinement. Mauna, pinaspasay raban eh. Pasigarong hapon, dalhon na nilito sa Payatas Jail. Mga tibaylan nga ikaw, dunay daghang toksin si mong lawas, mundili ka regular. Magpagawasin mo hugaw, gaya ka may lisam, nagbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kits sa kalawasan ng lutahan, o dili pag-inhamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigo na pagkaluya si mantibok lawas. Busa, magtaga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag-inamatagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika dili sa Sugbo ug manusab sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Yato sang ipaibaw di ang kaparyentihan ug mga higala ni Renante Garing nga namatay nitong September 9. Ang iyang lubong himuon karong September 20 alauna sa hapon, sementeryo sa Pardo. Ang misa diha sa Holy Cross Parish alas 12 sa udto. Ani babo ni igsuon nga si kasamang Ricky Garing. O, igsuon ni kasamang Ricky Garing. Ala mo mga pahasubo nga to ni kasamang Ricky Garing. Wala man tayo nga oras. So, ba na ko diri sa control. Kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unya at tangi kay musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alauna 11 na.
5: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halaman gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. nagkinang ng kagkahayag na may ulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kini nga tong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
9: Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
6: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman, Marie.
14: Ni barato na pud ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
14: Yun sa man niya, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
15: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
17: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26555-3 Series of 2026.
18: Yep, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
19: O gaano nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Mac?
18: Ah, lagi basiglas na ni.
19: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
19: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: Nawan ang nabakaugan sa kama? Basin og may diabetes ka?
21: Ang DTX 500 na!
20: Ang DTX 500!
21: Adlay powerful extracts,
20: nga phytochemicals,
21: og antioxidants,
20: nga gigan sa palaya,
21: og desugared sugar cane,
20: mga organic compounds,
21: nga effective,
20: batok sa sakit nga diabetes.
21: DTX 500
20: sa DTX 500
21: ang tubag
20: kontra sa sakit nga diabetes.
21: DTX 500
20: epektibo
21: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
20: DTX 500
21: imo sa desugar sugar cane extract
20: ang anti-diabetic property.
21: Kikan sa palaya.
20: DTX 500
21: garantisado,
20: highly recommended
21: sa mga eksperto,
20: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
24: Ako nga tawag na goiter for na to kiyali
0: Tapos, nakalungog ko sa itori aning Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig CDI.
23: Ang said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine, nataas sa antioxidant level.
0: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman.
22: Living Testimonies.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. Three for longer life.
24: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
25: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Said Celebrity Beauty Soap.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
32: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Pino? O di hapdos?
33: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
34: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa! Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalida, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
35: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
36: Kamakapuhay, andam na ba mo?
2: kahit ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantinad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: de trabajo?
1: Nada man, pero... Dila ko dahil trabaho ron. Kaya nihapit ko dito silang mama ba?
0: Hmm.
1: Nagluya mas papa eh.
0: Uy, nasagod. Anya?
1: O ba na nag mama? Magsusi mi sa yuta na mo nga naprindas bangko.
0: Kay?
1: Amo ipatsikap sa papa. O basin ma-admit ba? Niya, may kwartas mama. Basin mapunan sa bangko ang among pagprindas mong yuta. Kay 2006 pagod to. Niya, karoon 2016 na. Mahal agad siguro rong yuta. O magbuhis na lasag mi. Kay, saan nga sige pa maghapon ni buhis anang yuta abisan o naprinda na na.
0: Oh, nahala sige, ikaw ko.
1: Ibilin ko na lang akong bag ugbaw na ko. Dinin ako muli ito niya.

0: ka. Ali, pagkaon na. Ukara na ta ka.
1: Nyara, huwag ka ng kaon.
0: Ha? Nga naman. Tayo paragod nga nung moragisapot man ka.
1: Naglibod ko ng hitabo, ara.
0: Oh, hitabo? Unsa ba, uy?
1: Uwa nga, Mina. Ang yuta nga among naprinda ba? Nakapangaan naman ang titulo sa duha ka witness niyang giprinda ni Papa nga mong yuta.
0: Ha? Unsa gunang pagkasulti, ha? Ngano kong nahitabo man, ha?
1: Na, ambot lang. Wadyo ko'y kasayuran ko ngano nahitabo na. Basta kay Maunay amung nasayuran dito sa bangko.
0: Uy, sa gunang pagkahitabo, agot taon.
1: Pagprinda ko naman ang Papa si yuta, nagkuha ko siya og duha ka tao nga gihimong witness. Ug kanang duha ka witness, Maunay tagiya sa mong yuta karon.
0: Di ba nga, naka-mention man ka na ako nga nagsigi pa magbuhis anong yuta, ha?
1: Oo, gani. Kapit na si ganimi magbuhis ron. Ug mao na malay, among nasayra nga, pili na amu among yuta. Nakapanganas duha ka witness, nagtunga sila.
0: Unsa?
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
14: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
15: nga naman, Marie.
0: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ang among mga anak inini ko suha.
0: Yun sa man niya, Marie.
15: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon ron, uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
0: Uniface?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa lapukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Mari, tugloy ko.
15: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Danay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 038510 07214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
19: Ginood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
18: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
19: Eric Ko,
10: this time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
18: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
17: Living Testimonies.
21: Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watchrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watchrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kidney.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Wa na. Nawa na ang sakit sa kidney. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa gitong bakto.
4: Living Testimonies.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kigaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
7: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turawan ay gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay tapos na yah.
11: Pwede na mapakas bila ko ito.
10: So ano ka, 90 na ka?
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
16: Tinood yun ang Set Liniment nga i-plus na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plus na ko siya Set Liniment. Yuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Set Liniment Oil sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
16: Eric Ko, basa ng gani.
4: Living Testimonies. Kargato!
17: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxFit Kargado!
20: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
24: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
23: Hindi po kayo gumaling?
24: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes, kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
0: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Kumakapuhay. Ang damdama mo. Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Kuban-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O kuman-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Dili ko suhito bahin aning yuta-yuta. Kay gubot ka ayong sabton. Samot na aning ilang sitwasyon. Naprinda ko nung ilang yuta sa bangko. Unya, pagsusi pa nila sa bangko, nakapanganak kini sa duha ka witness. Imposible gid ka ayong mahitabo ba? Kay nagsige pa mangod sila og buhis aning yuta, ah? Unya, miabot ang 2018, mianya sa ilang usa ka witness nga maunay mi-claim nga maunay tag-iya sa katunga sa yuta. Unya.
1: Unsay tuyo na to, sir?
2: May tuyo ko sa imong inahan. Doon ako'y papirmahan.
1: Papirmahan? Ngaon sa?
2: Ibaligya ko na manggod ka ng maong yuta. Huwag may kinahalang pirmahan ng imong inahan kay wa man siya kapirma in eh.
1: Ha? Gusto ko na pagkasulti ha? Inyo na maghana ng among yuta. May titulo na maghamuan na. Niya nga nung magpapirma pa man mo sa kong mama.
2: Kay wala gi siya makapirma sa pagprinda ni yuta ah. Kaya ngayon mo namang papa may pirma ini.
1: Oo ba? Pero kung ako'y pasulti yun, sir, kung ako'y pagbuto, no? Di na ko na pirmahan. Di ko na papirmahan sa kong mama.
2: Unsa?
1: Kung gusto ka, sir, magatubang lang tayo sa barangay. O bisan asa nga pwede tayo mahusay.

0: Ala ka na, marabi itong nasuko ang lalaki ay nga nagpailang nga mauna itag iyas inyong yuta.
1: Ah, bahala siya eh. Nagun may mga records sa niyuta ah. Huwag na pamganit titulo nga gigunitan si mama ani. Klaro kayo nga gitikasan yun nilang akong inahan ng akong mga ginikanan. Kaya nagsalig sila nga kuwang in taon o grado ng akong mga ginikanan.
0: Unya, ang saan manat ninyo?
1: Mag-exulti ko klaro aning nangangkon sa mong yuta. Ipatawag ko ni sila.

Agi kung saan nyo pagpadala ang inyohang mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang inyong mga pangutana, detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana, no? Og, at least mahatagan po nato og klaro og sakto nga tubag. At least na mo yun ay pinaka importante nato dihang dapita, no? Ay na lang yun mo kaguol, ay mo kabalaka at yun ang paningkamutan nga mahatagan yun na nato og klaro, tinaw og sakto nga tubag ka ng inyong mga pangutana, no? At yun ang i-make sure nga inyohang mga questions atong ma tubag og tarong, ha? Unya, tawago na to sa pangalan nga si Mina, ato ang letter sender from Santa Fe. Pero, naana siya ron sa taga Villayaba. Kung ano siya ron, taga Villayaba, Leyte. Naa sila yuta sa iyang ginikanan, laa siya'y ka-live-in, pero naprinda. Naa siya'y yuta, no, sa ginikanan, sa iyang ka-live-in, unya, naprinda. Pag 2006, hala, uy, 20 years ago. Mugyun ni pangutana unya ilahang gusto pag 2016 na ospital tong ilahang papa unya nangutana sila pwede ba sila ka dugang no og loan dito sa ilahang gi huwaman pag 2006 no sumuna ni ang ilahang pangutana nga pag-adto nila ang yuta man to siyahang papa pero pagbalik niya nakapangalan na kuno ang titulo sa duha ka witness nga giprindahan sa iyahang papa unya murag wa lagi sila nasuhito nya nagsige para ba sila bayad sa buhis anang yuta aswa gyud sila alamag unsay nahitabo kay naprinda baya sa bangko unya sige sila buhis no unya wa man sad to sila nakibaw ko narimate na anyway isamukan mas Mina, aning iyahang mga isyo sa yuta ng utana na lang siya. Thank you sa pagsalig, Mina, ha? So, unang pangutana na prinda ko no sa amahan sa ako ang ka-live-in, ang ilang yuta sa bangko o may duha ka-witness. Nga nung paglabay sa pila katuig, nakapangalan naman ang yuta sa duha ka-witness. Bali, nagtunga sila sa maong yuta o may titulo sila. Okay. Wasad ko kibaw nga no, ba't ang ako ang pangagpas o panag-an mauni? Posible nga ang kaning kay 2006 man to no. Unya, 2026 na karon, butang talang, kato 2016, matunin nyo na-discover siguro, I think ha, 10 years after, wa man ta kibaw, kay muhuam ta, muhuam ganita, di mangyud na forever, muhuam ta, na amangyud na period nga kung kanusan nato mabayran, no, maimpas ang utang, ang kanang loan, utang mana, unya, kung dili niya, ang kanang yuta, nihimong garantiya, nga og di ka kabayad, ang yuta mo'y maimbargo isip bayad sa utang. Bumanggid na. Karon, ang akong pagsabot, ang posibleng nga nahitabo, no, is this. Nilapas na ang period nga wa yun ninyo nalukat, wa ninyo nabayran ang maong utang. So, base ni agi na ni og foreclosure proceedings, no? Unya, kay kumuing kag foreclosure niya, wa pod ka nakabayad, sila mo'y ning tubus anang yutaa na baligya. No, during the auction, unya, sila mo'y ning palit og tubo sa utang. Mo'y naginay pinakaposible nga nahitabo ang akong pangutana. Nga nung wa man kabaw ang imuhang papa, inlo, no, ang papas imuhang kapuyo, kuun sa naistado og kahimtang sa yuta, di baka ha nga giilad-ilad pud siya atong duha ka witness, no? So muna, atong dapat pud susihon. Kay muna'y possibility nga silang duha mo'y nitubos, munang sila mo'y nakapatitulo na si yuta. Ikaduhang pangutana, ang usa ka witness nga nangangkong iyahana ang katunga sa yuta ni Ari sa amo kay naipapirmahan siya sa inahan sa akong ka-live-in. Kung sila'y tag-iya sa yuta, nga nung makinahanglan pa man silag pirma sa mama sa akong ka-live-in, musad na'y ato ang pangutana pod, no? Susiha lang yun ninyo ang bangko. Adtuan ninyo ug asa ninyo giprinda pangayoa ang mga dokumento ipangutana unsa man pagkahitabua nganong nabalhin na sila ha no kay basin wa pod kabaw ang bank to basin somewhere naasad sila ilain gimaniobra sa register of deeds ba or sa assessor ba wa ta kabaw so kihana na nato i-trace so sugdi didto kung asa mo nangutang matud pa ikatulo niyang pangutana matud pa sa mga nangangkon sa yuta nga taga dar kuno ang naghatag nila sa mga titulo kay gi-award kuno ni BBM nila oy tinuod bagud na nganong na-award man ang maong yuta nga may tag-iya man ni na prinda lang sa bangko di sag kumutuo kay kanang

na prinda sa bangko, meaning to say ang kanang yuta, legit gyud na nga ang tag-iya ang imuhang papa sa kapikas nimo, no? Imong father-in-law. Father-in-law na atong tawgo, no? Biswapa ni sila na minyo, no? So ang imuhang ang papa sa imuhang kapuyo, no, ang tag-iya ana. Kay di man na mudawat actually ang bangko kung tax declaration lang, di ba na mudawat dapat ang imuhang iprinda nga yuta sa bangko titulado. Unya susihon baya na sa bangko kanang gitawag nato sa balaod nga due diligence. Mag due diligence baya gud nang bangko para mususi nga kamo gitag-iya anang yuta. So maglibog kog unsay giunsa, no, pagkahitabua niya, imposible po nga BBM, basi na agi na yung maniobra dito. Ikaupat, okay, ang kanang mga dar, dili man na nila kuhaon ang kanang yuta nga titulado na, no, kay sila biya mo patituloan na, so di mao wrong. Ikaupat o katapusang pangutana, base sa sitwasyon aning ilang yuta, unsa may ilang buhato, nagsigi pa man sila og bayad o buhis aning yuta, mapawi pa ba ning yuta, nga nang resign na baya sad kuno ang tagadar nga naghatag nila adtong maong titulo, way problema. Kay ang kanang dar, di man ang opisyalis ana, ang tao, ang opisina o ahinsya man, no, ang mumater, pero susihon sa gyud nato og klaro, we need to trace it back og need ni mo muduol og abogado, murag duol gyud tag abogado ani mo nag-specialize aning mga yuta kay para atong matrace og matan-aw una og adto para nako sa bangko para masusi nato unsang paghitabua nga ang nilon ngadto ang imo mang papa, no, witness ra man ni sila nganong nabalhin man ang yuta, unsang pagkahitabua. So muna atong ipatrace kay di naman mag-match nganong moingon gud sila BBM ang nihatag nila anang yuta nga witness ug saksi man sila, no, witness man sila sa pagpanghuwam sa imong papa, no, sa papas imong kapikas anang yuta, sumurag dili man magmatch ang ilahang rason sa ilahang storya, no, murag na ay wrong dihang dapita, klaruhon kuno nato ha. So, need lang yun i-trace. Go to the bank first. Do, klaruha, i-trace. At tuputang Register of Deeds. Unsay rason, nga nung nabalhin, makita man po na sa Register of Deeds ang kanang titulo. No, niya, nga nung wa man na-transfer sa assessor, nga nung kamo manggapoy kabuhis. Ato nang i-trace din ha, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita,
6: kinahanglan mo kolekta ang Department of Information and Communications Technology, kundi ICT, o nagbalor 3.9 bilyones pesos na charges, dues, o penalties, gikan sa telcos, aron mo tapang ang pagsuporta sa mga programa sa gobyerno. Nagkanayon ang Congressional Policy and Budget Research Department na posibleng muisa ang DICT o nagbalor 3.9 bilyones pesos kung ang telco regulator nga mao ang NTC maka-recover sa ilang collection backlog. Gikan sa opinion sa COA, ang maong department ipasabot nga ang NTC kinahanglan mo kolekta o 3.9 bilyones pesos gikan sa telco subanan og pending mga kaso sa gobyerno.
5: Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyan kaagi ka roon? Mokining sa kababaying at taga Cebu City. Ang atong atatampu, rigdasingan nga, Rian.

0: DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipur sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Wow, kagwapa ko dito, girl. Bago kag nagpa-color sa imong hair, ha?
2: Oh, girl.
1: Ay, nahibaw ko nga, no. Kay karon namang sabadong anniversary ninyo ni Randy, no. Nagpagwapa ka tungod niya, girl.
2: Ay, natural. Humagi ko lang yung pagwapahan, girl. Uy, si Randy ramang yun.
1: Muraglay siya gining inyong anniversary ron. Kagipangandaman mang cute. Asa niyo mag-celebrate?

0: Magrent latag usa ka unitan?
1: Pwede ra. Pero han, duty bay ako ana.
0: Oh, apas lang. Maguna ko og chicken dito. Ako ray bahala sa tanan.
1: Unsa may dadto na ako?
0: Awang imo rin ka og galingon han. Ang importante nga makaapas ka dayon ako.
1: Sige han. Mauni ang number sa unit na gihatag ni Randy. Ako lang siya tawakan.
2: Sir Langan! Nagluto pa ko. Open sa mana.
1: Oh, sige han.
3: Surprise!
1: Oh, may anak mo!
4: Han!
1: Han! Unsa ni?
0: Ako na ginagiplanong daan. Itapok na ako ang mga importanteng tao sa imo kinabuhi.
1: Han!
0: Kay gusto na ako. Nga, buhato na ako mismo sa atubangan nila.
1: Oh. Niluhod ka?
0: Dian, will you marry me?
1: Yes, I will marry you!
2: Yes!

0: Okay na akong gisuloob. Wala ba naibilin?
1: Nag. Sa'yo pa man. May lakaw ka?
0: Opa. Magkikita mi sa organizer sa kasal pa.
1: Mayo hinoon. Nalipay ko para ninyong duha ni Randy, anak.
0: Salamat pa. Sige na pa, doon ako kayo. Basig balihit na ko.

0: Okay na. Natunan ako ang mga invitation card, Han.
1: So, okay na ang tanan, Han?
0: Hmm. Pagpaabot na nata sa itong kasal. Aron, mahimo na unya tika, Mrs. Excited na kay ko.
1: Ingon man sad ko, Han.

0: Nga nang wapa magkabatog. Ugma na ba ya ang imong kasal?
1: Pa, normal ra ni pa?
0: Hmm? Ang unso man, anak.
1: Ang akong gibati. Grabe man akong gibating kakulba pa, uy.
0: Natural na na. Normal ra ka na. Wa magkakamagduha-duha ni Randy.
1: Bisag kausap pa. Huwag yung ipagduha-duha ni Randy.
0: Kumauna. Ayaw palabig huna-huna, anak. Katuog na kay mag-enjoy pa ka sa imong adlaw ugma.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, di ko ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospitalida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon parikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
6: Living Testimonies.
9: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon akong tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
11: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
12: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
11: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Nat, kumusta maka? Sukat ga na lubong si Randy. Nagsigi na lang kagmukmuk din his kwarto. Umansi mo duty, lahos na ka din his imong kwarto.
1: Wala kay ka nang magawas pa.
0: Nak, naibaw ko nga nasakitan ka. Pero, wa pa matapos ang imong kinabuhi. Padayon, na inihibaw ko nga, nag-uol si Randy nga nagtanaw ni mo karon.
1: Pa!
0: Saan ako? Imo nang ihurot og hilak ang kanan. Og human, padayon na kasi mo kinabuhi, ha? Huh?

0: Girl, happy kay ko kay finally! Nikawas to'y kasi mong lungga. Okay na ka?
1: Okay na, Day.
0: May hinuun, uy. So, maglaag na ta, ha? Kaya na ako ipailaila ni mo. Day, si Jay. Jay, si Rian. Oh. Jay? Uy, tayong patayin pa kaila mo?
2: Ang oo, kuwan. Siya ang pinakauna na pang uyab sa high school pa, mi.
0: Oy, no, oh, naman di, ay, no, oy. So, okay, kaayo, kay kaila naman, imong daang duha.

0: Sa iyo, hagin mo chat. Good morning, aning Jaywee. Hello?
1: Hi. Ready ka?
0: Ha? Ready saan sa?
1: Duty mo karon, di ba?
0: Oh.
1: Nekos gawa sa inyo. Ito talaga si Mutribuan.

0: I think wa gyud di ay mawa yang love ni musukad pa sa unya.
1: Hmm? Ano mo nakaingon man kaana?
0: Actually, kana si Jay, matud pa niya nga kausa lagi siya nakasuway og uyab-uyab. O since ex man kaniya, buti pa sabot, ikaw ang katapusan niyang nauyab. O mao siguro nga wa siya mangita og lain kay na in love siya ni mo, girl.
1: Hoy, girl. Assuming regdayo ka.
0: Sus! Ganahan man sa kaba. Klaro kay no. Hoy, ito kanay ko sinuod, B. What if makibalik siya ni mo? Sugta ni mo?

0: I love you.
1: Jay.
0: Ikaw ra gyud, Rian. Sa una pa. Ug hangtod karon. Ug gusto kong suway na to balik nga naata sa hustong edad. Kana kung andam na ka, Rian.
1: OJ, andam na ko.
0: So, kita na?
1: Oh,

sakto pa kanya akong gibuhat. Bisag dili pa ko sigurado sa akong gibati para ni Jay. Nisugot ko nga magbalik me. Basig maura ni paagi nga malimot ko ni Randy.

0: Happy anniversary, my love.
1: Oh, flowers?
0: Oh, og may chocolates pa.
1: Jay, thank you, ha. Sorry, nalimot ko nga anniversary man di ay nato. Wa na lang hinuon ko makapangandam o gift para nimo.
0: Okay, ray. Enough na nato nga nakasong kinabuhi.
1: Jay.
0: Og, Rian, my love. Di na ko gustong dugay-dugayin pa ni.
1: Ang unsa, Jay?
0: Gusto na ko nga inigmata na ko. Og sa di pa kumatuhog. Naapod ka. Rian, will you marry me?
1: Jay.

0: unsa? Nisugot ka?
1: Wa ko'y choice. Daghan man kayo tawo nga natan-aw na mo.
0: Hulok ka. Oh, nasugda naman na ni mo. Barugin ang desisyon ni mo.

0: Ambot, wa man ko makasabot sa pag-ibati dayoy.
1: Ay nga naman, ano man gilaan ka na sa inyong bay?
0: Basin, how ang man kayo kong gibati, day?
1: Mo ba? Day, tambang nga inamiga lang niya ha. Nagkabantay man ko ni mo. Nga, wala ka ayaw kay effort para ni Jay. Pero, una-una ah, bana na ni mo siya ron. Di ka maluoy niya nga grabe kayo siyang effort niya ni mo.
0: Nakasabot man ko, ana, day. Pero unsao man ako nga dili magyong kumalipayon, good? Pero, maayo kayo si Jay din ako. Dili lang yung kumakasulti niya si Nood.
2: Sige naman.
0: Oh. Jay?
2: Abi ni mo, Wien. Muna akong ipaninggamutan. Nga makita ko yan ako ang imong mga mata nga magmalipayan ka. Kaya ang tudkaroon, huwag na ako mabati gikan ni mo.
0: Jay, sorry.
2: Matagi gayon nga makita ko niyo mga maghilaka. O ako kahiba kung tungod ba kay gimingaw ka sa namatay ng mga ex. O kay nagmahay ka. Ngayon mo kong ipakaslan.
0: Jay.
2: Ganun na makakmukan ako ng mahal ko niyo. Inahibaw man ang taga nga o'y makapuli sa mong ex di asin mong kasing-kasing.
0: Jay, naglisod ko. Daghan kayong nakasamok sa kong una-una. O ang pinakasayon nga solusyon nga ako nauna-unaan, mao ang pagpamakak ni mo o pagpamakak sa akong kaugalingon.
2: Ay, kabala ka, Rian. Di natin ka na sa disuron. Unda ako na rin ito. Bahalag sakit. Buhi ka natin ka, Rian. Rian.

0: Nagkita gyud ako kung unsa ko kamahal ni Jay. Kay bisag sakit para niya, pero mas gipili niya ang buhian ko. Kung kita pa lang mo ay makabuot kun kinsa atong higugmaon, ako si Jay ang akong pilion. Pero dili na nako pwedeng ilaron pa ang akong kaugalingon. Mahal na ko si Randy, o way makapuli niya diri sa akong kasing-kasing. Dini na lang kutob, o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ko diyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimur lang 500. Dagan salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: At first, I was a

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Hala, inig na ay hila na takwa ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
2: Maayo na lang na ay Kidilets.
1: Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka, kay dali ay painom.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mawag ito mga galan kaagin ni Rian nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yan kipangayo. Awit nga nakalohan, naririnig mo ba?
6: Wow!

Ang mong kaagi gibata no do saraju ni Carol Marie Kain gubos sa dediksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butas.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: TTX 500 na.
5: TTX 500.
6: Ado na kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
6: O pag-ayos sa bugas-bugas.
5: Akong katul-katul,
6: TTX 500.
5: Pabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: TTX 500.
7: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. TTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
8: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Set Living Testimonies.
8: Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko ana, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitin.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Sigurado, gina, kung taas imong bitin, mababa na niya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Set Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Nakay ako. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
8: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Pag hikas niya siya tutunan, wala naman.
10: Living Testimonies.

0: og karon sa laig sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Noy nato, ayuhag yun ugda ang imong papel, Noy. Naibaw ko nga nakasabot ka ug unsay kahulugan sa akong gisulti. Amping, nga dili ka mabuk-an sa imong oho.
2: Ako nasabtan na ng mga gisulti ni mo, Inday.
1: Siguro ka nga, wa?
2: Usa kaya nung kusiniro raman taong kutini, Inday. Dili magugong sa sindikato.
1: Kung dili siya ang ipasabot ni Binjak, kinsa man ka, Diay? Kinsa ang gingon niyang insider nga niya uban karon kanamok sa organisasyon?
2: Kung ikaw nagtuo nga sa itur ko, ingon ko ikaw nga sa sayop ka. Kaya ako mauwi kisangunan sa pagmaniid kung kinsa mga dagon nga traitor.
1: Oh.
2: Dahil traitor, o kinahalan nga masayran kini sa Big Boss, haron kahukmat siya sa kamatayon.
1: Noy na to. Sige, padayon sa'yo mag-ibuhat din
2: Gibutahan ko niya nga usaka sa'yo.

0: kok ape cokes pa napa salik sa papan datoh siapa ni eki sa sama ka takut atai dol pa
1: unia
0: siapa tak kerasa aku bayi sa atai dol takun tada eka obat sa aku kita atau bangsa atai dol sangkup sa market takun kada sa atai dol kata aku ha Papa Nato?
2: Ya. Bukhle. Si Tengdol. Ang malaho mga dragon.
0: Ah, miskin ah.
1: Busli.
0: Ako gusto ikaw bugto sa Tengdol katakon.
1: Sorry, Big Boss. Pero dili ko ganahan mo patay, anak niya.
0: Ah. Pero ito balibal ba sa ako, Soko, ha? Ito, explain, ha?
1: Tingali huh? Umaw ka ng tawana ang insider na kiin mo ni Pinchak.
0: Miss Klina, ikaw pasabot sa ako. Pero ikaw palipad.
1: Tuwad ka dili ko sigurado. Kung tinuod bagid ka na siyang traidor, Busli.
0: Papa na to. Ikaw kapatid sa gisulti sa Miss Klina.
2: Busli. Huwag ipanigoro na ako nga usak ng traidor, kiniti. Tingkong nga pala hupok.
0: Pes, ako patay sa tingkong pala hupok ka takon. Ako patay sa imo tingkong. Goodbye, old. Bukto na.

Dili lang unta kato siya mao ang insider ni Pinchaka. Husto, naka-picture ko niya ganiya. Sawa pa siya hukmi sa Big Boss. Isan ni na kong Pinchak. Ang tanong na ko kung mauban ni iyang insider. Wa ko makaila anang tawhana. Dili siya ang kiingon ko ni mong insider.

0: Kami nga ngayon nga kong naimutangan nga facility din sa IAS. Pero sagdi na. Ang tuso na kong pipila ka mga adlaw nga gi-detain ko nila din eh. Kay human unya ni ini. Mamahimo na muna akong gawas nun. Huwag may palik pagin unya ko sa serbisyo. Pagkataas, huwag swerte ni mo. Major Gaspar. Swerte yung kay Kaloy. Bangag sa ilong.
1: Buddy.
0: Oh. Buddy.
1: Yeah, nota.
0: Oh, buddy.

0: Salamat sa iyong pagduaw na ko din sa facility sa IAS at tilalay. Butan yun ako nga tilalay. As ka, mingawa naman yun din yun.
1: Kinahanglan kang mo sakripisyo, Loy. Kay alang raw sab kini sa imong kaayuhan. Antos lang yun una, Loy.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Kapuig, ayos yan. Bago akong rawa ko na kapuig.

0: Pabirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ati Lalay, doon ako kasi mga nagkapindi ni... Ugwa pag yun ganit, desisyon. Bulayas kung kika nilin dapita.
4: Unsa?
3: Grabe ka lang ay. Tili ko kaya ning ingon ining dapit puy ang taon, oy.
4: Tigo ang kanaloy. Nahibaw ka nag-unsay angay ni mong buhaton.
3: Ay! Busit ba yun ang kamitanga, oy. Bisag silpon, gibawal ay kong gabiton.
4: Tungod kay gipakita lang nila nga dinakpan ka. Ug nakasabot ka ni anak kay opisyal ka. Police Major ka, Luisito Gaspar.
3: Hey, si Byron. Asa naman ang uplok ni mong anak, kabayot?
4: Wala

0: uyog ah. Kay init ang imong dugo sa bayot mo pag umangkon.
1: Sulti itong uplo ka bayro na. Ngaog makagawas na gani unya ko din is facility sa Internal Affairs Service. Kinahanglan nga dili siya magkikatubang na ko. Nga usa ka bayot. Kibalian ko yun unya siya sa iyang gusto.
0: Mao ba?
1: Ano ka tawa mag-aati lalay?
0: Loy. Ayaw kumpiyansas pag umangkod mong bayot, Loy, nga si Byron. Kay basin bayag, ikaw mo'y iyang balik-balian sa imong kabukugan.
1: Ah, yamata noon. Bagag sa ilong!

0: Dili tamay mo magdugay din ini atong gikanaan nga restaurant, Pinjak.
1: Kailan naman?
0: Tingali ang dunay dragon nga makakita na itong duha, nga naguyop. Tana, saluyong bahinta mo, Aki. Diretso sa giparkingan mo sa imong sakiran.

0: Sabi ni mo, nabala ka ba ako?
1: Nabala ka sa unsa?
0: Naabsuelto si Major Gaspar sa mga kasong kriminal o administratiba. O posibleng makabalik na siya sa katungdanan. Usaon niya ini mga adlaw.
1: Gibuligan pigod siya sa mayong kahigayunan.
0: Musamot pagyod unya siya kasalbahis. Kung mabalik na unya siya sa katungdanan, Binjak.
1: Patyon ko siya.
0: Binjak! Binjak!

0: Na nare-resorter, alang nimo. Kawas nung tanagyudlo, eh.
1: Oo, atilalay. Butan, atilalay. Kawas nung ako, pangag siya ilong.
0: Magkabalik ka pa yun sa serbisyo, Major Luisito Gaspar.
1: Ikaw rin yun, mohin ka, kas pagbundak siya kung pinunyagan pa nga, atilalay.
0: Unsay imong plano, ha?
1: Inigbalik na niya na ako sa serbisyo. Sunugon ko ang pagkatao sa eskwadro. Gamong nipatay sa itong amahan.
0: Ikaw ang bahala, Loy. Kay bisan og badlungon katong atong amahan. Apan katungod ni ini ang makabaton og hustisya sa iyang kamatayon.
1: Magbayad sa kumakamot ang hitman ng eskwadro. Si Misael!

0: nisakay na sa iyang kutsi ang big boss nga insig sa mga dragon, bay.
1: Oh, my search. Ulang inusara lang siya. Was ikaw ba na driver?
0: No, ito na. Nilarga na, bay missile.
1: Sundi na yun, bay search.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigya po ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toong balita, nisad ang Philippine Ports Authority kung PPA pagpaligon sa kapasidad sa mga pantalan sa nasod, hinipinagi sa pagsaka sa ilang ground levels o pagkonsidera paggamit sa mga materyales nga gamito na lang sa pag-survive sa mga kalamidad. Sigaw ni PPA General Manager Jay Santiago nga ang ahensya mihimo og sunod-sunod nga structural reforms sa mga pantalan aron protektahan sila gikan sa danyos sa masinati nga grabing pag-uwan og dagkong baod. Alang kang Santiago, importante sa mga pantalan nga magpabiling ligon taliwa sa masinati nga mga linog og bagyo sanglit gitaasan sila pagdawat og cargo ships na maghatod og mga supplies sa pagkaon atol sa emerhensya. Itong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyo ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Talo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget?

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gary. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti kini mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pobreng dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato.
7: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbana o. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500. Pumali sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
10: Uliat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
11: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
10: Ah, lagi. Basig glass na ni.
11: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
12: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
14: Pwede sa Actimed. Actipit man!
13: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
14: Actimed! Actipid!
13: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
14: Actimed! Actipid!
13: Unya ang quality.
14: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Life Extension, Vitamin D3.
18: Am I speaking with William Hill?
19: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension, and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
18: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
19: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Una siya nahibawan bahin sa mga gipatay ng mga bata.
2: Mabo?
1: Mga kinahanglan magkasultigin mo ni Milchi.
2: Saan lagi ni mo?
1: Karong gabi, Ibay. Mauna ang Operation Milchi.
2: Unsa?
1: Kinahanglan masulbad na ang pagpamatay sa mga bata ining dapita, Mimik.
2: Baitit man na imong trabaho, kul.
1: Pero makatabang ta. Ay, ingat inini. Kinahanglan ikasulti lang nako bisan kausa si Milchi. Maurugi na nga akong tuyo.
2: Saan mo lang mo? Di mo ito makasulbay sa mga patir.
1: Ah, basta. Karong gabi eh. Magpatrolya ko. Bisag ako lang usa.
2: Unsa?
1: Uban nilang gislula. Kay nag-uol pa na siya maayo. Basinun sa'yo masul sa'yo hunahuna.
2: Bito. Lain na ba kay sinultihan?
1: Malaki. Mga nga bantay lang yun na siya maayo, ha? Kay ako ang mangita o hustisya sa kamatayo ni Inday Ina. Sakit kayo sa kundugan nga. Magunaw na sa bata ang gipatay sa animas.

0: Milchi, katuog na lang.
1: Taon sana ba na si Milchi?
0: Nagsigimlik ago, papsi.
1: Gusto niyang batukan, ganang iyan kaduka.
0: Papsi, dili ka na balis glasas, Milchi. Wa man si kang kaon.
1: Wala yung problema. Saan na mo?
0: Oh, nurse? Oh, saan lang dikslos?
1: Bao na ang magpalahuta ni Milchi nino. Ang tod nga buabot ang higayon. Nadili na siya maghuna-huna sa pagbiya din eh.
0: Oh, ha?
1: Kinahanglang matiman ang iyang kahimsok.

0: Doon sa mga nas milk si sa bahay. Huwag na kumakakita ng amigawa siya. Nasakit yung kahada siya. O, nasakit yung tingali na. Kaya, huwag naman mo gawa sa iyong kwarto. Pero, unsa man itong akong nabati ganina? Mura man itong si Milchi nga nagsigi o panuktog sa pultahan? Agoy. Hindi na naman sabi ng akong tiya. Tiya na ko nga. Makapanerbios ang tingog. Hello, tiya.
1: Asa na may lakaw ni muli ha? Wala naman kay pauli-pauli.
0: Busy pa ko, tiya.
1: Busy pa kang barog-barog diha sa gain sa bahay sa imong agaon?
0: Di man, tiya.
1: O saan na may kalambuan sa akong gisugo ni mo?
0: Lisod pa yun, tiya, oy.
1: O kung saan may nakalisod, ha? Nga nung lisod?
0: Kaya di man sa yun.
1: Ayaw kong binuangi, ha, Buldo?
0: Pabot lang, tiya. Naniit pa kong maayo. Ay, relax lang, good. Dali, masab ka, oy. Mura man sa gisugo lang kuni mo og pagkuhag kabuan ng imong kalaki.
1: Ayaw na pagreklamo. Kita ang dunay dakong katungod sa kupang bulawan nga naan ang agaon mo. Busa, kinahanglan imo ng mapawi.
0: O, lagit ya. Pero di ni madag atubang, eh. Pinasikrito, ginit ya.
1: Kinahanglang dali o na ni mo.
0: Pero dali ka di ano. Labaw na ko.
1: Ya, sige. Ayaw pagyaya diha. Bye,
0: tiya. Mas kang asul lagi ng iyaan na, eh. Makalabad sa ang utok.

0: Gabiin na ba yan, Suman? Di pa tayo mamalik sa bahay ni Lula?
1: Ikaw rin mo balik dito.
0: Subay?
1: Nalimod kasi akong misyon karong gabi una.
0: Ah, tinod ko ang ganyan mong pagpaniit sa bahay sa mga pater?
1: Ang sumunay. Abay, di man may magkasulti ni Milche kung di ko mo sudid to.
0: So, ano sabi mo pagsudid to?
1: Mangitar ko bagi.
0: Bahala kayo. Pag-amping ha.
1: Mag-costume mo na ko.
0: Costume? Bida ba'y usap na sa'yo mong i-costume?
1: Ah, niya na! Unsa may kasulti naman ako, ha?
0: Ay, huy! Mura ba'y akag Dracula na imong porma ba'y? Nag-itom ang katanan!
1: Oo, oh, nag-itom ko ba'y? Aron, hindi ko maklaro sa ngit-ngit.
0: Abita, gabay ako may kalbaan na imong buhaton, eh. Unsa man, ubanan ba lang ta ka?
1: Ayaw. Ayaw ba'y? Kaya ka siguro aning akong lakaw kung asa ko sang ko ini. Masayon ang akong pagtago kung ako ra. Ha? Pabuta lang ko dito sa ilang lula, okay? Bye-bye!
0: Huy! Ba'y dyan eh! Amping ha!
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
7: Ang lamig!
8: Tika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya
0: na yasinimide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na bikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
5: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Sed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
17: Oh, Vilchi. Kauna. Niyo. Gidad ang tigang pagkaon nilis kwarto. Luyam ka sa kong tanaw.
18: Dito. Nganong bisamot mo ko, kaluya?
17: Relax, relax lang.
18: Unsay akong sakit. O ganong, nganong to na ko'y dextrose.
17: May sakit ka. Ang doktor ay naibaw. Sige na, kaon. Armalagsi ka.
18: Dito. Mupaulit na ko sa amo.
17: Dili mahimo.
18: Ansa? Ano? Anong dili man mahimo?
17: Tungod kay. Kay gikinahanglan kay kanamo.
18: Dili na ko ganahan o trabaho sa inyong klinik. Mupaulit na ko.
17: Kauna lang. Sige na, kauna. Unya ta magsabot ba hinana? Huh? Kaon og maayo aron malagsik ka.

Narambay, isang kapater. Hayag kayo ang palibot. Maglisod kong dool sa tubangan. Klaro kayo nga doon na ni CCTV camera. Ah, upit-pid ko skilit. Multipot ko dito sluyo. Mahiyo dito nga. Tagtas ang mga kahoy o doon ay mga tanong. Walang utay makakita na ko. Pero, nagitaw masagutanan. Lisod ko maklaro.

0: Lindo maluoy ka. Dilin ako kinaandin ni Senyo. Ihatod ko sa mo.
1: Milchi, muabutan ng higayon na. Sa pagkakaroon, sakay-sakay lang natin sa talang gusto sa akong amahan.
0: Unsa?
1: Nagsabuta ka, kuhaon na to ang kupang bulawan, di ba? Unya, kung ato aking makuha, mamiya ta din, di ba?
0: Pero...
1: importante para nimo ang kupang bulawan, dili ba, Milchi?
0: Dito. Naglain ako lawas.
1: Sige na, sige na, sige na. Kaon na lang. Maulian na lagi ka ng imong gibati karon. Sige na. Kauna.

karon pa magkum kaduol sa liyong bahin sa bahay sa mga patir. Doon naman sa day gate din eh. Dako sa nga gate. Kagi anong sa kinan. Oh. Niyab lang gate. Doon na magawas din eh. Mutago ko. Oh. Unsa pa na? Ikaw ramon giablihan ang gate. Huwag may magawas. Oh. May sakyanan din nga. Nagpaingon din eh. Itong mga van. Itong mga van. Lah. Mura. Nakakita na mura mga van. Oh, may hunong siya tungkol sa gate. May sud ang van sa bahay nila ni Dindo. O sa makisod itong van. Di man maklaro ang sud. Pero. Mura. Nakakita na ko sa mga van. Di ino gitu, ha?

0: Uy, may ito mga van nga misod. Ano dito mo ni saluyo mo agi?
1: Mm-hmm. Aldo! So siha sa gawas agay. Kung wakabay na niit sa gawas.
0: Ha? Oo, sir. Nagduda si Sir Darwin ka. Duday na niit sa gawas. Ano man?
2: Gisira ng gate. Makalipok sila. Nga nangyi aman mo agi sa gate nga sa luyong bahin sa ilang bahay ang itong mga van. Di man ako malili ang sugod. Kay taas man ang kural din eh.
3: Gisira na sa gate.
2: Si Puldo.
3: Tigop!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha ganin na no nga magsige ko ka-admit, pero pagsukad karon nga nagparagis na ko dita nang kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi nya ko to inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na paragis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Pila pila win, San Miguel pila win.
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: This newscast is brought to you by Alnix. Basta allergy symptoms, fix it with Alnix. This time check is brought to you by Alnix. Basta allergy symptoms, fix it with Alnix. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. That portion was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano'ng karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasumbungan.

0: sayloa ko. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling ag kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, mawalian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at hindi kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with a flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: At first I was afraid, if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubag.

0: ayon ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-send celebrity soaps, panit nimo kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pag-send celebrity soaps na.
1: Ang katinod sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
5: Tosiran Forte.
2: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Mahibalo nago sa mga gatsawhan. Aron inyong mahibawan. Ang original Koi Herbal Capsule. Ibikibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng o garlic. Mahilti jug ka.

0: Halite ka ganahan, Dad.
1: Chelsea, langka. Huwag ka masayod si mong ipanulti. Kadili ka pa makasabot.
0: Unsa may wak na ko masabti, Dad? Ha? Unsa man, Dad?
1: Dili ko makatubag niya ng imo pangutana. Kaysa gikaingon ko na, dili ka pa makasabot.
0: Manguli na ta. Wana ko masabti, Dad. Unsa'y manguli?
1: Dadunta ka. Manguli ta. Palangid ko sa imo teacher advisor.
0: Ngano man?
1: Basta manguli ta.
0: Basig mag-test me.
1: Basta ipalangit ka sa imo teacher.
0: Pero siya tiri kami.
1: Kaya maroon lang imong teacher advisor.
0: Tuwa sa faculty room. Pero nganong manguli man tatad? Klase pa man me.
1: Ato taga-tubaga sa ato. Magsulti tagtarong dito. Ato ko na ipasabot nimo ang tanan. Dadaan imo bag. Iubang tigandaan sa akong pagpalangin sa imo teacher advisor.

0: tayo Celsius yung dati, hasta niya bag. Parang yung tugay. Mas, bago pa. Bago pa laki o bago pa.
1: Mas.
2: Nga naman ko no?
0: But, may kibaw. Hilak may doon Celsius, no? Hilak o.
2: Hilak
0: siya.
2: Mau ba? Asa man sila paingon? Ha, mga bata, asa man sila paingon?
0: Dito sa faculty room.
2: Sige. Ako arion.
0: Bye.
2: Anong kita man ni Sir James at Chelsea? Unsa kay problema? Wa di ti nga Alicia sayre ni ini nga nagpalit lang ko pagkaon para namo. Si Sir James at Chelsea? Sila katong bagway pa lang nga nakagawa sa gate.

0: Sige na, sakay na. Irog o gamay. Ang imong kamot, mapiit.
1: Sir James! Sir James!
0: Pahimu magmuhinom ka na, Chelsea?
1: Sir James!
0: Naminaw ka ba na ako? Chelsea?
1: Sir!
0: Sama ko naghila ka na imo? E dili ka makatake sa test, mo ba?
2: Dili, Dad. Si Ate Rika May.
0: Ano si Rika May?
2: Luwi kayo siya. Inigbalik niya, wata dito sa school. Nagpalit na ba ito siya inyong food para lunch?
0: Ayaw ka bala ka. Bayaran ko na siya kung magkita, May. Kung pila iyan na gasto. Apil na siya iyang gipalit nga para lunch ni mo.
2: Nilitay ka maloy niya, Dad. Nabuutan man siya.
0: Chelsea!
2: May, humansiyan ako. Winanggaman ko niya kay ni Mami Melanie.
0: Oh!
2: Oh, Dad!
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Candy Let's.
3: Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Candy Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Take us to the

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Shit! Makalagkota! Off sa pag-ihang phone! Ura, iyag yun ang gituyo na. Unya, oo, sige, bakanti sa tanang saksi nga ng aki. Pwisit yung kayo! Makalagkota! Ipalagot yung kunin mo, Sir James, na. Ipalagot yung kunin mo!

0: Ang sabarong nag-ngoboy. Hala, ang nakatungday ko. Tungod is kalapad sa akong o kaganihan. Pero kalawa is Ginoo, wala maglapad ang akong o. Ediktig mo kitong tambal nga gihadog ni Doktor sa biro na kuda. Akin yun. Sa mga ni Mrs. Fee o tawag. Tawag niya ay. Malingkod ko yung daanan. Huwag ako tawagun. Kinsa man yung number. 09. Di ba ni familiar na ako? Was ni nga nga nakasuwat. Ay! Hello! Kinsa ni!
1: Kumusta ka to, Randy?
0: Uy! Kinsa ni?
1: Ay, bago to, Randy. Usa ka sa hinungdan nga nung way maayong buot si Sir James na.
0: Ha? Unsay? Kinsa ni? Ray kami? Ikaw ning? Ay, kaway batanis. Tawag ko ni Gidritsong Putol. Ay, kamakalagot! May sakyan ang miabot. Kinsa na ni? Si Don James o si Day Chelsea? Hala! Tinklasit mo marong orasan, Day Chelsea? Anong miya naman ni siyong? Don James? Oy, Day Chelsea? Day!
2: Okay ka na, Toranding?
0: Taon dong, arang-arang na. Nausap to Day Chelsea dong. Hubag mo itong matawag, nagdaling misod sa kwarto. Saan, maghilak to?
2: Kanya lang na magsulti ito, Randy.
0: Ay, ako, kwendong, nanawag na ba si kami na ako, Dong James?
2: Ha? Nga naman ko no? Usa ba niya tuyo, ha? Unsa to, Randy?
3: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
4: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
3: Worth it?
4: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
5: Glow Pond's Miracle.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayong hapon, ako si Rob Juman, Joseph Ross, J.Q. Caro, sa itong news break karo ka po na, katod ka ito sa DataX 503, pili mo matanon, ang naanayidan mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 na ba superior at resistance, na maoy graputik na sa mga silyula, apelman skin cells, batok sa nanabas ng free radicals, o giprabi sa polusyon, uveris, babisyo, sabas, maginom sa alcohol, o ang pagpalabako. Sa itong balita, nadakpan sa inyo sa operasyon, kini ko sa kagilulahag drug poser diya sa may barangay tangki sa sidad sa Talisay. Ang nadakpan na ilang sa pangalang pulo, Badidoy Bianyos, ang panigon, o giyulang ko sa high value individual na drug poser na nilihok diya sa nadakpan sa Talisay. Nadakpan sa inyo sa operasyon sa bagasakot sa DEG sa SOU-7, pidiya 71 sa RIU-7, ang kapulisan ni Lusar Busa ka Bible Superation batok sa maog na suspect o dihang nasota ang kapustilo pinanamalik ng legal katrugas gihimo na yung usag ka Bible Superation ng Minnesota sa pagkasikop sa maog na suspect. Nakuha sa mga dinakpan ang 60.68 gramos ginulahang shabu na mubalor kapin sa 392,200 pesos sa agbaog na dinakpan nga si Pulo, gihulat ng isa ka high value individual nga drug poser na naglihok niya sa niskutad nga lugar. Ang baog na suspect, kasamtangan ko nang gitanggong na sa Talisay City Police Station. Patong Diyos, balik ka karo ka po na. Katong ka na ito sa DataX 503. Ang DataX 503 champion nga presyon na 91.3 million Arak units sa Adagsan Sipitibin ng Pagkata sa mga free radical strong oxidation. Sa Terex 5-Lead, alatong panit mabataon, internal organayohon, ang Terex 5-Lead, diabetic diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, herpes CDT, insomnia, active pancreatitis, GERD. Ang Terex 5-Lead, ang sekreto! Subagagwapo.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo na ini. Kahit dahil.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Nga naman! Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luwa ka lang yung kibuhat, Marian!
1: Masang de Gobredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor! Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana, nga lisod tubagon. Ang kolektor! Pagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunob ug kasikas, Aldwin Nakurda. Ang kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor!
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
11: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, este, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
12: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
13: Basin og
12: may diabetes ka?
13: Ang DTX 500 na!
12: Ang DTX 500!
13: Adunay powerful extracts,
12: no phytochemicals,
13: og antioxidants,
12: nga gigan sa palaya,
13: og desugared sugar cane,
12: mga organic compounds,
13: nga effective,
12: matok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500!
12: Balik sa mga butika.
13: DTX 500!
12: Ang tuba
13: kontra sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500!
13: Effective
12: sa pagpamubo sa blood sugar level.
13: DTX 500!
12: Ibo sa desugared sugar cane extract,
13: og anti-diabetic property,
12: gigan sa palaya.
13: DTX 500!
12: Garantisado,
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
14: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
15: Oh.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Dito ako believe.
22: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
23: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in its early 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
24: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
31: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
30: Wow.
31: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
30: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag
32: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
33: ACS.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
33: ACS.
34: Zen Living Testimonies.
35: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
36: Tinood yun na Zed Liniment nga
0: Giyaplas na ko sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya. Cell element. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
35: Ang cell element oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit. Pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
0: Direko. Giyaplasan ang gani.
34: Living testimonies.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tanawon.
7: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
7: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
8: Glow Pond's Miracle.
9: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Chili Lets.
11: Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
13: United Home. Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Chili Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
36: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
37: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
38: Smart.
37: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
36: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
39: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
37: Tanggaling-galing mo,
38: smart dishwashing paste.
36: Heavy duty linis, bawat pahit.
40: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
41: ACS.
42: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
43: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
44: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
42: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
43: Bangong kumakabloom sa Charm!
44: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
42: ACS. Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: ang miagyato na sayran. Tuod man gisugdanan ni Marian ang pagpaint sa karaang painting ni Rivika. Ug hapit na siya mahuman sa dihang, may nabantayan siya sa karaang painting. Karon mga higala, niya ang sumpay ning bag-utang sugilanon, ang kolektor.
1: Kinsa kaning iyang model nga babae? Wait, sa pa may kuha nga? Akong i-check og maayo ang original nga painting sa kuna. Kinahanglan makopya ko ang tanang detalye. Wait. Karon pa ko makabantay ining mong painting? Nagatubang man diay ni og bildo nga bintana kining moong babae? Ug napurma ang iyang naong sa bildo sa bintana. Pero dili maklaro ang naong ining moong babae. Ang iyang buhok lang ug purma sa naong ang maklaro kung tutukan. Okay. Mao ni ang labing challenging nga part ining moong painting. Ikaduha, ang iyang kamot nga nangusog nga nagkunit sa kuna. Kikumuti og maayo ang gunitanan sa kuna. Mura siya og nasuko or naghilak.

0: Ay, Day! Day Marian! Ay, buntag na, Day! Mamahaw na! Ay! Oy! Ala, able man dahin ng iyang kwarto. Ay, musod ko, Day Marian, ha! Day? Wa man siya sa iyang kama? Hain magkali siya. Oy! Ay, tiil ka man ang... Tiil man ang naasasawang! Uy, hala! Hala! Si Marian ka rin naghinda sa sawang! Hay! Tabang! Tabang itawon mo! Day! Day Marian! Day, naunsa ka man, oy! Nakuyapan ka? Day!
1: Marian! Marian! Naunsa ka!
0: Ay, si Day Marian! Nakuyapan! Naasasawang naghinda!
1: Marian! Marian!
2: Nga naman mo, sa baaman ninyo, uy.
0: Ay, hala. Natuog ka diha sa sawak?
2: Dili lang ko natuog kay Bugnaw man.
1: Pastila ni mong bataa ka. Panuhuton ka diha ng kalaki ni mo. Mabangon diha, ugbalhin dito sa imong kama.
2: Oh, layag? Uy, hayag na?
1: Oh, alas 8 na sa buntag.
2: Oh, dili, maligo sa kula ha. Muna si Jared Ron, muntan daw siya sa kong painting.

0: Okay lo. Niara kita sa ilang Dula Carlota. Kalma lang ba?
1: Oh. Pero may maginig kalma nga kung ba, apo. Kanamang ba ni Carlota ang dili kalma?
0: Basta, behave lo.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Buhay na akong buhok ay. Pila na lang ang taon niya kalugas.
2: Ikaw ba? Ayaw na dito kita idaya. Matiguan ka na pero bugal-bugal ang kalugas.
1: Ay! Wala. Maupaw na gil kong sabot eh.
3: No!
1: Di matabang tambukaw eh. Nagsalig lang kay dakog kamot. Unya, undan yun.
4: Imo sa tingali gisungog, mao nga gibugno ka ni Lula Carlota.
1: Ah, dili gyud. Bisan unsa pa akong isulti niya. Negatibo gyud siya utok.
4: Na, gusto na. Ayaw lang una pagkita ni Lula.

0: wala na unsa man ka, mamugto man kag bisita.
1: Unsay bisita? Dili to bisita ang mianhi nga tiguang. Espiya to!
0: Lula, sad-uy.
1: Kung dili ka gusto nga ako itong mabugnuan pag-usab, ayaw na yun to patumba din heng tiguang ha? Daot na ba to siya? Ako gintong ilang buyog sa sunod na mo niyang kita. Nawa niya.
0: Naun sa mamong duhas, lulu. Uy, karoon sa manamahuman ang inyong gubat.
2: Eh, di yun yung mahuman ang among gubat. Kundi siya mo angkon nga, siya ang sayop.
3: Hello, kung sa man yung giawayan ninyo?
2: Ay, kanagong iyang pagkaabubuhuan. Madudahon kayo ng tambuka, uy! Insecure kayong dako!
3: Lo, labtin ni mo si Lula sa una?
2: Apo. Love team good me. Pero, da, boy ayo. Kay maldita og iskandalo siya!
0: Nana, ready na nga akong painting para i-submit.
4: Ay! Giputos na dainibo ang imo painting, Day Maria?
0: O, nang balyang. Pag-ampo nang ho, nga makadaog ko bisag third lang.
4: Ay, puslan mamag-ampo. First na lang yun ang akong pangayon. Ano po ang imong makuha?

0: Salamat kay gikuha gid ko nimo ha. Lisod kidad unang akong painting.
1: Siyempre. Kuhaon gyud ka. Magdungan yung tag-submit sa atong paintings.
0: Good luck ha.
1: Good luck sab.
0: Uy, Jessica. Uy, nagsigiwan ng kagatog diha.
2: May buti na sa itong destination?
0: Samantaw na itong tikampo eh. Sige, manig katog.
2: Eh, klaro naman sagot nga winner mo. Uy, abati ato ubang entry ah.
1: So, magpaabot na lang ta sa result sa contest.

0: siyang website na i-appilan niyo sa contest?
1: Wa pa!
0: Ay! Kakayapon ko! Oh my God!
1: Ano ba?
0: Winner ka!
1: Ha? Karong ba? Winner ko? Sure ka? Ay, si Jared na binawag. Hello, Jared!
2: Hello, Marianne!
1: Hello!
2: Congratulations! Ikaw na ako sa first prize!

0: Yes! Yes na lang! Winner ang Kuna ni Marian! Kailangan mag-celebrate ah! 100K nga malagbunan ni!
1: Hello, Jared! Ikaw?
2: Ayaw yung pangandang nga third place. O, ako nasungkit.
1: Ah! Oh, kanalis! Congratulations!
2: Mag-celebrate ah! Ato na lang nung anon. Ano sa inyo?
0: Yes! Party! Party!
3: Jessica, dili magkupo ka. Masuko pa yan ang slow lang.
0: Behave lang magugo kung makainom ko.
4: Hello, guys!
1: Hi, Jared! Congrats pag-usama, ha?
5: Rebound!
6: Hain naman ang ibong painting, Marian!
1: Tuwa sa foundation nila, i-display na nila sa ilang gallery.
6: Mailhan na di ay kainin nga winner!
0: Wow! Nagbahan ang message ni Mo!
6: Wala na lang sige, tumaga Marian, basin ko ang organization na nang nanawang.
1: Hello?
7: Ikaw si Marian?
1: Yes, ako ni.
7: Ay, ang original sa imong painting sa kuna.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang katinig sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Bayutrom Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayutrom Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Bayutrom Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
2: Bayutrom Herbal Capsule.
4: Day and that, nganong masulubon man ganang naong nimo?
5: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayo ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
4: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula at sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress Tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
6: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
5: Worth it?
6: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP, alas 5:11 sa kahapunon.
10: Headlines.
9: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mapalapad pa sa Eco Station diha sa South Road Properties kod SRP sa sunod tuig. Bibitay 7 ka mga inmates sa CPDRC nagpositibo sa kinalit nga drug test sa PDEA. Konseho sa Dakbayan sa Mandawi ni Awag sa Veco nga tumalo ng ilang gitakdag ang mga rotational brownouts. Paglugway sa termino sa mga barangay o SK officials, lusot na sa third and final reading sa Senado. Kanhi Kongresista Martin Romualdez, itakdag ibalhina karong adlaw sa New Quezon City Jail, gikan sa UP PGA. Mao kato mga headlines. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News update. Ano karong Lunes, September 14. Kumusta inyong kahapunon karon? Mawanon nga kahapunon. Ato mga kabukiran, mga kasama, labi ato mga mag-uuma. Mapasalamaton kay nabisbisan ang ilang mga pananom, ang ilang tanom nga pila ka simana, pila ka buwan nga naguwat ug uwan. Kani nga laya na ubang mga pananom. Ugi pasalamatan ang uwan. Naminaw sila mga radio karon 612 ting panihapon na usab o sa mga inyuhang giandam karon para panihapon. Atong na nagsunod sa digital platform DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Mayong adlaw kaninyong tanan. O karon sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mupalapad pa sa Eco Station sa South Road Properties kung SRP sa sunod tuig. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
10: DYHP.
11: RMN Report.
12: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Palapdan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Natuig ang Eco Station dito sa South Road Properties kuno SRP. Ang mayor na plano pasukay puglaing 145 milyon espeso sa iyang ipropuner ng annual budget sa Natuig nga lang sa maong gatuyuan. Kinitungkot yan kita sa mayor ang ka-epektibo sa pag-process sa mga basura, pagpaminos sa gahin alang sa garbage collection and disposal sa syudad. Target ni Archival ang makaprocess ang dakbayan 150 katunilan ng basura patag adlaw sa tuig. Gikan sa 30 katunilan ng basura na ining tuiga.
13: Kasunod na tuig, masig magkakuha na tag more or less 100 to 150 tons kung mabuyugan ng ito sa budget. Naghangi ang sagko sa next na budget ng mga isa doon 945.
12: Si Mayor Nestor Archival sa kasamdangan, gipadali sa mayor ang pagdugang sa mga ekipo diha sa Eco Station gamit ang 145 milyon espesos nga nakuha nini gikan sa nasundong kagabhanan. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duna sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tata.
8: Radyo mo, nationwide.
9: At ako na sila 5:17 na sa kahaponon. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglan alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglan magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DYH
9: At ako na sa last 5:17 na. Dibitay 7 ka mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, CPDRC. Nagpositibo sa kinalitong drug test sa PDEA. Kasama mo sa Balita Radio Man, R.V. Veloso.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Moabot sa 27 ka mga persons deprived of liberty kun PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kun CPDRC ang nagpositibo sa paggamit og ilegal nga drugas. Kinigikumpirmar ni Dr. Felipe Montejo ang jail warden sa CPDRC. Matud ni Montejo nga kini pinasubay sa gipaygay nga surprise drug test alang sa 1044 ka mga inmates. Sa nasayran, bag-o lang sa mipaygay sa family day ang mga inmates diin gihatagan kini og kahigayunan nga makauban ang ilang mga pamilya ug mahal sa kinabuhi. Gidugang ni Montejo nga padayon pang gisusi karon sa sakop sa CPDRC ug Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ang posibleng mga entry points sa mga gidaliling drogas nga gidudahang gipalusot sulod sa prisuhan. Hinungdan nga kabahin sa ilang paagi nga walay makalusot nga kontrabando ug uban pang paraphernalia ang pagpahugot sa seguridad sa tibok prisuhan bisan pa man ang pagsusi sa mga selda niini. Niadtong September 11, unang nasayran nga napugngan sa sakop sa CPDRC ang pagsulod sa ilegal nga drogas sa pasilidad. Giingong adunay ni suway pagpalusot pinaagi sa pagsulod sa ilegal nga drogas sa sudlanan sa soft drinks gikan sa usa ka fast food chain. Ang maong tao gikatakda unta nga mobisita sa usa ka 41 anyos nga pidiriso kinsa nagatubang sab og kaso may labot sa ilegal nga drogas. Subay ni inigi katakda nga magatubang og silot ang mga nagpositibo nga mga inmates samtang nagpadayon sab ang pagpaubos sa surprise drug test sa uban pang mga piniriso. Kasama mo sa lalawigan sa Subo. Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: At oras sa 5:20 sa kahapon, personal karon nga gisusi ni DILG Secretary John Victor Mulia ang New Quezon City Jail sa Payatas din gitakdag ibilanggo si kani House Speaker Martin Romualdez. Inisubay sa pipila ka oras sa dili pa ang gitakdang pagbalhin sa kani House Speaker gikan sa UP PGH paingunan sa New Quezon City Jail. Mato ni Rimulya, linguha sa pagduawon ini sa prisuhan nga masiguro nga mapatuman ang kamanduan sa korte. At oras sa 5:21.
11: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: At ako na sa 5:22, itang-tang na sa BIR ang VAT at sa allowable system loss charge sa bayronon sa kuryente. Ubo sa Revenue Memorandum Circular Number 97, Series of 2026. Dili na i-appeal sa gross sales alang sa VAT ang system loss charge nga nasod sa CAP nga aprobado sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Sigon ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang epekto ni ini sa mga konsumidor mao nga mas ubos ang bayronon sa kuryente niya sa ilang mga billing nga na-appeal sa bagong lagda. Kinahanglan sab sa nga ibuwag sa billing statement o invoice ang allowable system loss charge. Klaro sa BIR nga VAT lang ang itang-tang og dili appeal sa exemption ang income tax og tukmang withholding tax. At oras sa 5:23 sa kahapunon.
11: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ora sa alas 5:24 na kung mag-uwan unya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on ug ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na mami, pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on ug ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on ug ubo, mahimong mo grabe mao nga daling mubugat ang pamati sa bata. Bus ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Mga kasama, sa unang sinyali sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zip for Kids. Ug sa dunay ubong plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo. Karong panahon tatinguan, gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zip for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maong kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor. At oras, alas 5:25 dugang pa sa ato mga balita. Sa kapulisan sa syudad sa Subo ni Hulagway nga malinawon o hapsay. Og hanay ang katapusang adlaw sa bar examination kagahapon. Dulaan sa 1,000 ka mga tao ang misugat sa ilang mga kabanay. Mahal sa kinabuhi og higala nga mikuha sa 3 ka adlaw nga bar examination. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
8: DYHP Tatak RMN Report.
15: Gihulagway sa kapulisan sa sudan sa Sugbong, hapsay, hanay o malinawon ra ang katapusang adlaw sa bar exam kagahapon. Gagipahigayon sa University of San Jose Recoletos Basa Campus, gibarabaran nga mabot sa kapin 800 ka mga tao ang gabisugat sa mga bar examinis sa gawa sa tunghaan nga naglangkob sa mga mahal sa kinabuhi, higala o kabanay. Nakamugna kinigkahuot sa dagat sa trapiko ang pagdagsa sa mga tao sa gawa sa tunghaan, apan miabag ang mga police personnel sa paggiya sa mga motorista nga dili kinimatanggong. Ang happy mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde, ang personal nga mi-supervise sa kipatuman nga security sa gawas ug sa sulod sa USGR. Mato ni Sumalde nga wala sila makasugat og problema sa tulo ka adlaw nga bar exam sa nitdugan nila kini nga gipangandaman.
16: Generally peaceful naman yung sitwasyon natin ngayon dito. And naka-deploy ang marami nating police personnel dito sa area para i-secure at siguraduhing safe and secure ang ating mga pamilya ng mga nag-exams, mga examinees natin.
15: Wabot sa 130 ka mga personnel sa Cebu City Police Office ang gineploy sa venue. Wapay labot nini ang augmentation gikan sa Cebu City Transportation Office, CCTO, City Disaster Risk Reduction Management Office o Bureau of Fire Protection. Ipasalamatan sa HP sa CCPO ang iyong mga sakop na mihatag sa ilang serbisyo sukat sa pagsugod sa bar exam hangtod na kininatapos nitong Domingo. Gikan sa pagsugod, wala sila makatala nga dunay nagpabadlong o misunod yun ang mga tao sa lagda ng ilang ipatuman, ilabi na sa mga mulupyo doon sa USGR.
16: So far, wala naman po. Peaceful po ang sitwasyon natin. Kahit mula nung nag-start tayo ng examinations, ang bar exams.
15: Si Police Colonel Ricky Sumalde, una na nga ipatuman ang kapulisan sa anti-noise o liquor ban sa sulod sa 100-meter radius sa tunghaan, aron nga dili matugaw ang mikuha sa bar exam, gikan sa alas 12:01 sa kadlaon, hangtod nga mahuman ini kagabi. Wala usab sila makatala nga dunay nagpabadlong o bilapas sa mga mga lagda ang ipatuman sa kapulisan. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Rajaman Arbo sa Mantiri YHP. Tata, Carmen!
8: macho mo nationwide.
9: At ako na sila 5:28 na. At ako na kaninawan ang sitwasyon sa gawas nga bahin karoon nining total ligsik. Kumusta kahakar sitwasyon karoon mga orasa? Samtang kilom-kilom na. Radio man Joseph Osquiano, kasama JQ.
8: YHP, Tatak, RMN, Report.
17: Yes, alam ka sa magrantumada Aida, no? Sa mga pagkakadino sa gawas nga bahin na kumarasa sa kapuro, medyo na kung dagong karoon na magwaluan o na magpalisik karoon mga orasa. Apan doon na po yung dagong mga itong nakita dari sa gawas ka bahin, dari sa may norte o dari sa may aminan o sa may south ka bahin sa Cebu City o sa may kasanpag ka bahin doon na po yung nagulo. Pero sa Picas, dari sa may habig na sa may downtown area, medyo hiyag-hiyag dari gamay, agar o rasa, agar lang, hadapin yung habig sa Mandayog na pula po, may nagubdag ang karong rasa noon, huwag niya mag-wan-uwan o mag-tutalisi karong mga rasa. Sometimes sa natan sa trap ko, atong gani daw karong mga rasa, tulaw din sa may downtown area, sa may Sanxiangco, palung din sa may Sinaxiangco, palung din sa may Pinti, moderate ang dagang sa masakang karong mga rasa, apan na ang Picas Lane, kung subay ka rin sa Maryland doon, gawas ka sa may Osmio Boulevard, nagkasat din ka ulit na sa mga sagarap na karong tumagawa sa Tahapuda. Samtang nga ang German Go Avenue dito sa Pindi, patungin din sa may Jerusalem Avenue, nagkasat sa doon sa mga sagarap na mga orasa. Ang Governor Quinco ang Bantal Road, pasinan nga nila sa rush hour, labi ka ulit sa mga sagarap na both side nyo dito sa Foodland, patungin sa may school business park, ugitan din sa may dua ka mga flyover sa may way out sa may pag-ibig, panong din sa may pundan, o may sportuna na kasi natin sa Miss Coach Daga sa mga sakinan, para na mga orasa. Ang Pogjang Polisita, ang kanilang nila Montanya, dito sa may Mabulo Church, panong din sa may IT Park, ang slow moving ang mga sakinan ka o mga orasa sa kahapunod. Samtang ang Archbishop, moderate track ang mga orasa, panong din sa may Banta Road. Ang Gordo Avenue, bigyan sa Mesquina Iscario, moderate na andaga sa mga sagang ka mga orasa, samtang ang Smith Boulevard, padong rin sa may Iscario, is the moving mga sagang ka mga Iscario ka mga orasa, sa Mesquina Iframos Extension rin sa may One House Minya, nakasingat sa Miss Kaon Sadagan, sa mga sagang ka mga orasa, padong rin sa may Kamputao, rin sa may Iscina Gordo Avenue. Ang ambulance, nakituan sa Miss Kaon Sadagan sa mga sakanan, karon padong rin sa may Iscina Banawa, o gano'n sa may Salvador Extension, habing na sa Labangon. Ang Bea Rodriguez is moving parang sa may Verama Avenue. Ang Inbacalso, Carboras, habing ka sa South Bus Terminal, parang sa South Ngabahin sa may Inbacalso, Basak Pardo, o gano'n sa Mambaling Flyover, nakasinala sa Miss Consadagan sa Masikang Carborasa, o Gilingdan parang sa SMC side. Ang SRP, Uray Agika Blackan, Garon Both Side, Gikastari, Sabita Rin sa may Sub-Tunnel, Uray Ka Blackan, Mudurta Andaga sa mga sakanan, Garon Gabaga Orasa sa kahapunon. May pila kasi kasun, Garon, ini mabugnawon nga kapunon, sa angli doon nga pita ka blagong ato nakita, dari sa may Aminal, sa may Batangabahin sa Cebu City. Yan rin sa gawang sa alang sa traffic update, Panyo Radjuman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RM.
9: At ako na sila 5:31 na ang konseho sa Dakbayan sa Mandawi ni Auhag sa Bisayan Electric. Katumanong ilang itakdag ng mga rotational brownouts. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
8: CYHP Tatak RMN Report.
14: Iaawag sa konseho sa Dakbayan sa Mandawi ang Visayan Electric Company nga kun mahimo istrikto nga sunod ang ilang unang gipublikar nga rotational power interruption ug minosa nga gitason sa brownout sama sa sinati isud sa pipila ka mga semana. Si Mandawi City Councilor Jennifer Delmar midusog resolusyon sa konseho aron mo auhag sa VECO nga tumano ng ilang gipublikar nga brownout aron ang mga konsumidor sa kuryente makahimo sa gikinahanglan nga adjustment ug dili maapektuhan ang ilang operasyon. Ang VECO matag adlaw mo pagawas og schedule sa rotational brownout. Pinagi sa mga public advisories ni ini ingon man kung dunay kalit nga kausaban ang rotational brownout gipatuman karon sa VECO tungod sa kakuwang og generation capacity sa Visayas grid hinungdan nga mapugos ang mga power distributor pagpatuman og manual loading og rotational brownout sa ilang franchise area. Matod ni Delmar nakasabot sila sa sitwasyon sa VECO karon apan kung mapakyas kini pagpatuman sa ilahang gischedule nga brownout maglisod sa paghimog dinalian nga adjustment ilabi na kadtong dako ang paginahanglan sa kuryente sa ilang trabaho mga estudyante og trabaho nga nag-work from home, lokal nga negosyo, healthcare, storage facilities ug uban pa. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak, Arlie Man.
8: Radyo mo, nationwide.
9: At oras sa 5:33, padayon mga kasama sa pagpaili sa inyong mga resibo sa inyong pagpalit og Biogesic. At ang balikon 20 ka mga tablets sa Biogesic sa Osaka. Resibo ni Ana. Adiri ang resibo. Aron ato nang ilisan og mga coupons og maka-apil mo. Sa nagpalayo na ito nga Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. O niya at naman i ang mga pharmacies partner ng mga butika. At mo makapalit o makwalify ang inyo ang mga entry. Maling mo sunod. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug. Lapod sa 7-Eleven, pwede sa Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, at SBI. Karong Merkules, line na usap atong winner sa taga, 2,000 pesos o 5,000 pesos. Samtang sa atong grand draw, nagkaduol na raba, September 30 atong grand draw. Upat ang makadaog og 10,000 pesos samtang sa itong major prize, jackpot prize at sa grand draw, 100,000 pesos. Busa, may binakon ang panahon na ang atong ang panahon. Init, mauwan usap sa hypod kung ugaling madilatar sa pagkaon. Maglabad ang ulo. Busa, ni anak, Biogesic, muinom na taniini. Ulingon man ayaw ilabay ang iyong mga resibo sa pagpalit. Pailisi din sa mga raffle stabs alang sa itong Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. At oras sa 5:34 na baliktas at panag-uban human sa mga pahinomdom. Magkasama kung ikaw ang gisaligan sa balay, padayon lang sa pag-atiman. Pero tungod sa pamuwaw o kakapoy, usahay dire na musulod ang sipon. Palabyon lang una ang runny nose o pag-atsing. Kung makasinati na o simptomas sa sipon, mag-Nuzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinya sa sipon, mag-Nuzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Nuzep Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Nuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kailangan ko mag-withdraw!
19: Himala! May BPI dito!
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
19: Isang Himala!
20: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor. Kung mag-uwan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang Nuzep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids.
11: kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon ting uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Solmix for Kids o Newzep for Kids. Tabang alang sa kahupayan. Maukini ang alagang Unilove. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Solmix. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
21: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
22: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
25: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
27: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
26: DTX 500, mabali sa mga butika.
21: Apo, kadali lang, nagalibot akong pananaw. Matumba ko.
28: Lolo, lingkod sa ta,
1: ng luspad man kaayo ka.
0: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves, makatabang sa paghatag og alivio sa pagkalipong o vertigo aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Aron nakainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.

0: ganato, no? Makaingon kita, grasya sa Ginoo, ang imuhang Panginalan gitubag sa imuhang paghilak ka ganina, apan natugbangan sa tabang sa ato mga tigpaminaw.
1: Padyo ko pasagdi sa Ginoo. Huwag dagang kayong salamat, Jude, sa the way it's been.
0: Huwag tungod ini, mga kasama, atong i-turn over, kining ato ang natigom karon na ti Lorna, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 200 pesos. 19,200 pesos. Pipila ka mga check-ups ang imuhang ma-undergo o sa imong anak-ana o sa mga tambal ang imuhang mensahe sa tanang mga naminaw.
1: Ang magpasalamat ko sa mga naminaw sa DYHP nga mag-support yun sa DYHP sa ilang mga programa. Kay dako kay sila ikatabang sa ato ang kita nagkaliso yun o kanang sa mga tao nga nang naghatag yun sa ilang tabang nako, salamatan yun ako sila. Huwag salamat sa Ginoo sa ilang... Kanang wala yun ko pasagdi. Ihikam yun sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Salamat ang Ginoo ra yun. Magbalo sa inyo ang pagtabang nako.
0: Way sa payan o daging kayong salamat sa imong pagpakita sa pinuod yun nga gugma para sa imong pamilya, sa imong anak, sa imong pagsakripisyo. O sa imuhang bana nga, bisan nagmasakit, apan sa imong kalisdanan padayon kayo nga nag-atiman, anak. Sa imong kalayuan, gitong sa Bugo City, apan tuyo sad nga ni Anhi diri para ni imong panawagan. Dagan kayong salamat sad sa imong pagsalig diri sa DYHP. Naminaw, pinagi sa Facebook, dito sa Bugo, niya magtanaw siya Facebook dahil naka-follow sa DYHP Arimensibo Facebook page. Magkausap pa mga kasama, dagan kayong salamat sa itong anonymous donor. Nga personal gift nga ni walk in diri sa tabang at 10,000 pesos plus ang atoang from GCash nga na atigom. Dekan kay salamat kaniyong tanan. Sa ato mensahe kada gabi una sa ika 63 years nga anniversary sa DYHP. Salamat nga naamo kadunay nagpaliyo sa DYHP kanunay mi nga inspired, kanunay mi nga dasig sa pagpangalagad. Kutob sad sa mahimo namo diri sa DYHP sa among katakos sa pag-alagad niya. Kaninyo pagbalik kaninyo sa among maserbisyo. Gumikan sa inyong pagmahal, pagsalig kanamo diri sa DYHP pananguluhan sa itong station manager, Atty. Rufil Baniok, o sa IFM Idol Boy Key. Kini si Radio Man, Aida Tampos, at ang videographer karon kasama ang Gerard Albio. Salamat sa mga kaubanan ako diri sa DYHP. Oo, pa-shoutout ko ni Reyna Lau. Dahil kayo salamat o may gabi ka na tantanan. God bless us all. Malipayo na ang atong bisita karon.
1: Salamat kayo sa inyo, DYHP, Ma'am Aida. Sa inyong tanan,
0: Isa pa yan. Thank you, mga gabi. Mga kasama, inyohang nadugo katipik sa itong pag-turnover sa itong nahipos din niya itong Friday. At lang kang sa anak ni Lorna Soliano. Lang sa panginahanglan ni ito sa medikal. Og ning bahina, ning gabihon karon atong patalinghugan ning laing bisita. At tabangunon sad kaayo ang iyang sitwasyon. Gumikan kay iyang anak, niya mo ay kaabag niya. Usa ka achiever sa ilang tunghaan. Kunya bago lang ni-graduate sa iyahang nakagraduate sa iyahang senior high atong April lang apan pastilan ang sitwasyon ni ini karon admitted sa Eversley Hospital di sa Mandawi tungod sa lupus o kidney disease. Kabata pa ni ani 17 years old. Babay ba ni or lalaki atong hinabion ang inahan nga lakaron sa tong sibiyaanan kang paintaon ni sa ospital unya gi pulihan lang siya sa iyang bana pag bantay sa ilang anak sa Eversley aron makapanawagan in taon ni basis sa iyang schedule kanong gabi una. Mayong gabi og welcome sa DYHP ang pangalan palihog
2: Felisa Tautuan.
0: Felisa Tautuan. So ang imong anak ang pangalan
2: Jamil.
0: Jamil, so 17 years old. Oo. Babae di ay si Jamil. Oo. So, usay sitwasyon naman karon, kumusta naman imong anak sa ospital? Karon, usa mo sugod nga na-admit?
2: Gahapon sa alas 9 sa buntag.
3: na-admit magsugod. Mm. Oo, pero sa wapang pag-admit gahapon na sud na po ni sa ospital sa nilabay ng mga

0: adlaw or buwan?
1: Ating aging buwan.
0: Mm-hmm. So, unsa may iyahang gibati?
1: Karon ang iyang kuan, ang iyang, okay naman siya, ang iyang tiil kuan, naksyon ng hubag.
0: Oh, so ang diagnosis ni ini, unsa may diagnosis niya? Nga, naunsa yun siya, unsa may pung yun sa doktor?
1: Lupus.
0: Hmm.
1: Pahindagan sa iyang kuan, tiil.
0: Oho, niya unsa may labing gikinahanglan karon?
1: Kinahanglan ako, ma'am, ka ng kuan, maintenance na sa tambal, o kayang kanang pagkaon ng mga prutas, kanang kuan, ang iyang kanang kuan sa iyang tambal kada adlaw, wala ko ika abot kada adlaw. Imno niya, upat sa buntag, upat sa hapon. Kada adlaw, ako'y kakaya. Mahal.
0: Pila man ka, or pila ba yung katidad, anang maong nga mga palitunon ngayang imnon kada adlaw?
1: Na ay tag 20, na ay tag 51, na ay tag 2,000 kapin. Happy to 3,000, ma'am.
0: 3,000 sa usaka adlaw lang.
1: Oo.
0: Sugod ka gahapon.
1: Oo.
0: Oo. Ayaw ka, hadlok, ayaw ka, ingon nga, makulbaan ka kay, welcome kay kadiri sa DYHP o sa mga tigpaminaw. Oo niya. O sa may panginabuhian sa imuhang Paris, imong bana?
1: Ang iyang pangita, ma'am, ka ng construction worker na dili perminte sa usaka simana na katulo. Igura bugas. Dili may kapalit ang kuan.
0: Tambal?
1: Diyo.
0: So, pila mo kabok inyong mga anak?
1: Pito.
0: Pito. Ang kamaguangan pila edad?
1: 19.
0: Ang kamanghuran?
1: Mag-5 sa karong Otobre.
0: Sa ato pa kaling tanan, nag-eskwila pag yun?
1: Oo, eskwila.
0: Astila, no? Oo, so, pwerte pagkabugataan eh. So, usa na ang college?
1: Oo, ang mag-college na unang nanduha.
0: Oh, hasta ning kani pasyente nga si Jamel. Oo, niya.
1: Nanduha mag-college. Eskwila. Nasakit man. Gusto nda sa miskwila, ayang kwaon nung tapulis. Wala. Nasakit man siya.
0: So, yung mag-ingon ka ganina nga, maayon ni performance sa klase, achiever ni Unia, kalit lang ang maon ni nahitabo.
1: Ito nga, nag-kwan, aptik pa ka na sa pag-graduate, pag kumag-graduate niya. Aptik pa ka na sa pag-graduation, pagpaso. Pag-Abril 13 na silang gi-graduate. Pagka Mayo, Hunyo, Hulyo, nito nga yung kwan. Kwan na sa kabarog. Nakalak ka makalibang, nasa sayang purol, asyort, panti. Musisikilak, kaysakit yung kalawasan, sakit yung kabukugan. Musingit sa kilak, kaysakit yung bukan, ma, sakit ang kabukug, sakit ang lawas. Pangi ko, ma, wala siya. Ako sa mga nakarako, saan ako, ito, nagpagtantan o sikwa niya, sursimana, diliso na sa ginawa, ayang dugan, maalasana. Maalasana
0: sa sikwa. Sinan po, muntong nga gidaan ninyo sa ospital.
1: Oo, muntong gidaan mo sa ospital. Kaya nagliso na mas ginawa. Nagilak na siya, maduko na. Nagkaraka na. Mapito kumahog na sa hagdanan sa ospital, to as third floor. Sa kakanaog. Wala ko gamay matagak. Nalipong ko sa kakanaog.
0: Silan po. Mm-hmm. So, mo ni panginahanglan ka ron, no? Sa continuous ani nga tambal, labi nag 3,000 sa usa ka adlaw. O niya, nasugod sa pag-admit ka gahapong adlaw. Pito ka mga anak, pulos pa nag-eskwela. Ang isaligan, ang usa ka construction worker nila, no nga, bana aning ato na nawagan ka ron. O niya, di pa permanente. Sa itong pagbalik karon dugang pa nato nga pag-isairan ang sitwasyon o ingon man ang dugang panawagan sa atong bisita human sa mga pahinomdo.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: God, pray for us sinners now
2: and at the hour of our death.
4: Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
2: now and at the hour of our death.
3: Amen. And
2: the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For God, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
1: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
3: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Balik sa to panag-uban, dinig hapon sa DYHP Sumbunganan. Ang gapon nga gikauban karon si Lisa Tautuan nga taga Consolacion Cebu. Ang diagnosis ayang anak lupus o kidney disease sa pangidaron nga 17. Pagka bata pa ni pangidaron no og admitted karon. O nga panginahanglan ini nga matabangan siya sa pagpalit og mga tambal. Gani matud pa niya nga ang iyahang extra income incomeon para pag-abag-abag sa ilang panginahanglan mao nga manglaba o niya sa paglabada sa usa ka adlaw pila may imuhang ma-income.
15: Wala na ma'am si Mana na 400.
14: Ang si Mana nga laba 400 dili dai ingon nga usa ka adlaw.
15: Dili.
14: Usa ka semana 400. Pero bisan ra maginana ka.
15: Masog ko di mo ko palabi man kay hubakon masog ko.
14: Silan po, no? Mm-hmm.
15: Hindi ko kanang kuhaan ko. Hindi ako ginawapit. Sige ko, panlaba ka ladlaw.
14: Oo, kaya bugat man sa gid. Labi nag-bugat ay mo mga labahan, no? Kanang inig.
15: Mas ginawa. Masa magpalabi ko.
14: Sige, sa ato ang panag-uban karon Liza, unsa may hangyo sa imong mga natnimo sa ato mga sukit, di pa pinaw nga matabangan ka karon gabi una, labi na sa imong anak nga si Jamel, sa imong giingon ka ganina nga achiever ni imong bata, maayo ang iyahang academic performance, daghang mga medal, pero nagkasakit, no? Makaingon ta nga, makaguol gyud, inaala nga sitwasyon, di po lalim, ikaw isip inahan nga, magsudong sa nagmasakit nga anak.
15: Labi na itong atiman. Hinto nga po ng sakita. Atiman, nagbayo ba? Para makuhaan. Hinto nga po ng sakit. Nasa lakaw na ganun. Doon sa kailangan mag-meeting. Sa kailangan na layo mag-amay. Lakaw na ko. Sige, pati nito. Alas 12 na ko. Maglakaw ko para ma... Sige, naluwas. Pero tunga mo ng sakit. Muna sige hawak amping.
14: So na naman ang mga balatian. Importante lang, no, nga naa inyohang pagpangita sa paagi nga makapag panabaw sa tanan na imuhas ang inyohasad nga mga pag-ampo. Nga pag-ampo lang po, no, alang sa iyahang recovery, nga salig tas na itong labaw makagagahom nga mahatag ang iyang ang sa kaniya, no, ang kaayuhan.
15: Sakit ang daghan.
14: Sige lang, no, ang ato adiri, I love palabi kaguol din ha, kay nanawagan ta diri, no, alang sa imong anak o sa imong hangyo sa mga naminaw na to. Nga matabangan ka. Sige, mga kasama, sa gusto ka mainom og initubig? Okay ra ka? Oo. Sige, mga kasama, para sa inyo hatabang karon nga matampusad nato para sa anak ni Liza nga si Jamel, ang ato ang numero 256-1916 o galing mutawag o baka sa ato ang GCash number at ang gigamot karon kaning 0991-207-9880. At balik kong 0991-207-9880 para sa inyuhan tabang. At ang GCash number. At balik kong 0991-207-9880 para sa inyong pagpadala sa inyuhan tabang. Kung ugaling, walk-in donation. Adirig hapon sa ato ang sibianan, DYHP and IFM Broadcast Center, Capital Site, Iscariu Street, Lakbayan sa Sugbo. Niya karon gali matud pa ni Mrs. Liza nga lima pagali ilahang pamugas, no, nga iyang unom ka mga anak. Oo, pero unom ron ato sa inyuhang balay kasamay na hibilin. Thank you kasama ni Store. Kasamay na bilin ang taon dito imong kamagwangan. Imong kamagwangan nga anak.
15: Oo, kamagwangan. Pwede ba tayan? Matayo nun pa kayo tukuban.
14: No? Ati manunun pa kaayo. Sige, sa pag-respond o sa inyohang generosity niya mga kasama. Ato balikon ang ato ang GCash number para sa inyohang pagpadangat sa inyohang tabang 0991-207-9880 or pwede din nyo ma-walk-in ang inyong donation, inyong mahato diri na arang ato ang bisita. Padiri sa itong sibianan, samtang magpaabuta sa inyohang tabang. Kung nagaling pinagi sa GCash, luisad kaayo ang usa kainahan. Unya, hinaot nga, mahatag ang kaayuhan para sa imong anak na si Jamel kay taas og pangandoy, taas og kaugmaon nga nagpaabot pa. Hinaot nga, mahatag kaniya, no, ang iyang recovery, ang iyang kaayo kay 17 years old pa in town. Unya, lung, lupus o kidney disease. Inimatod pa nga, hindi man po din ipabaya sa lawas ang maong bata, pero kalit man nga nito mao. So, managiingon nga atong ihangad sa ato labaw makagaham, atong iampo sa atong milagroso nga bata. Señor Santo Niño, alang sa atong mga debotong katoliko. Ingon man, atong hugot nga pag-ampo alang sa iyang kaayuhan. Hinaot nga, mahatag kaniya ang iyang recovery. Aron sa ingon, makapadayon og eskwela. Hinawat na lang, puhon-puhon. Makatabang po sa iyang pamilya, labi na sa iyang mga manghod. O hinaot, makita din sa DYHP, labi na sa mga nagpaminaw karon. Mahimo na puntang instrumento karong gabi una sa papadangat sa atong tabang. Paghatag po ng suporta ni iyong bata na hinaot sa iyang pangidaron o sa iyang sitwasyon. Maayo in taon siya, no, sa iyang iyang balatian. Para sa inyong tabang, mga kasama, hinaot nga makapagni. Tabang karong gabi una, pinagi sa itong tuluman nun, mapalit ang tambal nga gikinahanglan. At balikon atong numero 0991-207-9880. Ang atong laing number, nga smart number. Lagi, charge mo na ito makadali. Ay na, empty bat yun ito. Charge na ito daan, kasi mag-brown out na po ni Ron. At balikon 0991-207-9880 or sa 0918. Pero galing pinagi sa smart number. Update lang yata po sa itong kakadibukan nga matigong 0918-554-2071 or 0991-207-9880. At wala po nila inan kasamang Nestor, kasamang Araceli o Bugas nga malungag in town. sa mga nestor ato niya ning lainan og bugas po. Yawat na lang karon nga kananan og ugma puhon makalungag ni. Ato lang ning ipadasa di pa nimo pa uli kani atong bisita karon. Apan sa inyohang tabang diha nga nagpaminaw karon hinaot kun ugaling maabot sa inyohang mga bulsa o sa inyohang kamalubong kasing-kasing any amount nga ato mapadangat karon. Most welcome kaayo sa atong bisita. At balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 para sa inyong tabang karong gabi una. Naot nga sa iyong pagbalik sa ospital, kato iyong giingon nga 3,000. Naot nga mapalit sa dito karong gabi una. Dakong ikapasalamat na kayo na sa atong bisita karon. 50 pesos gikan sa 6322 daghan kaayong salamat. Galing piso man ang inyohang available di sa GCash 5, 10, 50, 500, 1000 kaya sa inyong kamubuton mga kasama atong ipadangan. Kay hinaot sa galing makasuri balik diri si Liza hinaot nga makadungog putas pulo nga ma'am nakagawas na unya. Mo recover no hopeful lang ta malaumon lang kita pirmi. No? Dasig lang ta kanunay, ubanan gud sa hugot gasad nga pag-ampo. Lain pa nga tabang, 150 pesos gikan sa 0395. 20 pesos 8709. 1000 pesos 8207 again kaayong salamat. 640 pesos 2853. 100 pesos ikan sa 5936. 221 pesos para sa nagkasakit nga bata ni Liza. Daghan kaayong salamat. 100 pesos gikan sa 0994. 150 pesos 0395. Nga salamat 8709 yes ato na ning nadawat 20 pesos salamat. Ato balik ra to ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Unya ato pong idugang no ang tabang sa Juan Tabucano nila ni Ma'am Grace o ni Sir Misrael na baha. Giingon nga ang 500 pesos ibahin-bahin ka sa mga Aida. Dihan kayong salamat. Iya sa Juan Tabucano. Pinagin ni Ma'am Grace o Sir Misrael. Iya sa Tabuk, Mandawi City. Maayong pagpaminaw ninyo dito. Pay 200 pesos, ikan sa 3968, ikan sa laman.

0: 10 pesos, gikan sa 9433. Thank you kayo sa inyong tabang mga kasama. At balik ko na itong GCash number 0991207-9880 or sa 0918-554-2071 na pani-update na ito ugma. Puhon sa itong tulumanon, sa kinatibukan na ito nga natigom nga GCash, pinagi sa inyo nga tabang din ha. Yabay 500 pesos, ika sa 4143. Dagan kayong salamat sa tabang. Pwede po ninyo nga itunol ha, samtang napad din sa itong sibianan karoon at itong bisita. Pero galing, tuyoon ninyo nga ihato din sa itong sibianan. Paabot pa din si Liza Tautuan. Lain pang tabang, dirika po sa ito ang GCash number 0991207-9880. 100 pesos 0536. Dikan kayong salamat. Okay, so of alas 6, 20 karong gabi una, Liza, nakatigom ta sa ito panag-uban dari sa DYHP Sumbunganan o 4,400 pesos. No? 4,400 pesos. Kaning maong katidad, baka tabang na nini mo. So far, karon sa ito ang panag-uban sa imuhang panawagan o niya na may ipa dala po nimo. Ayaw ta lang, daw na mo'y siguradong malungag karong gabi una. O hangtod ugmang adlawang. So, pwede mo magkapadayon ha sa inyohang tabang. Pinagi sa pagpadala sa ito ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Okay, Liza, sa paminaw nato karon nga nisanong sa imong panawagan, unsa imong ikasulti, tanan kanila.
1: Daghan salamat sa inyong pagtabang.
0: Sige, okay lang. No? Limited in town kaayo ang pulong ni Liza gumikan pud sa matod pa niya. Bisod siya istorya niya na konsan siya, dili anad in town. Apan ato lang sabton, na sayod lang ta no sa iyahang matirud anon sa iyang panginhanglan karon. Yan kay salamat kaninyong tanan mga kasama sa lain na usab nga panag-uban kanamo diri gapon sa DYHP Sumbunganan.

At ako na sila size 21 na. Kaling nga porsyon dalit ka sa EXL All-in-One Skincare Oil Cover na ito pakigbato contra dengue. May pinakanong panahon na magasamahan at makatagan ang mga lamok na nagdasa dengue. Namutakboy ni Akanimo. EXL All-in-One Skincare Oil. Mapalitan sa mabuti ka dool ka ninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Sa gusto sa gamang haplas ni ini aron mas nindot ang pagkatulog, comfortable ang pagkatulog, ug dunay calming effect makasama EXL All-in-One Skincare Oil. Adunay protection kontra sa paa, sa lamok, sa natural nga ingredients niini makasiguro kaluwas, epektibo ang protection sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa ato pagpangape makasama ato pilion ang kape nga naghatag kanato og energy, naghatag kanato og kabasko, ug di ta daling magluya labi na sa atong paningkamot matag adlaw atong pagpanikay-sikay. Ato imno ng kape, kalamian na EXL Coffee Mix 17-in-1 doon na kini ginseng. Atay oxidant, patunan sa pagtuon nga doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o guban pa. Maka-increase sa energy level, munang di ka magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ato oras sa lasay, 22 na, o napopo sa tong tulumanon. Dengan kayong salamat kaniyong tanan na kasama sa inyuhang pakig-uba na usab ka na mo. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Humisilio, diri sa DYHP Digital, kasama Nemuel James Quinones, transmitter sa Chief Tech Robel, Boyser Antaladua, Oliver Atis Jerome Yap, o shoutout sa DI Karo Kabiuna. Nga to sa staff o owner sa Bangkugon Resort and Restaurant diya sa Bangkugon Uslob, Cebu, Sir Mitty Soriano and Bam Lorena Soriano and family. Kaya salamat o ang Soriano family diya sa Bangkugon. Kaya salamat sa inyong mainitong pagdawat kanamo sa DYHP. Sa Katibuk ang puwersa sa DYHP diya sa Bangkugon Resort and Restaurant. Kaya salamat kaninyong tanan. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RNN.
2: Katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man ang ihatag na ko, Bigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul, TTX 500 na!
5: TTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul,
5: TTX 500!
4: Pabalik sa pinakatul nga butika sa inyong lugar,
5: TTX 500!
6: Para sa Janice, dugay pa yung mga akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa akong banao, TTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, salamat ka. Kaya sa DTX 500.
5: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
7: In 5 meters, turn the right.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: moy maone atau batay tol indai undoga oni sinua terima Ingrid ron nya ama Ingrid berterasa kailan mau nama Ingrid di ada tol ninelena tu tengah kepilih doi mam Ingrid ama ya to writer anu nya atau directress si mam Martins anan lo siguro no ki para kailan mam Martins Alvarez nya mengunta atong soundband si Mr. Ricky Bagis Garing mana ta anan lang soundband Ricky anan lang no nya meta to spinner si Kuya Jewel Bitsy ang manager sabihin ako mana ta Kuya Jewel manager sabihin ako mana lang ta nya ato ang audio editor si Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya sa King Binding and Roof Insulation anaw na to Kuya Ariel King Binding and Roof Insulation nya Randy Tayad ang pure ulitaw pa sa Arimin DYHB Cebu nya sa si Kuya Lloyd Gabiana sa Botang ka pure ulitaw nya si Dugo J. Rakasa ang tagiya sa Chick Dangdong sa drum
1: Tik Jang Dong
0: Tik Jang Dong o ana Tik Jang Dong o nya uy ato sa dipan na to sugda na ato ang yaw-yaw nga bata ako sa pasalamatan ni si Dading Burris nga permig Burris at salamat kay ni mo da Ma'am Dading Burris sa kanunay yung kanumati na to diha nga permig man yun na mo agi si Bro Joel ni mo din na salamat kayo kay siyagyo yung niingon nga pag-rate ka kay permigyo ka mamati sa ito ang DYHP buntag hantod una radyo unang balita hantod na ini kagabi nya sa tanan nga namati na to salamat kayo nya thank you kayo so much nya sa mga tao ni ma'am Jasmine Mabini Navarro thank you so much og Sir Raul Alibiso to og sa mga tao po ni Indesin sa Brumis Beach nga gitubar ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix thank you so much kinuyong tanan nya og sa ato apong mga kaigsuran mga tao ni former kapitan John Ramos gonna watching ang Miguel Pulyar Fertilizer good morning Moria Cup thank you kay ni Moria Cup ha salamat kayo sa kanunay nga pagpabati nila taon din ha o nya sa ato apong mga suod nga mga adagham kita mga suod po nga mga amigo ni nanay Claudia og ni tatay Raul sa tayo pliduan ni Tatay Raul Kadit kayo mga kaigsoon Bakalua thank you Tatay Claudia o nanay Raul Bakalua salamat kayo nanis mambiling thank you kayo ha salamat kayo suod sa ning higala ni bro Ruel Kirante thank you so much kayo dito jadi kita mudagang sulti mga bata aniya kita sa unang adlaw sa ako ang aso ninyo nga naguluhan ang Inday ni Undong
2: Dindo tanawa, naasad sa undong, oh? Naanasad sa may tabay, nagsigi na sa katawa, niya murag doon ay gikasulti.
3: Ah, Mita. Basta naanasad niya sa may tabay, magtabi, murag doon ay kaistorya. Niya anha agad magkatubang sa tabay, murabag magambo sa may tubig.
2: Uy, maugid, no? Nabalakan na ba yako?
4: Ayaw ba? Mabasak ko ba?
2: Kadungo ka.
3: Oh, mingon siyang ayaw ba? Mabasa ko.
2: O, say, buti pa sa buti ni Dindo. Naagit siya ka-istorya. Murabag na ay naghagwa niya. Kalilaki atong liliun, pasinog na ay tao diya sa may kilid na walang tumakakita. Pasinog na alagit siya ka-istorya diya.
3: Ay, naun siya ka diya, Wilma. Nga, piramihin na bitaw na natong Jesus, eh, kung doon na bagit siya ka-istorya. Pero, naabagot tayo nakita. Wah, di ba?
2: Kinuho ko. Gano'n magka nagatong anak? Huwag ka na siya magsalimuang Dindo.
3: Unsa'y nagsalimuang ba, oy?
2: Tanabang, basin maghihilantan na niya, nagpataka na lang tabi.
3: Saan ba ka niya, Wilma, oy? Ikaw man siguro ang nahiyabag. Ngano'n ko taong hihilantan? Ha? Kamayarag panglawas anang imong anak. Huwag man ang magluya. Sa ato pa, kung magingon ana siya nga murag naay ka istorya, hihilantan na siya. Aw, kung mauna, sige din ang gilanta ni mong anak kay kada mo anas tabay. Mamaw mo gina yung buhaton.
2: Basin og dagot man na Dindo, nisaka ang kabuhi mo ang magyaw-yaw siya rang usa. Bisag unsa na lang yung itabi, iba?
3: Na, tuwara. Pataka lang ikaw, Wilma. bisan unsa lang masud ang imong huna-huna.
2: Ay, dili man sagug ka makamahay na ako, Godindo. May magkaroon lang na nato mabantay nga ingon na siya ana. Taon-taon na baya na. Kisa may di mabalaka, anabi.
4: Darun ko. Darun ko ni mo, asa man.
2: Dindo, nakadungo ka. Darun ko no siya.
3: Oh, Wilma. Klaro kayo. Nadungog na ko.
2: Dali, Dindo. Adtuon na itong atong anak. Kisa may mudain taon niya.
0: Ah, undong. Undong na. Kisa'y mudaan ni mo.
3: Kisa'y mudaan ni mo, ha?
0: Ha? Kinsa'y mudaan ni mo, undong?
3: Na'y mudaan ni mo na. Kinsa?
4: Akong miga.
2: Imong amiga?
3: Amiga?
2: Kinsa man?
3: Kinsa?
4: Si Inday.
2: Inday?
3: Inday?
4: Si Inday. Carmen.
2: Inday Carmen?
3: Inday Carmen.
2: Kinsa man na siya, undong?
4: Ako laking miga. Pa, ma.
2: Siya na imong pirming ka-istorya, nak?
4: Oma.
2: Dindo.
3: Hain man ang imong amiga, undong.
4: Ano ay? Nao?
2: Ha?
4: Nastabay?
3: Hain
2: ba?
4: Nastabay!
0: Sa dilip ko pa dahil mga bata pa dumdum sa ta.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. It's Melly Francis.

0: Bygon, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.

0: supaya saindai ni undung.
1: Nah, nanau, stabay.
2: Awa. Tindu, nakay na kita.
1: Ano?
3: Wag yun, Wilma. Wag yun ko'y nakita niya, stabay.
4: Kanang nak, wak man may nakita.
1: Namang good, kita gani ko. Sige ka ni siya katawa, oh. Awa.
4: Oh, manggid may nakita undong. Uy, anak, kanang okay ra kanak.
3: Bitaw na, wa may nakita yun.
1: Mau ba? Wa mo nakita? Naamang gudu, gamay man kayo na siya. Wa mo kakita na.
4: Ha, gamay kaayo.
3: Gamay kaayo.
1: Oo, pareha ka na kanay, talawa.
4: Ha, kakakanang butilya sa soup drinks nga 1 liter?
3: Kana undong. Oo. Ingon na anak kagamay.
1: Oh, cute kayo. Di ba inday? Awa. Wag ko na sila kakita ni mo, inday.
5: Papay undong. Hato na ko ha. Balik lang unya ko.
1: Okay, balik ha.
4: Unsa giingon ni mo undong, unsa?
1: Hato na, hato na ko na siya. Mabalik na ko na siya mo.
4: Huh. Nak, dalik na nak. Mamanood na ta sa ato. Dalik na, dalik na.
1: Ha? Huh? Inday, bye-bye!
5: Bye-bye!
3: Dali na nak!
1: Bye-bye, Inday! Tala! Kini, ma! Dadan ko nung kuni, Inday Carmen!
4: Ha? Ay, okay ra ka nak! Unsa man doon nakabay gibati?
1: Oman!
3: Gigutom ka, undong! Dali ka, unta!
1: Wa makukutuman, sab! Busog man ko!
3: Wilma! Nabalay ka na kuwi ng atong anak.
4: Nak, kung kinsa ba nag imong giingon nga dadon kaniya, ayaw ba yag yukuban ha? Ayaw ba yag yun?
1: Ano man, ma?
4: Basta lang, di na unya ka ibalik din ni nak mo, nak.
1: Ingo man siya, nga ibalik na kuno ko niya, ma. Dadon na kuno ko niya sa ilaha. Nindot ko na kayo dito sa ilaha ko, no?
3: Ah, nindot kayo sa ilaha?
1: Oo, nako ni dagang flowers, dagang food, daghang gold.
3: Gold?
1: Gold? Gold. Daghan ko no kayong gold dito.
4: Ay, kinuukoy. Gidanigid ang atong anak dito. O sa mga tumuhatong taon, napalakan ako ba sigmadagyo ding atong anak?
3: Sa ato pa. Nituo na kaya nga doon nagyay ka-istorya ang atong anak, kadili na ito makita.
4: Ay, ambot dito. Huwan ako kasabot. Napalakan ang kay ko sa atong anak.
3: Well, ma. Kailangan lang mabantayan na ito kanunay ng atong anak. Dili siya na ito ibuwag. Dili na ito ibuwag ang atong mga mata niya.
4: Oh, Dindo.
1: Pa, ito sa ko sa gawas sa magduwa sa ko.
4: Ayaw doong undong, ayaw na ari lang ta.
1: Ay, ano man?
3: Anhilan ta magduwa, nak. Kita lang magduwa.
1: Ay, kinahan ko dito sa gawas magduwa. Kinahan ko dito.
4: Dili na, dinira, oh, lagi.
1: Ala, na si Lulu. Lulu! Lulu, kauban ni Lulu si De Carmen.
4: Sa?
3: Sa?
1: Na si De Carmen. Inday! Ibalik lagi na yan ka. Inday, balik lagi na yan ka. Na si Inday Carmen. Inday! Inday, balik
6: lagi na yan. Apo ko! Ay, gimingaw kay kuni mo da. Apo ko!
1: Ako sad lo. Mingaw na kay kuni mo lo. Nagkuyog lagi mo ni Inday Carmen lo.
6: Ha? Kinsang Inday Carmen, ha? Undong!
7: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

0: kayo yung mga batang sumpay sa kung aso inyo ni Simnao na nga naguluhan. Ang inday ni Undong, ginilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan, galit ka na to sa RM and drama.
1: Ang bata ni tatay mo tuman. Ang putang bata ni
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa to ang malitatod ka na to sa Sed Marketing, ang tingamaw, tingaparapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalie sa tong balita. Akay mandato sa gobyerno ang mga institusyon ni ini o public servants paggamit og artificial intelligence kung AI aron ma-improve ang mga servisyo ni ini, mapalig-on ang oversight o maprotektahan ang public resources. Nasutang ang E-Governance Act sa maghatag og ligong pundasyon alang sa transformation o kausaban pinaagi sa pagpromote sa connected government systems o responsive, transparent o citizen-centered public services. Usa ka tuig na ang nakalabay so kanalagdaan ang maong balaod nito September 5 sa mayaging tuig o ang implementing rules ni inig lagdaan nitong Marso. Katong maong balita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malati sa kidney o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang Sed Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoporosis.

0: limpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ngayon, gihapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani anto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic o 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Imbebere!
2: Kasalangan nga kasinatian.
3: Lalo'y tingin kong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasalita!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandal. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
8: na konting shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung daan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ang husay!
12: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
14: It's a melee friend.

0: class. Okay na. Break time is over.
1: Uy, nana si ma'am.
0: Everybody sit down.
1: Sit down, sit down. Balingkod mo, eh. Sit down ba ya?
2: Sit down, eh.
1: Gay!
3: Apa mo, gay?
1: Hangang, bastos mong kape.
3: Bastos? Sabaray? Bastos ko.
0: Janice, Kurt, nga naman mo diha, ha?
1: Nay, si Kurt ba, may? Yung gili-ili ako pante.
0: Onsa? Kurt, tinood ba ni, ha?
3: Hello, pumunta, ma'am. Taka na si Janica.
1: Si Taka. Kinindi ayon sa man eh.
4: Nang li-li si Kurt.
1: Ma'am, tanawa, ma'am, oo.
0: Oh, sa amin? Onsa man na, ha, Janice?
1: Sa amin lagi na. Iyang gibutang sa iyang sapatos, ma'am. O niya, iyang gipatungod, ilam sa akong sayal. Nang lili man lagi sa akong pante.
4: Kuya Kurta.
3: Lutaka-taka lang. Wala mo gusto manlili, ma'am. Kanaragani sa amin ang akong gipatungod sa iyang sayal ba? Sa amin may nang lili.
1: Dada!
0: Stop it na! Gusto na! Dali na, dali na dali sa imong chair. Sige na, lingkod na diha. Shhh! Toy, everyone! Stop laughing! Aon sa pagganan mo i-appeal tamo o punish, ha?
4: No, ma'am! No, ma'am!
0: So, be quiet!
4: Apilon noon da.
0: Kurt?
3: Ma'am?
0: Come here.
3: Ma'am?
0: Pag sorry.
3: Hindi ko mamuhi. Suko man siya, mga pagman na siya.
0: Mag-sorry ka o ipadati ka sa principal?
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
3: Tinood na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplas na gani.
1: Living Testimonies.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangin na! Tosiran

Usa ko ka-teacher ug usa ka public school dinhi sa Cebu City. Medyo kapoy, pero lingaw raman sad ko sa akong profession. Ang akong bana usa ka engineer ug usa ka OFW sa Saudi Arabia. High school na ang akong mga anak ug naa sa private school nag-eskwela. Nag-rent mi og bahay kay wa pa mi makapundar og kaugalingong bahay. Dako kayo Augustohan. O paminaw na ko, dili paigo ang income namo sa kumbana.

0: Pang, mondang na lang kog teacher eh. Kapoy na kaayo. Gamay rang sildo.
1: Eh, sige lang ulo gamay. Kaysa way trabaho. Pagkatabar, bagyapon na sa itong panginahalan nun, mang. Ay lang pagundang, uy.
0: Sus, kuwang ra kayo itong income, uy. Dagan ko kitag bayranan. Abangan sa bay, dako kayo. Napay bill sa kurente. Napay tubig, internet. Tuition fee pas mga bata. Napay baon, projects, libro, gunsa pa ng mga chichiburichi nga miscellaneous nila sa school.
1: Ay, naunsa magamang, uy. Anam ginang mga estudyante. Naam ginang bayranan. Kastuhan, muro magkagdilibay sa mga eh. Di ba mag-iugagun sa ipanginahanglan sa mga estudyante, di ba?
0: Maugani. Labi pa kay naapagin sa private school ang atong mga anak. Dako kayo gasto.
1: Oh, ato, biyan ang sinabutan. Nga sa private school sila paskulahon. Maugani namang nga magpatay-patay kong trabaho dire sa Saudi para sa inyong panginahanglan nun, di ha? Labi na sa pag-eskwila sa mga bata.
0: Dili lagi paigo, Pang.
1: So, ay dili paigo. Halos ipadanam ganin ako tanan akong sweldo ni Mudia. Magbili na ganin kong gamay para kaon-kaon ako, Dre. Nagdagin ako magani ko sa akong pagkaon, Dre.
0: Moingon lang ka, ana. Kay dili magod ikaw may naa, Dre. Dili ikaw may naglabad ang o sa pag-budget sa kwarta. Ikaw, igo, raman ka magpada. Ana, ra. Ako, Dre, maglabad din akong o kung unsaon ako pagpaigos budget, eh.
1: Nabitaw yung mong sweldo man, nga makabag-abag, di ba? Ano ito sa sagot ta? Asa naman na ba kung makahuma ng eskwila mga bata? Makaginawa rin lang kita. Naglisod na gani ka ang budget sa kwarta sa mga muundang trabaho.
0: Muundang ko kay gusto kong mo-abroad.
1: Unsa? Mo-abroad ka?
0: Oo. Oh. Magpatabang lang ko sa kuigsoon, Pang. Manimpad ko nga makasweldo kong dako-dako, Pang, uy. Dili ko magdugay aning kahimtanga, Pang. Gusto sa taong kumasinso sa tas kinabuhi, uy.
1: Ay, pastil lang. Imo na nabiyan ang mga bata niya para lang sa imong gusto nga muasinso. Kisa may pagkatimas ang mga bata niya. Kisa may mubantay nila. Mugiyan nila kisa man mo disiplina.
0: Sos, problemahon man na ni mo, uy. Mapangitaan na maginagpaagi, Pang. Ayaw ka bala ka, ana. Ang importante mo income kog dako. Unlike diri nga gamay ra gid kaayo. Dili paigo sa to panginahanglan. Mao nga muundang kog teach Pang. Mularga ko sa gawas.
2: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako.
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
6: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Take us to

0: Naningkaw magkuko nga mausin sa so kinabuhi pasela. Ging na nako ang akong bana, nga muundang kong teach, ug mularga ko sa gawas sa laing nasod, aron adto manarbaho. Kay maayura sa gawas sa nasod, manarbaho kay dako ang sweldo. Dili parehas din sa Pilipinas, nga gamay ra kayo, dili maasinso. Mga kasama, atong atangan og maanglaing sumpay ning suwatan po ni Ozzy. Dinhi ning atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ben Haima. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod ikayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paradiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sunod ko ng patyo sa para! Siya ang nagdagi, ma! Diringan ito na bit!
1: Amara. Pagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa so first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. It's a belly friend.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghanang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa satanang week 1 winners, padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupukso tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
8: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
9: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaiturgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Uy! Nano boy! Ano mo naman mong natlok? Miming! Bisay! Nano mo? Ha?
1: Oh, anino? Managit akong anino. Kisumitag iya na.
0: Kinsa man ka nga, pag-iya ng anino. Palihog lang ayaw ko gadloka. Ayaw po nung gadloka ang duhan ako kay Ring. Kisa ka! Kung tao ka pakita, kung ungo ka, pahawa!
2: Oh. Nakuha, hindi kang balakula ka!
1: Papaiking? Pa! Ikaw di ay na! Naabot na day kagikas imong umangkon!
3: Eh, mau. Managani kaya kulakitan.
1: Di man niagi ang banakon pa, Iking?
3: Hadi pa. Di ang sagikan sa kusina, eh.
1: Maudi ang porting hagluka nila ni Miming o BSI. Nga, mga isog nga unta ng duha ka iring.
3: Ah, kisa ni mahagluka. Balikusan niya sila. Aw, dugbo ka ilang kabukugan. O diba, yanuhon na sila lamoy sa balakon. Ay, ako noon, di makumahadok. Maong kusunada ko. Sa'yo naman po nakupulang balakon. Timingon lang gina, o sa posisyon sa o, sa bitin. Wala ni mo hakpo ng iyang liog. O pit on gyan sa pagulit. Ano, di makaliyok ang iyang baba, nga mupaak, no?
4: Uy, panitan ka ng balakon, inig.
3: Okay.
4: Panitan na to, niya lutoon, ba no?
3: Ba, ay, pwede, pwede. Ay, kamang kumukta. Ano na, karo-karo ka? Ayaw lang, ha? Hello. Ayaw lang. Ako na lang i-report sa animal industry. Huwag akong ipakuha. Arusad, makani sa atong dapit ang taga-animal industry. O ipatanaw na ito ang atong dapit. Kay huwag ko masayop. Ikatulo na ning balakon nga ako na nakman.
5: Balik pa. Balik pa.
3: Kana, mas labing maayo ng inyong nahunahunaan nga. Mutabang maglimpyo, ha, mga silingan.

0: Ay, may sakit na nagsamot na akong dunggan. Ay, gilusi naman tayo na, pero mula mag... Nabunog ba ayo? Ay,
1: apo. Masakit pa rin ba ang dalungganin mo?
0: Kasamukan na sige, sige, Tagalog, Joy. Saguli nagbisaya, Loy.
1: Oh, huwag kang masuko. Para nagtatanong lang, galit na kanakakin, ha?
0: Ay, ba't nilangin ko, Ibyong Lo?
1: Kailan?
0: Karun.
1: Huwag karun. Kay hindi magtatambal si Ibyong.
0: Usa? Sakit man. Ah, bien, itaktam ko ni Mulo.
1: Eh? Apo, kada araw ng Martes at Biyernes lang magtatambal si Ibyong, apo. Matagal ka na dito sa dapit niyo. Pero, nakalimutan mo ang araw sa iyong, sa iyang pagtatambal. Araw ng Huwebes karon. Bukas na lang tayo mo at doon, ha? Nakasabot.

Dool na lang ko sa ilang Emmy. Oh, nganong na may dagang tao sa ila? Ano sa mga kinitabo? Emmy! Oh, Em! Muna niya lagi ka! Kuhaon ako ang libro nga, Imagihuaman, Em. Ay, o di ay tuod. Nalimot ko katun sa inyo, da. Kadiyot sa amin ha, akong kuhaon. Hawat ako!

0: Di na gyud mahimo amit. Sige ka na lagi pasakit sa mga tagayuta.
1: Kalma lang, Adonis, kalma. Igo ko lang siyang gipatagam aron dili niya sa mukon pa ang akong ini. O nga, gilusin ako ang iyong lunggan aron siya magmatngon.
0: Nahibaw ko ba unsay resulta sa imong paglusi sa iyong lunggan? Gisakitan siyang maayo, amin.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
11: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
12: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
13: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
10: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
14: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
15: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga kung to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
14: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
16: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo?
7: Nya makasaka ko. Kalag sa... Ang bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay. Basta niya.
8: Pwede na.
7: Magrapagin ko atang mga gulay yun.
14: Sa Paragis, Dila-Dila, tili na ka, mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
18: Paragis Bila-Bila.
17: Paragis Bila-Bila.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagamay nga katong sunog gani nga. Sino? O diliak dos.
4: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
7: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Halang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
12: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Armando Alarcon. Ipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2,000 sa BioJessic Bitbit sa Suerte akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay BioJessic.
15: Ako si Leonida Mabaga, wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2,000 sa BioJessic. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat BioJessic.
16: Ako si Maribel Fernando. Ipay yun kaayo kung nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa BioJessic Bitbit sa Suerte Promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og parambayal sa kurente. Daghang salamat, BioJessic.
17: Ako si Gemma Dilaserna. Wajud ko makadaong ko og 5,000 sa BioJessic Bitbit sa Suerte Promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, BioJessic Bitbit sa Suerte Promo. O sa IFM o sa DYHP.

0: Muna'y akong gustong mahitabo sa lalaking linalang, Adonis. Happy kay ko! Happy kay ko!
1: Happy ka? Oh, Amit, baliho na to ang sitwasyon. Siya ang nahimong engkanto, o ikaw ang linalang. Happy ka ba gihapon? Nga ikaw ang mag-antos sama sa iyang giantos ng kasakit sa iyong dungan?
0: Dangong diyo ka, Adonis! Nga masungo ka man kung manghilabot ko sa giyuta!
1: Tungod kay dili sila makakita na to. Pero kita, nakikita nila. Alkansi sila, Amit. Oh. Manduan ko ikaw, nga...
0: Nga sa?
1: Ayuha siya.
0: Oh. Ako siya karibals gugman na emeo niya. Ako siya kayo hon? That's unfair, igsoon ko!
1: Amit!

0: Daraang libro mo na, oh.
1: Salamat, Em. Nga nung doon na may mga lalaki nga nagdaog halwa, Em?
0: Taga-animal industry na sila. O kanang halwa. Para sudla na nila bitin kung may madakpan.
1: Bitin?
0: Hmm. Kay ganina, naibong ko nga nung ang duha na mo kairing, sila si Miming o BSI, nisuksok sa daplin, o nga hadlok, matong akong gisusi, o nga no. Nga nakakita mo kung anino mo'n. Ug anino di ay ni Papa Itki nga nagdakob sa banakon.
1: Banakon pag yun?
0: Laki! Diha na ko kuyawi pagkaibaw na ko nga nakadakob og banakon si Papa Itki.
1: Mauba?
0: Matod pa ni Papa Itki, ikatulo na niyang banakon nga nadakpan ron.
1: Uy, kakuyaw ko di, Ana.
0: Maunang niya ng taga-animal industry, kay basig makakita sa laglaing banakon, og ilaning dakpon, og isud anang halwa nga ilang gida.

0: manako na, te. Bitin!
1: O lagi, Dong Jeff.
0: Lo, te. Mabayan ay permin akong madamguhan, mga bitin.
1: Unsa, Dong?
0: Lagyate mo na. Habit ka na gabi, yun sa kong pagkatong, magdamgo kong mga bitin.
1: O niya, Dong. Gihilabtan ka ba sa mga bitin?
0: Wa man. Pero si Ate Amy ang akong nakita sa kong damgo nga gidda sa mga bitin.
1: Unsa?

0: Oh, che insato in la cacopo c'annumero 51.
1: Acco!
0: Eh? Dole, mannang!

0: ikaw pala gunta ang mag-isya nga pumunta dito sa ilang ibyo nga po. Dili unta ko ang alin.
1: Mawamsog ko nga ko yung madugod, Manilo.
0: Oh, hala. Daghan marami man lagi ang mga tao rin, Er.
1: Sige lalo. Nakailan na nasin ko ibyo ni mo. Mo-insert ito.
2: Isa man ay!
3: Isa rin linyo.
2: Imay mo mo yung sos kay...
0: Nagbakasala ka. Basta laki naman. Nagbakasakali lang po kami, mga maka-inchet. Pero kung dili kayo musugot, oh, mag-taki na lang kami, dili na lang kami mag-inchet. apo.
1: Hello.
0: Nakikinig ka ba sa akin? Sa kanila?
1: Ha? Hello.
0: Ah, wala tayong mahimo, apo. Magantay na lang tayo dito.
4: Daga salamat! Ingkoy diyong!
5: Salamat po ninyong kanan. May naglingkod pa man si Gawas. Akong doolong. Unsay inyong numero?
0: Wala kaming numero. Naghintay na lang kami nga mahuman ka, Ibyong. Hindi ka na nakakakilala nakin, Ibyong?
5: Tempa. Murag, nakapamilyar ko si imong dagway.
0: Ako ito, si Jepoy, ang karaang playboy.
5: Daan palagigil ko nga ikaw ni Jepoy. Hey, unsay ato ni mo, ha?
0: Ay, patambalan ako sa iyo ang aking apo si Renner.
5: Oh, nangyari sa apo mo? Natatakdan man.
0: Okay lang matatakdan ka, Ibyong. Nakakahawa talaga itong Tagalog ko eh. Ayohaning akong apo, Ibyong. Linose ang dunggan niya at hindi niya nakita ang naglolose sa kanya.

0: Was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Norris Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Dog na with Norris Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spena Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Nawan ana makaugana sa kama?
4: Masinug.
3: May diabetes ka?
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
3: Yung phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
3: Sa mga
4: DTX 500.
3: Ang tubag.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
4: Epektibo.
3: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500.
3: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
4: Ug anti-diabetic property.
3: Gigan sa palaya.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrols Thermal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, ano na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
11: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
12: Christian anak ni mo siya! Nanugod na imong palayason!
11: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
12: Unsa?
11: Hoy! Ikaw! Layas ka ng yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Naraman ka mo, nanay!
12: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mahal?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Chico Salvador.
14: Kaloy, pawasawa ko.
12: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh. Ikaw kini! Ikaw kini! Ikaw ang akong bana! Ikaw ang akong bana! Ikaw!
11: Nagunsa ka din eh!
14: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Wes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na yung panimay!
14: Pasaylo ako, anak.
12: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
14: Mara.
12: Anak, Arthur, makapasahin mo mangani ang Diyos? Kita pa bang?

himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tininga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na ming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panatantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya og to inom na ko 3 times idi kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, okay, mga ingala, kumusta? Mga ingala ko natong tanan. Yan na sa inyong igalas kanginan, Ray Arellano. Banso kong partner, Wiley, ang gwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayog si Piata sa pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Unya ay sa kalimot sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Katong mga hiligon kayo mga coffee, ay kalinti tumari ninyo. Ay tumari naman imni ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kaya wasing pampalagsig na pampagana pa. Okay, mga higala, shout out time. The Astrolito City, si Imlix Villahermosa, April Ray Pungasi, Kirby Rica Blanca, Raul Tolentino, Alan Villahermosa, gika ni Pedro Pungasi. Okay, man ni Rinaldo Riponte, Cristel Riponte, dia sa Katap, Bunlot, Simunga Simu, Lucia Bloy, Dila Rosa, Kulatraba, Negros Occidental, gika ni Ricky Pangisgari. Yeah, lain shout out to God. Yes, yeah, ni Regan Ash, Hindi Sabuan, Tuski Juzi, Jutin Car Ergon, Yataki, Yataki Tamaki, Wasa, Roseville, Kimba Sini, Wamilda, Dinis Lobo, Manuel de la Victoria, Bruce, Gi, Girusaga, Crispin Abio, o ni Nilo Butay. Ikan gini sa itong Bise Founder Banghag Selong Wildline atong Writer Director o di Kumpok Rangkasa. Ya ay mong kalimot mga ikala at tangin ninyo ang linawas ng pasundayag sa itong drama ng naguluhan Himayang Nahunlak na ipasundayag diya sa Sitio Aper Sampaguita, East Portona Street, Mandawi City karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluipan Borga o Sir Brian Fernandez. Huwag ang linawas nga pasundayag usab sa dramang Budbud o Bibingka. Ngayon pasundayag diya sa Palanas, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, sponsored by Sir Tuto Lirazan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Ngayon man usab nila ni Merlin Lirazan, Misael Ipanto, Jeannie Jimena, halad kinialan kang Senior San Roque. Alright. Bueno, mga ikan, ito maglaan. Nialay sumpay ni katong sugilanon. Gitaho dayon ni Gary nga nakita sa niya katong gituhuan ng pulis. Og dali nga milakaw si Clara aron nagtuon si Chris. Turban, nagkita sila og ipasakay dayon siya ni Christian sa iyang e-bike. Nasakpan sab sila ni Jigo og dali sila nga mipalayo. Nagpanawag itaon si Gary nga iyang bana pero naaninong nga mahal ni Clara ni Jigo. Nialay sumpay ni katong sugilanon.

0: balik pa din ni Armando Rita.
1: Ang sige! Pero kung mahimo, ato lang ka sa eskina parking. Ako nalang maduol ni mo dito. Aron, di tamasak pa ni Papa.
2: Kinsan Papa, Clara?
1: Gary?
2: Kinsa? Kinsan Papa, Clara?
1: Ha? Kuan?
0: Ikaw mo din, sir?
2: O ikaw, sab ka na, sir, polis?
0: Sir.
2: Nagsulti lagi mo ni Clara, sir. Kaila mo!
0: Oh, di man.
2: Bao ba? Diyan di ka, Clara. O ganong isagay ka man sa ibay ka, diyan mo gikan.
1: Dito good sa merkado sa pardo.
2: Ngano man?
1: May gipalit ko.
2: Unsa man?
1: Napkin. Ngano, gusto kang mukha og napkin?
2: Uy, unsa?
1: Tanap, mamauli na dana.
2: Uy, watagoy! Misiro, itpinoon mo rin mag-isapot. Gider is matingali. Diha ka na, Sir Police, ha?
0: Okay, padayon lang, sir. Bayo gani, dali na ka pamagag si Clara siyang papa. Ugwala sab ko, matubay, kilisod na. Stilan, istriktor ba kunok ayong amahan ini? Kuyog, matigbasan ko. Pero di sab siguro kay naaan ba akong pulis sa iyong papa? Musibat ako din eh. Masahiro pa kong daghan aron may extra kong kwarta alang sa pupanuro niya namo ni Clara o niyang hapon.

0: Aku hilai kong ang tangko gamay maya. Dai ablihis ako, dai!
1: Sad!
0: Ako hilai kong na sakup. Ako na ablihis, pultahan, babe. Pultahan. Nganong gibundakan mo ganyang pultahan sa pagsira taon, dai, oy!
1: Gisapot ko!
0: Ngano man?
1: Pawap akong bandira, unya. Sukit-sukit ton pagyudani mo.
0: Sorry, taon, Clara.
1: Kinadili ko kusahan ng tao nga way salig na ako. Maglakat jud ko, anak. Sukit-sukit ton manuunta.
0: Sorry na lagi.
1: Usap pa, ha? Usap pa yun, Dunya Gary. Mabungtag yun yung pamilya, ha?
0: Ayaw, Clara. Ha? No, bad na, ha? Ayaw taon, dahi. Di lagi ito mausap, dahi.
1: Tik mausap.
0: Lagi.
1: Bantay ba ya, ha?
0: Sorry.

0: Arthur, dong. Ubay-ubay na ning naluto na ako. Isuroy na nis mga silingan, dong.
1: O ba?
0: Ah, nera, dong, o. Mm, paghinay, ha? Kay init pa kaayo na.
1: O ma. Pero ma, kung saan mo nagkuha niya, pagtabang ni mo pohon, magon. Tingklase na namo, ma.
0: Aw, oh, kanang hapon na lang, dong. Hapon? Human sa inyong klase ka mo tabang.
1: Oh, okay ko na mo. Ah, bakante naman ko, ana.
0: Salamat, Arthur, ha?
1: Salamat sa unsa, ma.
0: Sa imong pagkabuutang, anak. Sa imong pagkamatinabangon nga pagkaanak. Nakasabot ka gid sa atong kalisod.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisiwayan na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
6: Kaloy na dati?
5: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan man mong kasinatianay, katong wala pa kagamit sa itong kape?
7: Katahinan, sa wala pa ito magamit. Kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga, nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
6: Ha, abutin sa kulian?
7: O kato ganing ama nga morda.
6: Abutin sa...
7: Ganing.
6: Sundan?
7: Oo. Oh. Mm. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo.
6: Baga na sa bukid, ikigol ka sa ka?
7: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pati na iya.
6: Pwede na, mag-cut-cut tayo ko sa bukid.
7: Mag-cut-cut ba?
6: Tanong mo yung
7: sa mga lalaki. Mag-rapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Oh. Salamat.
6: Pili pa ka na ni Mulay?
7: Sion.
6: Lido.
7: Alberto.
6: Pili mo ito.
7: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Okay, ragit kayo, ma. As long as happy family ta, ma, kompleto nga tong pamilya.
0: Arthur.
1: Wala na ko panganduya, ma, nga mabalik pas papas Middle East aron matrabaho pagbalik. Nga kung gusto, ma, ngani alang si Papa din ay uba na to. O niya, magtinabangay ta, aron malabang na to ang atong kalisdanan.
0: Mura ka naman og tiguwang manulti, dong.
1: Nagkasabot, maguko, ma. Di patuod ko hamtong, ma. Ubus pa mas 18 akong edad, pero nakasabot na kay kustanan mo, oy.
0: Arthur, anak.

0: Ma'am, sir, praasa mo.
1: Sa barangay Holmidong, sa Inayawan.
0: Ah, okay. Dereo, sakay mo.
1: Okay.
0: Ah, lastara mo. Larga na ta.
2: Maayo na kayo ang dakan sa mong ginakmeng panginabuhian din eh. Ubay-ubay na kita nga mong alin. Ding tungura, siguro si Christian. Busy kayo sa pagmaneho sa e-bike.
3: Uy, Marie! Marie Marayo!
2: Uy, pre! Ikaw mang gudi ay na.
3: Kanindutuloy na mo din niyo, oy. Maninda ka na di. Ay, dinisgawa sa inyo.
2: Ay, maayo na lang ni pre. Ginagmahilang good samtang wa pa makabalik si Christian sa Middle East.
3: Nakita mo na ako imong bana nga. Nag-drive naman to e-bike?
2: Ah, hosto ka, pre. Nagpalit manggod siya og e-bike o mamasahiro siya samtang wa pa siya makabalik sa gawa sa nasod.
3: Mamao ba? Maulit itong nakita na ako o may siksi nga. Nakita na kung kain na may siksi pa sa hero. Oy, na.
2: Onsa?
3: Lagi, Marie. Iyang pasahiro, nag-spaghetti. Spaghetti ang malanggo na unang blouse pa kunya. Sus, nagpurol malanggo na, oy.
2: Mao ba, pre?
3: Lagi. Dito lang mo na kumakita sa kinasang ang pardo. Dapit na basta mo kanal, pardo good.
2: Mao ba?
3: Wala ka na mga bobhomats. Kalma mo lang kayo ka. Itubag na ako.
2: Wala mang gunay kaso, pre. Kaya di naman mahimong mupili sa imong pasahiro good. Tambok magniwang, basta pasahiro pasakyon mang ginani mo. Pangwarta man na uway trampas.
3: Hala. Unya, Marie. Unsao na lang kung kabito niya ang iyang nahimong pasahiro.
2: Oh. Kabit?
3: Kabit, good. Kanang kulo kadidang niya.
2: Doon na day kay nahibawaan nga may kabit ang akong bahana nga si Christian, pre.
3: Wa man.
2: Aw. Away trampas. Mao okay, ragit kaayo na ako, pre.
3: Marimara.

0: Niya na ko dapit sa eskina sa among kikasabutan ni Clark. Di lang ko magpa apo pa dito dapit sa atbang sa ilang entradang agianan kay masakpan na niya may papa niya. Kadali ay kita ako rasa eh. Hapo na kita.
1: Christian!
0: Oh, si Clara, ni Anaug. Wala, nagpurol malang gihapon. Oh, WOW.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota, 100%
0: kyo. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asa sa bukat. Na, isulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Albert nga taga-dumagiti. Rupo nga akong mga tiin.

0: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako na sabi si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar. O ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
3: Kaadik manggod, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nagingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
2: Pagkataasa day no.
3: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
2: Daghan. Niadtong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong pakutsaritang kamay.
3: Mauraon ta na.
2: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mo kaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
3: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
2: Muday na.
3: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
2: Husto!
3: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
2: wakas kondisyon,
3: wala
2: ano?
3: Wala kas kondisyon, wala kay gana.
2: Base
3: sa 2017 study, ng mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500!
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
3: Ingon, anak, kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan ng abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
2: Unya, Doc, kinipong acne.
3: Dagkong bugas-bugas.
2: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
3: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
2: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
3: Sobrang tambok.
2: Oh.
3: Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: Hosto!
1: DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty See.

0: Alkaline, ka vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alivio na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle.
4: Mm.
3: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagatinod Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit.
3: Mm.
4: Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
3: Mm.
4: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og panagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sab gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
4: Mm.
3: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa
4: cholesterol,
3: bad cholesterol.
4: Mm.
3: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
4: Mm.
3: Kundi sa medium sized arteries pod.
4: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua kapsul buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang
6: 100 na lang akong sugar.
5: Active wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imong atay.
4: Wow, di gina mudaot Sir GP.
3: Oh,
4: labi na kung sige kang inom.
3: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
4: Mm-hmm.
3: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis.
4: Mm.
3: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
3: Hmm.
4: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampiyon.
4: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
3: Oh.
4: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauna'y usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
3: Correct.
4: Mm.
3: Aron, adto ta sa imong utok.
4: Mm.
3: Kung aduna mangani usa ka organ, naa'y sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
4: Importante gyud Sir JP nga minum gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang.
3: Mm-hmm.
4: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
3: Mm.
4: Sa mga office workers, decision makers,
3: uh-huh,
4: og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto.
0: DTX 500.
7: Ako si Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, may lang naabugog taligsi. Kung nagsipunong nako, nagtikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumara sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Ipiktibo kayo. Ang Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilokdok, dili dyan na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron, muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
4: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw, panarapo og butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung naa kay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
4: Hala. Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
4: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
3: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo pinakanindot ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini atong imong pagahisgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa ditribayo, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa ditribayo, sa extra virgin coconut oil sa ditribayo, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa ditribayo. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Habi ka pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang ditribayo.
3: Ang function sa ditribayo to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3 Bio.
12: Ako si G-

0: Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
2: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontra aninya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
2: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
2: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir JP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa day good blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad akong ulo. Ano ko wala akong blood pressure?
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
1: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Kayang-kaya, Jud. Walaon ang baho, Sir JP. Tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud. Mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Diofresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
1: Ubitaw ayon among padugay pa gamit na jud klinika Diofresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da Sir JP sa added benefit kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najay panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina, pirmi lang ga hulong akong ulo, sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
1: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful anti oxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, gadetox ka
1: of
2: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kama kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang

0: Yun. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag wagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Ang higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung nasa pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
7: Kala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
7: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
7: Ako dok mag D3 Bio ko dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
7: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress sa atong atay.
0: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
7: Muni gwapo.
0: Ang imuang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3, muadto sa imuang active immunity. O ang imuang BCO or extra virgin coconut oil, muadto sa imuang muscellula para sa imuang passive immunity.
7: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
5: D3 Bio!
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio!
0: This immunity nga muadto na lang, diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, muadto na lang dito ang pulis aron mag-unsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
7: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po niya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mo na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
7: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio o wala sa plain D3.
0: Mo na kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imong immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
7: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jinpul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
7: Ayaw, abuso.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
4: karong September 7 to 18, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kesayuran sa maayong panglawas. Programa

0: ikaw at Lau, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
3: Hindi na

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ng aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga nang labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 14, 2026. Nagsuwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o piling. Bene standby piling alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuku Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
Usbong ka standby, alas sa sumatampo at paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa tuntulo manun. Sensory, Ate Arlene.

akong papangayo katahuran nga naa kanimo, ate. Hingon man sa mga suking tigpaminaw. Tawga lamang ko sa pangalang nga Piling. 55 anyos. Usa ka balo. Ug dunay duha ka mga anak. Ate. Nagdako ko nga kulang sa pag-amuma sa usa ka inahan. Tungod kay usa ka OFW si Mama. Samtang si Papa, usa ka driver. Duha kami ka managsuon, ate. Ako ang kamagwangan. Naanda na namo nga sa duha ka tuig. Aya pa namo makauban ang among inahan. Hapagani mi makontento. Pipila pa lang gani kabulan. Mubalik na usap si Mama. Sa paggawa sa nasod, isip usa ka domestic helper. Habi mo, ate. Usahay makaingon mi sa among kaugalingon. Kung hayahay unta mi, kung dato unta mi, tingali, kompleto kaming pamilya.

Ang kunon ko, ate. Gutuman kami sa pagmahal o pag-amuma sa usa ka inahan. Apan, okay lang. Nasabda na mo yung sitwasyon. Ingaman si Papa. Apan, ate. Huwag kami magdahom. Masaira na mo ang usa ka balita ng among inahan. Wadi ay sa abroad. Naara diri sa Pilipinas. Ug dunay laing pamilya. Ate R.

sa pagkasayod sa kong amahan. Hilabihan niya sukuwa, ate. Apan, nasayang lang iyang panahon sa pagpangita kang mama. Wagid niya makita. Tuod man, ate. Doon ay mga adlaw nga maghilak kami. Tungod kay napasagda ni Papa ang iyang kaugalingon. Hinoon dili kami magutman kaysa matag karon og unya. Mamasahiro gihapon si Papa. Aron do na kami ikapalit og makaon. Miabot sa punto, ate, nga naminyo si Papa og lain. Nihigayo na. Dito na niya gibuho sa iyang panahon sa iyang bagong asawa. Nakabaton usab silang mga anak, ate. Mahinungdan na kami na lang ang naningkamot para sa mong kaugalingon.

amot ba ate? Bisan minyo nang among mga anak. Di gihapon mapugnan. Mabalaka kong adto kanila. Di ko tuyo na gusto gihapon ako may bawaan ang adlaw-adlaw nilang kinabuhi. Bisan ang naglain na silang arikan namo. Hangtod sa kaadlaw ni Ana ate. May pauli sa among panimalay ang akong kamagwang ang anak. Nakuratan ko ate. Adunay lagom ang iyang buktuan. Wa ko masayot. Kung usay hinungdan, wa siya gisulti nga rikan ako. Busa ng utana gid ko ate. Ako na sayran. Gidapatan ko na siya sa iyang bana.

Mura ko na sungayan, ate. Sa akong kasuko, gisulong ko ang iyang bana. Di pa dakop ko sa polis, ate. Akong gipasaka ang kaso. Hapa na, T.R. Nasuko ka na akong akong anak. Dili kuno ko ang ayang mag-apil-apil sa iyang problema. Ning higayuna. Naiubos ko nga to sa akong kamagwang ang anak, ate. Apano ako'y nihimo? Gibaharan ko iyang bana. Sa sunod nga pasakitan pa niyang akong anak. Dili ko na siya pasayluon. Giingnan ko siya. Nga mauna kini ang una og ulahi nga ako makita. Ngayon gipasakita ng akong anak. Ate R. Gika ni Addo. Amot ba? Di ko tuyuan. Samatag higayon. Nga masayod ko maglalis ang akong anak og iyang kapikas. Musurok ang akong dugo. Wa ko magdahom. Nga ang sobra kong pagmahal og kabalaka nga to sa kong anak, ate. Ilabi na sa kong kamagwangan. Mao'y mamahimong rason nga mawala yung respeto nga rikanako. Sa mata kikayon nga mabisita ko sa ilang panimalay, sakitan ko, ate. Halos iyan akong papaulion. Gusto ko muhagwa-hagwa sa kong mga apo. Apan mihangyo siya kanako. Kung pwede ko, no? Hunungun-una na ako ang pagbisita nga to kanila. Nakuratan ko sa gisulti nga rikan ako, ate. Matod niya. Kung pwede ko, no? Dili una ko manghilabot sa iyang kinabuhi.

Mura gikumot ang akong kasing-kasing, ate. Sugad sa gamay pa silang bata. Halos gisakripisyo ko ang tanan para kanila. Apan karon, mura pagbawal na kong mutaak sa ilang panimalay.

ugi ka ni adto ate. Wa na misuri nga akong anak diri kanamo. Ug di na sab ko gusto mo suri nga to kanila. Kay sobra ko nahiubos.

kay launta ka na ako, ate. Panibag-uhay pa lang. Nakita ko nga akong anak ko ganyang bana. Uban sa akong apo sa mall. Nagtagbo kami, ate. Apan halos maragwa sila kailang arikan ako. Huwag na lamang kumiduol nga to kanila. Kay tataw kayo nga ila kong gilikayan. May pauli ko sa mga panimalay nga grabe kong hilak. Una kaingon sa kong kaugalingon. Sayop ba ko? Sa kong papadako nga to kanila? May padangat ko na akong kasinatian. Pamasin. Mabati kini sa kong anak. Gusto na akong masabtan. Ano sobra yung paglikay nga rikan ako. Doon na may sayop ang akong pagmahal nga to kanila. Hinaot ila ko masabtan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para matabang mo ayo ang cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahit na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat kani mo piliin sa imo pagpadangat imo sa tampo ni aton tuluman hon. Sa sincerely Ate Arlene. Mo ginisagad nga mga bation sa usa ka inahan. Nga mura bag feeling niya wa na siya katungod sa iyang anak pero musugotag sa dili. The moment nga magminyo na gani ang atong anak, wala na gid tay mahimo kung silang gustong buhaton o ba mahimong desisyon. Pero, makapay-ubos lang tungod kay nga numampod nga mulihay man sila kung magkita ka mo. Doon naging something or doon naging angayang i-correct. Pastilan. Okay, dili kita sa inyo mga text messages. Sa 0917-159-5812.

Ate R para sa letter sender. Ginip na lang bakit. Pasagda na lang sa niya iyang anak, ate. Mabotar gaya pa ng panahon nga muduol pagbalik ang iyang anak kaniya. Ingunaana magid ang mama, ate, overprotective sa iyang mga anak. Bisag mga minyo na from Mikmik of Capitol Valley, Daoud District, Tagbilaran, Bohol. Sana all, ate, tanang mama, pareha sa letter sender. Kami, ate R, makaingon mig anak, baka kami sa among inahan. Kay naalang may ipamaraig, buibuyon dayon mi, ate. From Jana of Habitat 2, Bahong Pandan, Dumaguete City. Ate Arnindot kayo ang usa ka inahan na super duper may gugma sa ilang anak. Kami Ate R, bisag minyo na mi. Kanunay yung manawag among inahan ka na mo o mangumusta. From Bibing of Cambo, Hawe, Balamban, Cebu. Ate R, naminaw ko sa imong programa. Sa tinuod lang, gibati gid na ko ang gibati sa letter sender. Ang ako mga anak, Ate R, tuwa na sa gawas. Tulo ka buo kang akong anak nga tuwa na tanan sa gawas. Sakit kayo naon-naon, ate. Nga makalimot yung taon silang tawag nga rika na ko. From Joanne of Barangay 2, Tavera Street, Baye City.

0: na sayad ko. Mabot gid ang panahon. Nabuduol ka limo pagbalik ang imong anak. Usahay, mula pas na ta sa to limitasyon, isip inahan. Kung minyo ng atong anak, kung dili sila, muduol og buhangyo ka nato para ma-intervene sa ilang problema. Dili sa nato apil-apilan. Tungod kay hataga natog chance nga sila una ang musulbad sa ilang problema. Let us be one so you and I can be usahay forever in love. Tungod sa tong gugma sa tong mga anak, so bisan ug wa ta masayod sa kamatuoran, mag-react kita, pero dapat hatagan natong chance nga ila i-resolve ilang problema. Isip madagti ayo. Again, sayod ko. Mabot ang panahon. Mabalik gihapon imong anak na kanimo. Thank you so much, Piling. Talagsaon ang inahan nga susama kanimo. Ug manghinaot ko, mabot ang panahon nga maangko nimo ang desire sa imong kasing-kasing nga makita nimo og transparent sa imong mga anak sa ilang sitwasyon. Aron sa ingon ni Ana, pagmalipayon ka ug nga mawala ang makabalaka. Thank you so much. Sa mga papadangat yung maswat tampon yung atong tulumanon. O sa gihapong gugamo doon yung kasinatian sa kinabuhi, makasakit man na makalipay, ipadangat sa atong tulumanon si Sir Lee Ate Arlian na pamasin niyo swat tampon atong sunod nga paghahatagag pagtagad. I-stand by karong taod-taod alas atong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis, kini si Ate Arlene Ayon. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Kaguid Capsule, nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag-UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag-UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag-UID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance Kaguid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
6: Ang akong sakit mayo, ma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo yun ang cervicare para sa mayo, ma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun moog ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, magsakit akong right side sa tiyan. Unsay tambal ini. Wa ko kabalog unsay buhaton from Maigo, Lanao del Norte.
1: Okay mga kanans, so yung sa right side sa ato ang tiyan mga kanans, possible lang kay dagan mga organ na mga involved. So halimbawa yung liver. So naman sa right side, pwede yung small intestine or nagkaroon ng enteritis or nagkaroon ng ulcer. So or tinatawag na to peptic ulcer mga kanans. So gusto nato mga kanans no, ano pa ba yung uban na mga symptoms kay para mas mahatag yun nato yung definite or yung mga treatment para sa imo. For the meantime mga kanans, ang akong ginarekomenda sa imo ha, to control the acidity mo na tayo. Kay once na makontrol yung acidity, if naakay fatty liver, naakay problema sa imuhang gastroenteritis, sa imuang tungod or sa imuang small intestine, makatabang siya when the time makontrol yung acidity. Kaya ang acidity, isa sa mga hinungdan nga no dali mo inflame or muhubag yung tiya nato mga kanans or ato ang gamay na bituka. So of course, para makontrol yung acidity sa atong tiyan, of course, increase water intake as much as possible. Minimize kita sa mga colored na mga ilimnon like mga carbonated drinks, mga soft drinks, coffee, mga naay mga caffeine content. So kung pwede, likayan kinisya ng mga ilimnon mga kanans. Even yung alcohol, yung makahubog ha, yung mga ilimnon na makahubog, so likayan nato siya mga kanans. And then, gatas. Grabe kataas sa acidity. Makapangaslom siya. So, iwasan yung gatas mga kanans. Ang ako ang inarekomenda, kung hilig yun kita na magpainit sa morning, so I recommend to take non-scorn coffee.
0: Yes.
1: Which is non-scorn coffee, wala sa caffeine content. At the same time, makatabang siya to neutralize sa acidity sa atong tiyan and then makatabang siya para ma-regulate ang ato ang paglibang. So meaning to say, makaiwas kita sa constipation, makaiwas kita sa ginatawag po nato na mga dysbiosis. Dysbiosis yung pagkakaroon ng imbalance between good and bad bacteria.
0: Okay.
1: So which is ato ang tiyan, naatay good o naatay bad. So when that time na mutaas yung mga bad bacteria, diri kita magkaroon na parang butod, kutututut, kutasakit ang ato ang tiyan. Then, maglisod kita kalibang or nagkakaroon ng constipations. So which is yung non-scorn coffee, aside na makontrol yung acidity sa imuhang small, then sa imuhang stomach, makatabang siya para may regulate ang imuhang paglibang. So non-scorn coffee, pwede imnon, buntag o gabi. And then, we recommend also to take non-serba capsule kay para makontrol yung movement sa imuhang colon. So, pati yung small intestine. Kumbaga yung peristalsis movement. Peristalsis movement, makatabang para mas dali ma-release yung mga acidity, yung mga hugaw sa sulod sa ato ang intestine mga kanans. So, ginarekomenda ko yung Nans Herba Capsule na pwede imnon, one capsule, 3 times a day. Kung gasakit gid ang imuang tiyan, sabayan sa pag-inom o UE Herba Capsule. Pwede 1 capsule, 3 times a day. Kung wala nagasakit, ipadayon na lamang ang Nans Herba Capsule. Kay makatabang siya para i-boost yung immune system at the same time makatabang siya sa good bacteria sa sulod sa ato ang intestine mga kanan. So, non-serba capsule, isa sa mga makatabang sa imuha.
0: Pwede mo naman tayo kung oras sa atong Health Education Program ni Adlong Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serba capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos common na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dilit na siya baguhanon, baka nang, na yung mga bukol, na yung mga tumor, na yung mga cyst, na yung mga cancer. Mm-hmm. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-cervacapsule. Karon, ang non-cervacapsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maalik ayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
1: pamas,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natong protection ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo o Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan ng sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning. Pero,
0: pangutana,
1: ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: So, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and
1: kanans.
0: Syempre, ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
3: Ang akong pulit akong gihipo ning tiyos na alibyuhan siya ning tiyos sa gamay ning tiyos hantud karon gamay nila siya nagpabilin tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ako ng gamay na po siya ni ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
4: ko si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
5: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay Moy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Beep.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama. Alas 10:29. Mayang gabi, Pilipinas. Mayang gabi, Luzon, Visayas, og Mindanao. Ako na usab si Radyo Man Buin Alguno. Kita unay makiguban ninyo karong si Maraha. Tumikan ka si kasamang Binji Tanghian. Doon ay importante usab ng mga kalihukan. Atong hatagan o pagtagad kini nagkadaiya nga mga isyu karon nga may labot na lungsod og ang nasod. Dami pa bang paminaw ninyo ang impeachment trial? Karong adlawa, ika-24 kaadlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. O ang kipresent mao ang kanhi Associate Justice sa Sandigan Bayan. Nakapokus gyapon ang isyu sa giingon nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Samtang i-order na ang Sandigan Bayan na i-transfer ngadto sa Quezon City Jail si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Dili human ang Philippine General Hospital ni pahibaw nga stable na ang kondisyon sa panglawas sa kanhi House Speaker. At doon na giniitipon sa jail facility ang kanhi House Speaker, ang igagaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oy, kamo, pagganit mo kapatubil, patubil mo siguro. Ay musaka ang precious gasolina o krudo. Dako ra ba og increase? Increase og mga 4 ngadto sa 5 pesos matag litro. Patubil na mag siguro ha. Inis ato, atong hiskutan sab ning nagkadaiyang mga kriminalidad. Dunay 20 ka mga riders sa Mandawi gisita kay maglumba ta. Wa man din mo ni tagamara. Ganto naka-hit and run sa usa ka lalaki diri sa barangay Kasambagat. Ganto bang gi-report nga nakiglumbaanay imong racing ground ang karsada. Nadakpan sa ato ang kapulisan. Samtang ang mga kaso sa dengue, misaka, 20 na kabuok ang namatay diri sa Cebu City. Uy, amping mo, aning mga pinaakans lamo. Misaka ron ang mga kaso sa dengue. Iguban pa mga balita ato ang pag-sawaan sa ato ang panag-uban. Ato i-check ang mga report ron. Ang report ka ni kasamang Radyo Man Arnold Bustamante. Ato kami naon ang report. Yes, Noel, go ahead.
0: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kapin sa 300 ka mga suspitsado ang naganakpan sa Police Regional Office 7 at sa kasimana ang operasyon batok sa illegal nga drugas, wanted person ug loose firearms gikan sa September 6 at sa 2026. Ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas kasi Police Brigadier General Arnold Awan mimando sa tanang unit commanders pagpahugot pa sa ilahang police operation sa pagpatuman sa city ug municipal ordinances alang sa seguridad sa komunidad sa Tibok Region 7. At sa operations ang Piero 7 nakadakop og 128 ka individual nga nalambigit sa illegal nga drugas drugas ug pagkasakmit sa 369.73 gramos nga ginudahang syabu nga dunay standard drug price nga 2.5 million pesos. Lagip sa nadakpan ang 99 ka wanted persons nga naglangkob sa 24 ka tawo nga nabutang sa listahan nga most wanted persons ug 75 ka pinangita sa balaod nga dunay mga pending warrant of arrest gikan sa kurte. Sa ilang paghingusog, batok loose firearms, ang kapulusan sa Central Visayas nakadakop og 23 ka mga individual ug pagkasakmit sa 65 ka armas, usa ka granada ug 77 ka bala sa nakalaing kalibre sa armas. Samtang ang ilang kampanya ubos sa Oplan Katok nga inisiyatiba sa PNP nga manuktok og mobisita ngadto sa mga kabalayan din ang nagpuyo dunay armas aron hangyoon nga masurrender kini. Tinguha kadto ang mga wala marehistro o marinyo nga resensya sa armas ang matahan sa kasamtangan ngadto sa kapulusan. Di nakakuha sila og 16 ka armas sulod sa usa ka semana nga operations. Kini nga kalampusan tipik og kabahin sa padayon nga implementasyon sa PNP nga vision sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman nga programa. Miawhag si abad sa publiko nga kung adunay mamatikdan nga kadudahang tao sa ilang palibot, mamahimong i-report dahin sa labing duol nga police station aron mahatagan dahin nila kini sa pagtagad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rajaman Arbo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
0: RMN. Radyo mo. Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10:35. Okay. At okay, check ko na ang patrol. Radyo man, Joseph Post, JQ Kihano, kasama JQ.
0: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Yan, sana magkasama ang radyo, mga tuloy, binibarasa ron sa naglabag kagabi yung nagpabayin nga malinaw ng dakbayan sa Sugbo, ay mga alarma ko rin ng itumaga itong kabilisan din sa nakabalag Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha, nadakpan sa gihibong gabay mas operasyon sa masakop sa MDEO sa Construction Police Station, kinigusaka duha ka mga drug poser diha sa may Sitio Lawis, Barangay Ugan, lungsod sa Construction. Ang nadakpan nila sa pangalag alias Jace o alias Bulantoy, 36 anyos o pulos nagpuyo sa nasigutan ng lugar. Nadakpan sila sa gihibong gabay mas operasyon sa masakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Construction Police Station. Nakuha sa mga dinakpan ang mga pinagitang dudahang siya buong mutimbang kiniugga si Gita Gramos na bubalor tapin sa 340 mil pesos. On board sa patrol, ako yung Radyuman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
0: RMN, Radyo mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10:36, uga pa mo makapatubil diha pag siguro nagyugpatubil. Musaka ang presyo sa diesel, 4 ngadto sa 4.50 ang matag litro. Ang gasolina, gikan sa 5.50 ngadto sa 6 pesos ang matag litro. Amutan gyud ta ni. Ang oras ron, alas 10:37. Andam dai mo, ayaw mo kumpiyansa aning mga lamok sa pagkakaron. Kay nagkaisog mga kasama kining mga lamok nga nagda sa sakit nga dinggi diri sa Cebu City. Ubay-ubay na ang nangamatay. Ha? Ayaw niyo kumpensahi ha? Kay doon na nangamatay mga kasama ning lamok. So, atong tumanon og unsay mga tambag sa ato ang mga health authorities. Gumikan kay diri sa ato sa Cebu City, sa gikaingon na diabot nag 20 ang namatay sa Cebu Province. Ubay-ubay na sab ang na igo nining dinggi. Dunay 20 ka mga tao ang namatay sa dinggi gikan sa Enero hangtod September. Karon tuiga. Unya, sa maging tuig uno man to, sa maong period, samtang ni saka og 65% ang mga kaso sa dinggi sa pagkakaroon. Ang City Health Department, ang dita ni ini nga gikutlo ni Mayor Nestor Archival nga Chief of Staff nga si Kenneth Siasar ningon nga dunay 2,456 ka mga dengue cases gikan kinis Enero hangtod September 5 karong tuiga. Mas taas kumparar sa maging tuig nga dunay 1484. Samtang ni increase og 972 ka mga kaso or mga 65.5% ang increase sa dengue cases. Ang namatay gikas unom sa maging tuig sa pagkakaron 20 na ang namatay. Or nisaka og 233%. So ayaw lagi mo og kumpiyansa kay perteng daghana na rong mga nangasakit og dengue. Ang Cebu Province sa probinsya sa Sugbo, dunay 3,759 ka mga kaso og 21 niini ang namatay sukad Enero hangtod September karong tuiga. So mauna, apil sa tambag sa tua mga health authorities nga og duna gani mga simptoma sa dengue, naglabad bang o, nagluya na, nanay mga rashes o uban pa, magpakonsulta dayon sa ato ang mga tinugyanan sa panglawas, sa ato ang mga health workers o sa ato ang mga doktor. O maka-afford mo, pwede gihapon ato mo sa mga private nga mga doktor o ruwa gani sa public hospital. Kay libre man din ha ang serbisyo sa ato ang mga doktor. Inaundaghan lang yun kaayo ang mga pasyente sa mga public hospital. So doon ay mga nagkadaiyang pamaagi ang uban magdaob. Pero ayaw pong palabiig daob na kay basi mga suko ng inyohang silingan. Kana igo-igo lang. Magmuskitiro. Ang uban magbutang anang haplas para ng dili duulos lamok. Ang uban mag sulob og medias og jacket. So atong himuon ang pamaagi ron nga malikay ta ani sa kita kay di ginalim kun masakit ang ato ang panglawas. Ang oras alas 10:41 mga kasama samtang sa pikas bahin kadtong usa ka lalaki nga nakaligis patay sa usa ka tao gumikan kay naglumbaanay na dakpa na sa ato ang mga pulis. Ha? Naunsa ba ya oy? Dito na hitabo sa barangay Kasambagan. Unya ang nahitabo gikan silang naglango-lango sa imnanan nakiglumbaanay niadto ning September 11 sa Kadlaon sa Governor Quinco Avenue sa Barangay Kasambagan. Ang biktima mao si Ralph John Salisi, 42 anyos, residente sa ES Fortuna Street sa Barangay Banila, Dakbayan sa Mandawi. Samtang adakpan, humanis gilusad nga hot pursuit operation mao si Billy Tablason, 22 anyos taga Nugras Street, Barangay Guadalupe, nga maoy nagmaneho sa Toyota Vios nga ang plate number GBK1475. Matod pang Police Lieutenant Colonel Jumar Medel, ang hipi sa Traffic Enforcement Unit nga nadakpan si Tablason sa Ayala, Barangay Luz, alas 10:41 sa buntag Lunes. Una na nga na nga kinini ang una mga kasama nga ni pagawas og kamaduan si CPPO Chief Police Colonel Ricky Sumalde sa mga sakop sa TEO nga dili hunongon ang manhunt operation batok ang Tablason human kini ni Sibat. Nasairan nga nahitabo ang insidente samtang nitabok si Salisi sa pedestrian lane sa Governor M. Quinco Avenue diin giingong naglumbaanay pagpadagan si Tablason ug ang laing kaoban ini nga gimaneho nga nagmaneho og Toyota Race nga giila nga si Ralph Acol, 22 anyos, taga Barangay Lahog, mga batan-on pa din eh. Ha? Hat pa man kayong mapadagan, labi nag maglango-lango na, kagika man is imnanan. Human na banggai ang biktima, nagdali og pagkanaog si Tablason uban sa usa ka 17 anyos nga lalaki ni sakay sa Toyota Race ni Acol og ni Sibat. Samtang gibiyaan lang ang biktima. Nagpahatod, batod pa kini ngadto sa Insular Mandawi. Humani balik si Acol sa dapit sa insidente di indiha gipusasan siya sa mga sakop sa TEO. Gipasakaan si Acol og mga kaso nga obstruction of justice og abandonment og napositibo sab siya sa alcohol atol sa breath analyzer test. Niangkon si Acol nga gikan silang nag-inom sa usa ka imnanan diha sa 88th Avenue ug silang paggawas naglumbaanay sila sa pagpadagan paingon sa Manila. Ngano man in taon mga dudong? Nagihimo man ninyo ang car racing ground ang public road? Giandam na sa kapulisan ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide og abandonment batok sa suspect. Gawas niini gipaalarma na usab ang mga plaka sa duha ka mga sakyanan og girekomendar ngadto sa Land Transportation Office ang pagparevoke sa ilahang mga lisensya para pertigid ka mga hat. Nag-inom na nidaan kinimao mga batanon. Paggawas nila kay nakadlaw na sila og inom, nagsabot nga maglumbaanay dihas karsada. Kiniintaong victim nga 42 anyos nga si Ralph John Salisi, wagid siya magdahum nga mao na to ang katapusan nga higayon nga iyahang nakit-an ang kalibutan. Tanawa ra unsay kadaot nga nahimo aning duha? Ha? Tanawa unsay kadaot nga gihimo? Nakakalas og kinabuhi. Busa tinud-an ninyo taga Traffic Enforcement Unit aron mahimo silang ihimplo sa uban nga mga motorista nga dili in town himoon nga racing ground ang ato ang mga public roads. Ha? Pagkahuman ni si Bat pa. Congratulations sa ato ang taga-TEO kada dakpan na ning maong nga suspect. Maginganlan og bili. Bili Tablason. Ala bili. At tubangan ning imuhang kaso bili. Resulta na naglalango-lango mo na bili. Ha? Mas mayo tinudong yun eh. Ulo na mga settlement nga mahitabo. Adto na ni Skorte magsabot ang mga suspek og ang pamilya sa biktima. Oras alas 10:48 unya. Dunay 20 sab ka mga riders Mandawi. Ha? Nagplano unta ni silang maglumba. Wa madayon kay gisita kini sa ato ang mga otoridad. Gialirungan sa hiniusang puwersa sa mga otoridad na gibanabana nga ang gibanabanang 20 ka mga nagmanihog motor atol sa gihimong operasyon batok sa illegal nga karira ilawom sa Kansaga Bay Bridge. Uyus. Dias Barangay Paknaan Mandawi niadtong Domingo kagahapon ini alas 11 gabi. Ang maong operasyon gipahigayon sa City Mayor's Office Special Motoring Action and Response Team sa Mandawi City Police Office, Traffic Enforcement Agency of Mandawi o sa mga opisyal sa barangay. Sumapa ni Gerald Glenn R.D. Sulon Gubalani, mauni siya ang pango sa CMO Smart. Nagsugod ang operasyon humana kadawat si Mayor Tadio Jun Kiwano o reklamo gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa maong nga illegal nga lumba. Pidaw eh. Ha? Magayot, ganit, nasakpan na yon. Human sa mando sa mayor gipahigayon ang tibuok adlaw nga pagbantay di inasuta nga kadaghanan sa mga nagmalnihog motor, nagpangidaron og 20 anyos pataas, nagikan sa Mandawi og Konsolasyon kinsa nagtagbo gikan alas 9 gabi hangtod sa tungang gabi. Wa man gyud problema og baglingaw-lingaw tag pagpadagan sa motor, pero kinahanglan dunay limit og dunay regulasyon. Kana maglumbaan na iway permit. O mga diskrasya, kana mo ay risgo. Ha? Ya, mga bata, para ba ni kay 20 anyos po kuno kapin ang edad? Inyo yun ang eksperimentuhan ang inyohang kinabuhi? O doon na mo ay passion diha. Para mo sikat aning pag-drive o motorcycle, mas maay pa o appeal mo aning mga legal yun nga sports pagpadagag motorsiklo. Makakwarta pa mo. Pero magkawat-kawat mo din ang lumbaan ay o magkadisgrasya mo, risgo na ninyo. Una, o kamoy makadasmag, delikado. Mailang mabuhi, simba ko mamatay. Ikaduha, kung kamusay ma grabihan, ang chance, mabalibalian baka mog bukog, simbako, mamatay pa. Ha? Unya inyuhang eksperimentuhan ka ng inyuhang kinabuhi. Mga batanon pa mo. Ayaw na ninyo eksperimentuhi ang inyuhang kinabuhi. Oy. Ug ayaw sab ninyo iamong ang kinabuhi sa uban ng mga tao. Ang oras, alas 10:50, mga kasama. Kunya karong adlawa, mausab ang ika-24 nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. O, ambot lang o giganahan pa mo mga kasama sa nagpadayon ron nga impeachment trial kay nagkadugay muraman o nagkalaay. Anos amaman kaha kinimahuman. Patuman ka ang target mga kasama sa Senate Impeachment Court nga ilang tapuson sa Oktubre ang impeachment trial. Ang nipresent paron og ebidensya, mao pa ang prosecution, wa pa makasugod og present og ebidensya ang defense. Oo. Karong adlawa, ang nasintro mga kasama sa trial mao ang unexplained wealth matod pa ni Vice President Sara Duterte. Oh. Dayon ang ilahang gi-present nga testigo ang retired Sandigan Bayan presiding judge nga si Amparo Kabutahi Tang. So, katungod mahinoon as prosecution nga mo present og mga testigo. Human ani, kinsa pa man. Ang gustos prosecution nga ilahang subpinahan si Vice President Sara Duterte para mo atubang sa iyahang trial. Ha? O sa may purpose sa prosecution ada. Naabay balaod nga nag-ingon nga pwedeng maobligar pagpatambong sa impeachment trial ang usa ka impeachable official. Ang nahitabo, kung nahinumdo mo, ang prosecution ilahang gi-present si Attorney Pua, ang kanhi spokesperson sa defense panel. Ilang gipasumpinahan ba? Mura mahinoon tuog na alkansi ang prosecution ato. Wa man to nakaguba hinoon sa depensa sa prosecution ang pamahayag ni Attorney Pua. Daon napaligon hinoon ang ilahang depensa. Wa ka nagmahimahay hinoon ang prosecution. Nganong ilaha patunggi pasumpinahan si Attorney Pua? Karon ilahang gusto ang atuan na yung Vice President ang sumpinahan aron maobligar og tambong sa impeachment trial. Ha? Mao lagi na, latugiunon pa na og duna bay balaod. Aron iobligar ang usa ka impeachable official pag tambong sa iyang trial. Dili man ni ordinaryo nga trial, lahi man ni sa mga regular courts. Nga og duna kay gustong i-present ka testigo, mahimong imong sumpinahan og dili gani o pasupinahan pas kurte og dili mo tambong mahimong ipadakop. Ha? O sa may purpose, gusto ko nilang palugwaon gikan sa baba ni Vice President Sara Duterte o unsa may iyahang ikatubag sa isyu. Ilang huwaton ang defense panel nga mo present kang Vice President Sara Duterte. Hinoon, strategy po na sa defense. O di ba makadaot para nila kung i-present ang ato ang Vice President? Kaya enough naman na ang ilahang mga testigo. Enough na ng ilahang mga documentary exhibits. Enough na ng ilahang mga testimonial evidence, pinagis mga testigo. Gano'n kinahanglan man nga i-obligar ang ato ang Vice President pagsulti? Ha? Aron ilahang pagkauawan? Aron ilahang insultuhon? Para nako, basin hinoon og dili ni Mayo og impact ngadto sa prosecution, hibaw ininyo. Regardless, kung sa inyo ang mga political affiliations, DDS ba mo o pro-BBM ba mo, wa na ko'y labot ana. However, muingon ko, mauni ako ang most humble opinion as an ordinary taxpayer. Kanang impeachable official, ato apo nang respetuhan. Nga dili na ito pagkawawaan, bisa pa man og daghan ang ni tuo, baka nga tinuo na ang akusasyon, but impeachable official na. Ha? Dili na ordinaryo nga official sa ato ang gobyerno. Buhatag masabta og kanang gitawag og courtesy. Pagtahod sa ato ang mga impeachable officials. So, unsa may tuyo sa ato ang prosecution panel? Na gusto magid nilang patungahon ang ato ang Vice President sa impeachment trial. Gusto nilang ilahang pagkauawan ngadto sa publiko? No, dili makaayo. Enough na nga naay mga abogado sa ato ang Vice President. Enough na nga dunay mga testigo daan nga giandam ang ato ang defense panel. Kaya ato hibawan, ang kinibayang impeachment, politika hay baya. O hibaw na matandaan ugun sa mga biases ning ato ang mga senator judges, na amagin na sila mga biases diha. Ang tinuod nga mga maghukom karon sa impeachment trial ang katawhan nga Pilipino. Unya pa impakay ka na. Kinahanglan ma-impress nila ang public opinion. O, maunay klaro-klaro ang pagkasulti. Mutan-aw kanang ato ang mga senador gyud ug unsay mga ebidensya? O ilahan na ng gihukman daan silang unahuna o nagsabot na daan ang minority o ang majority kung kinsay ilahang o kung sa ilahang hukom. Conviction ba o acquittal? Now, kahit yun ano yung magini? Di ba malikayan nga naa ang ilahang mga tagatagsa ka mga biases? Gumikan kay mga politiko, man ka na sila. Ang tinuod nga mga judges ni ini ang katawhan nga, nga Pilipino. Now, ilahag yung iobligar ang ato ang Vice President nga mutambong sa impeachment trial kamaunay gustos prosecution. For what? Para unsa man?

Enough na nga naa siya yung mga abogado. Enough na nga naa yung mga testigo ang defense panel. Katungod na sa defense, ilaban ang i-present o dili si Vice President Sara Duterte. But kung i-present man gani sa defense si Vice President Sara Duterte, mauna na ang higayon nga makapangutana ang prosecution. Oh. Now, karon, mauna akong giingon ninyo pang impakay mangguning trial sa impeachment. Masipiat ang prosecution. Basin hinoon og lahi ni og impact ngadto nila. Kaya ang public opinion, mahinungdanon baya kayo. Remember, sa impeachment trial panahong irap, katong impeachment trial panahong irap kasamang Nestor, usatos ihimplo og unsa kagamhanan ang public opinion. Maotong impeachment trial nga wa natiwas kay nag people power kay ang public opinion init kaayo wa pagani maablihi ang white envelope kay mao man toy gilalisan sa mga senador ablihan ba o dili ang white envelope kay tu ako nudto ang Jose Velarde account aron ma-expose ang mga ill-gotten wealth ni kanhi Presidente Irap Estrada, nag-rally man dayon ang mga Pilipino. Ilahang man yung ipakanaog si Irap. Kadto example, nga pwerte kainit ang public opinion. Now, kiniron, pangpa-impact kini sa public opinion. Kung ilahang yung iahat, pagpasumpina kining ato ang Vice President, unya mo tugot ang Senate Impeachment Court. Basin og negative ang impact hinuon ngadto sa prosecution. Sama gud nga ilahang gipa supinahan si Attorney Pua. Ha? Unya ginganla ni Attorney Tulosa og abogado na walang alam. Kalma ra kayo sa Attorney Pua. Wa ka to'y negative impact hinuon nga to's prosecution. Makaayo ka to nila. So, mauna siya. Ika-24 nga impeachment trial karon. Ugma, ika-25 na. Ha? Pila magkakabuok pa ka mga witnesses ang i-present sa prosecution. Di pa ba man to ang prosecution nga dunay uban nga mga testigo dili na nila i-present. Human ada. Mo wrap up na ang prosecution sila ha mga ebidensya. I-offer na nila ilaha mga exhibits. Unya musunod ayon ang defense pag-present og mga testigo. Naana ka na sa depensa, ila bang i-present o dili nga testigo ang ato ang Vice President? Oh. Na, og i-present nga testigo, maunang panahon nga i-cross-examine sa prosecution ang ato ang Vice President, nga si Sara Duterte, apan kun dili man pud i-present sa defense ang ato ang Vice President. Kaya para sa depensa, okay na ang mga testimonias, mga testigo. Okay na ang ilaha mga documentary exhibits. Katungod na sa depensa. Oh, gani, bisan sa mga regular courts. Ug tan-aw sa abogado, dili maayo nga i-present ang akusado. Di man gani na i-present. Oh, huna-huna sa abogado, ug i-present ko na ako ang kliyente. Basin og maalaot hinoon siya ani. Oh. Bisan sa uban nga mga kaso, dunay higayon nga ang akusado mismo dili i-present sa iyang abogado as witness. So kini niya atong tugtan pod ang defense panel ug unsa ilaha mga strategy. Anyway, ang prosecution do na may opportunities pag cross-examine sa mga testigo unya sa defense panel. Kaysa ako anang giingon, tanawa o sa nahitabo, ilang gi

0: pasupinahan si Attorney Pua na supalpal hinoon ang prosecution kay kanunay lang siyang supalpal sa defense. Ha? Unya si Attorney Pua, kalma ra man kayo ni tubag. Ha? Kadto pang pa-impact sa public opinion, makayo ka to sa prosecution. Wa ka sila nagbahay adto nga pita. May pagwala na to i-present si Attorney Pua na. Abot lang, kanos ang paghani mahuman ang impeachment trial. Unya, gilalisan na sa Bron. 16 baka senator judges ang kinahanglan nga mabutar para makonbikto ang ato ang vice president. Ang ato ang Senate Impeachment Court nagplano nga mapatawag og mga amicus curie. Og kabahin sa amicus curie, kinibang friend of the court. Ang ilahang opinion paminawon, labing maayo mo explain ni ini ang mga amicus curie nga ipatawag sa Senate Impeachment Court. Og kabahin sa ilahang giimbitar mao si kanhi Chief Justice Hilario David Jr. Oh, kay ato ang mga senador. Dili baya tanan nila abogado. Gawas pa ana nga dili tanan nila abogado. Wa na sila experience pagka-judge. Nahimo lang ni silang mga huwis tungod kay mao kanay mandato sa 1987 Constitution nga kun dunay impeachable official nga ipaubos og impeachment trial, mukonvene ang Senate as impeachment court unya ang mga senador, mahimong mga huwis. Apan ang tinuod, di ni sila mga huwis. By profession, dili. Ha? Unya sa composition ron sa ato ang mga senador, why bisan usa nga huwis? Oh. Nang ginahanglan tinuod sila og legal guidance. Wa magpasabot na nga og unsay opinion sa amicus curie maunay sundon. But mahinong danon ba para ma-enlighten, mahayagan ang panghuna-huna sa tua mga senador kung unsa kay posibleng desisyon nga ilahang himuon. Kana og dili sila magpaganoy sa ilahang partido. Pero partido hay malagin eh. Ha? So ang impeachment trial usa sa gamit dini pag-influence sa panghuna-huna ngadto sa mga tao kun unsa bay impact ngadto sa public opinion. Og moingon ang public opinion convicto, dako kay na nga impact. Og moingon sab ang public opinion acquittal, dako kay nag-impact. Sa akon nang giingon, ang ehemplo nato unsa kagamhanan ang public opinion panahon sa impeachment trial ni kanhi presidente Joseph Estrada. Ha, nga perte nato ka madali-dalion. Gihukman dayon ninyo nga kurap si irap. Wa pagani na human ang trial. Ni-judge na ang mga tao, nag-rally na yun. Nag-i-represign na yun. Tanawa. Pipila katuig ang nilabay. Basis mga research, dili tuigo ang white envelope. Sumapa sa research, wa dito ang ill-gotten wealth ni Irap. Apanagdali ang mga tao. So kini ni ato ang humnon. Unya mopakita ang mopakita sab og fairness ang prosecution og ang defense panel. Ha? Kada bitang mga foul na nga mga languages. Nagtuo sab ako bang mga abogado nga musikat sila ana. Uy. Tanaw ra. Kada ba mga foul nga mga istorya ba nga dili angang isulti nga tuskurti. Unya, na-emosyonal kahaning ubang mga abogado na istorya nila. Sama anang abogado na walang alam. Ah, nasupalpal hinoon si Attorney Tolosa. Kinahanglan careful, oy. Ang mga abogado sa prosecution o defense. Kay naimutan aurila ang mga Pilipino na katutok sa impeachment trial. Ug unsay ilahanggi istorya, dako kini og impact sa public opinion. Oh. No. Gamit na sila din ha og mga foul nga mga pang-istorya. Aw, oh, nagtuo silang musikat ana na dili hinoon. Ma so palpal hinoon sila sa public opinion. Oh. So ug makahang adlaw o sa namsab kahay mahitabo kaysa ako nang giingon. Ika 24 ron ka adlaw. Sukad nga gipaubos og impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ha, ug mga adlaw. Kinsa naman kahit testigong i-present. O kanus awan, mahuman eh. Ha? Mahuman kaning Oktubre. Or matapos yung tuigak, mahuman kaning impeachment trial. Humana na ninyo eh. Ha? Humna na ka na ninyo kay kapoy na kayo, mahal kayong gasolina o krudo. Daghang krisis diri sa Pilipinas. Oh, daghan kayong angayng tutukan sa ato ang mga senador. Ayaw lang aya na ninyo. Ha? Unya, mapunod, matapas uban nga mga nagtanaw aning impeachment trial ang uban sa mga abogado, gigamit man hinuon nilang pang circus ng impeachment trial. Oh, kinahanglan mapakita gyud sila og fairness sab ngadto sa publiko bisan pag asa sila naka side sa prosecution man o sa defense. O kay mahinungdanon kayo na magsinirkos na ang mga abogado din ha aron sila mo sikat. Uy, sikat paron sa uban, sikat sila sa uban nga mutan-aw ana dili naman na sakto. Ang oras, alas 11:11. Mabalik ta, humani menong danon, ha?
1: That portion was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin! This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Alnix. Basta allergy symptoms, fix it with Alnix. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin! This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras mga kasama, alas 11:27. Okay, padayo to sa tuwang tulumanon. Ato yung check ko na kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras. Kay doon na batoy low pressure area. O niya, nga porma naman nga tropical depression. Sa gawa sa ato ang Philippine Area of Responsibility. O, kini mga bagyo, no? O, pagani musunod sa atong par. Sa ato bang Philippine Area of Responsibility, mahimo ng bagyo. So, mauna ni Rona ang trending dito sa ato, ah. Labi na kay Corona. Iniya na ito sa bear month. Dulunon na kay taog mga bagyo ron kay maaman bear month na ito. Bagihunon magkita dito sa Pilipinas. Unya, lain pong ipangandaman na ito ang El Nino Phenomenon. Oh, taghanang krisis na ito, Rona, eh. Ang ato ang gasolina, perting taasa. Ang kuryente, perting taasa ng presyo. Ang palitunon, perting taasa sa presyo. Oh. Unya, ang politika, perte. Ha? Bunga katas politika din, eh. Samtang nagsingabot sab ang eleksyon sa barangay ug iski. Naapoy mga tinguha sa kongreso nga i-postpone na usab ang eleksyon sa barangay. Ambot lang og madayon ba ni o dili kay niingon ang COMELEC. Wa pa may balaod jud nga napasar pag postpone sa eleksyon sa barangay, so madayon. But naa pa manas Congress og ma-approve ang maong bill pag postpone sa eleksyon sa barangay og iski, unya i-approve kini ni presidente BBM. Aw. Di napod madayon ang eleksyon anis barangay karong Nobyembre 2. Daghan ra ba naghinam-hinam unta nga madayon yun ang eleksyon kay kana kunong ilahang kapitan, ila na yung pulihan.

0: dili kuno badayon batuloy ang ligaya sa ato mga konsehal o barangay kapitan. Idayon lang na ninyo, oy. Sus, kapila naman ni sigihan o bastos ang eleksyon sa iski o sa barangay. Oh. Now, laing update makasama sa ato ang mga political issues karon. Kay si House Speaker kanhi Martin Romualdez gipa-transfer na sa Sandigan Bayan ngadto sa Quezon City Jail. Oh. Adto na gyud itipon kini si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa mga piniriso. Gani ni abot na si Martin Romualdez dito sa Quezon City Jail. Pag-iisutan karong taw-taw na.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato kami na una ang pag-asa magtan. Pag-asa, mayang gabi eh.
2: Mayang gabi, Sir Ben, o sa itong mga sukinig kami na, ito ang latest weather update para karong gabi una, nga ito na sa musunod pang mga adlaw. Karon ang easterly o hangin gikan sa silangan mao'y nag-aapekto sa mga itumuing bahin sa Northern Luzon. Adun na po tayo ginamonitor ng bagyo o sa tropical depression. As of 8 p.m, ang sentro nining bagyuhan ay mutang around 2,600 kilometers silangan sa mga eastern Visayas gawa sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Dining mga magyuhan mag-airog niya sa paaminang kasadpan, wala ito makita nga musulod sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Pero, iyahang mahatak ang hawagat sa mga musulod ng mga adlaw diin mabuni magdalag mga pagwanuan sa dakong bahin sa atuang nasod. Pero karong gabi unang ato na mga adlawa, ang dakong bahin sa Kabisayaan, makasinati pataan yung panagsang panganur ito na sa usahay madag-umo na kalangitan na ay mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak mga pagwan. Pagunugdog kilat, gumikan ani mga localized thunderstorm sagad sa hapon o sa gabi. O sa kahintang sa hangin o sa kadagatan, anapagyabon tayo masinati nga hingay ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin. Di na ito ang kadagatan. Matabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Gawas na lamang matungnaan ta ni mga thunderstorms sa kadagatan. Di imposible yun ang baloron na kahintang tungod sa unos mugna ani mga thunderstorms. Diri sa Cebu at kadagatan, adunay pagtaob kang 12:45 sa tunga-tunga sa gabi, punas ugma ala 7 degrees sa buntag. Temperatura na magasukod around 27 to 33 degrees Celsius, haring adlaw mo silang ugma ala 5:24 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 11:29 na sa gabi on, ug mawa na ito ang latest weather update, ikan dili sa buwatan sa DOST Pagasamaktan. Si Mark Galis maayong gabi iog, daghang salamat.
0: So, kinini ang maong tropical depression, Mark, unsay epekto ani diri sa Kabisayan?
2: Kaning bagyo, sir, bisan siya lang niya, sir, wala nakakita o direktang epekto ani maong bagyo, ha? Pero ato anong ginamonitor karon kaya doon natin nakita ng senaryo na pagbalik sa habagat, hindi mo na po ni magdalag ng pagwanuan sa dakong bahin sa nasod. Lagip na diri sa Sugbo, Sir Ben, sa ito nakita, mas mutaas na mga pagwanuan, mutaas na chance sa pagwanuan karong pizza decisis at lang Merkulis na ito na sa Biyernes. So, kanang mga adlawa, Biyernes, o Merkulis to Biyernes, ito na tinakita nga dag-umo na kondisyon sa kalangitan, posible po ang mga katag ng pagwan gumikan ng habagat, Sir Ben.
0: Mm-mm. May chance ba nga makasod sa ito ang par?
2: Posible, Sir Ben, pero sa karon ubos, no? Manglid-nglid na sa corner dito sa ito ang Philippine Area Responsibility silangan sa Taiwan. So, kumusulod ng gani, diri na, sir, sa may northeastern boundary sa ito ang PAR.
0: Mm, diri na napitas, may Luzon area.
2: Yes, Sir Ben.
0: Mm-hmm. Sige, Sir Mark, salamat kayo, ha?
2: Why, sabayan, Sir Ben, ngayong gabi, dagang pong salamat.
0: Okay, thank you.
1: HP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:35. Karong gabi una, na-transfer na yun ngadto sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gitransfer siya gikan sa Philippine General Hospital. Unya karong adlawa ang sanigan bayan ni pagawas og order nga i-transfer na ngadto sa Quezon City Jail nga giduma sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kanhi House Speaker. Ato ning iskutan ug balik karong tuod. Kaminawon una ang report ni kasamang Josipos GQ Kihano, kasamang GQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Dugo gabag report gato nga nakuha gikatong gawas gabay na dakpan sa kapulisan sa Toledo City Police Station kini sa ka 25 anyos nga nagdaog armas nga lisensya ito sa barangay Media 11 sa Bauga Ciudad. Ang nakuha nilhaga si Alvin Silvano 25 anyos sa Paligon og nagpuyo sa sugutan ka lugar. Nadakpan siya sa mga responding po sa mga doon isa ka-concern citizens na nagpahibaw kanila na doon ay isa ka-tao na nagbit-bit ng armas o gito ang Hawaii lisensya. Dali nga responding ang mga polis o dito na sakto o nadakpan ang mahog suspect na nagbit-bit ng armas na gingong Hawaii lisensya. O sa katanood sa revolver ng armas na doon ay upat ka mga bala ang na sakbit ikan sa mahog suspect sa gitanggong na karon sa Toledo City Police Station. On board sa patrol ako yung Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11.36. Atong balikan, ang kahimtang karon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gikan sa Philippine General Hospital, karong adlaw kay ni Order Man ang sandigan bayan, nga i-transfer ngadto sa Quezon City Jail ang maong kanhi House Speaker. Naabot na ron dito sa Quezon City Jail si Romualdez. Unya, atong kahinumduman nga kini si Romualdez giakusahan ni nga na-involve sa dakong anomalya sa flood control og nakakickback og 7.44 billion. Sinang kaniana? Ha? Usa kadako ning kwarta ha? Minalita gining maong kwarta? Minalita ning maong kwarta? Kita nga wa tay daghang kwarta? Ato na lang ning tinambanon ron kasamang Nestor. Naa magid tayo sa kalibo. Kakinsa mo kung natawahan na ron wak kakupot ako sa kalibo eh. Gamay na malakayang value anang 1,000. Ang usa kagatos ka 1,000 pila na? 100,000. Ang usa kalibo ka 1,000 pila? Usa kalibo ka 1,000? 1,000,000. Oh, ang usa ka gatos ka 1,000,000, pila? 100,000,000. Ang usa ka libo ka 1,000,000. Hulo, takuha ko. 1,000,000,000. So, usa ka libo ka 1,000,000, 1,000,000,000. Unya, ang city mill ka 1,000,000. 7 billion. 7 billion and 44 million. Mauni suma pa na kickback ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kanyang kwartaha, dili ni ordinaryo. Isu na ginig malita. Unya, human siya gidakop niadtong September City gikan sa Cardinal Santos Hospital. Gitransfer kining maong kanhi House Speaker ngadto sa Philippine General Hospital. Ang iya untang mga abogado di gusto nga i-transfer sa laing hospital ang kanhi House Speaker, but ang sandigan bayan mismo ang ni-order nga dili pwede nga ipabilin din ha sa Cardinal Santos Hospital si Romualdez. Ang mga abogado ni Romualdez ni argue nga kinahanglan og regular nga monitoring ang panglawas sa kanhi House Speaker tungod kay duna siya'y anxiety, depression, unya hypertension, diabetes, cardiovascular disease, adaghanang mga sakit. Oy! May sakit sa kasing-kasing, unya taas iyahang blood pressure, nya naapagyoy diabetes, naapay anxiety o depression. Karabang, di na ka, magsalimuang ka na, na-depressed na ka tungkol sa bugat ng mga problema. Kisa mo kuno di mabugatan anang minalitaway. So adto na sa presuhan sa BGMP ipahimutang kining maong kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez ang atong ipanagan-an ani. O di ba ka sa umaabot ng mga adlaw, makagawas ra gihapon kinis Romualdez? Labi na og dunay bindisyon sa politiko. Kay kadaghan na ba ni nahitabo? Ha? Kadaghan na nahitabo. Unsa nahitabo ni Jinggoy? Oh, panahon ni Gloria Arroyo. Unsa nahitabo? Si Gloria na hospital arrest. Paglingkod na ni kanhi Presidente Duterte, nakagawas. Panahon ni kanhi Presidente Pinoy, kinsa man ni nga priso, si Jinggo Estrada, si Bong Rebilla. Unya, kinis Jinggoy o si Bong Rebilla, ni Inter man gihapon, aw na priso na po. Magdepende kung makakuha silang panalangin gikan sa taas nga opisyal sa gobyerno. Kaya kini mga politiko, damagi mga koneksyon daan. Labi na koneksyon ngadto sa presidente. Now, diili ni ordinaryo nga kaso ang ilahang ipang atubang, plunder. Makakawat gani og sobra 50 million, plunder ang kaso ana. Para nako, usa sa angay nga pandayon nga balaod o kinahanglan i-amendar ang pipila ka mga provision sa plunder law or anti-plunder law nga dili ba malangay ang husay sa mga politiko nga nag-atubang o kasong plunder. Kaya kasagaran ko sa mga atubang o kasong plunder, politiko man. Oo. Nakadungog magunmog, dunay napasakaan o kasong nga plunder nga dili politiko? Ha? Sagad yun sa mapasakaan o kasong nga plunder, politiko na sila. O mga tag-as nga opisyal sa tuang gobyerno. Mas maayon ta, nga dunay usbon din ha sa ato ang anti-plunder law. Nga sud lamang sa tulo ka buwan, humno na ang paghusay sa kasong plunder. Kay kini mga politiko ha, na priso pa ni ron. O makakuha silang koneksyon sa mas taas nga opisyal sa gobyerno, makagawas naman po ni. Ha? Kadaghan naman ko gibalik-balik sa tuang mga tag-as nga opisyal, nagparelax una. Oh, sumaon sa nahitabong Gloria. Nagparelax una dito sa ospital. Kaya ang iyahang liog kuno, mabali na. Sa dihang nakakuha ng sangga, ubos sa bagong administrasyon, nakagawas na yun. Ha? Dali kayang gi sa libay ni Gloria Arroyo ang iyahang wheelchair og ang kadtong gilaki-laki sa iyahang liog. Si Bong Rebilia, si Jingo Estrada, giganahan mga priso. Kita na po ni taas na koneksyon sa gobyerno, kagawas na po. Ha? Himuon lang tang ulog-ulugan ani. Ang uban nagtuong unsa makaning pagkaprisoro ni kani House Speaker Martin Romualdez, dili ka ni bluff lang nato nga mga Pinoy. O sa mga bluff, giulog-ulogan ba ta? Unyas. Iglabay si pila ka mga adlaw, makagawas na gihapon. Ha. Now, maulagi na. Para nako, usas angay usbon aning kasong plunder. Ngasood lamang sa tulo ka buwan. Gikan nga napasakan og kasong plunder ang akusado, humno na skurti ang kaso. Nya, sitinsyahan na yun. Pahit ano? Og naapagani death penalty, usa untanis. Kaso nga og makonbikto ang akusado, i-death penalty. Ha? Pero pamani nagpa alig-alig ane di has kongreso. Kay og mauna, i-death penalty ang pasakan o kasong plunder, abasing maunay sila. Katus irap. Tanawa, ha? Katus irap. Sa iyahang administration na pasar ang kasong plunder. Oo. Oh. Unya, kana ba yung kasong plunder sa wapag-i-abolish ang death penalty law? Appeal na siya sa lista og makonbikto sa kasong plunder, illegal injection. Naswertihan kitos irap. Nadakunos pag-ampo. Kay gi lift o gi wagtang man ni Gloria Arroyo ang death penalty paglingkod niya. Swerte tos irap, no? Kaya doon na pa death penalty, si irap unta ang unang i-death penalty tungod kay nakonbikto sa kasong plunder. Karon ang silot aning kasong plunder, life imprisonment. Sa ako nang giingon, ang kining life imprisonment, dili man na tinuod. Wala may life imprisonment yun. Kay labing taas nga penalty, 30 years nga pagkapriso. Oh. Unya, maulagi, o makakita na yung connection, makagawas man. So, mauni, usas problema sa ato ang justice system sa Pilipinas. Unya, bisan ang mga abogado o ang mga judges, why mahimu ani? Kay mga pamaniron ang balaod. Pero kung dunay balaod nga ipatuman, nga panalitan sud lamang sa tulo ka buwan, humno na sa huwis ang kaso nga plunder og muhatag dayon og sentensya syahro. Ha? Para dali ra mga priso, para dali ra mga konbikto, kayo makakita na pong koneksyon, agawas naman po. Karagyo, giulog-ulugan ani. So, unsa man ka ni, tinuod na yung ka ni saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr., maubani ang katumanan sa iyang suna, nga patong-patong nga mga kaso ang i-file batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mao kani ang pag tuman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang suna. O kabahin kini makasama sa gitawag og political drama. Ang uban mingon, ay mura na kidrama oy. awanya taud-taud o taud-taud awanya pipila ka mga adlaw, pipila ka buwan kagawas sa Martin. Unya mawa nang sakit ana. Pastilan sa kita ra kay giblaf nining mao karon nga panghitabo. Kita ra kay giulog-ulogan ani o tininuod na gini. May untang tininuod na ning kampanya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. batok sa korupsyon. Kay matod pang Presidente BBM, di man kuno siya pangulo para sa iyahang pamilya. Di siya pangulo para sa iyahang mga kaliwat. Pangulo kuno siya sa Republika sa Pilipinas. Na, kana picture niya nakita o. Oh. Ah, kaluoy yung taong Martin. Gidaot si Martin. Oh. Ah. Gi dextrose in town o gi oxygen si Martin. Ulya dunay tatak si IDG pagkanindota. Ano oy Martin oh? Ha? Ya na para ba kuno siya depression og anxiety. Unsa man tin? Sakit imong ulo tin? Pero ato ang hatagan sab og benefit of the doubt. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez kay wa pa man siya makonbikto sa iyang kaso. Oh. Unya ang korte mismo mauman ang ni-order nga i-priso na siya sa prisuhan nga under sa Bureau of Jail Management and Penology. Siguro ang iya mga abogado gusto ba nga i-hospital arrest si Martin. Apaningon man ang Philippine General Hospital nga stable na ang panglawas ni Martin. Na maya na kayak mukhaon kanihatin. Aya pala big depression tin, ha? At timan na ka ng imuhang ulo tin. Sakit imong ulo tin. Oy, joke-joke na to ay. Oh. Oh, bitaw, ha? September 7 is siya ginakop. Pero kining ato ang mga politiko god og masood sa prisuhan mga VIP man kini sila. Oh. Si Martin karon kongresista. Pero naa naman siya ron sa prisuhan sa BGMP. Oh, politiko gihapon siya ngadto. Kay posible man himuon siya didtong gobernador or himuong mayor. Sa prisuhan naa po din na sila gobernador, una ay mayor-mayor no. Oh. Nga ba may mumanage siya mga piniriso. So mao niya ni ang posisyon kaha nga tong Martin. Kana og itipon Chris Martin sa mga ordinaryo nga mga piniriso. But I doubt og maunay mahitabo. Adto ni siya ibutang yun sa lahi nga silda. Miingon man ang BGMP, why special treatment? Istorya ramang guna. Oto, brakanas istorya. Maita, huwag tinud una. Ara makatilaw po ni mga dato, unsa na ikapait na masood sa prisuhan. Buhing testigo, ana, eh, nga di ko nulalim yun mapriso, si Rubin Padilla. Oh. Pero katos Rubin Padilla, dito to siya giprisos munti. Oh. Kinis Martin, naa siya sa New Quezon City Jail. Bubintahan niya nga klase sa prisuhan ikumparar sa munti. Kadito sa munti, dito man to, nagtapok na dito mga gangsters. Oh. So ato aning imonitor niya, og dili ba ni bluff lang sa administrasyon ang pagkapriso ni Martin? O di ba kas umaabot ng mga adlaw, makagawas rapod ni unya og makagawas na mawa na dayong sakit. Ang oras alas 11:55 mga kasama. Okay, thank you kayo. Salamat ato ang mga suking tigkaminaw. Aha, okay. Shout out sa tanan ng mga nagpaminaw ron. Oy, ubay-ubay dahil mong nagpaminaw na ito ron. Si Silvia Reformado Phil, GC Abilanusa, Lucy Elevera, okay. Elmer Baclayon Lacerna, okay, thank you ha. Ganiharam din eh. Linda Masong Lagos, si Wela Obores Berdin, Wela Olores Berdin, thank you. Gisa Fajardo, okay. Si Ma'am Arlene Rosal, Josil Ito Efren Suaso, Lynn Mar, okay. Thank you. Match. Iyali Navasquez, Apolonia Caniete, Elan Jewel Turing, Nelson Cabatino, Ninita Tagapan, Tristan Yat Gulay, og uban pa, Edelcast. Okay, pasiluas uban. Kundo na may nasailuan. Matayong mga panahon rin sa newsroom na magandang kasamang names kinyones, Master Control kasamang Nisto Romicilio sa transmitter atong kaoban, Oliver Atis Alantaladoa, si Roboy Boyser o Kabanan. Ako si Radio Man Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon ang Ginoo, maayong gabi Pilipinas.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing.

0: Ling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
0: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection manufactured by ECS Manufacturing.
2: No, yeah, magkaroon ng discoloration, so sometimes mag-darken siya from your original skin tone. O tayo, kung putingun ka, ang kasagaran na psoriasis is appear as pink, no, or sometimes pag once na grabe ang inflammation o grabe yung mugi siya ginakalot, no, is mag-appear na siya as marag some kind of purple or violet, no, or blue, no. So inana yang dagway. And sometimes ang ginagamit nato din na pangalibyo is gamit ang cream or ang sa katigulangan o sahay ginagamit din na pamada, no, kanang pasa. As long as ang atong pagkalot, no, dili siya tong maragmo slide na lang atong tudlo, no, atong mga kuko. Kay pag once mo dry nimo siya kaluton, mapakpak ang panit and tapos madali siya masama. Kana, no, ang psoriasis, sir Rick, no, usa ka autoimmune nga disease. No. Siyempre, tama itong ginoon nimo ko din na, no, nga dili siya contagious, or meaning dili siya ma-communicate, dili nimo siya mabalhin, no, dili makatakot. Hadlok ko siya tanawon, no, kay murag ka ng laina pa tanina pa feeling mo mo ra mag kanang nanaganing pagmagunitan ka kay matakdan ka, no, so inana na feeling pero dili dapat na unta na ay dili na siya dapat nga kadlukan, no, kay tungod kay non contagious ug non communicable na siya tungod kay autoimmune, meaning ikaw mismo ang imong kaugalingon, no, na immune system mo nag-atake mismo sa imong imong panit. Kana siya sa week, no, ang isa sa mga hinungdan niya na sa stress or sometimes adura man gutay mga levels, no, sa kanang predisposition. No? So meaning, na example, ang atong mga ginikanan, atong na by psoriasis, atong pamilya na by psoriasis, no? Which, pwedeng mag-trigger siya bisa unsang mga panahon o unsang man na siya nga klaseng stimulus, stress, or kapoy baka sa skulahan, sa work, no? Nga, usahay, ang imuhang immune system, mukalit lang siya katake mismo dahil sa imuhang panit. Mawala siya, pero bubalik ka. So marami na yung dagway, so pwede siyang mawala, na totally wala yun, no? Na po'y time nga, pwede siya mag balik na po. Kung karong nga magbatanon ka, na siya, magdalaga ka o magnata ka, muna po, mahamtong ka, mawala siya. Yung mabalik na po siya later on. Pero tungod ko na kay, tungod man ako siya kay, predisposed ka mismo, meaning imong ginikanan, ikaw mismo, walang kay salak ba, meaning. Pag anak pa lang mo, imong ginikanan, ang anak siya, napasa din na through the genes. No, so inana so kinahanglan yun nga atong ilhon atong pagalingon tanawon nato kung unsa mga rason nga nung mag-flare ang psoriasis, no, mugawas siya unya mudaghan siya and hadlok siya kung kuntahay dili nato siya pakialaman, no, nang kay tungod kay if ever maabli ang atong panit, no, ang first line of defense kay nato musigitag kalot masama siya mag-introduce na ta og bag-o na pud nga sakit, no, so mga infection na ina pud mga kagaw nga mosulod sa tong bloodstream o kanang pag-uban pa nga mga sakit nga pwedeng mosulod sa pagkawas. Sa kana sa sir.
3: Bueno, sa mga kaisunan na today, karon nga dunay mga pagpangartol sa panit, adunay pagtabang ang said marketing niya na pinagi sa ato ang duha ka mga produkto nga napamatud-an nga makatabang. Una niini kaning atong said celebrity beauty soap. Ang atong said celebrity beauty soap makatabang kini siya sa pag moisturize, no, sa atong skin. And of course, kung kita susama sa akong ikaingon, adunay mga katol-katol sa panit, susama pananglitan sa psoriasis, mamahimo natong matambalan pinagi kana sa pagbutang sa ato ang said liniment oil. Wa kag gapas, ibutang nimo ang said liniment oil sa imong gapas and then ipahid nimo dili mismo sa ihang katong naisoriasis sa side lang sa palibot lamang kay para mahinahina ito siya kakipot, no, magamay ito siya kay kung imon po na siyang ibutang dito mismo sa kanang kinatawag na to nga yung source pananglitan grabe kay nakasakit kay kuan man ang ato ang haplas man na, no, so meaning to say halang aduna siya bugnaw kainit nga effect nga tendency na inoon nga magsulabihan kasakit nga basig dili nimo maagwanta ba mo nang hinahinayon na to dito sa side sa kilid lang kung asa napitan nagsugod ang maong matang sa problema and then magkadugayan makita nimo na magkagamay gamay. Kang said liniment oil o sabang said celebrity beauty soap, mga produktong herbal kini sa said marketing na pamatudan nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa atong skin. And of course, dili lamang sa skin kundi papatay sa atong mga kaunuran. Nang nindutan ang Haplas nga said liniment oil.

0: Minas mga katulog katulog sa panit. And of course, kung pananglitan kita, gusto nato nga ma-moisturize kanunay atong skin nga maka-prevent kita sa mga dinagko nga mga klaseng mga problema, nindutan kayo ang said Celebrity Beauty Soap. Sir John, wala naman kita igong oras ng panahon. Nagkapasalamat na sabi ko ni mong nakauban kita nining gutlo alang sa paghatag o impormasyon sa atong mga kaigsunan nga kanunay nagasunod sa hugyawan sa said Panyawan.
1: Salamat kay Sir Rico sa aradong chance po. Dugutang patahin pag-iapag sila sa pag-subaybay na itong programa.
0: Sa itong mga kaigsunan diya, karoon nga nagasunod kanunay sa itong mga tulumanon, timani kanunay, nga basa ikaw at dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa panglawas at dunay mga produktong herbal ang said marketing nga makatabang sa mas maayong kahibsog.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa said marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga pamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa said Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa Hugyawan sa said Panyawan.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sa

0: kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
0: Basin bayag mabatal noon kung balik ka na, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:43.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Kani Speaker Martin Romualdez nasulod na sa infirmary sa Quezon City Jail kagabi.
3: Kari sa Ligan Bayan, Justice Amparo Kabutahi tang ipresentar sa prosecution ng expert witness sa ika-24 ng adlaw ng impeachment trial.
1: Pero sa kuna ba bantayan ka sa mangkin, nahimo na minun siyang witness ni Sara Duterte.
3: Sa mga Arnold, ang kuan lagi yung opinion sa saka-experto, kanilang saka-official, pwede ba ani, pwede ba ana, kung sa'y matawag, explain well.
1: Na-appeal, na, para mag bihado ang prosecution at itong gamitin. Ala, kamuray, banabana at itong mga higala. Samtang sa mga balita, lokal mga kaso sa dengue sa Repes Ogbo, nining tuiga, parang nisulbong.
3: Siya reveal ka mga tao na kapay mo sa handog ng Pangulo Service sa Kapitolyo kagahapon.
1: Marita ka ba sa nasod US President Donald Trump na panawagan kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
3: Sa negosyo, pangupot mo dahil ay! Ka labina ka itong mga magpatumil, mga motorista, kahit na ay big time oil price high.
1: Pastang.
3: Ako balik ko na big time oil price high. Wala naman yun eh. Nagsunod-sunod naman ni Kasabang Arnold.
1: Pasti na.
3: Big time oil price hike ipatuman. So good.
1: Karong adlawa. Pasti lang kagahapon. Naglinya Kasabang Ken.
3: Okay. O gabi. O rollback gani. Aray naman as butang maglinya. Ay maguwat man na sa rollback. Kali na balin ni.
1: Kali na balin.
3: Ay hike man karon. Muna gabi na. Gabi pa lang.
1: Naglinya.
3: Mura ba ni Kasabang Arnold? Mura-mura sa ni katong last week.
1: Last week. So, nabinta na kapin. Ang atong presyo sa krudo unya ang gasolina ni saka-saka na sad padung na pud binta mga kasama.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mapuhay, Pilipinas.
1: Tugyo na mga mahinong danon, ganyan mo na radyo.
3: Unang Balita.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ator mga impormasyon ng inyong masairan.
3: Ang ayani mo madungan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
2: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
4: Gising na.
2: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaw na may galang Martes, pitsa 15 na may galang sa subuan sa September 2026. Tagaan sa kanito mukhang porsa sa UHP, aralin sa buka niya ang mga tigbalita.
3: Kinahin ni Radio Man, Katalinea.
1: Ako sa Radio Man, Norbo Samante. Bantog na lipay si kasamang Kisos Minya ron kay Pincha Kinsi mo din. Bantog na hayag kay panagwa ni kasamang Kisos Minya kay Pincha Kinsi din karong adlaw. Adlang Manuel. Onya, adlaw sang mani. Maniningil. Si Manuel o si Mani, mag-uba na. And Manuel o Mani. Manuel do o maniningil. Oy, may butang sa itong mga kaeksyonan dali sa ato sa syunan sa Sugbo. Sa itong mga siringan ng mga nakmayan nagpain sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakmayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ng mga lalawigan. Nagulan diya sa inyo. Ay, dali sa amo. Nagulan kagahapon. Pati ko suga sa uwan. Pati duhan lang ko kaadlaw dito sa Oslob. Maguyo naman akong istorya. Maguyo naman akong istorya kasamang cases. Dili maguyo naman akong istorya. Ako maguyo man. Ay, may buntag na ni Sir Mite Soriano. Ang atong maabtikon nga konsehal may gala diha sa may barangay Bangkugon. Og sa iyahang igsoon kato si Sir Mitoy, no? Mitoy itong iyahang igsoon na kusinero. May kay buluto, sos lamig ang buluto ni Sir Mitoy. Kusog kayong iyang radyo nito sa kusina. Siya kasamang Arnold, kina akong radyo. Kete kusog ka ni Dre. Wani paong paong. Hangtod gini mag pangang gabi eh. Pwede ko suga may gala dito sa atong mga tigpiminaw. Halos ka ng balay dito may gala sa lungsod sa Oslo. DYHP may ilang ipaminaw dito. O na recommend, highly recommended may gala ang Bangkugon Resort and Restaurant. Kay maayo kay mo atiman sa mga kuan, mga ilahang mga guest ba? Oh. Di kamahayan ang imong pagstay dito mga igala gawas ganindot kay ang dagat murag mainom ilang dagat dito. Ang accommodation gud ang kada bitaw nga pagatiman sa mga empleyado dito kada mga boatman. Ah, natoy nag chat na ko diri nga taga dito taga Oslo. Wala ko mabasa kagahapon ako ning basahon karon. Kay nato mabasa mga higala ang ihang chat kagahapon adlaw o kagabi o kagahapon sa kadlaw o kagahapon sa buntag lagi. Ba nato mabasa to kung pangitao na ko to ha. Kay sayang tong chat mga higala. O Sir Mitoy matod ba ni Sir Mitoy oh. Dagang salamat sa pag-plug ganina kasamang Arnold. Oh, balik-balik mo nito, sir. Oh, salamat, sir. Balik-balik. Balik-balik lang minya, sir. Oh. Kung naay panahon. May buntag sa itong mga kaigsunan. Kamang ginang sa panibay. Sabi na may gala sa mga nanay na nalaro sila tagsa-tagsa ka mga kusina. Nalikay-sikay na mga gala sila ang mga aging buhat doon. Sabi na pagpangandam sa pamahaw. Kaya doon ay mga bata, may gala ng mga eskwila, karong adlaw. Kinahanglan nga ilahang maandaman o sudan. Ang uban, naglibog pa may gala on sa sudanon. Pero ang uban, may gala. Nana, nakaandam na kagahapon pa. Dito sa probinsya, buwan nga sinugba, okay na. Maman may sauna, kanang sa eskwila may kanadto may galapsos, buwan nga sinugba, buwan nga pinirito, buwan nga gi. Kung saan lang diha, kunya, kung dili ka ni, itlog. Itlog pinirito, itlog linungag. Oh. Gi patil o side up. Napoy kanang uyap, bitaw ka ilang ang uyap kasamang kesos minya. Kanang baguong ba? Isuod sa kanang kuan. Kanang usa na dire, buyap gyapon na dire.
3: Uyap gyapon na kasamang Arnold, kanang kanunon sa Wilshire.
1: Pero kanang kuan ba kanang parat. Kanang color pink.
3: Oh, hipon.
1: Hipon sa inyo dire.
3: Oh, hipon na. Uyap na mo dito kanina ing kuan turtahon gani, tarang itlog.
1: Ah, kanang labas. Sa mga uyap dito sa Mindanao. Kuan kanang gisod na slat kanang kuan sa kanang baso murag kuan murag nanay traktaklob ba
3: kuan na sa mo na kita og bagoong sa Tagaog ba
1: bagoong oh saban kuan to
3: sa sa nimo bagoong ipari sa kanang ilaw mangga.
1: Oh.
3: Pero diri sa to mga Bisaya kuan gyud Cebuano ang uyap katuyo gina
1: wa pa maluto
3: oh
1: hilaw pa
3: turtahon sa mga Wilshire
1: dito sa Amos Mindanao wa na kanang nana sa kuan kasamang ken puwa na ang kulong
3: hipon kanang itaw
1: sila hipon na dre ah buwan na mo dito kuan na kanang gisahon o kanang bitaw ang butang aglamas gisahon butang mantika ipababaw na sa kanon Pwede lang humuta.
3: Inod, lamig kayo na. Ay, kita kakailaw, bitaw ko, ana.
1: Huwag ka na. Sa akin, dali. Buta ka naman ni Oga Kwan, ganang karne. Dito sa mga wagir.
3: Kung wala kayo,
1: sibuyas. Siglamas. Sibuyas, bumbay, rag, kwan, ahos. Butangan og da kanang hugaw-hugawan og kanang sibuyas dahon kasama kay. Oh,
3: mao ni makapadag humot.
1: Humot, wa na.
3: Aho, yang humpay apo mota.
1: Humot kayo.
3: Magluto
1: ko, magluto ko. Napalit to man sa balay, di man na madaot good basta kwan.
3: Ay kare naghimo adto.
1: Dili, pinalit ra pod, pinalit tindahan. Dili po ko kanang kwan gid ba, kanang pilit sa tindahan sa mo diha.
3: Na imbitaw nga pagkaluto ng hipon ka sa Marno Labi sa Gayo. Wala na medyo karni-karni. Mubutangan ng iba.
1: Iba, sus ka ng iba. Lani, ng iba. Oy, naglaway na ko karong muntag. Naglaway ko karong muntag sa mga ginoon.
3: Iba, niya butangan og lamas, of
1: lamas,
3: course.
1: Lamas, of course, lamas. Pero kung nakay karni dihang kamay, kamutay karni. Kamutay karni. Kami lang kanang tambok ka karni.
3: Dira kani og gatong chicharon.
1: Chicharon.
3: Ipalit ito karkar. Imong kanang dukdukon. Imong dukdukon.
1: Pwede na.
3: Imong dugmukon. May imong ikuan isubak.
1: Mora man ito mora man ito kalangay na to. Huwag ang torta sa kaoras dito sa lalagit. Mora, kung nalibog mo ba sa isunan, pasunan sa bata, kung mga on sila ha, kanang hipon, kung dili gani, kuan, kanang, usabay lami ipa, kuan, gulay, talong, torta nga talong, lami naman kayo na, tanglan mo, o kanang tuyo gamay, wala nga naasi, isaw-saw, kung dili gani, kung daghang-daghang kwarta, di isda, bangos. Ay, like, pirmihan ang karne kay bata mong kuansan, mo, mahiblad niya na bata. Ay, si ganang kwan, ay, ganang, ganang bitong hotdog. Ay, ma, ay, ng hotdog kay, wana, ganang, sudi. Hindi kayo maayo ang hotdog mga kasama para sa itong mga kabataan. So, kwan lang, ganang, isda. Dahang kwarta, isda. Dali gani, kwan. Kanang mag-kwan ka, mag-gulay-gulay. Kamukhaan yung bata o gulay. Pero dapat imong alaron imong mga bata sa gulay. Hala! Wala may gala itong tambag o mga tips at itong mga ginang sa panimay. Kanang mga orasan, nala silang taksa-taksa ka mga kusina na ni kay Sikay na para sila mga bata ng mga eskwela kanong alas 6. Kay alas 5:30, kinahanglan makapamahaw na. O magpamahaw, diretso na nga ito sa eskwelahan. Ang uman, magbaktas para ba? At sa check, may gala sa kasama ang Jesus sa Mampung. Uy, ang presyo sa is oil, oh. Ang diesel may gala, musaka siya og 4 pesos og 31 centavos. Ang kalalitro. Tato, uy, sa hapit din, 5 pesos. Di ay. Ha? Ang gasolina o ang diesel, 4 pesos og 31 centavos matag litro. Ang gasolina, 5 pesos. Dako, ang gasolina, no? 5 pesos og 68 centavos. Ang kerosene, dako-dakosan, 4 pesos og 62 centavos. Hala, unay nakaparat mga higala sa karong nga mga panahuna. Okay. Oh, sakto di ay, wadis G0. Si Dudong Iron, no? At sa check, magkana sa kasamang Jane Galliardo pag hulagway sa gabas kaya kagahapon, nadakpan na to mga higala ang nakahit and run sa usaka trabahante diha sa IT Park. Gani tawok lang mga higala sa pedestrian lane diha sa may Governor M. Cuenco Avenue. Barangay Kasambagan, kanaparong Banilan, mega lang ang kasada, doon ipakakabot sa Country Mall, na Phoenix Gasoline Station din ha. Unahan lang gamay, mega lang anang fruit stand sa Kasambagan. Kabangga siya, mega lang to Friday sa gabi. Ang nahitabo, mga higala, imbis gailahang tabangon, ang biktima ni Simat, ang maong suspek na kinisib alias Billy. Natoy nga hindi ha, may gala sa akong nasuwak. O niya, kagahapong adlawa, dadakpan siya, pero ang story yan, surrender ko no. Pero atong ipangutan na may gala si Police Lieutenant Colonel Jumar Midel, ang hepe sa TOD, dakop na, dakop. Kaya nag-kuangon mi, nag-hot pursuit mi. Uy, why undang among hot pursuit niya? Nato mi sa Balay, nato mi sa Insular. Nag-checkpoint mi, parang barak pa na mo kini si Billy. Pero wag na mo siya ma-dakpisukan at itong Birnes. O niya karon, hibawaan nga naa sa Ayala, dito gi-signit ko na matod pa. Pero ang informasyon matod pa sa atong nakuha nga kasayuran, na-surrender ko na nito sa Mabulo Police Station. Pero ang pagkutan na ito, ang Happy Megaras T.E.O., kadi ay dakop na. Why surrender, surrender sa army? At sa check, may kalas kasama ang Jane Gallardo. Kasama ang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Bago ginagingan kasamang Arnold, manubag yun ang angay na manubag.
1: Correct.
4: Salamat po sa ato ang mga otoridad kasamang Arnold no nga. Finally, nadakpa na gini kasamang Arnold kay Luoy Kayo ang nabiktima. Nakabsan na magiging taon sa kinabuhi kasamang Arnold. Mm. So una na ito na ibaw-ana nga usa ka babae pero miyembro din siya sa LGBTQ kasamang Arnold.
1: Ah, katunabanggaan?
4: Oh, katunabanggaan.
1: Kini si

0: na. Gibiyaan ka yun, nahugod nga hit and run. Pero masalamat ako sa mga inyod mo, kay singgit na ba sa pamilya ni Inin Maong namatay, justisya yun. Pabayaran, gid nila ka sa mga inyod ang dibuhat, gibing taon.
1: Oh, digit maayo, digit maayo. Kaya ilaman kong i-abandon. O niya, naglumbaan ay pag-ini sila.
0: Pinood din ako sa mga ano, dyan kung mapamatulian, basi nakainom ko dyan, higayun na ka sa mga ano.
1: Ah, pwede humuga gan.
0: Pwede humuga, maod na ka sa mga ano, pwede yung magrabiha sa resulta sa nahimunin mga, pwede na mong batanuna ka sa mga ano.
1: Ah, mga batanon, mabitaw na yung iningon ni, kwan, ni Medil ba, sus, mga batanon kay kasamang Arnold, eh, mga, kwan, mga spoiled brat ba?
0: Ah, pa mo na ka sa mga inyo.
1: Damo na gitawag
0: yun, spoiled
1: brat niya.
0: Kana
1: galing
0: magtataka
1: nila mo. Takay bako dyan ito sa mga inyo. Basta dato. Kung siguro dato, nila.
0: Dato. Ginindo
1: ha. Ay, mga auto na. Ganagandaan auto nila, oh.
0: Mana usay ka sa mga inyo na magara-gara ganit sa kadalanan na. Dato yung gayo na kay Kadlaw.
1: Namatay video ani ka sa mga... Namatay video ani ka sa mga Jane. Ato paminaw na maka-audio ba ta ani ka sa mga ni Mul? I-mute lang sana imuha ko no ka sa mga Jane kadali ha. Ato sang paminaw ni. Ibalik na to, ibalik. Mone, mone, nakanang yellow. Mone, ang Toyota race. Mone na, magpagsibat na unta na. Nakabangga na ni sila. Katong Toyota Vios, nagisakyan aning Billy. Drive ba na ning Billy? Nakabangga na ni sila. Nay audio dong? Pwede ito maka-audio kadali. Wala may audio. Gana. Si Padon ni si Bat. Dawahang itapokan sa mga tao ha. Kay musibat na na Padong. Oh, hiusan ang ligid. Nga ba ito? Hiusing ligid. Oh, sus, nakawanggit ay. Dasmagan pang motor. Dasmagan ang motor. Pag-abot sa unahan, dasmagan sa DNA ang kwa, no? Kanang green taxi. Oh. Katisukuas mga tao. Maba ka ni rason niya nga ni si Batya tungkol na kadaghan sa mga tao? Nahanlog siya nga... Kung nilani, kung nidagan siya, diretso sa social police station? Kung nahanlog siya ni kadaghan sa mga tao?
2: Hindi mo ang nasaksihan ganiya.
3: Kanina, before pa naitabo ang mga discuss siya, sir, kusog na yung ito sila dagan, sir. Reckless, dude. Lalo yung kayo nakainom. Kay, nag-open window, kusog kayong kuha. Napit pa ko nila banggay paggawas o sa IT. Igo, dude. Timing pag-abot sa unahan, dude. Nakabangga, dude sila. Gari, murang mo ito sila garising, dude. Kusog nilang dagan. Gawa sila kabuk, kakonvoy ba?
2: Duha kasakyanan.
3: Okay. Kanang Dios, katong hilungan ni Dating Dagan. Ato sila.
2: Ato sila?
3: Oo, duwa.
2: So, ang naigo, na sila yung nadasmagan?
3: Na. Katong,
2: bila kabuk na dasmagan nila?
3: Isa. Katong tiguang, I think, call center, mag-guro to siya. Magpaingon guro to siya mula bang paingon ka IT or mo duty. I don't know. Basta, pagkakita na po, kinisyagit mag-utumbayi pagkabangga. Good. Ang tiguang, isyagit pa ba? Mutong daydali ko gunong kay duwa man mi kabuki hunong atong ga drive sa multi-cab then ug ako idunungan ako lahos kay ako'y naka-witness nila to before ako subjo kay dagan ana ba ano murag sila ray na sa dalan ba
2: okay pero usay trabaho ni maron
3: kuan ko sir food delivery
1: interview din ni Romeo Marantal ang atong amigo may gala sa The Freeman yan ang video may gala ng atong gigamit sa pag-interview sa o sa mga nakasaksi yun, aning nahitabo, may gala nga insidente, aksidente, o sa pagkabangga, may gala, hindi ko sa kakorentinos anyos nga membro sa LGBT. O niya, kasamang Jane, mauna to kasamang Jane, ang iyang istorya, no? Nadakpan siya kagahapon dito sa may barangay Babulo, diha sa may baryulo, sa may Ayala, sa sulod sa Ayala, o gida siya karon sa TIO, o masakaan siya kaso kasamang Jane. Kasamang
0: ay nga naglumbaan na ini racing di ay ni kasamang Arnold.
1: Di kawalo naman tadaan ani nga naglumbaan na sila ni angkon man ni si Akol. Kining

0: usa sa mga kauban nga nag-drive man ng yellow Toyota race nga naglumba gid sila. Nga kainom sila.
1: Bay nakapark sa mga Arnold dyan, nakaamong manggod sila. Pero mga Arnold, pasalamat gap man sa itong kapulisan na nadakpa na gid nila ang kining maong driver ka sa mga Arnold. So gawas na ini ka sa mga Arnold, ang atong palibot ka ron din eh, medyo kamugaway na. Doon na natin nakitaan din yung mga, napatay nakitaan din yung mga bituon sa itong langitan ka sa mga Arnold. No, doon gahapon, pertigid na kusugas sa uwan. Karoon, nawatay na sinabi na pagpanaligsit. Pero talawa sa itong nakita din yung mga bituon ka sa mga Arnold, din yung mga portion po sa itong kalangitan nga na ay pagpanag-on. So mag-amping na kanunay, magdala pagpanagang sa uwan kung ugaling mo kalit lang uwan karong adlaw po ko sa mga Arnold. Mga tagpunta, ugdugang pagtagad sa mga nahiramo sa itong palibot. Labi na gibiris dak bayan sa Sugbo. Hindi ka nalang din ka sa mga Arnold sa my capital. Ako ang iyong Radyo Man, Jane Gallardo, GYH, Isatak, RMN.
0: Nagasalamat ka sa mga Jane Gallardo, gikamegala sa Gawas.
2: Buntag, ako ang inyong Rajuman Jane Gallardo. O kining bahin na hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayo nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
0: Salamat sa mga Jane Delgado. Standby sa mga balita megala. Aban lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras sa mga kasama. Alas 5:06 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawat ay, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkin na iya.
8: Pwede na, makakas bila
7: ibuidan. So, anak ko, 90 na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
9: ACS. Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit. Makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong ang iyahang ka ng pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
13: Wala sila na nimugko ba sa may mga pamati dali
12: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapanehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakatulog ng patikin sa yugar. DTX 500!
15: Good day si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktiv, wujud kayo yung DTX 500.
14: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
17: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
18: Kidney care time.
19: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
20: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
21: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
23: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Largo.
22: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
25: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
22: Living Testimonies.
26: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
4: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
7: Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
28: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
29: I'm Dr. Suzette.
30: Doctor and Senior Health Scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay clinic sad sa ADM Building, North Road, National Highway, Kansaga, Consolacion, Cebu.
4: Mga higala! Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU ang unod gyud ay sigurado nga epekto gikan sa libo nga mga medical studies kag clinical trial. Timan-i Life Extension Vitamin D3 nga naitatak nga LE rekomendado sa mga medical doctors.
2: Ug para sa atong mga higala, basing na diha sa inyo nga dunay gibating nga balatian nga walay kaayuhan pinaagi sa tradisyonal nga pagtambal ug dako na ang nagasto sa medical treatment ug intervention. Mayong balita kay ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer ug libre busa di kalidad nga medical check-up kauban ng ato mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses ug approachable medical staff para sa serbisyo nga libre, komportable, limpyo ug air-conditioned ang atong mga medical clinic branches. VIP treatment ang among pagkatiman sa tanan bisag kinsa nga pasyente ug pinasahi pa ang medical practice sa Life Extension Medical Clinic. Ang among hiusa ang conventional nga medication ug labaw sa nutritional medicine. Basig din hi pala ninyo mukuha ang kayuhan sa inyong mga balatian sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Nanginda ba ka mo og libre pero di kalidad ng medical check-up? Mauna ni ang Life Extension Medical Clinic. May partners sa mga lisensyado ng medical doctors nga espesyalista sa mga nagkalain-lain ng mga health conditions. Diri gitagaan o pagtagad ang unique ng medical practice kung diin gi-combine ang nutritional o ang conventional treatment sa mga pasyente. Unsa pa ang inyong gihuwat? Bisitahi ang Life Extension Clinic na duol sa inyong lugar. Able matag Lunes hangtod Sabado. Alang sa pagpa-appointment o dugang kasayuran, mahimong mutawag sa Cebu Branch 416-1655 o Consolacion Branch 268-7426.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: Please text or call Cebu City Branch 0917-318-1161. Consolacion Branch 0917-318-1175.
8: Mga Higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG at ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer lives. Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose bad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawang.
5: The doctor's recommended brand niya na itatak LE Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 na approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kung 200 IU lang imong vitamin D3, dili ni makalikay sa lifestyle diseases. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU para epektibo.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka? Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
17: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katuo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa walo kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. mga itinibre nga akong kalipay kasadya. Pero napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo nga tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Lupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala git siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may nang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pagkuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ra magyapog wala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko ni.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
18: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
19: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
20: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
21: Bayudrom Herbal Capsule.
22: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
21: Bayudrom Herbal Capsule.
22: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
21: Bayudrom Herbal Capsule.
22: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
21: Bayudrom Herbal Capsule.
23: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
24: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gid ang yung blood sugar.
23: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayudrom Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayudrom bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
24: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayudrom Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras sa mga kasama, 5:28 na.
16: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Kumana suta ang stable kondisyon sa paglawas ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Imando dayon sa Sirigan Bayan nga ipalhin kagahapon ang kongresista sa male dormitory. Sa Quezon City Jail, ang Sirigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda. Imando din ni Human sa pag-testify sa Philippine General Hospital Director nga si Gerardo Legaspi. Mahimurag ang pag-awson sa ospital si Romualdez tungod kay stable ang kondisyon nini. Ang commitment order na dapat usab dayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Si Romualdez garisto tungod sa kiatumang nini sa kasong plunder. May koreksyon sa gigong kickback scheme sa flood control project.
25: Subay sa mga balita, nasud na dayon na dayong alas 11 kagabi sa infirmary sa Quezon City Jail sa payata si County Speaker of Lady Representative Martin Romualdez umagibado sa Sandigan Bayan nga dalho na kini sa maong pasilidad. Ang Bureau of Jail Management and Penology ni kumpirmar nga nasud sa pasilidad si Romualdez apan tungod sa iyang panglawas gibutang una kini sa infirmary kauban ang mga persons deprived of liberty kun PDL nga nakinahanglan usab og medical monitoring. Ang arrangement pinasubay sa palisiya sa BJMP og direktiba usab sa Sandigan Bayan para magsigurado nga mapadayon ang medical needs sa usa ka PDL. Ang BJMP ni pasalig nga magpabilin kini nga professional, impartial ug consistent sa pagpatuman sa ilang mga lagda ug regulasyon sulod sa pasilidad. Din ang tanan nga mga PDL tagaan og patas ug tawhanon nga pagtatar ug way pagpabor-pabor bisan unsa pay estado sa iyang kinabuhi.
7: Dili for sale ang pagtistigo sa usa ka kani anti-graft court justice atong sa pagpalain sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mao kini ang tubag ni kani Sanigan Bayan Justice Aparo Kabutahi Tang atong sa cross-examination sa depensa kakapang adlaw. Si Tang gipangutan ng Defense Counsel Mark Binluan kung aduna baya gipasalig kadto kaniya sa iyang pagtistigo sa impeachment trial. Abanato ni Tang, dili siya butistigo kung gitanyagan pa siya og usa ka butang. Yang kapagkatanan si Tang kung nagtinguha ba kini o posisyon alang sa pagka-ambasador. Direkta niya kini nga gitawag nga mas gusto siya nga mag-enjoy sa iyang retirement karon.
25: Samtang isgutan sa defense panel ni Vice Presidente Sara Duterte atol sa husay kaghapon ang financial interest ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pipila usab ka mga kompanya nga makita siyang statement of assets, liabilities and net worth kon Sal-N apan gi-object kini sa prosecution atol kini sa cross-examination gato kag kanhi Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang. Si Tang ang nirepresentar nga expert witness sa prosecution mi-testify nga ang presidente ug vice presidente gidid-an sa pag-apil sa bisan unsa nga negosyo tungod sa dako nga possibility pag-abuso sa gahom sila tagsatag sa kabang opisina isip mga labing tag-as nga opisyal sa gobyerno. Si Akbayan Representative Chel Diokno misupak sa presentation sa Sal-N sa presidente tungod kay matud pa wa sila pamaagi pagsusi kun ang dokumento iya bagyod o gifile ni Marcos. Si presiding officer Senator Francis Escudero mitugot sa pagkwestiyon tungod kay ang maong dokumento mahimo ra unyang markahan sa depensa.
7: Alas 5:32 na. Ikonsiderag karon sa prosecution team nga ipresentar ang mga dokumento sa 17 ka mga overseas nga biyahe ni Vice Presidente Sara Duterte gikan sa 2025 hangtod sa 2026 isip lakip sa mga pamporeba bahin sa gigong unexplained wealth clinic. Maturi House Prosecutor Terry Redon, klaro kayo ang 17 ka mga personal nga biyahe sa abroad sa Vice Presidente gikan siya ni Aging Tuig. Mato ni Redon, ang gamaong ginaganon sa biyahe ni Duterte dili butakdo sa income sa Vice President nga naa sa 4.2 milyon pesos ang gamatag tuig. Tugunan ni Matod ni Redon, ilang ikonsidera ang pag-apil sa mga biyahe sa Vice Presidente sa gawasan nasod sa ingong unexplained wealth ni ini.
25: Samtang na po sa balita gikan sa kauluhan, giaprobahan na sa House Committee on Appropriations ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos nga national budget alang sa 2027. Mato ni Committee Chairperson Mikayla Swansing, dili unanimous ang boto dura sa ilpipilang ang mga misupak para makapauta na pakini pag-abot sa plenary. Ang committee ba niaprobar sa gisugyot nga budget nga walay amendments tuod kay wala pa na convene ang Budget Amendments Review Subcommittee. Dugang ni Swansing nga ang review committee mukonvene pa suding si Manaha.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Ganito nga pabarikuman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa palia, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kabay mo hantami, kala, kaligod sa lawas, kaligod sa atong immune system. Aron nga di talaga masakit. Busay ko nga nagpaminaw karon, patasan na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule ng mabatok may gala sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, huwag ang pag-umag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa may gala pagparingon sa atong immune system. Aron nga di tadali ka masakit, gumikan sa mga vitamins na naanini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, oga, thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule, mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, og sa Roosevelt Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa niya may gala mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Gabates Island, Hero Pharmacy sa Olangko, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Lalang Scario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
25: Taas ba ang presyon si Badugoy kapag doon ay hypertension? Basin taas yung sugar, basin may diabetes kanyo, wala kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis ng arterial wall, sumapalapot sa imong dugo ang sana karason. Ngayon ang magka-hypertension ka mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis sa pagkabuta, pagdaos sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, nilipakais mga samad. Pagkaputol sa tinugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ng grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinis quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun mubo ang imong blood sugar katulad sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot sa imong katulog, makapugong pag hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Og bistaw sa magklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized ka general machine analyzer nga akin imutang sa Media Consulum Street sa Cebu City. Gapunin patawagan sa 416-0866 or cell phone number nga 0975-079-5133.
7: Mga kasama na sinati na ba mo o nakasinati na ba mo anang naakas trabaho, focus ka sa imong gibuhat kay dunag kay giapas nga deadlines, kaya manutang kaayo apan kalit lang nga dunay parakit sa imong ngipon. Mapanga o makapangaw talang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan, maagwanta pa nimo sa kadugayan, ana, mas musamot pa. Lisod yung trabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsa on lang ang deadlines. Kung unsa, kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutargit sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wag tanga sakit, nasawa na sa kadaghanan, nasawa na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante ka makonsulta sa doktor o sunda ang resitang tambal nga nasawa na. Paspas relief nga nasawa na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ato sa diay nga ipaybaw nga dunay mid-month sale ang Life Extension Clinic, no? Karon ani kay kuara ba siya karon ang sweldo ugmang adlawa. Mo na nag mid-month sale ha sa mga Life Extension Medical Clinic o gini ang inyong pwede ma-avail. Dunay 10% nga diskwento sa tara mga Life Extension products sa Cebu City o Consolation branches. Samtang dunay libre nga ECG alang sa unang 30 ka mga pasyente nga makaabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic ugmang adlawa. Free sugar testing alang sa unang 20 ka mga pasyente nga makaabot usab sa Consolation branch sa Life Extension Clinic ugmang adlawa. Unya magpabilin gihapon ug padayon ang atong libre nga medical checkup kada adlaw. Para sa hotline sa Life Extension Clinic nga pwede niyo matawagan alang sa iyong dugang pagutana, contact lang sa 416-1655 ug ang 0917-318-1161. Unya gapon sa mga Life Extension Clinic ha, pwede kayo ninyo nga ma-avail ang libre nga mga medical services plus makapamalit mo din na og produkto sa Life Extension na binagid ang atong giinom nga Life Extension Vitamin D3 ingon man sa mga authorized nga mga butika. Sa inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3, tanawag yun ko doon na bay, makita mo din na nga tatak nga LE initial sa Life Extension kay mo na kanay timailhan nga authentic or original nga product ang inyuhang napalit. Life Extension Vitamin D3 kinakad kayo ng mga benefits sa atong lawas, gawas nga makapaboost ni sa atong immune system. Iyapagyod nga ipamenos ang risgo nga makabatunta ni anang seryoso kay nga mga sakit sama sa cancer, cardiovascular diseases o niya katusang mag-require of maintenance medicine sama ni anang high blood o diabetes. Ha? So, inom lang kada adlaw. Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede gig mo inom aning Life Extension Vitamin D3. Sa pikas gabay na ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag naman yung super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang super fiber, ginama kinigikan sa mga utanon, mga berries, prutas, nga tag-asog fiber, mo nang maiking muhinlo sa itong sinai or colon. Pag inom sa super fiber, sa'yo na pong kayo, mag-prepare lang kagusti ka baso nga tubig, imong i-mix dito ang usagid ka sa shea sa super fiber. Pwede mo siyang imnon, kunari sa buntag before ka mag-breakfast, kunari sa gabi, before pud ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take mo sa super fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
7: Oy, lami ipangapi ka ng buntag, oh. Arita sa kapi, may galang mga palagsig sa itong kalawasan. Makapa-abtik na ito ka ng buntag. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos may gala ang kolesterol o ang triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Makareduce kini may gala sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free mog, recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalitin nyo ni may galamay sa kininga maong nga kape sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
8: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Nagpuntag ni Boss Daryl Lirasan, ang lifeguard sa Sumilon Island. Ganaminaw karong orasa may gala o naglantaw po sa atong programa. Sa unang radyo, unang balita, unya katotong nagumanuman na ito sa katong sa pambut ka sa mangken nga taga Cebu, pero naminyo na og taga Oslo. Oras na ito, magigala, alas 5:41 na.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
29: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Memories. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko ospitalidad at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongo.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawad Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko, ana, ang kaling panyawad coffee, ako mong ginimintin kay high blood ko, lasong tila, kay mababa man ang imong liti.
0: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
2: Sigurado gina, kung tasi mo bitik, mababa na iya. Jaime Verano.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
0: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Pag hikap niya siya tutunan, wala naman.
0: Living Testimonies.
3: Uy, 150 over 100 man.
4: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
3: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
4: Ay.
5: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
6: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
7: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
11: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
13: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: sa mga kasama na 5:55 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Magkakasama sa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension by 23? Ang Life Extension by 23 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer, lalo ni direct correction sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo o sa nika factor sa pagtaas sa risgo nga magbaton siya og cancer. Base sa daghang ka mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung gaano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tawo. But pasabot ana nga kung ang usa ka pasyente adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag ni og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life og ginahinay nga mabalik ang ilang immune function og kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 bupugong kini magila sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation of growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer iyahang babagan o putlon sa vitamin D3. Karon nga why maagian nga nutrient contents containing blood for cancer foods ug mutabang kini magala nga mapugna ng paspas kapag katap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa tao o sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa nila sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells sa mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kanabutan sa vitamin D o cancer mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente ug muubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit ng cancer kung adunay siya ay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage sa inon may galang soft gel sa matang pasyente, kinahanglan inom siya unom nga tunas sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 na mahimog imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance nga medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, dapat siguraduhon nato. Kanto ni marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit tamay ka na sa mga butika. Mag-amping sa peki ka lang na produkto. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ato sa gato na ato kabuntagon nga positibo kayo tawag panlantaw. Baski nag-unsay mga hagits kinabuhi. Pinagis pag inom og lamian kay kape og healthy sang kayo dugang health benefit ato makuha. Tungod kay kini mo ipinakaunang kape nga duray sa gold nga vitamin D3, mo na daghang kag makuha nga mga health benefit niini. Matag sa shea sa Vita D plus coffee mix duna kanay tuod na ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga duray mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga gitawag kini mga poly saccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix ginugangan pag kini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali ka pagdaos sa mga cellula gumikan usab sa sobra nga free radicals atong lawas. Mo na mo mayo matagaritag sa isbuntag niya ganahan ta mga pe Vita D plus coffee mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mabalit ang Vita D plus coffee mix sa lain-lain nga mga butika pilaw sab dinha sa Life Extension Clinic.
1: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
2: Debay si Rosanius nga balhabal driver na kuhaan kinig sabog na dakpan kasama mo sa balita Radio Man Jane Galliardo.
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Mang Kenya kasamang Arnold na sikop ang 22 anyos na habal-habal driver ato sa bypass operation na gihimo sa PNP Drug Enforcement

0: 5 kg sa gituuhang sabu nga mobalero ginabana 374,000 pesos. Sumala sa kapulisan, duha ka semana nang under surveillance levy o giingong mausad gyud usa sa mga mo distribute og mga sabo sa barangay Buhisan ingon man sa mga kasikbit na mga barangay. Giingong source put ang maong dinakpan sa ginadiling droga sa usa ka tawo nga naa sa prisohan. Nadakpan na tuig gyud 24 sa levy sa susamang kaso og nakagawas lang kini tuig 2025. Mag-atubang og kasong nakalapas sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 ang maong dinakpan. Kasama mo sa balita, ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP
1: Radyo mo Nationwide.
2: Samtang kakamanan sa nagbayan sa Sugbo, wa makadabat o gapriklamo sukat gibalhin ang transfer station ini sa mga basura sa syudan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eri Bolon.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Wa na makadawat o reklamo ang kagamhanan sa Kabayan Sugbo sukat gibalhin ang transfer station ini sa mga basura sa syudad. Ang transfer station gibalhin sa Block 27 sa North Reclamation Area na itong naging buwan. Kinitungod sa mga reklamo sa kabaho sa mga basura na nawat sa city government pagpahimutang ni nila sa South Road Properties kung SRP. Ang transfer station gikinanglan sa kagamhanan sa Kabayan isip compacting site sa mga basura sa di pa ilabay nga ito sa landfill sa lungsod sa Loginsan. Iklaro hinoon sa labaw sa Department of Public Services kung DPS sa Engineer Paul Gilaske, nga natiman ra paghakot sa service provider ang mga basura nga ibutang diha sa bag-ong transfer station.
4: Inigbutang sa truck, makuha lang na yun. Wala na may problema, sir, kay Inigala City, ano, mahumalam sa tupor, sir, mahayo ang dagan sa to ang pamasura ron, sir.
3: Si Engineer John Paul Gilaske, na sairan nga kagamhanan sa dakbayan, parang panigomply sa mga rekisito alang sa paghimong formal nga waste transfer site sa nasiutang dapit. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, Nationwide. DYHP, Abroad, Ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
6: Nanawagan si US President Donald Trump kang Ukrainian President Vladimir Zelensky paghunong na sa pag-target sa diesel infrastructure sa Russia. Kininobanan sa pagpasabot ni Trump nga ang maong pagpangatake, nakamugna na og kakuwangan og lana nga nakapikta sa tibuok kalibutan. Nasairan nga usa ka wave sa long distance Ukrainian drone attacks ang nahitabo sa mga oil refineries sa Russia. Sud na sa nanglabay nga mga buwan ang nipamino sa fuel production sa maong nasod nga posibleng muresulta sa kakuwangan og supply sa gasolina sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN.
5: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo Nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay aminotriyes na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance

0: araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dugang balita, kagabayan sa pagsasubo, nagplano pagbali ng line ng landfill na kalabayan sa mga basura sa syudad. Kasama mo sa balita, Diman Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak, RMN. Record.
3: Kining maong balita, hanod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nagplano ang kagamhanan sa pagsasubo, pagbali ng line ng landfill na kalabayan sa mga basura sa syudad. Gusto sa city government kay mas duol ang final disposal site sa mga basura sa dakbayan aron mugamay ang budget nga magamit niini. Kini sa tanawili pa ang binaliw landfill magdawat sa mga basura sa syudad. Matud sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival si Kenneth Cesar, nga ang kagamhanan sa dakbayan nagplano pagbalihin sa landfill sa syudad sa Toledo.
4: We are currently negotiating with Toledo City na may landfill din nila, mas duol siya. Kunya mas dako ang iyahang lugar nga maka-accommodate ka ng 700 tons of garbage every day.
3: Si Kenneth Cesar, nasayra ng city government, igasto na duol ang sa usa ka bilyon ka pesos din ng tuiga alang sa garbage collection and disposal ni ini. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinanglang mugasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala akin eh, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang timok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Platyo mo nationwide. DYHP. Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
5: Kini nga balita, atod ka na sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, big time na usab ang pagsaka sa presyo sa lana sugod karong adlawa. Mauna kini ay kaduhang sunod-sunod na semana nga dunay taas nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa advisories, ang Petrogas ug Sea Oil Philippines mopaumento og balik 5 pesos og 68 centavos kada litro sa ilang presyo sa gasolina, 4 pesos og 31 centavos sa pagsaka sa presyo sa krudo, samtang ang Sea Oil mopaumento og balik 4 pesos og 62 centavos kada litro sa produktong kerosene, samtang ang Shell Pilipinas mopaumento sa presyo sa kada litros gasolina niini og balik 5 pesos og 70 centavos, 4 pesos og 40 centavos sa pagsaka sa kada litro sa presyo ni inis krudo og 4 pesos og 60 centavos ang pagtaas sa presyo kada litro sa kerosene. Nito may aging semana, saka usaba ang presyo sa lana og sobra sa 4 ngadto sa 5 pesos ang kada litro. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies. UIHP Tatak Amen. Ito mo ang balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
0: Samtang mga kaso sa dengue sa Dakbayan Sugbo, niining tuiga para ay gani sulbong, kasama mo sa Balita Radyaman ay Bolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Pagpadayong ni Sulbong ang mga kasos dengue sa Tagpay Subo ning tuiga. Sa the Health Department nakatala na 2,456 ka dengue cases ukad sa buwan sa Enero hangtod nining buwana. Kini mas taas itabi sa 1,484 lang ka kasos sa suwamang period sa miaging tuig. 29 sa kakinabuhin nakalas din ning tuig tungkol sa maong sakit samtang unom lang sa miaging tuig. Gusto hinumatino ni Mayor Nestor Archival ang nalibog ang dengue cases sa syudad ang magnakip sa talaan gikan sa primadong mga tambalanan. Ang mayoritas na chairman sa Committee on Health sa City Council ng Konsehal Dave Tumulak pagkuha sa data gikan sa mga private hospitals na bayan.
6: Akong request si Konsehal Dave sa Committee on Health sa mga cases nga nasa hospital karong mga Friday kinang may makabalota. Although natay na ibawaan sa atong hospital pero dili man na siya reflective kay ang uban ng hospital wala man na tumakuha.
3: Si Mayor Nestor Archival na sayang ang city government hingusog pa sa anti-dengue campaign labi na sa kabanggayan o sa mga tungaan gawas pagkahin udugang pundo alang ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, nationwide.
0: Nangita ka ba o gamahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa imong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon mga kasama ang optimum health and wellness. Pinagi sa regular nga pagtuwar niini. Ang sa kantidad may galang 20 pesos lang matag kapsula maangkon nimo. Ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini mga igala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika, diha sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, nanapun tayo winner, karabuntahan ka mga kasama. Ito si Jake, si kasamang Julius Malini, kasamang Julius. Good morning, Jules!
7: Good morning, kasama nga na. Good morning, kasama again. Good morning, Sobo! Okay, tayo. Undaan nga sa na yung mga buha tayo. Sige tayo, baro. Sorry, that's not my day. Sa mga nga, doon. Samtang siya nagtahin sa mga patos. Nambilaw siya sa unang radyo, unang balita. Tayo, may buntag. May buntag.
0: Kasi mga na to?
7: Puntiano sa buha na.
0: Pilainan.
7: Pilan?
0: 62.
7: Pilan?
0: 62?
7: 72.
0: 72? 72. Ah, 72. Minyo, ulitaw, biyudo.
7: Minyo, ulitaw, biyudo. Minyo.
0: Minyo. Pilan kabok, anak?
7: Pilan kabok, anak?
0: Usa ra kabuok. Ganong usa ra magano? Usa ra man kabuok.
7: Second half ito puro na.
0: Ay, ginaw ka kabuok ni mo sir. Pero mi ka maminaw dag DYHP sir.
7: Oh, igbata ala 5 abri na yon.
0: Abri na yon tugra na tabata magilang may palipay.
7: Okay, so kami na namiyano, pabot na kami na mga pasig na mga set. Sunit, ang makadalas sa mga palipay. Pamina ng Jod Bunta, kantos, gabi! Kaban na kasi sa mga lalini na mga isurgadas. O Jod, si Kuya, kining yung kasamang Julius Malin. DYHP, tatak, haremen!
0: Birahi! Birahi! Sayawi tay! Sayawi! Sayawi! Sayawi! Oh my God, sayo tatay o. Pinakwan o, pinakwan. Puro maglayag-layag o. Kaya itong kapapariguman, may galing pinantaw sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisay. Anong bintana o, ang original Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule, para ito na, ipikti mo ka.
1: Mga tibayhang, ikaw dunay, daghatong sin simulawas, mundili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, doon ka may lisam, rabuti kong tiyan, magkasinati kang insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsang kalawasan o glutahan, di pala ginhamis sa imong cuties, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, yung man ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, pagtagal ka ng mga toksin sa imong lawas para imong bangko ng bahay ka panlawas. Pagin ba tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakasusul.
0: Ay buntag niya sa mga crew o mga trabahan restaurante diha sa Bangkugon Resort and Restaurant. Sa pagpuno sa ilahang tagiya niya si Sermiti Soriano, og iyang asawa kasamang Ken.
1: Si Ma'am Lorena Soriano.
0: Soriano. Magpuntag din niya diha sir. Og si Sir Mitoy Soriano. Akong amigo, nag-amigo mi dito, may kay Muluto. Igsoon ni Sir Miti. Wala ba tayo oras, may kala sa kanan lang sa kanilang paro sa Sarua HP Aramin Cebu. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arbo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang turug mga sa samang tagnaw sa samang sibiyanan. At ang imigalas ka sa mga Tornero Phil Fernandez Banyo. Kamusunod ka rin tayo sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagad ang tanan. Degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Doc, pacheck up ko. Mga usan na magkukasimanang uwa ko kalibang.
1: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette.
9: Doctor and Senior Health Scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
10: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay clinic sad sa ADM Building, North Road, National Highway, Kansaga, Consolacion, Cebu. Mga higala! Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU ang unod ganay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies kag clinical trial. Timan e, Life Extension Vitamin D3 ganay tatak nga LE rekomendado sa mga medical doctors. O para sa ato ang mga higala, basing na diha sa inyo nga dunay gibating nga balatian nga walay kaayuhan pinaagi sa tradisyonal nga pagtambal ug dako na ang nagasto sa medical treatment ug intervention. Mayong balita kayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer ug libre busa di kalidad nga medical check-up kauban ang ato mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses ug approachable medical staff para sa serbisyo nga libre, komportable, limpyo ug air-conditioned ang atong mga medical clinic branches. VIP treatment ang among pagkatiman sa tanan bisag kinsa nga pasyente ug pinasahi pa ang medical practice sa Life Extension Medical Clinic. Ang among hiusa ang conventional nga medication ug labaw sa nutritional medicine. Basig din hipala ninyo mukuha ang kayuhan sa inyong mga balatian sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Nangita ba kamo og libre pero di kalidad ng medical check-up? Mauna ni ang Life Extension Medical Clinic. May partner sa mga lisensyado ng medical doctors nga espesyalista sa mga nagkalain-lain ng mga health conditions. Dirigitagaan o pagtagad ang unique ng medical practice kung diin gikombine ang nutritional o ang conventional treatment sa mga pasyente. Unsa pa ang inyong gihuwat? Bisitahi ang Life Extension Clinic na duol sa inyong lugar. Able matag Lunes hangtod Sabado. Alang sa pagpa-appointment og dugang kasayuran, mahimong mutawag sa Cebu Branch 416-1655 ug Consolacion Branch 268-7426.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
3: Please text or call Cebu City Branch 0917-318
8: 1161 Consolacion Ranch 0917-318-1175
12: Mga Higala Karong September 16, Wednesday Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches For longer life. Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, I became more active. Healthy na kay ko tanawon.
12: The doctor's recommended brand niya na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 na approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kung 200 IU lang imong vitamin D3, dili ni makalikay sa lifestyle diseases. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU para epektibo.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 6:22.
16: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
22: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. No kini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
15: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
23: Straight to the point.
15: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
15: Kini na gyapon yung bus kalagat sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y panay makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Martes, pizza 15 na, buwan sa Setyembre, tuig 2026.
23: Straight to the point.
15: Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ng lungsod, nagbaga ang mga expose, naguna mga reports, dini lamang gihapon mga higala sa atong pagamanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
15: Nay maurasa may galaton dawaton sa ang report kay nay pagumangkon nga ni pusil patay sa iyang uyuan dito sa lungsod sa Cebu nga nadakpa na. Aminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radyo Man Jane Gallardo.
14: DYHP. RMN report.
24: Nasa Radyo Man Atty. Rufil, nadakpa na ang 32 anyos na pag-umangkon na giingong usa sa mga miunay o pusil patay sa iyahang 60 anyos na uyuan sa Maypurok 3, Barangay Canaga, Lungsod sa Sibunga. Pinagi sa half pursuit operation na gipahigayon sa kapulisan, malampusong nadakpa na si Gary Sordilla sa Purok 5 sa susamang barangay. kahinumduman nga ang biktima nga si Domingo Taniola, usa ka mag-uuma ang gipauwanan og bala sa riding in tandem. Si Domingo paingon unta mamiyesta ni atong higayuna sakay sa iyang motorsiklo, apan tungod sa naangkon ng mga samad kinusilan, nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Natayra niya ang usa sa mga motibo mao ang away o panagbangi sa yuta at ilaharapod na pamilya. Matod pa nga nagsugod kini dihang di musugot ang biktima nga baligyaan ang pahin sa iyang yuta para unta sa right of way. Sa pagkakaroon, padayon gihapon kini nga giimbestigahan sa mga otoridad, ingon man pagsubay sa laing suspect na nalambigit sa maong pagpamusila. Kasama mo sa Cebu nga Municipal Police Station, ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP, Tatak, Oramen.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
15: Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Alas 6:27 na, standby sa tumagbalik.
4: Kinikir time!
5: Ako si Tere Robles, 59.
4: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
5: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
4: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
5: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
20: Ang kidney care ay mabibilis sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan makuwi ng sakit.
26: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
28: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
29: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
27: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
28: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
29: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
27: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
30: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: of Panginawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
1: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
0: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
1: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
0: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may gala size, imidya na sa ato man-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: At sa dawaton may gala ang report sa mga kaubanan alang sa pagsusay sa mga higala. Kaya karong adlawa, porbida, pagtaasad mga kaigalaan sa atong presyos mga produktong petrolyo. No, onya ang diri mga kaigalaan sa Shell o Petron, lain na po doon nga pagsaka mga kaigsunan. Diin na doon na ni dakong epekto mga higala sa ato nga transportasyon o doon na domino effect sa katawhan mga sukit ng Paminaw. Lain na sa ating pagsaka, may galadis. Ito nga linya karon si kasabang nga Jean Gallardo alang sa dugang nga report.
8: DYHP RMN Report.
6: Yes, Jean? Okay, gamay lang kay may galadis. Itong balikan karon si kasabang nga Jean Gallardo alang sa dugang report ng mga orasa kay lain na po doon mga higala nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Muna itong hatagag pagtagad karong buntaga mga kaigsunan. Unya karong nga tutaod sa mga higala atong hisgutan kay si former speaker Martin Romualdez. Gibalhi na mga higala nga tugyod sa presuhan, no? So ato ni nga hisgutan sa karong nga buntaga mga kaigsunan. O ingon man mga kaigalaan ang nahitabo nga impeachment trial kaghapon. Medyo taas-taas ng isgutanan mga sukit ni Paminaw na ito sa hatagagapagtagad karong taon-taon. Nasunin niya ron sa kasama nga Jane Gallardo at balikan mahihala. Pagsusi, kumusta ang presyo sa itong mga produkto petrolyo ni ining mga orasa? Yes, sa kasama Jane?
8: DYHP RMN Report.
9: Yes, Rajman, Attorney Rufiel. Natakaroon din is may barangay Kamputhaw, particular din is may Petron ka sa mga Attorney Rufiel. Aron sa pagsusi, kay Juna na po'y pagtaas sa presyo sa ato ang gasolina o diesel karon ka sa mga Attorney Rufiel. Apan na sa dili pa nato ihatag ang bagong presyo sa Petron ka sa mga Attorney Rufiel. Ato sa ang tagal ng pagtagad, ang sa Shell, din is may Edith Carrius Street, barangay Capitol Site. Kaya ito mag naagian, hapit na lang po nato, Attorney Rufiel. Kaya na sobrang minyaw-minyaw ang sa Shell, dapita gina Attorney Rufiel kaya doon na giyo pagtaas, no? I-compare po na ito din sa Petron, medyo taas-taas yun ang presyo sa Shell. So, atong giyagi ka ganyan, ha? Sakto yun na alasize at Attorney Rufiel, nag-ili sila sa ilahang bagong presyo na diinit. Bisaka yun o 4 to 5 pesos kapina ang presyo sa ilahang gasolina o diesel, Attorney Rufiel. Ang ilahang fuel save diesel, gikan sa 90.60, nahimo niyang 95.95 at Attorney Rufiel. So, saka din siya o 4.40 pesos ang kining maong fuel save diesel. Ari po dyan sa ilahang SWC diesel, gikan sa 96 pesos, naabot na ni o 100.40 pesos. Ang ilahang fuel save gasoline, gikan sa 80.90, naabot na ni sa 86.60. So, kapinsingko po ang gitaas. Sa ilahang SVP gasoline, gikan sa 86.60, naabot na po ni sa 90.30. So, sa ilahang po niya SVP racing, gikan sa 88.90, naabot po ni o 94.60 at Attorney Rufiel. sa medyo pingpanguskit na pudron sa ulo sa ato ang mga drivers at Atty. Rufil tungod kaya isa ka sa kagit o dako-dako ang presyo sa ato ang gasolina o diesel. Pag-agi na ito kaganihan sa Maisela, dinis kay Ennis Darius sa Atty. Atty. Rufil. Nagdumingaw yun kaayo ang ilahang gasolinahan. Di naman tayo na-update kung sa dumara ginintaw na Atty. Rufil tungod po sa pagsaka ni ining presyo. Muna, nga masusi na ito ang presyo sa gasolina o diesel din sa may Petron. So, diri sa Petron na Atty. Rufil, nainis na po sila. Eksakto di dalasay sa ganihang buntag. Nainis na ni ilahang monitor karon din ni sa bago nila ang presyo at Atty. Rufil. Ang kining ilaha diesel kaya 88.50 ranis kagahapon o sa aging mga adlaw. Karon na nasa 92.90 ang presyo kasi mga Atty. Rufil. Ang kining ilahang turbo diesel pagyaging mga adlaw anaanis sa 91.50 karon naana sa 95.90. Samtang ang kining ilahang extra advance 77 pani pagyaging adlaw at Atty. Rufil karon naana sa 82.70. So, ang ilahang SPS, gikan sa 78, karon na sa 83.70. So, kung taas man gyapon at Atty. Rufil ang Petron, pero atong ikumpara gikan sa Shell, medyo naka-minus-minus po diri gamay sa may Petron. Kaya, maong daghan po na nga ito ang naabdan ko, or karong mga orasa po na Atty. Rufil, no? Nang gawas na lang ng ubang mga taxi, kasagaran sa ito ang mga naabdan din is may Petron, ang mga taxi drivers gid na ito Atty. Rufil. So, bisan pa man sa pagtaas sa presyo sa ito ang diesel o gasolina, makita gihapon ato nga doon na gihapon na patubil karong mga orasa. So, muna giingin na Atty. Rufil, nga wag yung choice, no? Bisan pa man, umabot nagtag 100 kapini ang ato ang diesel o gasolina. Napagakani chance na muubos or mabalik sa normal Atty. Rufil. Kaya kung atong namatikdan, kada si Managid, murag firme magkataas Atty. Rufil. Kung muubos man gani, sintabos rapod ang muubos Atty. Rufil kung panalita na agay rollback sa ato ang presyo sa diesel o gasolina. Pero karon ding pangutkot, ding panguan, gandang panghupaw sa ato ang mga drivers at Atty. Rufil.
6: Nagsunod na niya, sunod-sunod niya mga simana kasamang Jane, no? Nga siging kasaka in town, kini mga presyo.
9: Sunod-sunod na yun Atty. Rufil. Gani, paglas, mga 80 kapin, mga 70, pero karon, halos naman gani nga, muabot na 100 na yun Atty. Rufil. Inana ka paspas, walay pag-ubos yun, permi gita nagsaka Atty. Rufil. Muna nga, luoy po gid kayo in town na ang ato ang mga drivers, no? Labi na gid kito ato mga jeepney drivers, habal-habal drivers, Atty. Rufil. Maigo-igo ra pud gid intaw nang ilahang kita matag adlaw nya pakapinan pa ngay naani na kadako ang presyo sa ato ang gasolina ug diesel maremo medyo lisod-lisod na pud gid Atty. Rufil.
6: Ato ikumpara ang Shell ug ang Petron medyo bubarato-barato pagani ang Petron gamay kontra sa Shell.
9: Yes, mas ubos-ubos pa Atty. Rufil ang Petron dinis may kamputhaw medyo ubos-ubos pa siya kontra sa Shell sa may Ennis Cario Atty. Rufil gani. Ang ato akong namatik dyan nga, moderitso na lang gani, diri ang uban ng mga biyahidura, Atty. Rufil, diri may Petron, kay ubos raman gini sa may Shell, so kasagaran, kay mulahos na lang gini taon diri, kay medyo taas manog presyo ang sa may Shell, Atty. Rufil.
6: Mm-hmm.
9: So mauna, ang ato ang gianinaw karon din si Atty. Rufil, no, duha ka gasolinahan, mga dagko nga gasolinahan, ginis na bayan sa Sugbo. Wayan pag nato, ang uban pang gasolinahan niya, tuwa po na maagian, aron po makumpara po na ito Atty. Rufil, huwag mapakita or mapadungog po na ito kung sila po na ang uban pang gasolinahan niya. Kanala siya ang ating yata niya update Atty. Rufil, nagika na lang dinis may barangay Kamputaw, particular dinis may Petron. Kaupan ako sa itong Armament Patrol, si Idol Puya doon sa IFM 93.9. Ako sa inyo, Radyoman Jane Galliardo, DYH. Papa?
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Alas 6:30 na, standby sa ito pagbalik.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
10: Ang husay.
11: So easy to use.
12: Everest washing machine.
13: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang nga nga mong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Richard.
1: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
2: Okay, so nga nagka-kidney stone mga ka-UTI.
1: Sa sige na ako ka-ugparat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
2: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
1: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
3: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Matumba ko.
7: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
8: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Girl, after work fresh gyapon ka?
9: Ako, murag kapoy na kayo tanawon.
8: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
9: Worth it?
8: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
10: Glow Pond's Miracle.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may gala size 49 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Okay, atong balikan mahigal to mga isgutanan rong buntaga. Human mga higala sa Article 4. Ilang gi-present mahigala tong Article 1. So Article 4 labot mahigala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May labot mga kahigalaan sa grave threats o inciting to sedition. Unya mitabok sila sa Article 1 mga higala, mauto ang maghisgutanan mga kahigalaan sa confidential funds. Karon gibiyaan ang Article 1 ni proceed sa Article 2. Mao na kini mahigala ang kini mga unexplained wealth kuno. So ika 24 kaadlaw na kagahapong adlaw sa impeachment trial times 25 million a day nigasto nag 600 million ang atong gobyerno alang niining mong trial mga suking tigpaminaw.
17: Straight to the point.
16: Ug unya ang gipresent kagahapon so far ato lang tagsa-tagsaon mga suking tigpaminaw ha. Honest evaluation kagahapon medyo dili ingon ana ka mabutang na to mahigala nga wala gyapon magkaginansya ang prosecution sa witness kagahapon nga usa ka former Sandigan Bayan Justice tungod kay number one, dili wala man siya personal knowledge, dili man siya mabilong as an ordinary witness. Unya kung imo siyang i-present as expert witness, dili pud siya usa sa mga gi-invite sa korte kay dili man siya amicus curiae. So ang defense mo ay nag-present, mura siya naghatag lang og general lecture, ngadtos publiko, labot mahigalas balaod.
17: Straight to the point.
16: Og unya, kinini ang nahitabo mga higala atol sa cross-examination, kini surprise witness niya. Kay wa man gani ni mga higala appeal sa lista sa pre-trial. Kining panga ni former Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahi Tang. So nabutang siya og kinini ang expert kinini ang surprise witness. Pero bisag surprise witness atol sa cross examination, napreparado man mahigala ang defense during the cross examination.
17: Straight to the point.
16: Og atong evaluate mahigala, in fairness ha, atong evaluate si Representative Chiljokno Kalmak ayo nga ni present ni ining maong witness. Iyag yun mahigalang gi-insist, bisag sa inahinay lang nga pamaagi. Pero sekreto mga higala sa ding iyang medyo binuutan niya, medyo dunay gamayng minal dito. Atol mahigala sa offer of testimony nga nihata gihapon sa mahigalang mga daw speeches gihapon, daw political speech gihapon mga sukintig paminaw.
17: Straight to the point.
16: Wanang giobjekan siya sa Defense Council. Ugun niya, atol sa cross-examination na nakapuntos gyud si Attorney Binluan atol sa cross-examination despite the fact nga kining mga witness mahigala surprise witness.
17: Straight to the point.
16: Paghuman mahigala sa kinini ang trial, nagpa-press conference dayon ang prosecution nga kuno medyo wala sa kauyon sa mga pangutana ni Attorney Mark Binluan. Pero kadto mahigalang cross-examination, kabahin dito sa cross-examination to. Kadto mga pangutana. No? Mauni mga higala ang kinini ang consequence kung ang usa ka witness ibutang diha sa witness stand nga pag-testing sa credibility sa usa ka witness, dunay taas nga leeway ang defense. Pag cross-examine, kay tanaw niya ang credibility ining maong witness.
17: Straight to the point.
16: So kung atong evaluate ang mga pangutana ni Attorney Binluan gapon, okay ra katong mao mga questions. Medyo asra kauyon atong pangutana nga kakamping baka. Asra kauyon ang pangutana ha, pero katong nga pangutana mga kagalaan napalusot ni Attorney Binluan mas dili man na kabahin sa cross-examination. Ang bastos nga mo mangutana, katong imong inon ang witness nga stupid. Stupid, nagtanga-tangahan. Muna'y medyo dili maayo nga mga klases pangutana. Pag kining pangutana sa cross, kung atong evaluate, natural ang abogado mangutana kay mutanaw sa credibility ining maong witness. Kay formal justice ka Sandigan Bayan, in fact, dili pa man gani siya magkakonsider sa kaugalingon nga expert kay di man po siya former justice sa Supreme Court. So, gipangutana siya dito mga higala nga nahimo siyang justice sa Sandigan Bayan, gitudlo siya panahon ni Pinoy. O niya nahimo siyang presiding justice sa Sandigan Bayan, gitudlo gyapon siya ni Pinoy. Nang-apply siya og pagka Supreme Court justice, kaupat, mang-apply, wa sa madawat during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang pangutana, wa baka magdumot, dili baka, wa baka na-disappointed. Kay panahon ni Pinoy, gi-appoint magyug ka nga justice sa Sandigan Bayan, o niya gi-appoint ka as presiding justice, panahon ni Pinoy, pero pag panahon ni Duterte, kaupat kahigayon nga nang-apply sa Supreme Court, wa madawat. So, muna ang mga line of questioning ni Attorney Binluan, which is, maugi gamiton, o bisag kinsa nga cross-examiner mahigala, nga nandapita, mangutana, yung ka nandapita. O nabi, naka-research na ang ilang mga researchers nga nang-apply kagkaupat isip pa Supreme Court Justice. Dili yung malikayan nga makonfront yung ka ng mga pangutana, labi na in the first place, mangutana, magot ng mga tao, nga nung naabot mga kadiha, nga former Justice Sandigan Bayan, wala man kay personal knowledge ini maong kaso. So, i-present ka as expert witness, natural ang defense, ini pangutana, doon ay sa daghang mga questions, kay taas man og leeway ang defense, kaya naaman sa uncross man siya.
17: Straight to the point.
16: O kunya, kay, posla naman niya gi-present as expert witness, gipangutana siya, ni Alan Peter Caetano, sa iyang expertise, sa balaod, mga sukintig paminaw, na appeal o pangutana, ang may labot mahigala sa pag-usab sa mga roles midstream o pwede ba? Niya pangutana ni Alan Peter Caetano muraning kini iyang testimonya mahigala sa iyang expertise ni pangutana ni Alan Peter Caetano nakahatag ni og dugang pahinoon nga puntos in the park mahigala sa depensa ining kalakiha. Tanawar ko na ito paminaon mahigala ang line of questioning ni Caetano o ang tubag ni former Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang. Okay, play names.
10: Third Judge Cayetano, Alan. to avail of his first round to interject. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
12: Good afternoon, Mr. Presiding Officer, Senate President, dear colleagues. Ma'am, magandang hapon po.
14: Good afternoon, sir.
12: Let me start out by thanking you for your, I want to say years lang, hindi naman halta sa age, pero sa itsura, but decades of outstanding service to our nation. Thank you, ma'am.
14: Thank you.
12: Ma'am, how important is an impartial tribunal to get accountability from public officials?
14: Well, the impartiality of a court will largely impact on the proper dispensation of justice.
12: So is it correct to say that pag hindi impartial yung court, nare-risk na hindi magkaroon ng accountability kasi pwedeng ma-overturn sa appeal or people might not accept the judgment or... in other words, ma'am, the impartiality of any tribunal is essential. Would you agree with that?
14: Yes, sir.
12: Okay. So part of impartiality is independence?
14: Yes, sir.
12: So in our constitution, the judiciary is independent from the executive and from the legislative, right?
14: Yes, sir.
12: But in reality, there is dependence, codependence, as well as independence.
14: Yes, sir.
12: And in reality, there can be pressures.
14: Well, that may happen, sir.
12: Yes. And in fact, the Supreme Court has a line of cases where it did happen. Ibig sabihin, ma'am, your testimony is important because ang naririnig lang ng law students, ng mga legal limunaris, yung mga nababasa lang. Pero maraming hindi nababasa, maraming nangyayaring totoo. At napaka-importante talaga na impartial yung tribunal. Tama, ma'am?
14: Yes, sir.
12: Okay. So, what about changing the rules midstream? Would that affect holding a official accountable?
14: Well, I will answer, sir. May I answer your question?
12: Sure.
14: From the criminal...
12: In any way you want, ma'am. In any way you want.
14: From the criminal...
12: I don't want to put you in the spot, yeah. But... This impeachment court's decision and how we conduct ourselves and whether we follow the rules or not will determine our destiny not only in the next 2 years, 10 years, maybe in the next 40 years. That's why these are very important questions. But answer any way you want, ma'am.
14: Yes, sir. Under criminal law, especially in prosecution of cases, the rules of evidence cannot be changed. When,
12: so, like sa Sandigan Bayan, ma'am, tatlo kayo at one time nag-hear ng case.
14: Yes, sir.
12: Then, ano yung rules? All three of you have to agree. I'll just finish this line of question.
14: The present rules, the internal rules of the Sandigan Bayan, as of now, a majority of two is sufficient to render valid
12: so
14: judgment.
12: So, kung gusto talagang ma-convict, biglang ibahin yung rule, isa na lang out of three, would that give justice?
14: No, sir, and that is not allowed.
12: Okay. Sa inyo, sa amin baka.

0: the bar exam? Do you remember that, ma'am? Si Justice Ascuna.
1: No,
0: kasi
1: sir.
0: May tanong siya na nagulat lahat. Ang tanong niya, writ of Amparo. And since your name is Amparo, ma'am, can you issue a writ of Amparo to the senator judges here who are being intimidated? Don't answer that question. It's a
2: kindly wind up,
0: a floating question.
2: But, Senator Judge,
0: again, ma'am, I'll end the way I started. Thank you for your service, and we hope that the Senate can do its part in strengthening the Sandigan Bayan, the judiciary.
3: Okay. Boss, atong tagay pagtagad mahigala ang mga pangutana ng Alan Peter Cayetano, mga sugit ni Paminaw. Kini mo rag pasingit ning iyang pangutana mahigala pag change sa rules at the middle of the game, mga sugit ni Paminaw. Nga ang Sandigan Bayan iyang example mga kahigalaan, dunay tulo ka mga justices ang pag-convict og majority mahigala to mga sukit di Paminaw kumbikto na. Pero pwede ba nang i-change midstream? Ha? Iyan ang ipabati-bati mga sukit di Paminaw ang mga manghitabo karon mga kahigalaan sa impeachment court nga malagmit dunay mga changes nga himuon gikan mahigala sa 2/3 votes nga 16 base mahigala sa 24 ka mga senators nga gustong i-change mga higala. Ha?
4: Straight to the point.
3: Ato sa nang hisgutan o niyan taod-taod mga sukit di Paminaw kay ugma, imbitaho na kining maong mga friends of court ugmang adlawa, upat ni sila ka mga friends of court, mga former justices sa Supreme Court. Ang atong pahinaot nga muhatag sila sa ilang legal opinion, legal expertise, nga diin pinasikad yod og unsay kamatuuran og unsa mga higalay naa sa ilang konsensya nga way pagtan-aw sa kolor. Mo na tong gipangayo ra nining upat ka mga justices para pag hatag ba og katin-awan mga sugit ni Paminaw. Although tin-aw naman ang konstitusyon pero apil man nga gi-invite sila atong Paminawan. Ang atong panghinaot nga dili way influence og way makadikta ining maong mga justices, although ila running opinion, dili pa ni final sad. Naara sa impeachment court og ilan dawaton o dili, but ang duna mga higalay kagahuman to interpret ani adto gid Supreme Court.
4: Straight to the
3: but in the meantime, ilang gibitar si Justice Panganiban, si Justice Puno, ingon man may gilas Justice Ascuna, og si former Chief Justice Hilario Davide. Apan midaan ang miingos Davide nga dili siya mutunga in person, muhatag siya og memorandum.
4: Straight to the point.
3: In writing siya mga sukit ni Paminaw. So ang ato lang panghinaot sa katawhang Pilipinhon, ilabi na mahigalang former Chief Justice Hilario Davide, taga Cebu man eh, taga Argao man eh, mabati man eh atong tulumanon diya sa Argao. Ang ato, dili ito i-precious Davide unsa iyang baruganan mga sukit ni Paminaw labot ani. Ang ato lang pangayoon nga iya mga higalang, so far, ako naka-appreciate mga yun ang Davide, mga higala siya mo nag-preside atong impeachment trial ni Irap kaniadto. O ga, makaingon ta mga higala nga usa ka garbo mga kaigalaan sa Sugbo usab kini si former Chief Justice Hilario Davide, ang iyang background, ang iya mga higalang credibility, no? Unya dili corrupt, ha? In fairness si Davide, ha? Sa iya mga higalang kwan, background, hinaot nga ang ato pangayon, Davide, unsa mangi klaro diha, kay usama ni siya mga higala sa mga framers sa Constitution. Natay explanation mga higala sa Constitution o in fact, Davide, nakahatag ng initial ana nga explanation mga kagalaan. Nining panahon na karon ikuha sila as amici curiae. Usa siya sa mga amicus curiae dito sa impeachment court. Kay siya man maoy presiding justice atol sa impeachment trial ni Irap. O niya, former Chief Justice mga sukit di Paminaw. Unsa may interpretation anang naa sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 sa atong 1987 Constitution.
4: Straight to the point.
3: Ah, kay mauni ron mahigalay, gipa-circulate og maayo. Ako ni hatagag husay sa unya, ha? Gi-circulate og maayo. Unsa may basis sa competition yung 24 senators or 20 na lang? Kay wa man mga higala diha aron si Bato de la Rosa, wa mga kahigalaan si Jinggoy Estrada,

0: wala makaigalaan si Rodante Marcolita o karon wa na pod si Loren Ligarda. So 29 beses na to. Muni anang nang circulator na unsa may beses sa pagkwinta sa 2/3 votes. Ako ko yun man ko nga kanang Claros Constitution 2/3. Pero dili sa constant nga 16, uyon ko ana nga dili sa 16 constant. Wala ibutang 16. Pero imong kwintahon og imong ibase sa 24 amo gawa 16. Pero imong kwintahon ang gamito ni mga denominator ang 20 amo gawa 13. 13 point something. So asa may basis na to sa pagkwintada? Kay karon mo naman ini circulate iyahay naman mga higala og mind conditioning ang pikas o pikas nga habig. Kay mao lang na gusto mga higala nga paususan kining threshold sa pagbuto kung unsaon pagkumbikto si Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Una na mahigalang gi hatag ang ruling ni Senator Chis Escudero nga 16. Kadto mahigalang ruling ni Chis Escudero based to sa competition nga dunay 24 senators. Pero karon ang motion mahigala ni Irwin Tulfo isawa naman ang uban. Naay uban na nga priso na. Na uban to nas gawa sa nasod ang uban nagtago-tago. So unsa may ato kwintada ani? Gusto ni Tulfo mahigala nga usbon ang numero sa pag-convict ni Vice President Sara Duterte. Malagmit di gyud makaya mahigala makuha ang 16 votes. Mo nang paus-usan gyud kini mga sukid dig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ato ning i-discuss niya kay very important kini nga issue nang circulate na ni. Iyahay lang mahigalag mind conditioning. Og dapig kas mga Duterte, og dapig dili ka dapig sa mga Duterte. Unya maayo ro bang pag-argyo, no? Pikas-pikas maayo nga pag-argyo. Ato ni Husayan mahigala tagaan ato astong kaugalingong opinion. Dres DYH PRM in Cebu nga klaro gyud kay lain-lain mag-interest gud ang lain-lain nga mga grupo. But atong tagaad pagtagad mahigala atong hatagag katinawan kini og hatagan to mga examples nga masabot, daling masabot sa masa sa katawhang Pilipinhon kining mao mga panghitabo karon.
1: Straight to the point.
0: Una nang gihatag ang ruling ni Chis nga 16 votes. Ang iyang basis ni Chis Escudero dunay 24 senators. Kay gingon ko sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. So, 2/3 ang ibutang. Wala ibutang 16. So, kanang 2/3, depende na kung pilay basis unsa itong basihan sa computation. Ang 24 ba or ang 20 na lang? Muna'y klaro-klaro. Muna, nai mo ingon, dili man na sa constant kanang kwan 16. Tinood bitaw, dili na constant. Ang atong basis na magdepende sa denominator ng atong gamiton. Na unsa may gamiton nga denominator? Base sa balaod o sa honest to goodness may gala nga pag-evaluate ani. Nga why color politika mga sukit ng paminaw. Ito nang tigag pagtagad unya to taon. Standby lang una. Alang sa RMN 558 Manila nga masunod na kanunday. Alas City, Utsuna. Standby.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Untoward incidents were reported. There were no gunshots fired. Ni isang putok ng baril. Wala po tayong naitala or na-report sa atin.
4: With regards to previous election, we have 13 number of incidents, 2025. Election-related incident, 13. Right now, we don't have any.
5: Mula rito sa Marawi City, Lalaw del Sur, kasama mo sa DXIZ-IFM News Iligan, Rajuman, Jenner Kabanday, Tatak, RMN.
6: Siyam na minuto nakalipas, alas 7. Ito po, nangunguna ang dalawang regional parliamentary party base sa UN o unofficial parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV dyan po sa BARM elections. Sa datos ng PPCRV, 5:30 ng umaga, nakakuha ng 35% na boto ang Bangsamoro Federalist Party, katumbas po ng 652,227 na boto at mga pangalawa naman ang United Bangsamoro Justice Party na mayroong 32.4% na votes, katumbas ng 604,000 1,968 votes. Pangatlo, ang BARM Grand Coalition na mayroong 385,396 votes, kumakatawan sa 20.7%. Ayon sa Bangsamoro Transition Authority, ang mangungunang regional political parties o makakakuha ng 2.5% ng grand o ng total valid votes ang mabibigyan ng 40 seat allocations. Ang mananalong partido naman ang magnonomina ng upuan na bubo sa parliament.
2: RMN Network News.
7: Pantalan sa BARM. The RMN News. Parliamentary Elections. Special coverage. Special coverage.
8: Dahil naman sa kaliwat ka ng insidente ng karahasan, bumaba ang bilang ng mga bumoto sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay Lente Executive Director Attorney Ona Caritos, posibleng natakot ang mga botante. Dahil sa mga napaulat na kaguluhan, kabilang dito ang amunoy pagpasok ng ilang armadong grupo o armadong mga lalaki sa voting centers, maging ang mga insidente ng pagsabog at pamamaril.
9: At the start of the voting, ang dami talaga ng taong bumabot. Pero dahil nga ang daming reports ng mga goon, ng mga kaguluhan sa iba't ibang voting center, ng mga controlled ng mga pagboto, o yung mga watchers na mismo yung nag-assist sa mga botante, napansin namin na as the hours go by, from morning na ang daming tao, halos ngayon sa reports na aming mga monitors, wala nang bumoboto. Or sila-sala na lang ng mga watchers at mga observers ang nasa loob ng mga voting centers at polling stations.
8: May tuturing din ng grupo na pinakamagulong eleksyon ang nangyari sa BARM. Matapos nilang hugutin ang kanilang mga volunteer bago pa man matapos ang election monitoring dahil sa kaguluhan. Gayunman, hindi nakikita ng Lente na dapat magdeklara ng failure of elections sa rehiyon.
9: Merong conditions under the Omnibus Election Code na dapat mangyari para magkaroon ng failure of election. At hindi naman yan nangyari kasi nakaboto naman ang mga tao. Unfortunately, yung problema natin, habang bumoboto yung mga tao, yung mga intervening factors.
7: Pantalan sa BARM. The RMN News. Parliamentary Elections. Special coverage. Special coverage.
6: Balita pa rin po tayo, may kaugnayan sa BARM election, walang naitatalang karahasan sa bahagi po ng media ang Presidential Task Force on Media Security dyan nga sa BARM elections. Ayon kay Task Force Executive Director Yusek Jose Torres Jr., bukod sa hindi pagkakaintindihan ng mga otoridad at media na nagko-cover sa ilang polling sites sa Lanao, kaugnay ng ID at media accreditation, wala naman silang na-monitor na untoward incident. Nakatulong din ani ang orientation ilang araw bago ang BARM elections para sa maayos at ligtas na coverage ng media.
10: Kung nakita nyo sa ilang mga reports, may isang kilometro mula doon sa nagpuputukan, nagko-cover yung media natin. Malaking tulong yung orientation natin earlier, yung pag-iikot at reminder sa media kung ano yung dapat gawin. So maganda naman po yung coverage nila.
6: Sa kabila po niyan, mahigpit pa rin tinututukan ng task force ang ilang critical na area sa BARM, partikular sa Lanao at Maguindanao. Ipinaalala naman ni Torres na bukas ang kanilang media monitoring sa iba't ibang lugar sa bansa.
10: Yung ating mga media monitoring centers sa iba't ibang lugar sa meron sa Marawi, meron dito sa Cotabato City, meron din sa Zamboanga City at even dyan sa Quezon City yung ating sa CICC po. At pwede po silang sa Facebook pages yes. Natin, nandun po yung natin at saka yung may hotline po tayo.
6: Si PT Forms Executive Director Yusek Jose Torres Jr. sa panayam po ng DZXL RMN Manila.
8: Kumuha tayo ng live report.
2: RMN Live Report.
8: Wala po sa Cagayan de Oro, RMN Cagayan de Oro. Alamin natin ang sitwasyon sa bilangan sa Lanao del Sur, Provincial Capital. At naroon si Radyoman Menzi Montes ng RMN Cagayan de Oro. Menzi.
11: Live po tayo ngayon dito sa New Capitolo Central Park sa my provincial government of Lanao del Sur. Dito po mangyayari yung official canvas sa mga mananalo at pinagawa po na first parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ngayon po ay itingnan po natin ang COMELEC ngayon. particular na yung mga declaration nila. Ngunit dito po sa labas at sa loob ng provincial capital ay higpit po ang seguridad. May dalawang military tank po dito ngayon sa ating location at stricto po yung sa entrance na area. Particular na yung mga kapulisan at kasundaluhan. Kailangan ka mapakita ng ID kung wala ka car pass. Tapos check yung bag mo. Kaya dahil sinisiguro nila na yung seguridad dito sa Capitolio na later on baka maiproklamar na po ang yung mga nananalo na mga representative at saka sectoral people, particularly na galing Lanao del Sur. Ngayon po ay wala pa pong official na ipinalabas ang COMELEC kung sino-sino po sila, pero may makikita na po ng mga lead, mga representative at saka may mga leading na po na sectoral at leading din po yung dito din, wala pa tayong makikita mga supporters o mga kaibigan baka kaya ng mga posibleng mananalo ngayong parliamentary election. So far, buong Marawi City kagabi at saka Lanao del Sur, wala namang naitala ang mga kapulisan ng mga untoward incident after the election kagabi. And peaceful naman dito sa Marawi City. Parang normal lang po yung araw ngayon. Wala tayong makikita ng mga rally na again sa mga posibleng resulta ng first parliamentary election galing dito sa Lanao del Sur, sa particular na sa first parliamentary barm election dito po sa particular na Lanao del Sur. Matatandaan, ang Lanao del Sur ay may sobra 700,000 na botante at tinatayang nasa 31.4% yung malaking contribution niya sa buong election na turnout sa barm parliamentary election. Mula rito ngayon sa may provincial capital sa Marawi City, Lanao del Sur, Rajuman Menjumantas, Papa Arman.
8: Maraming salamat maging sa RMN Cagayan de Oro.
6: Oras, 17 minuto na ho nakalipas sa ikapito ng umaga. Sa ibang balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang 5-year term ng mga barangay at sangguniang kabataan official. Sa botong 13 na pumabor, 5 ang tutol at 0 ang nag-abstain. Nakapasa po sa huling pagbasa ang Senate Bill 2387. Sa ilalim ng panukala, iuurong ang barangay at SK election sa ikalawang Lunes ng Nobyembre ng 2028 sa halip na sa November 2026. Una na rin inaprobahan sa huling pagbasa ng Kamara ang kaparehong panukala. Dahil po dyan, isasalang na ang panukala sa Bicameral Conference Committee at saka huyin ipapadala kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan at maging isa ng ganap na batas.
8: 7:18 ang oras ngayon. Posibleng abutin pa ng isang buwan bago lumabas ang resulta ng DNA test sa mga labi ng mga pasahero sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Mimaropa Regional Forensic Unit Commander Lieutenant Colonel Richard Alan Magalip, karamihan sa mga na-recover na mga bangkay ay sunog na sunog na. Hindi rin anya tiyak kung ilan pa ang mga labing mahahanap na dadaan din sa pagsusuri.
12: Based on the initial assessment on the cadavers, most of them are already in charred condition. So, medyo sunog na yung mga karamihan mga biktima na na-recover natin na rin so far as of today. Well, I cannot assure you the yung timeline natin. Yeah, it could be weeks or it could be months depending kasi since the volume of the specimens, hindi pa natin na-confirm kung ilan talaga yung mga missing persons right now. And especially for those standards coming from the family members.
8: Pagtitiyak pa ng PNP, sisikapin nilang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima at dadalhin ang mga nakuhang specimen sa Camp Krame. Sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard, 76 na ang kumpirmadong patay sa trahedya. 13 iba pa ang patuloy na hinahanap.
6: Report tayo, yung malagim nga na pagkasunog ng MV June Aster ay pinaimbestigahan daw po sa Kamara. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
13: Pinapaimbestigahan ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi sa kaukulang komite sa House of Representatives ang malagim na pagkasunog ng MV June Astor nitong September 9 sa Karagatan malapit sa Coron, Palawan kung saan 76 na katao na ang naitatalang nasawi habang mayroon pang mga nawawala. Sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Kamara ay nagpaabot ng pakikiramay sa Legazpi sa mga biktima ng insidente at inihain din niya ang House Resolution No. 1443 kung saan nakasaad na mahalaga ang ikakasang investigasyon ng Kamara upang mabatid ang sanhi ng trahedya at ito'y maiwasang maulit muli. Ayon kay Legazpi, hindi intensyon ng House Investigation na magturo o maghanap ng sisisihin sa nangyari kundi para matiyak na ligtas ang pagbiyahe sa karagatan ng mga Pilipino. Umaasa si Legazpi na sa pamamagitan ng pagsisiyasat ay matutukoy ang mga butas o pagkukulang sa umiiral na maritime safety policies at sa implementasyon nito upang mapalakas ang kaligtasan ng mga pasahero ng mga sasakyang pandagat at mapahusay ang pagtugon sa anumang insidente sa karagatan.
14: Hindi natin kailangang hintayin ang susunod na trahedya bago natin ayusin ang mga pagkukulang na kaya naman nating ayusin ngayon. That is why I filed House Resolution Number 1443 calling on Congress to look into what happened to the MV June Astor incident and more importantly, what we need to do to make sea travel safer for our people. Hindi natin ito ginagawa agad para agad magturo kung sino ang may kasalanan. We want answers. Ano ba talaga ang nangyari? May pagkukulang ba sa ating mga patakaran o sa pagpapatupad nito? And what needs to change so that we do not find ourselves asking these same questions after another tragedy?
13: Yan po ang pahayag ni Representative Carl Fernandez Legazpi. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
8: Balita sa mga lalawigan, hinihinalang shabu na nakasilid sa Biblia na samsam sa isang BJMP facility sa Iloilo. Kasama natin sa balita, Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
15: Nasamsam ng otoridad ang inihilaang shabu na isinilid sa Biblia sa Joint Greyhound Operation ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP6 at Philippine Drug Enforcement Agency sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Pototan, Iloilo. Maliban dito na recovery ng bultong shabu sa likod na bahagi ng pasilidad na pinaniniwala ang inihagis upang hindi makita sa operation. Kasunod nito, sinabi ni BJMP6 Director Jail Chief Superintendent Elena Roca Mora na magsasagawa sila ng investigasyon mula sa gator, searcher, custodial at lahat ng personnel ng jail facility. Aniya, sana'y maging paalala rin ito sa mga personnel na hindi nito kinukonsente ang pagpapasok ng ilegal at ang anumang ipinagbabawal ay hindi dapat ipagpatuloy. Iimbestigan din ang mga Person Deprived of Liberty o PDL, lalong-lalo na sa selda na nakuhaan ng kontrabando. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rad Shuman, Rezzy, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.
16: RMN Police Report.
6: Teka't meron daw rider na sumisilong lamang sa puno at may patay matapos mabangga ng pickup. Ito po ay sa Tubay, Agusan del Norte. Kasama natin sa balita si Rajman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
17: Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos aksidenteng mabangga ng isang pick-up na sasakyan sa Puro 4, Sitio, Caluoy, Barangay Doña Rosario, Tubay, Agusan del Norte. Ang biktima ay kinilalang si Rini Delencia, 40 anyos, at residente ng Puro 5, Barangay Bayabas, Cabadbaran City, habang ang driver ng pick-up truck ay kinilalang si Romil Laborte, residente sa Davao City. Batay sa investigasyon ng Tubay Municipal Police Station, ipinarada ng biktima ang kanyang motorsiklo sa ilalim ng puno upang sumilong dahil sa ulan. Samantala, ang pick-up truck naman ay mabilis ang takbo at biglang bumangga sa puno kung saan nagpapahinga ang biktima. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang biktima na matinding pinsala sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon ay balik na sa kanyang pamilya ang labi ng biktima habang nanatili naman sa ospital ang driver ng pick-up truck. Kasama mo sa DXBC, RMN Butuan, Regiman Prince de las Marias, Tatak, RMN.
8: Abangan sa aming pagbabalik, value-added tax sa system loss charge. Tinanggal na ng BIR.
6: Yung halaga ng piso kontra dolyar muling nagsara sa panibagong record low.
8: Itong RMN Power of Hyperlocal.
2: RMN Network News.
6: taga Pilipinas sa Ilopos.
8: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
19: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhing verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
16: RMN Network News. RMN Police Report.
8: Seguridad sa Ateneo de Naga University Junior High School mas hinigpitan dahil sa security threat. Kasama natin sa balita si Radyo Man Kevin Alba ng RMN Naga Live. Magandang umaga sa iyo, Radyo Man Kevin.
16: RMN Live Report.
20: Pinaigting ang police presence sa paligid ng Ateneo de Naga University Junior High School kasunod ng isang banta na naipo sa social media kahapon, Setyembre 14, kung saan kalakip ng post ang larawan ng isang baril. Hindi naman ito isinantabi ng pamunuan ng Ateneo, maging biro man o seryosong banta. Bilang bahagi ng kanilang pagtitiyak sa kaligtasan ng buong school community, sa memorandum ng pamunuan ng universidad, sinasabing kahapon ng umaga, naipos ang larawan ng isang baril na may mensaheng nagbababala sa komunidad na be prepared. Muli naman itong ipinos kalaunan ng isang dummy account na may kalakip naman na mensaheng maybe not today, but tomorrow, lol. Sa kabila nito, patuloy naman ang klase sa paaralan at wala rin ipinapatubad na class suspension. Gayunman, may ilang magulang na piniling huwag munang papasukin ang kanilang mga anak dahil sa pangamba sa kanilang seguridad. May mga police at SWAT personnel namang nakapwesto ngayong umaga sa paligid ng paaralan. Ayon sa PNP, ang deployment ay bahagi lamang ng regular na police presence at security deployment na ginagawa sa ilang mga paaralan sa Naga City, lalong-lalo na bilang preventive measure. Patuloy naman ang pagkikipag-unayan ng mga otoridad at ng pamunuan ng paaralan upang matiyak ang seguridad ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng Ateneo community. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, ako si Radyo Man Kevin Alba. Tada! RMN!
8: Maraming salamat, Radyo Man Kevin Alba, live na nag-uulat sa Naga.
6: Sa batala, lalaki patay matapos saksakin ng kanyang kapatid sa Negros Occidental. Narito naman ang report ni Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
16: RMN Police Report.
21: Binawian ang buhay ang nakatatandang kapatid matapos saksakin at tagain ang sariling niyang nakababatang kapatid sa bahagi ng Barangay Quintenrimo sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ang biktima ay kinilala na si John, 36 anyos, at ang suspek ay si David, 26 anyos, at parehong residente ng nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon ayon kay Moises Padilla Chief of Police sa Police Major Ryan Villasario, umano'y nakainom ang biktima at biglang sinuntok at sinipa ang kanilang ama na nakita ng nakababatang kapatid na dinan para mamagitan ito, ngunit umano'y inatake rin siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Bilang depensa, kumuha ng itak ang suspek at sinaksak at tinaga ang nakatatandang kapatid ng ilang beses na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Ayon kay Villasario, may problema sa pag-iisip ang biktima habang hindi naman umano'y interesado ang pamilya na magsampa ng kaso laban sa nakababatang kapatid. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radman Albert Hiner.
8: Sa iba pang mga balita, tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax sa system loss charge, alinsunod na rin sa itinakdang cap o limitasyon na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa BIR, kinikilala ang pinapayagang system loss charge bilang government-mandated charge at hiwalay sa gross sale. Layo nitong maibsan ang pasanin ng mga consumer sa mataas na singil sa kuryente.
6: Yung pagsusulong na alisin na ang system loss charge sa bill ng kuryente, tiniyak naman daw ng isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
0: Tiniyak ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ang patuloy na pagsusulong para tuluyang alisin ang singil sa system loss sa kuryente. Ito'y matapos matanggap ni Tulfo ang ulat na naglabas ng Revenue Memorandum Circular ang Bureau of Internal Revenue o BIR na nagtatanggal ng VAT sa electricity system loss charges. Sinabi ni Tulfo na matagal nang hinihiling ito ng mga consumers at katunayan ay naghain ng ilang mga senador ng panukala para tanggalin ang buwis na ito at siya mismo ay nakipag-usap sa BIR para alisin na ang VAT. Gayunman, nais ng senador na alisin na rin sa singil ang system loss charges dahil ito ay kuryenteng hindi naman kinukonsumo ng mga kababayan. Umaasa naman si Senator Risa Ontiveros na ang naturang hakbang ng BIR na alisin ang VAT sa system loss charges ay maging daan para tuluyang tanggalin na rin ng Energy Regulatory Commission ang mismong singil na system loss alinsunod sa inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address o SONA. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
8: Sa kabila naman ng pagsusulong ng Marcos administration na tanggalin ang system loss charge at sa electric bill at pataasin ang threshold sa income tax, isinusulong naman ngayon ng Department of Finance ang pagpapataw ng panibagong buwis. Sa pagdinig ng Kamara, itinulak ng DOF na dapat patawan na rin ng excise tax ang ice cream, frozen yogurt, at iba pang edible ice tulad ng sorbetes at ice candy. Gusto rin ng ahensya na tanggalin ng tax exemption sa 100% natural fruit at vegetable juices na walang halong o nawalang halong asukal. Hiwalay pa ito sa panukala ng Finance Department. Yataasan sa 20 pesos kada litro ang excise tax sa matatamis na inumin mula sa 6 na piso. Gayun din sa mga inuming mataas ang antas ng fructose corn syrup na 12 pesos kada litro at gagawing 40 pesos. Gusto naman ni Bataan First District Representative Antonino Roman III at Albay First District Representative Crisel Lagman na magpataw ng flat excise tax rate sa 3-in-1 coffee at flavored fermented milk. Bagamat bukas ang DOF sa panukala, sinabi ni Finance Yusek Carlo Fermin Adriano na malaki kasi ang implikasyon nito sa mga mahihirap.
22: Yung four flavored milk, napag-alaman po namin na ginagamit po ito ng gobyerno po mismo sa ating mga nutrition program. Kaya po inalis po muna namin ang flavored milk. Ang 3-in-1 po, ginagamit po ng mga mahihirap. But then again, ano nga po, we're open to removing the exemption and we will defer to the Department of Health on the coverage of the SP tax.
8: Yun na lang ang kaligayahan natin ng 3-in-1 coffee. Iginit naman ng grupo ng mga nutrition expert na kailangan din ng tamang information campaign hinggil sa kinakain ng bawat individual sa lokal na level.
23: But we would like also to raise our concern to extend the budget also in the healthcare facility. Kasi the way we educate po yung mga pasyente, really, simpleng orientation po ng ganito, ng klaseng carbohydrates, no, it really prevent, and then prevent po yung mga complications na dun po yung mga na-discuss kanina.
8: Yan po si Nutritionist Dietitians Association of the Philippines President, Juvie Martilios C.
1: RMN Network News.
6: 33 minutos. Makalipas po alas 7 ng umaga, epektibo na ngayong araw ang malakihan taas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa computation ng Department of Energy, hanggang 4 pesos and 30 centavos ang itataas po sa presyo ng kada litro ng diesel. 5 pesos and 68 centavos naman sa gasolina at 4 pesos and 62 centavos sa kerosene. Sinunod ng ilang oil company ang eksaktong oil price adjustment na itinakda ng DOE habang meron pong ilang nag-round off na lamang na kanilang taas presyo. DOE pa rin ang nagtatakda niyan ng presyon sa langis dahil po sa umiiral na National Energy Emergency.
8: Muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos na magsara sa 62 pesos and 86 centavos kahapon. Mas mahina ito ng 18 centavos kumpara sa huling trading day noong Biyernes na umabot ng 62 pesos and 68 centavos. Itinuturong dahilan pa rin sa paghina ng piso ay ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
1: RMN
3: Network News.
6: Paggastos ng gobyerno sa mga proyekto, pabibilisin daw para makabawi sa paghina ng piso kontra dolyar. Kasama natin mula sa Palasyo ng Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
4: Pabibilisin ng pamahalaan ang public spending sa mga proyekto upang muling pasiglahin ang ekonomiya sa gitna ng paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bumagal ang public spending matapos ipahinto at suriin ang mga kontrata sa Department of Public Works and Highways, kaya naantala ang mga proyekto at naapektuhan ang paglago ng ekonomiya at trabaho. Gayunpaman, unti-unti na anyang bumabawi ang paggastos ng gobyerno at inaasahang makahahabol ito sa antas noong nakaraang taon sa loob ng susunod na ilang buwan.
5: We're starting to increase again public spending so that the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon. You will begin to see how the public spending, because I think everyone knows what happened. Before last, all the construction contracts halted. Tapos inspection in isa-isa. Although the releases were made to DPWH from the budget, DPWH wasn't spending kasi walang bagong kontrata kasi tinitignan lahat ng kontrata. Madami-dami yun. Na-delay ngayon.
4: Inaasahan din ng Pangulo na magsisimula ng gumanda ang economic numbers kabilang ang paglago at employment sa kabila ng mga hamon tulad ng inflation at kaguluhan sa ibang bansa. Piniyak naman ng Pangulo na tututukan ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo habang pinapabilis ang paggastos para suportahan ang ekonomiya. Kasama mo sa DZXL Ornament Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, Ornament.
3: RMN Network News.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Kinuwestiyon ng depensa at ilang mga senator judge ang desisyon ng prosekusyon na iharap si retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Kabotahitang bilang unang testigo sa Article 2 pang hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Inamin kasi ng prosekusyon na walang direktang impormasyon si Kabotahitang sa kaso ng Vice Presidente pero kapupulutan anya ng aral ang karanasan nito sa hudikatura at magbibigay linaw hinggil sa pamantayan ng unexplained wealth.
9: The presentation of retired Justice Amparo Kabotahitang is improper. Your Honor, this is the first time that the Vice President is being confronted with Justice Tang and her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background.
24: We appreciate your desire to educate the public, but it's certainly not for the benefit of the judges.
8: Paliwanag naman ni House Prosecutor at Tacbayan Party List Representative Chel Jokno, hindi lamang spectator ang publiko sa paglilitis dahil sa karapatan din nilang malaman kung saan napupunta ang kanilang ibinabayad na buwis.
25: Yung pong mga nanonood ng mga kababayan natin ay hindi lang po sila spectator. Sila ay nanonood dahil yung pera po na nanggagaling sa kanilang buwis, sin tax, VAT, income tax, ay yun po ang involved dito sa issue ng unexplained wealth.
8: Sa huli ay piniyaga naman impeachment court presiding officer Chief Escudero sumalang sa witness stand si Kabotahitang at umusad na ang pagtatanong para masabing questionable ang yaman ng isang opisyal.
26: Ill-gotten wealth according to EO number 1, ayon ay mga kayamanan or yaman that was acquired through illegal means, like by through bribery, misappropriation, malversation, and the like. Ayon sa batas, ito'y questionable if during the incumbency of the public official, he acquired wealth that is grossly disproportionate to his salary, other lawful income, and income generated from his legitimately acquired property. Ito'y karaniwan malalaman kung ang isang opisyal ay nagsumiti ng true and accurate salen.
8: Kinuwestiyon naman, patuloy na kinuwestiyon ni Defense Counsel Attorney Mark Villanueva ng pagharap ni Kabotahitang. Pero iginit ng retiradong hukom na hindi naman for sale ang kanyang salaysay.
9: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, po, ma'am?
26: No, sir. Oh. And I will never testify if I ever was offered anything material or otherwise.
9: Yeah.
26: My testimony is not for sale, sir.
9: Okay. This is totally unrelated, but we just wanted to confirm for a fact, are you vying for an ambassadorial position at the moment?
26: No, sir. No. I am retired and I want to enjoy my retirement.
9: All right.
8: Yan po si Defense Counsel Attorney Mark Binluan at retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Kabutahe Tang.
6: Plano pong baguhin na rin ng Commission on Higher Education ang istruktura ng mga bachelor degree program na inaalok sa kolehiyo. Sa panayam po kay CHED Technical Panel Chair for General Education, Dr. Edison Fermin, sinabi niya na hindi lamang general education courses ang sasailalim ngayon sa reforma. Ayon po kay Dr. Fermin, mapapabilis ang pagsasanay sa mga kabataan para maging produktibong mamamayan dahil posibleng abuti na lamang ng 3 taon para makapagtapos sa 4-year degree program.
10: Pag nire-review mo siya, parang maisip mo, parang sobra to. Parang umuulit to. And in which case, panalo tayo lahat dito kasi review siya ng gaano ba kabilis na nasasanay natin ang bawat mamamayang Pilipino para maging isang productive citizen.
22: Oo.
6: Iginiit po ni Dr. Fermin na kailangan ng makasabay ang education system ng ating bansa sa pagbabago sa education landscape sa mundo.
10: Walang may gusto sa atin na maiwan ang Filipino talent in terms of what else the globe is offering. Lalo pa mga Pinoy, basta tama naman yung context natin for adaptation, makakasabay at makakasabay tayo. Yun nga lang, gaya ng ibang bansa, nagmamadali na rin sila. So para tong unahan. So kung sino mauna, syempre, waging-wagi doon. Papahuli ba tayo?
6: Tuloy-tuloy naman po yung gagawing konsultasyon ng CHED sa mga maapektuhang sektor at target daw mailatag posible ang reformang yan sa 2028.
8: Gilas Pilipinas nabigo sa laban kontra China. Title defense tuluyang nagwakas. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
11: Nagtapos na ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na maipagtanggol ang kanilang titulo sa Asian Games matapos lamangan ng China sa isang mabigat na pagkatalo. Tinambakan ng China ang Pilipinas sa score na 105-61 para sa 44-point beatdown sa Gilas. Hirap ang Pilipinas na makasabay sa China sa buong laro. Habang patuloy na lumalaki ang kalamangan ng kanilang kalaban, hindi rin nakuha ng Gilas ang kanilang inaasahang opensiba habang naging mahirap para sa team na makapagpapasok ng mga shot at makapagbuo ng momentum. Dahil sa malaking score deficit, natapos na ang title retention campaign ng Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games. Matatanda ang nasungkit ng Pilipinas ang gold medal sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China, kaya malaki sana ang inaasahan sa kanilang pagtatanggol ng titulo ngayong taon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
8: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Ako naman ho yung Professor of Bayan, Ricky Rosales.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
15: Headlines sa mga balita, Cebu City Mayor Nestor Chival mapalapad pa sa Eco Station diya sa South Road Properties ng SRP karong sunod tuig. Samtang kapin 300 ka mga individual na dakpan sa kasimana ng anti-criminality operation sa PRO7 sa Tibok Central Visayas Region. Kini ang headlines sa mga balita.
14: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS. Makasama nasayod ko nga daghan nato ang naghimo niini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mo bira nimo paubos. Mataglihok murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kaayo. Non-stop nga ubo ug katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough ug katul sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextrometer fan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: It's Billy Francis.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata. Para sigurado, add to palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
4: ISO certified world-class quality.
1: At oras karon alas 7:49 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance ay may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum advance, alagang di magkukulang.
1: Alas 7:50 na ugar detalye na sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mo palapad pa sa Eco Station diya sa South Road Properties kung SRP sunod tuig. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
5: DYHP Tatak RMN Report.
6: Padlapdan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archivalso no tuig ang Eco Station diha sa South Road Properties kun SRP. Ang mayor plano pasukay puglaing 145 milyon pesos sa iyang iproponer nga annual budget sa no tuig nga lang sa maong gatoyuan. Kinitungod yan kita sa mayor ang kaepektibo sa pagprocess sa mga basura, pagpaminos sa gahin alang sa garbage collection and disposal sa syudad. Target ni Archival ang makaprocess sa dakbayan 250 katunilada basura patag adlaw sa no tuig. Gikan sa 30 katunilada ng basura nining tuig.
7: Kasunod na tuig, asig magkakuha na tag more or less 100 to 150 tons kung mabuyugan ng ita sa budget. Maghangi ang sagko sa next na budget ng mga itinog line 145.
6: Si Mayor Nestor Archival sa kasabdangan, gipadali sa mayor ang pagdugang sa mga ekipo diha sa Eco Station gamit ang 145 milyon pesos nga nakuha nini gikan sa nasundong kagabhanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, arumalikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
11: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi ka klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init na sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. As lumkilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og as lumkilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
12: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
13: At oras karon alas 7:54 na. Parayon ta sa ato mga balita, kapin 300 ka mga tao na nagadakpan sa kasimana ng anti-criminality operation sa PRO 7, Sul sa Tibuca, Central Visayas. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kapin sa 300 ka mga suspitsado na nagadakpan sa Police Regional Office 7 na torso sa kasimana ng operation batok sa illegal ng drugas, wanted person o loose firearms, gikan sa September 6, katura sa 2026. Ang hipis sa kapulisan sa Central Visayas, kasi Police Brigadier General Arnold Laman, mimando sa tanang unit commanders, pagpahugot pa sila hangga police operations o pagpatuman sa city o municipal ordinances alang sa seguridad sa komunidad sa Tibuok Region 7. At torso operations, ang PRO 7, nakadakop o 198 ka individual nga nalambigit sa illegal nga drugas ug pagkasakmit sa 369.73 gramos nga ginudahang shabu nga dunay standard drug price nga 2.5 million pesos. Lagip sa nadakpan ang 99 ka wanted persons nga naglangkob sa 24 ka tawo nga nabutang sa listahan nga most wanted persons ug 75 ka pinangita sa balaod nga dunay mga pending warrant of arrest gikan sa korte. Sa ilang paghingusog batok loose firearms, ang kapulisan sa Central Visayas nakadakop og 23 ka mga individual ug pagkasakmit sa 65
8: 5 ka armas, usa ka granada o 77 ka bala sa nakalaing kalibre sa armas. Samtang ang ilang kampanya ubos sa Oplan Katok, nga inisiyatiba sa PNP nga manuktok og mobisita. Ngadto sa mga kabalayan din ang nagpuyo dunay armas aron hangyoon nga masurrender kini. Tingo ang kadto nga mga wala marehistro o marinyo nga lisensya sa armas ang matahan sa kasamtangan ngadto sa kapulisan. Di nakakuha sila og 16 ka armas sulod sa usa ka semana nga operations. Kini nga kalampusan tipik og kabahin sa padayon nga implementasyon sa PNP nga vision sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman nga programa. Miawhag si abad sa publiko nga kung adunay mamatikdan nga kadudahang tao sa ilang palibot, mamahimong i-report dayon sa labing duol nga police station aron mahatagan dayon nila kini sa pagtagad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rajaman Arbusaman DYHP, Tata Carmen.
14: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo mo nationwide.
9: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
14: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
16: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sports ngayon. Sports ngayon.
13: Ato balita sa sports, yaton karon sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasama ng Edward Ligas. Kasama ng Edward, may buntag.
18: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, yaton kanyo sa DTX 500. Nagpasalamat ang PMI Boxing Promotions, pinaagi ni Attorney Floricella Echavisa Pudot, nga maoya promoter sa miaging Kumong Bulanon 26, no? Diin na gidumog kini sa mga bulano no ang maong boxing extravaganza ato kining nakita mismo nga gipilahan sa mga bulano no ang maong boxing event og daghan gyud ang mitan-aw nalipay si Attorney Pudot og ang PMI nga sa unang higayon no ang mga bulano mitan-aw no nga mibayad gyud kasagara nila or yun halos tanan no napuno ang dito sa taga ang gitawag nga ang admission nga corner no og tag 500 pesos samtang ang sa ubos-ubos nga bahin o lower box matawag na to lower box nga tag 1500 pesos napuno usab samtang ang sa mga VIP 5000 pesos ubay-ubay usab ang mibayad no so nagpasalamat si Attorney Pudot og ang team ay nga sa unang higayon no ang dako nga boxing event dito sa Wisdom Gymnasium sa Tagbilaran City usa kini ka nagmalampuson og